0: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
1: Who leads Philippine sports? Who are the next Filipino champions? And what does it take to represent the country at the highest level? Discover the athletes, the stories, and the people shaping Philippine sports. Join Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino together with a Filipino Olympian guest co-host, POC's Philippine Olympic Hour, every Saturday, 11 a.m. on BNC.
2: Sayang lamang pagmamahal na inalay ko.
3: St. Paul's. Side A, nag-ano ko ngayon. Front act. Ginawa ng producer, hindi ba yung pangalan ko? Ginawang Nico Umali.
4: Naku.
3: Dumadagundong niyo.
4: Grabe.
3: Nabu. Bu. Ninamnam ko yun. Bu pala ha.
2: Bakit to?
0: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonaryo News Channel.
1: Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming. We're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Ambet Ambetabul Nabus and Apple David Sports Ambush, Sunday, 1 p.m. on Abante News TV, simulcast on Bilyonaryo News Channel.
5: You can tell a lot about a city by what it builds. In Cebu, the skyline tells the story of a region that has been growing one development at a time.
6: I want CLI to be known as a Cebuano developer, first generation developer that started just 25 years ago.
5: Today, that company is entering its next phase. And at the center of it is Franco Soberano. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.
7: Umani ho ng iba't ibang reaksyon online ang mga fire trike o mini fire truck na iniuugnay sa mga lokal na pamahalaan. Nilinaw naman ng Bureau of Fire Protection na makatutulong ang mga fire trike sa pagresponde sa sunog sa mga lugar na mahirap pasukin ng malalaking mga sasakyan. Hindi pa ho Fire Prevention Month pero mahalaga pa rin usapin ang kaligtasan laban sa sunog. Kaya nang tanungin namin ang mga manonood online, alam nyo ba kung may fire exit sa inyong mga building o tinitirhan? Ang sabi nila. Sabi ni Katrina Isabel Tiongson, opo, may fire exit naman sa building namin. May mga signage din para madaling makita kung saan dadaan kapag may emergency. Sabi ni June Carlo Mapa, sa totoo lang, hindi ko alam kung nasaan ang fire exit sa building namin. Sabi ni Mika Joyce Abad, meron naman sa kondo namin. Pero minsan may mga gamit na nakaharang sa daanan. Sana mas mahigpit ang management tungkol dito. Sabi ni Danilo Kimpo, alam ko kung nasaan ang fire exit namin dahil may fire drill kami every year. Malaking tulong talaga ang regular na training. Sabi naman ni Shane Alisa Dizon, hindi ko pa napapansin kung may fire exit sa building na pinagtatrabahuhan ko. Para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin dito sa studio si Bureau of Fire Protection Spokesperson, Fire Superintendent Anthony Arroyo. Magandang umaga po sa inyo, sir, and welcome to Memo.
8: Magandang umaga rin siya, Sir Willard, and thanks for having me here on behalf of the Bureau of Fire Protection.
7: Oho. Unahin ko pong itanong sa inyo yung nasa balita. Kamakailan, kaugnay ng nag-viral na fire trike sa Nueva Ecija. Maaari ho ba ninyong ipaliwanag ang pagkakaiba ng regular na fire truck dito sa fire trike na tinatawag?
8: Yes sir, salamat sa pagbanggit na yun. No? Ang mga fire trucks po na standard na kung saan na procure, maintain, and operated by the BFP personnel, ito po yung mga capacity na kung saan nakadisenyo para sa major operational requirements, halimbawa 500 gallons, 750 gallons, at saka 1,000 gallons. Meron din tayo kung tawagin yung water tender or tanker kung tawagin. Ito naman ay may capacity ng 2,500 gallons. So, yan po ang pinagkaiba na na-procure ng BFP. Pero meron tayong siyempre mga partners sa baba kung saan part of our program yung offline ligtas na pamayanan kung saan nagtitrain tayo sa mga community or kung tawagin natin yung mga community fire auxiliary group, excluding pa yung mga fire volunteers natin, yung mga company fire brigade. So, on their end naman po, may mga inisyatibo silang ginagawa. So, tulad ng nabanggit nyo, yung fire strike po ay inisyatibo po ng mga LGU, hindi lamang po sa specific LGU, marami pong LGU across the nation. Kasi ang sa kasalukuyan, meron tayong 3,034 fire trucks across the nation. However, meron pa tayong mga kakulangan na fire trucks sa mga 105 na municipality. No? Meron tayong 1,642 cities and municipalities at 105 pa po ang may kakulangan. Kaya kahit paano po, malaking bagay po ang mga fire trucks na yan kasi when it comes to actual fire, ang pinaka-importante or essential dyan, kung gaano kabilis makarating yung unang or initial responders natin to cool the situation, to make a cooling effect sa ating sunog. Para kahit paano, hindi ito magiging conflagration, hindi siya lalaki agad. No? So, malaking bagay po yung fire track at makakapasok sa mga iskinita na medyo makitid or makipot yung mga daanan ay kayang pasukin po. Kaya huwag natin i-discount yung mga partrike na yan at we consider it really as our community partners kasi talagang malaking tulong ito sa amin. At for info rin na Sir Willard, no? Meron din mga partrike na kung saan pinapagamit naman ng LGU natin sa mga BFP personnel. Kumbaga, men by our personnel. So fire track na yan. Para to help sa additional na meron tayong mga resources sa local government.
4: Parang as augmentation, ano po?
8: Yes, exactly po. For augmentation and support.
4: Sir Anthony, nabanggit niyo yung figure na mahigit 3,000 fire trucks sa buong bansa. Ito ay under BFP lamang, hindi pa kasama yung fire trucks sa limbawan mga volunteer fire brigades.
8: Yes, sir. So yun po ang talagang procured by BFP at saka patuloy na mini-maintain. At meron din tayong mga procured by the local government na fire truck mismo, hindi fire truck, na kung saan ang tumatao naman, nag-ooperate ay ang ating mga BFP personnel. So yan para within their specific or respective municipality or city. So meron tayong mga ganun. In addition doon sa nabanggit kong 3,000 plus. At doon sa 3,000 plus na yon, halos sa 36% or 1,000 plus na mga fire truck ay 20 years and above na. So may kailangan na yung repletings. Kaya patuloy po ang aming ginagawang modernisasyon sa aming ahensya.
4: Yung mga LGU sir at mga volunteers na firefighters, kapag sila ay bumibili ng mga fire truck, halimbawa at fire truck, sila ho ba ay nakikipag-ugnayan sa inyo para at least tumatalima sa standards ng BFP ang kanilang mga gamit?
8: Actually, sir, no, as the BFP, as the lead agency sa prevention, suppression of fire, no, ay kami rin po ang nag-additional function yung to organize and to supervise yung mga brigada na yan, kasama yung mga fire volunteer. Pero pagdating sa specification or technical specification sa pag-procure nila, hindi na namin sakop yon. It's up to them kung ano ang pwede nilang maitulong sa amin. Kasi isa lang naman talaga ang hangarin, sir. No? Isa yung goal. Although, meron humihingi sa amin ng parang guidance and advice. So, we provide guidance naman. Pero ang hangarin talaga dito, ang end goal dito ay to suppress destructive fire para magligtas ng buhay, ari-arian, at kahit yung environment. Kasi yung sa mga liblib na lugar, yung fire tech na yan, ay pwede rin yung pang-apula sa mga grass fire. Dumadami ang ating grass fire ngayon, kahit yung mga rubbish fire. So, initial responders natin. Kaya malaking bagay talaga.
4: At magtungo tayo doon sa tinanong natin sa taong bayan kung aware sila sa fire exit. Kumusta po ang awareness campaign ninyo pagdating sa mga residential or commercial establishments sa kahalagahan ng pagkakaroon ng fire exit na hindi halimbawa walang nakaharang na mga gamit at tamang positioning nito?
8: Opo, ang fire prevention campaign naman na ginagawa ng inyong BFP po, ito po ay whole year no, round. At ini-intensify lang natin tuwing March dahil Fire Prevention Month. Pero yung inspection na ginagawa, periodic po. Kasi yung mga sinasabi natin ng mga residential condominium ay annually po dapat ini-inspect yan ng ating mga fire safety inspector. At isa yan sa tinitingnan, hindi pwede mag-operate yan, hindi pwedeng tumayo yan kung wala yung mga mandatory requirements tulad ng mga exit to exit that are remote from each other. Halimbawa, yung mga fire suppression system natin o fire protection tulad ng mga sprinkler system, fire detection and alarm system. So, periodically naman, ini-inspect yan para ma-renew yung kanilang business permit. So, in prerequisite kasi sa mga business or mayor's permit ay yung fire safety inspection certificate naman for the purpose of business permit, no? So, yun po yung requirements. Kaya, ginagawa natin yun annually. And sa prevention aspect naman, ay mandatory rin po yung pagsagawa ng fire drill. Kaya, regularly, nagkakandakt tayo sa mga establishment na yan. Depende na lamang kung anong type of occupancy. Halimbawa, ito ay residential, so at least twice a year. Kung ito ay hospital, at least quarterly. Kung ito ay school, quarterly. Ganong mga halimbawa. So, regular po ang dapat ginagawang fire drill dyan or yung mga national simultaneous earthquake drill na ginagawa ay sumasali din po ang mga ganyang mga establishment. Kaya, dapat po yung mga occupants ay familiar sa mga evacuation route at saka emergency contingency plan nila para ligtas ang bawat isa in case of emergency na may mangyari.
4: Saka required na ho sa mga establishmento na magkaroon ng safety officer, hindi ho ba?
8: Yes, sa ano naman yun, Sir Willard, no, sa mga requirements natin sa DOLE rin, na may mga safe,

0: officer. At sa amin naman, ang ini-enforce namin yung Fire Code of the Philippines or yung RA 9511, no? So 1195, so yun yung patuloy namin ini-enforce po. Yes po.
1: Oo. And then, sir, give us an idea lang doon sa nangyayari kapag may fire safety inspection na nabanggitin nyo ay annual na ginagawa sa mga establishments. Kapag halimbawa may nakitang mga question, binibigyan naman ho ng palugit ang establishment na i-correct ito.
0: Yes, immediately, upon receipt of the inspection order na signifying na magkakandak na ng ocular inspection ng mga fire safety inspector. Pero paalala sa ating komunidad, no, dapat po ang mga establishment ay hanapin po sa mga fire safety inspector yung body-worn camera, tamang suot, yung tamang uniforme, at mayroong inspection order na nakasignify doon sa specific location, specific establishment, at kailangan may acknowledgement yung representative or owner side. Then, pag once nagsimula na yung nabanggit nyong inspection, through our fire safety inspection system, online na kasi sir lahat ng aming transaction. Kahit yung pag-inform sa establishment kung ano yung violation na needs to correct, in a form of notice to comply, ay ipapaalam. May maximum tayo na 15 days to correct violation, no? Or to comply. Then kung once hindi ma-correct it within 15 days, magre-re-inspect ulit at may kaukulan ng notice to correct violation yon na kung saan may kaakibat na rin na penalty na maximum of 50,000. So ganun po kahigpit ang ating fire code, kaya ini-enforce talaga natin yan para sa kaligtasan rin ng bawat isa.
1: Oh, mahalaga yung nabanggit ninyo na kailangan may body-worn camera, syempre may ID at nasa tamang uniform. Dahil may mga ulat din na may nagpapanggap na tauhan ng BFP at pinapasok na ang bahay, yun pala may ibang pakay.
0: Exactly, sir. Meron kami mga naulat na nireport sa aming tanggapan. Yun pala, nag-a-lock ng halimbawa yung mga parang automatic shut-off sa mga LPG na nagpapanggap na kawani ng BFP o di kaya nagbebenta ng mga fire extinguisher. At kahit po kung lehitimong BFP personnel, ay mahigpit pong pinagbabawal ang any referral po ng or pagbenta lalo na ng mga fire extinguisher or any fire safety or fire protection equipment. No? So, i-report agad sa aming tanggapan kung may na-encounter kayo na gano'n. So, yun po, naka-record na rin po ang sinasagawang inspection ng ating mga fire safety inspector para kung kailangan natin i-review ay agara nating makita sa recorded na video.
1: Oo, saan ho pwede magsumbong ang publiko kapag may mga reklamo sila sa ilang tauhan ng BFP, sir?
0: Yes po, kahit sa 8888, no, ay pwede pa rin mag... ano doon, mag-complain doon. At kahit sa aming mismong web, yung aming FB pages, no, ay pwede kayo mag-connect doon. Kahit yung email namin sa IID.
1: Alright. Yes po. Oh. Sir Anthony, nabanggit niyo po kanina yung modernization efforts sa BFP. Ano na po ang response time ng kawani ng BFP kapag may itinawag na may sunog? Ano po ang target time nila?
0: Yes, Sir Willard. No? Dito sa Metro Manila kasi ay well-established na po yung ating mga fire stations at saka equipped na rin ang mga fire truck. Not only fire truck, may mga emergency medical services tayo or ambulances kung tawagin or patient transport vehicle. Mayroon pa tayong mga ladder. No, sa madaling salita, kung dito sa Metro Manila ay within 5 minutes ay na time and motion na natin lahat yan, including the traffic, kahit heavy traffic ay kaya natin makarating within 5 minutes kasi meron tayong kung tawagin na yung ating radius, no, sa kilometer radius kung saan located yung mga fire station natin. Kaya 5 minutes. However, outside of Metro Manila, dahil malalayo yung distansya ng ating mga fire station, kung minsan sa isang fire station ng isang munisipyo, ang next fire station nun, yung kabilang munisipyo pa na napakalayo, kaya kuminsan po inaabot ng 7 minutes. Pero as much as possible, ay within 5 minutes to 7 minutes ay makarating ang ating mga BFP personnel. At ini-include natin yung first responder na pinag-usapan natin kanina. Yung mga
1: volunteers.
0: Yung ating mga community fire brigade, yung ating mga community fire auxiliary group. Inaasahan natin yon na initially sila ang tumugon doon habang parating pa yung mga BFP. Kasi yung nabanggit natin ng mga fire truck na yun, sir, or other volunteer group, in place na sila doon sa ano eh, sa community. Prepositioned na sila doon. Nandun na sila mismo sa barangay, nandun na sila mismo sa community, No? Kaya within their premises na agad ang

0: pagtakbo kung halimbawa doon sa kanilang neighborhood ang mangyaring sunog.
1: Oo. Ito hong napipintong Super El Nino, Sir Anthony. Tama ho ba ang impression na mas malaki ang chance

0: sa epekto ng El Nino 2024. At kung 2024 versus 2023 naman ay tumaas yung insidente ng sunog sa 2024. So inaasahan natin itong 2026 or lalo na 2027 kasi ang extension yan hanggang March, April. At sa monthly comparison naman natin, ang inaasahan talaga natin ang severe effect nitong El Nino na nararanasan natin sa kasalukuyan ay when it comes to March and April next year. Mm-hmm. Kaya yes po, based on our record, pag once may El Nino, ay nag-shoot up or tumataas talaga ang insidente ng sunog natin.
1: At meron ho ba kayong special measures na bilang paghahanda sa Super El Nino?
0: Sir? Yes, kasalukuyan namin isinasagawa na yung ating impact phase. Meron na tayong apat na phase na national action plan natin. So nasa pre-impact phase na tayo in preparation sa severe effect ng El Nino. So at meron na rin tayong action plan pagdating sa impact phase at saka yung post-impact phase at saka recovery. So hinati namin sa apat na phases. So bawat level po from national level down to the lowest level of our unit ay mayroong coordination sa bawat ahensya involved, no, at mga local government unit involved. So yun po ang meron tayong action plan.
1: Sa ngayon, sir, base sa inyong datos, ano ho yung pinaka pangkaraniwang dahilan ng sunog at anong dapat gawin ng taong bayan para maiwasan ito?
0: Sa as of to date, ang pinaka number one cause of fire ay nasa open plain. Ito ay yung mga kitchen fire, yung merong open flame na nakasinding kandila or naiwan nakasinding kandila, naiwan habang nagluluto yung may open flame. So yan po ang madalas. So wag iwanan talaga yung mga niluluto natin palaging nakabantay para hindi maging perwisyo ito at hindi magdulot ng sunog, no, na hindi lamang perwisyo nga sa ari-arian kahit po sa buhay. Marami ring naulat na tayong namatay dahil sa sunog sa taong ito. At ang pangalawa naman yung electrical fire. Ito ay any electrical related fire, halimbawa yung mga short circuit ng kuryente, electrical equipment, kasi marami ring tumatangkilik ng mga hindi dekalidad na mga equipment or mga gadgets. For info, sir, no, sa aming data, meron tayong tumataas yung insidente ng sunog, yung electric pan na clip pan. Opo, kasi okay. Dahil open siya, walang harang, kung minsan konting harang lang doon sa propeller, halimbawa na nasagi or nalagyan ng tela, so hindi na siya iikot. So umiinit yung motor, ano yun, hindi yung DC usually, ano nga yun eh, 220 yun eh. So yun po ang nagiging tumataas ang cause of fire dahil sa mga ganong insidente, yung clip pan na kung tawagin.
1: Tapos hindi nababantayan, ano?
0: Yes, at saka siyempre, kung minsan na hindi pa PS Mark or ICC standard, so hindi pasado sa quality ng ating DTI.
1: Ang pagkakaroon ba, Sir Anthony, ng fire extinguisher, is it just recommended sa mga bahay o required siya?
0: Bahay, sir, residential.
1: Yes, residential. Opo.
0: Ganito kasi yan, sir, no? Ang bahay po ay tuwing kailan na i-inspect ng BFP. Ang mga single and two family dwelling places. Minsan lang po pag once nag-apply ng occupancy permit. So pag once na-inspect ng bumbero sa occupancy permit for the purpose of the FSIC or fire safety inspection certificate for the purpose of occupancy prerequisite siya ng occupancy permit ng office of the building official ay hindi na ma-i-inspect ng mga bumbero 'yon. No, dahil hindi naman sila nag-a-apply ng businesses. No? So tulad sa bahay niyo, sir, yes, may nag-inspect bang bumbero. Kung hindi naman siya intended for business purposes, ay hindi na. So sa occupancy, nire-require natin. Depende kung sa laki at living room. No? So, required siya. So, pero annually, hindi na siya na-inspect. Ang nagagawa lang natin ngayon sa mga residential or mga single and two-family dwelling places ay yung house-to-house survey. Lalo na sa mga densely populated area. So yun na lang po yung tulong natin. Nagkakandak tayo ng survey sa bahay-bahay. At kung pahintulutan nila na i-check ang kanilang bahay, ay mag-re-recommend kami doon ano bang mga potential na pwedeng mangyaring sunog dito sa inyong bahay. Tulad ng mga electrical wirings natin, mga electrical appliance or unsafe practices, ini-inform namin sila to do the necessary measure. So yun po ang

0: na isasagawa natin. Pero again, sa bahay, yes, mandatory ang pag-comply ng fire extinguisher based on our fire code. Pero yung regular inspection ay minsan lang, yung okay. Pagkandak lang natin ng inspection during the application of occupancy.
1: At tip lang sa mga meron nito, ano ang dapat tandaan sa tamang paggamit ng fire extinguisher at paano malalaman na okay pa to?
0: Yes, dapat hindi lang mayroong fire extinguisher, tama Sir Willard, no? Dapat marunong kayo gumamit nito. Ang acronym ng paggamit nito ay yung PASS or PASS. So, meron tayong mga parts ng fire extinguisher doon. So, sa paghawak doon, hawak lang sa ilalim yung handle. Then, i-pull ang pin, no? So, pwedeng i-twist konti para maputol yung tag, no? Then, yung seal. Then, pag-pull ng pin, A, yung acronym na PASS, yung A, aim the nozzle to the base of fire, hawak sa nozzle, no? Itutok doon sa base of fire. At kung gamitin natin to sa loob ng bahay, make sure, no? Pag once nag-aim kayo, ang inyong likuran ay nakaharap sa pintuan, sa exit. Never extinguish or use the fire extinguisher facing the door.
1: Okay.
0: Kasi maaari tayong matrap.
1: Uh-huh.
0: So, pag hindi na talaga kaya, ay situate na maka-exit tayo palabas sa pintuan. So, yung likuran natin ay palaging nasa harap ng pintuan. Okay? So, once na-aim na, so squeeze, then sweep side by side kung ano ang origin of fire na yon. So, yun po ang tamang paggamit. At regularly i-check ito kung yung mga gauge natin ay nasa tamang charging pa. At kung down pressure na, ibig sabihin, ay wala na siyang kakayanan na ilabas yung chemical sa loob. At kung minsan i-check rin natin, halimbawa yung mga common or typical na fire extinguisher, yung dichemical na kulay pula, pag once ginalaw natin at meron tayong narinig na parang solid sa loob, nag-cake na yung chemical sa loob. Ah, kaya okay. Hindi na siya pwedeng, o hindi na siya akma gamitin.
1: Ang huling tanong, ilang years lang ba ang pwede ang isang fire extinguisher na binili? Kumbaga, kailan na-expire nito usually?
0: Actually, hindi naman siya, sir, nag-expire basta-basta. No? Umaabot siya ng 4 to 5 years, depende sa manufacturing na ito. Pero yung regular lang natin na ginagawa na recondition. Halimbawa, annual i-check natin. So, yun. Halimbawa, isang taon lang pero nag-down pressure na. So, kailangan natin i-recharge yung pressure na yun.
1: Okay.
0: So, kailangan natin i-recondition. So, umabot ng 2 years, okay pa siya. Physically, okay pa yung loob. No? Pero based on NFPA talaga, kung talagang suriin na pati yung loob, mga 3 to 5 years, ganun na okay. Po ang tagal ng pag-check ng fire extinguisher.
1: Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, BFP Spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo. Salamat sa oras, sir.
0: Yes, sir. Salamat rin po.
1: At kasunod na usaping ito, alamin naman natin ang mga komento ng manonood online. Alam ba nila kung may fire exit sa building nila? Ang sabi ni Richmond Kyle, may fire exit kami. Pero ang problema, minsan nakalock ang pinto. Paano na lang kung may sunog? Sabi ni Jessamay, may mga emergency exit sa bawat floor. Benji Almario, dapat may malinaw na evacuation plan ang bawat building. Hindi sapat na may fire exit lang kung hindi naman alam ng mga tao kung nasaan ito. Marisa Panganiban, may fire exit sa apartment namin pero hindi pa kami nakakaranas ng fire drill. Sana magkaroon din para alam namin ang gagawin. Sabi ni Kier Andre, aminado akong hindi ko alam kung nasaan ang pinakamalapit na fire exit sa opisina. Ayan. Maraming salamat sa comments. Manatiling nakatutok po at magbabalik ang memo.

0: Sa panahon ngayon, mahalagang pag-usapan ang kalusugang pangkaisipan o mental health at ang mga hamong tahimik na pinagdaraanan ng maraming tao. Sa Mental Health Awareness Week, paalala na walang masama sa paghingi ng tulong, pakikinig at pag-aalaga sa ating sariling mga isip. Nang tanungin namin ang taong bayan kung naiintindihan ba nila ang mental health, ang sabi nila.
1: Yung proper condition ng ano, ng I think kasama ng ano ng pag-iisip, pati din yung emotional, yung pakiramdam.
2: Physical health, yung kakulungan ng katawan. Ang mental is yung ating kaisipan at emosyon. No? Sa panahon ngayon, mukhang may stigma dahil sa mga expectation at pagbabago ng mga environment natin. No? Siguro dulot na rin ng social media.
3: Minsan, pag naapektuhan ng ating emotional, hindi natin madala to ng normal. So napupunta tayo sa minsan maling desisyon.
4: Marami tayong hindi napapansin na prejudice sa mga may mental health issues. Kasi ang mental health issues, hindi mo yun makikita sa physical. Hindi siya gaya ng mga ibang disability na kita agad sa katawan. Ang depression, hindi mo yun makikita. Ang ADHD, hindi mo yun makikita. Ang bipolar, hindi makikita.
0: Para talakayan ng isyong ito, makakasama natin ngayon si Registered Psychologist at Professor Archie Geneta, Chair ng UP Manila Department of Behavioral Sciences. Welcome back sa Memo, Prof. Archie, at maraming salamat sa inyong oras.
5: Magandang umaga, sir. Thank you so much for the invitation.
0: Yeah. Ngayon ay Mental Health Awareness Week.
5: Yes.
0: Sapat na ho ba ang kaalaman ng taong bayan patungkol sa mental health?
5: Actually, based on recent observations, mukhang nag-i-improve yung awareness ng ating mga kababayan tungkol sa mental health. Isang mahalagang hakbang po dito dahil meron tayong batas, particularly the Mental Health Law of 2018, na naglalayo mas paigtingin at palawigin ang kaalaman ng ating mga kababayan tungkol sa mental health.
0: Ibig ba sabihin ito ay maraming nakikipag or nakakapagkonsulta na sa mga halimbawa, psychiatrist para sa kanilang mental health issues?
5: Yes, actually, there has been an improved statistics with regard to how many Filipinos are seeking help or support for their mental health. Unlike before, talagang very stigmatized po ano, ang mental health, saka yung any concern about pangkaisipan or emotional, ngayon mas marami na po nagpapakonsulta.
0: Oo. Prof. Archie, ano yung masasabi ninyong karaniwang sintomas kung may problema sa mental health ang isang tao at dapat bantayan?
5: Actually, sir, meron tayong behavioral saka mga emotional manifestations. Behavioral, yung pagbabago ng routine, halimbawa, o yung withdrawal from socialization, yung mga sleeping patterns, eating patterns, nagbabago din. And pag emotional naman, makikita natin kadalasan malungkutin or balisa. May mga manifestations din na nahihirapan silang mag-cope with everyday stressors.
0: Oo. At lahat ba ng tao ay maaaring dumanas ng problema sa mental health? Kasi ang sinasabi ng iba, baka dala lang ng genes o dala lang ng kanyang work environment or social factors or even

0: Magandang araw. Ako po si Attorney Trixie Cruz Angeles. Parating na po ang pinaka-aabang ninyong paghaharap namin ni Yusef Clear Castro.
1: L-O-L.
0: Sa Aganda.
2: Sayang na pagmamahal na inalay ko
3: St. Paul's. Side A, nag-ano ko ngayon. Front act. Ginawa ng producer, hindi ba yung pangalan ko? Ginawang Nico Umali.
4: Naku.
3: Dumadagundong niyo.
4: Gabi?
3: Nabu. Bu! Ninamnam ko yun. Bu pala, ha?

0: Yes, ma'am.
1: O, sa kinabubuhay pa. Sa paanong paraan?
0: Dito, ma'am, ako kumukuha ng pang-tuition sa pag-aaral ng aking mga anak.
2: Naisip ko, yung McDo, hindi lang sila nagpapa-order ng mga pagkain or anything. Pati din mga upuan, nag-donate din po sila, pati din ng mga shelves. Malaking tulong din po siya sa aming mga mag-aaral.

0: Ngayon po, tag-ulan, susundan ng tagtuyot. Ano ho? Alam naman natin, dalawang klase yung lupa sa Pilipinas, irrigated at saka rain-fed. So yung rain-fed, medyo mukhang wala na. Di ba? Yung irrigated ngayon ang papasok, pagpasok ng El Nino. So what do you think will happen with Super El Nino? Will that affect the supply of water sa mga sakahanu natin?
1: Yeah. Yung area ng ano, sa tingin natin, yung area ng etong irrigated area, sa tingin natin wala tayong problema up to February. So, yun ang nakikita natin. So, wala tayong nakikitang problem up to February siguro. Yung sa irrigated area. Yung non-irrigated, ang advice natin, huwag na magtanim ng palay, no? Dahil makukulangan talaga ng tubig.
0: Okay, Manong, thank you po. You know, when I was DALS Secretary, ang total irrigated land sa Pilipinas, 2 million hectares, 1 million yung maayos. Yung remaining 1 million sira-sira. Has that improved since then, 30 years after? Lumaki po ba yung irrigated areas po natin sa Pilipinas?
1: Sabihin ko, hindi rin. Eh, no?
0: Hindi rin?
1: Kasi palyado pa rin yung mga area. Pagka walang ulan, eh, wala rin tubig. So, hindi natin expect na malaki yung increase doon. Kasi lalo ngayon kung El Nino. So, iaasa lang natin doon sa nabanggit mo na area.
0: Yes.
1: Yun ang nakikita natin na pwedeng magtanim.
0: Question lang po, the administrator of the National Irrigation Administration mentioned, ano ho, na it will only cost the government about 81 billion, kung di po ako nagkakamali, to build irrigation system sa buong Pilipinas in the next 5 years. Eh, alam naman po natin, 81 billion is maliit na pondo to kung compared sa mga ibang pinagkakagastusan ng gobyerno ngayon. So, will you support the call of the administrator to build these dams?
1: Yeah, ito wala na eh. Sa tingin natin na itong administration nito hindi na mahabol, no, yung gusto ni administrator ng GEL. Ang tingin natin siguro yung impounding kasi hindi na increase eh, no? So ang ano talaga natin is dapat lumaki yung pondo ng ni ano pero yes, hindi so yun ang problema natin and we hope na the next president tutupan ito para at least ma-achieve natin yung self-sufficiency natin.
0: Yes. My apologies, you mentioned self-sufficiency, Manong Sendong. Do you think the country can still produce the rice needed by our people or do we keep importing na lang ng bigas to cover?
1: Kaya. Kasi yung ang problema natin itong administration na ito is iba yung announcement ng presidente, iba yung direction ng economic team. Kagaya niyan yung ginawang rice tarification law na dapat tumaas yung collection ng tariff. Hindi dahil dun sa import dapat. Kasi kung minaintain yung 35% to 40% tariff sana, hindi umi-increase yung importation.
0: Yes.
1: Pero yung tariff collected, mataas. Dahil, kunyari, nagpasok ka ng 1.5 million, pero yung tariff mo 30 to 40%.
0: Yes,
1: yun lang. Ang nangyari, nag-increase yung importation kasi binababa mo yung tariff.
0: Opo.
1: Pero yung collection ng tariff pareho pa rin.
0: Pareho pa rin. So, nga ho.
1: So hindi tama yung direction ng economic team. In which yung retail price, kung makita mo nani, hindi bumaba yung presyo ng retail price natin. Diba? So hindi na-achieve ng gusto ng economic team yung dapat outcome ng atin retail price.
0: So, Manong Sendong, dahil paparating ko yung El Nino, there's no guarantee that the farmers will meet the target. Alam natin na yung palay, malaking tubig ang kinakain nito sa pagsasaka. Would you

0: you recommend ano po na mag-shift yung ibang magsasaka natin sa high value crops na hindi masyadong kailangan ng tubig?
1: Yeah, yun ang sinuggest natin, no, na yung magtalim ng gulay and ito is 40 to 45 days lang. At least ito is makakatulong dun sa food security pa rin natin, no? And yung time lang naman is up to March, eh. So yung susunod na cropping, sa tingin naman natin, mag-normalize na. So yun ang inaano natin. Pero yung importation natin, sa tingin natin, huwag mag-import muna mula ngayon up to November. Dahil ito yung panahon ng anihan. Kung ito is malugi yung mga magsasaka, baka ibenta na lang yung mga lupa nila. Wala na tayong lugar pang tanim. So,
0: totoo po yun. When I was mayor ho kasi, nag-shift kami into high-value crops and we called them, based on our culture as Ilocanos, Pinakbet Farm, Bahay Kubo Farm. But before you respond to this, Manong Sendong, we'll pause for a short break lang po, ha. Then babalik po ko sa inyo. This is At The Forefront.

Magandang umaga po sa inyo mga kababayan. Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Willard Cheng. Dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang mga nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

ang mga nagbabagang mga isyu, ito muna, good news. Unahin natin ang isang napakagandang balita at ipinagmamalaki ng buong bansa. I-congratulate natin ang mga atletang Pinoy na nag-ukit ng pangalan sa katatapos na 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Nagtala ang Philippine delegation ng 29 lang naman na medalya na binubuo ng 4 na gold, 3 na silver at 16 na bronze medals. Ito na ang pinakamalaking medal haul ng bansa sa loob ng 6 na dekada mula noong 1966 sa Bangkok. Kaya nanatili tayo sa 17th place sa overall standing sa buong Asia. Pinangunahan ito ni gymnastic star Carlos Yulo na nakakuha ng 2 ginto. Nadepensahan naman ni EJ Obiena ang ginto sa pole vault at gumawa ng kasaysayan si Jeus Gabriel Derek Yape bilang unang Filipino gold medalist sa taekwondo. Maraming salamat sa sipag at tiyaga ng ating mga atleta. Isang napakalaking achievement ito para sa bansa at bagong inspirasyon para sa ating mga susunod na kampiyon. Yehey! Congrats, congrats! Thank you! At syempre, dahil Biyernes, i-recap natin ang ating mga Memo Speak of the Week. Nung Lunes, ang Memo Speak natin ay authentic question na ang ibig sabihin ay pasabog na milyon-milyong cheque pero nang hanapan ng legal na patunay mula sa AMLAC imbis na kumpirmasyon, puro question. Nung Martes naman, AMLAC na dis kaugnay noong unang word for the day natin. Ang ibig sabihin nito, ang hindi agad na pag-freeze ng AMLAC ng mga assets ng mga opisyal sa kabila ng mga suspicious transactions dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Wednesday, ang ating memo speak ay catastrophe, ang nakalulungkot na realidad ng classroom shortage sa bansa. Huwebes, meron tayong accountability na ang ibig sabihin ang obligasyon ng isang opisyal na ipaliwanag kung saan napunta ang pera imbis na sa kaban ng bayan, ginawang kaban ng bulsa. Ngayon naman, ang ating words of the day sa Memo Speak ay political tandem. Na ang ibig sabihin, imbis na tandem, magkakampi noon sa politika. Ngayon, ang kanilang pagsasama ay parang dim light dahil sila na ang namumulitika sa isa't isa. Parang patay sindig. Lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Makakasama po natin dito sa studio si Bureau of Fire Protection Spokesperson, Fire Superintendent Anthony Arroyo. Magandang umaga po sa inyo, sir, and welcome to Memo.
1: Magandang umaga rin siya, Sir Willard, and thanks for having me here on behalf of the Bureau of Fire Protection.
0: Oho. Unahin ko pong itanong sa inyo yung nasa balita, kamakailan, kaugnay ng nag-viral na fire trike sa Nueva Ecija. Maaari ho ba ninyong ipaliwanag ang pagkakaiba ng regular na fire truck dito sa fire trike na tinatawag?
1: Yes, sir. Salamat sa pagbanggit na yun. No? Ang mga fire trucks po na standard na kung saan na procure, maintain, and operated by the BFP personnel, ito po yung mga capacity na kung saan nakadisenyo para sa major operational requirements, halimbawa 500 gallons, 750 gallons, at saka 1,000 gallons. Meron din tayo kung tawagin yung water tender or tanker kung tawagin. Ito naman ay may capacity ng 2,500 gallons. So, yan po ang pinagkaiba na na-procure ng BFP. Pero meron tayong siyempre mga partners sa baba kung saan part of our program, yung Offland Ligtas na Pamayanan, kung saan nagtitrain tayo sa mga community or kung tawagin natin yung mga community fire auxiliary group, excluding pa yung mga fire volunteers natin, yung mga company fire brigade. So, on their end naman po, may mga inisyatibo silang ginagawa. So, tulad ng nabanggit nyo, yung fire trike po ay inisyatibo po ng mga LGU, hindi lamang po sa specific LGU, marami pong LGU across the nation. Kasi ang sa kasalukuyan, meron tayong 3,034 fire trucks across the nation. However, meron pa tayong mga kakulangan na fire trucks sa mga 105 na municipality. No? Meron tayong 1,642 cities and municipalities at 105 pa po ang may kakulangan. Kaya kahit paano po, malaking bagay po ang mga fire trucks na yan kasi when it comes to actual fire, ang pinaka-importante or essential dyan, kung gaano kabilis makarating yung unang or initial responders natin to cool the situation, to make a cooling effect sa ating sunog para kahit paano hindi ito magiging conflagration, hindi siya lalaki agad. No? So malaking bagay po yung fire trike at makakapasok sa mga iskinita na medyo makitid or makipot yung mga daanan ay kayang pasukin po. Kaya huwag natin i-discount yung mga fire trike na yan at we consider it really as our community partners kasi talagang malaking tulong ito sa amin. At for info rin na Sir Willard, no? Meron din mga fire trike na kung saan pinapagamit naman ng LGU natin sa mga BFP personnel. Kumbaga, manned by our personnel. So fire trike na yan. Para to help sa additional na meron tayong mga resources sa local government.
0: Parang as augmentation, ano po?
1: Yes, exactly po. For augmentation and support.
0: Sir Anthony, nabanggit niyo yung figure na mahigit 3,000 fire trucks sa buong bansa. Ito ay under BFP lamang, hindi pa kasama yung fire trucks, halimbawa ng mga volunteer fire brigades.
1: Yes, sir. So yun po ang talagang procured by BFP at saka patuloy na mini-maintain. At meron din tayong mga procured by the local government na fire truck mismo, hindi fire truck, na kung saan ang tumatao naman, nag-ooperate ay ang ating mga BFP personnel. So yan para within their specific or respective municipality or city. So meron tayong mga ganun. In addition doon sa nabanggit kong 3,000 plus. At doon sa 3,000 plus na yon, halos sa 36% or 1,000 plus na mga fire truck ay 20 years and above na. So may kailangan na yung repletings. Kaya ipatuloy po ang aming ginagawang modernisasyon sa aming ahensya.
0: Yung mga LGU, sir, at mga volunteers na firefighters, kapag sila ay bumibili ng mga fire truck, halimbawa at fire truck, sila ho ba ay nakikipag-ugnayan sa inyo para at least tumatalima sa standards ng BFP ang kanilang mga gamit?
1: Actually, sir, no, as the BFP, as the lead agency sa prevention, suppression of fire, no, ay kami rin po ang nag additional function yung to organize and to supervise yung mga brigada na yan kasama yung mga fire volunteer. Pero pagdating sa specification or technical specification sa pag-procure nila, hindi na namin sakop yon. It's up to them kung ano ang pwede nilang maitulong sa amin. Kasi isa lang naman talaga ang hangarin, sir, no? Isa yung goal. Although, meron humihingi sa amin ng parang guidance and advice. So, we provide guidance naman. Pero ang hangarin talaga dito, ang end goal dito ay to suppress destructive fire para mag-

0: ligtas ng buhay, ari-arian, at kahit yung environment. Kasi yung sa mga liblib na lugar, yung partake na yan, ay pwede rin yung pang-apula sa mga grass fire. Dumadami ang ating grass fire ngayon, kahit yung mga rubbish fire. So initial responders natin, kaya malaking bagay talaga.
1: At magtungo tayo doon sa tinanong natin sa taong bayan kung aware sila sa fire exit. Kumusta po ang awareness campaign ninyo pagdating sa mga residential or commercial establishments sa kahalagahan ng pagkakaroon ng fire exit na hindi halimbawa walang nakaharang na mga gamit at tamang positioning nito?
0: Opo, ang fire prevention campaign naman na ginagawa ng inyong BFP po, ito po ay whole year no round at ini-intensify lang natin tuwing March dahil fire prevention month. Pero yung inspection na ginagawa, periodic po. Kasi yung mga sinasabi natin ng mga residential condominium ay annually po dapat ini-inspect yan ng ating mga fire safety inspector. At isa yan sa tinitingnan, hindi pwede mag-operate yan, hindi pwedeng tumayo yan kung wala yung mga mandatory requirements tulad ng mga exit to exit that are remote from each other. Halimbawa, yung mga fire suppression system natin o fire protection tulad ng mga sprinkler system, fire detection and alarm system. So, periodically naman, ini-inspect yan para ma-renew yung kanilang business permit. So, in prerequisite kasi sa mga business or mayor's permit ay yung fire safety inspection certificate naman for the purpose of business permit, no? So, yun po yung requirements. Kaya, ginagawa natin yun annually. And, sa prevention aspect naman, ay mandatory rin po yung pagsagawa ng fire drill. Kaya, regularly, nagkakandakt tayo sa mga establishment na yan. Depende na lamang kung anong type of occupancy. Halimbawa, ito ay residential, so at least twice a year. Kung ito ay hospital, at least quarterly, kung ito ay school, quarterly, ganung mga halimbawa. So regular po ang dapat ginagawang fire drill dyan or yung mga national simultaneous earthquake drill na ginagawa ay sumasali din po ang mga ganyang mga establishment. Kaya dapat po yung mga occupants ay familiar sa mga evacuation route at saka emergency contingency plan nila para ligtas ang bawat isa in case of emergency na may mangyari.
1: Saka required na ho sa mga establishmento na magkaroon ng safety officer, hindi ho ba?
0: Yes, sa ano naman yun, Sir Willard, no, sa mga requirements natin sa DOLE rin na may mga safety officers. At sa amin naman, ang ini-enforce namin yung Fire Code of the Philippines or yung RA 9511, no? So 1195, so yun yung patuloy namin ini-enforce po. Yes po.
1: Oo. And then, sir, give us an idea lang doon sa nangyayari kapag may fire safety inspection na nabanggitin nyo ay annual na ginagawa sa mga establishments. Kapag halimbawa may nakitang mga question, binibigyan naman ho ng palugit ang establishment na i-correct ito.
0: Yes, immediately upon receipt of the inspection order na signifying na magkakandak na ng ocular inspection ng mga fire safety inspector. Pero paalala sa ating komunidad, no, dapat po ang mga establishment ay hanapin po sa mga fire safety inspector yung body-worn camera, tamang suot, yung tamang uniforme, at mayroong inspection order na nakasignify doon sa specific location, specific establishment, at kailangan may acknowledgement yung representative or owner side. Then, pag once nagsimula na yung nabanggit nyong inspection, through our fire safety inspection system, online na kasi sir lahat ng aming transaction. Kahit yung pag-inform sa establishment kung ano yung violation na needs to correct, in a form of notice to comply, ay ipapaalam. May maximum tayo na 15 days to correct violation, no? Or to comply. Then kung once hindi ma-correct it within 15 days, magre-re-inspect ulit at may kaukulan ng notice to correct violation yon na kung saan may kaakibat na rin na penalty na maximum of 50,000. So ganun po kahigpit ang ating fire code. Kaya ini-enforce talaga natin yan para sa kaligtasan rin ng bawat isa.
1: Oh, mahalaga yung nabanggit ninyo na kailangan may body-worn camera, syempre may ID at nasa tamang uniform. Dahil may mga ulat din na may nagpapanggap na tauhan ng BFP at minapasok na ang bahay, yun pala may ibang pakay.
0: Exactly, sir. Meron kami mga naulat na nireport sa aming tanggapan. Yun pala, nag-a-lock ng halimbawa yung mga parang automatic shut-off sa mga LPG na nagpapanggap na kawani ng BFP o di kaya nagbebenta ng mga fire extinguisher. At kahit po kung lehitimong BFP personnel, ay mahigpit pong pinagbabawal ang any referral po ng or pagbenta lalo na ng mga fire extinguisher or any fire safety or fire protection equipment. No? So, i-report agad sa aming tanggapan kung may na-encounter kayo na gano'n. So, yun po, naka-record na rin po ang sinasagawang inspection ng ating mga fire safety inspector para kung kailangan natin i-review ay agara nating makita sa recorded na video.
1: Oo, saan ho pwede magsumbong ang publiko kapag may mga reklamo sila sa ilang tauhan ng BFP, sir?
0: Yes po, kahit sa 8888, no, ay pwede pa rin mag-complain doon. At kahit sa aming mismong yung aming FB pages, no, ay pwede kayo mag-connect doon. Kahit yung email namin sa IID.
1: All yes right. po. Oo. Sir Anthony, nabanggit niyo po kanina yung modernization efforts sa BFP. Ano na po ang response time ng kawani ng BFP kapag may itinawag na may sunog? Ano po ang target time nila?
0: Yes, Sir Willard. No? Dito sa Metro Manila kasi ay well-established na po yung ating mga fire stations at saka equipped na rin ang mga fire truck. Not only fire truck, may mga emergency medical services tayo or ambulances kung tawagin or patient transport vehicle. Mayroon pa tayong mga ladder. No, sa madaling salita, kung dito sa Metro Manila ay within 5 minutes ay na time and motion na natin lahat yan, including the traffic, kahit heavy traffic ay kaya natin makarating within 5 minutes kasi meron tayong kung tawagin na yung ating radius, no, sa kilometer radius kung saan located yung mga fire station natin. Kaya 5 minutes. However, outside of Metro Manila, dahil malalayo yung distansya ng ating mga fire station, kung minsan sa isang fire station ng isang munisipyo, ang next fire station nun, yung kabilang munisipyo pa na napakalayo, kaya kuminsan po inaabot ng 7 minutes. Pero as much as possible, ay within 5 minutes to 7 minutes ay makarating ang ating mga BFP personnel. At ini-include natin yung first responder na pinag-usapan natin kanina. Yung mga
1: volunteers.
0: Yung ating mga community fire brigade, yung ating mga community fire auxiliary group. Inaasahan natin yon na initially sila ang tumugon doon habang parating pa yung mga BFP. Kasi yung nabanggit natin ng mga fire truck na yun, sir, or other volunteer group, in place na sila doon sa sa community. Prepositioned na sila doon. Nandun na sila mismo sa barangay, nandun na sila mismo sa community, no? Kaya within their premises na agad ang pagtakbo kung halimbawa doon sa kanilang neighborhood ang mangyaring sunog.
1: Oo. Ito hong napipintong Super El Nino, Sir Anthony. Tama ho ba ang impression na mas malaki ang tsansa na magkaroon ng mas maraming insidente ng sunog dahil sa tindi ng inaasahang init ng panahon?
0: Yes, sir. Kung titingnan natin based on our record sa data namin ng 2024, nakaranas tayo ng El Nino, right? Ng 2024. Kung ikumpara natin yung 2025, ay bumaba ng gusto yung fire incident ng 2025 monthly, no? Comparison. Bumaba ng gusto yung 2025 dahil sa epekto ng El Nino 2024. At kung 2024 versus 2023 naman ay tumaas yung insidente ng sunog sa 2024. So inaasahan natin itong 2026, no, ay or lalo na 2027 kasi ang extension yan hanggang March, April. At sa monthly comparison naman natin, ang inaasahan talaga natin ang severe effect nitong El Nino na nararanasan natin sa kasalukuyan ay when it comes to March and April next year. Kaya yes po, based on our record, pag once may El Nino, ay nagsushoot up or tumataas talaga ang insidente ng sunog natin.
1: At meron ho ba kayong special measures na bilang paghahanda sa Super El Nino?
0: Yes, kasalukuyan namin isinasagawa na yung ating impact phase. Meron na tayong apat na phase na national action plan natin. So nasa pre-impact phase na tayo in preparation sa parating na or na severe effect ng El Nino. So at meron na rin tayong action plan pagdating sa impact phase at saka yung post-impact phase at saka recovery. So hinati namin sa apat na phases. So bawat level po from national level down to the lowest level of our unit ay mayroong coordination sa bawat ahensya involved, no, at mga local government unit involved. So yun po ang meron tayong action plan.
1: Sa ngayon, sir, base sa inyong datos, ano ho yung pinaka pangkaraniwang dahilan ng sunog at anong dapat gawin ng taong bayan para maiwasan ito?
0: sa as of to date ang pinaka number one cause of fire ay nasa open flame. Ito ay yung mga kitchen fire, yung merong open flame na nakasinding kandila or naiwan nakasinding kandila, naiwan habang nagluluto yung may open flame. So yan po ang madalas. So wag iwanan talaga yung mga niluluto natin palaging nakabantay para hindi maging perwisyo ito at hindi magdulot ng sunog, no, na hindi lamang perwisyo nga sa ari-arian, kahit po sa buhay marami ring naulat na tayong namatay dahil sa sunog sa taong ito. At ang pangalawa naman yung electrical fire. Ito ay any electrical related fire, halimbawa yung mga short circuit ng kuryente, electrical equipment, kasi marami ring tumatangkilik ng mga hindi di kalidad na mga equipment or mga gadgets. For info, sir, no, sa aming data, meron tayong tumataas yung insidente ng sunog, yung electric pan na clip pan. Opo, kasi okay. Dahil open siya, walang harang, kung minsan konting harang lang doon sa propeller, halimbawa na nasagi or nalagyan ng tela, so hindi na siya iikot. So umiinit yung motor, ano yun, hindi yung DC usually, ano nga yun eh, 220 yun eh. So yun po ang nagiging tumataas ang cause of fire dahil sa mga ganong insidente, yung clip pan na kung tawagin.
1: Tapos hindi nababantayan, ano?
0: Yes, at saka siyempre, kung minsan na hindi pa PS Mark or ICC standard, so hindi pasado sa quality ng ating DTI.
1: Ang pagkakaroon ba, Sir Anthony, ng fire extinguisher, is it just recommended sa mga bahay o required siya?
0: Bahay, sir, residential.
1: Yes, residential.
0: Opo. Ganito kasi yan, sir, no? Ang bahay po ay tuwing kailan na i-inspect ng BFP ang mga single and two family dwelling places. Minsan lang po pag once nag-apply ng occupancy permit. So pag once na-inspect ng bumbero sa occupancy permit for the purpose of the FSIC or fire safety inspection certificate for the purpose of occupancy, prerequisite siya ng occupancy permit ng office of the building official, ay hindi na ma-inspect ng mga bumbero yon. No, dahil hindi naman sila nag-a-apply ng businesses. No? So tulad sa bahay niyo, sir, yes, may nag-inspect bang bumbero? Kung hindi naman siya intended for business purposes, ay hindi na. So sa occupancy, nire-require natin. Depende kung ilaang sa laki at living room. No? So, required siya. So, pero annually, hindi na siya na-inspect. Ang nagagawa lang natin ngayon sa mga residential or mga single and two family dwelling places ay yung house-to-house survey, lalo na sa mga densely populated area. So yun na lang po yung tulong natin. Nagkakandak tayo ng survey sa bahay-bahay. At kung pahintulutan nila na i-check ang kanilang bahay, ay mag-re-recommend kami doon ano bang mga potential na pwedeng mangyaring sunog dito sa inyong bahay. Tulad ng mga electrical wirings natin, mga electrical appliance, or unsafe practices. Ini-inform namin sila to do the necessary measure. So yun po ang naisasagawa natin. Pero again, sa bahay, yes, mandatory ang pag-comply ng fire extinguisher based on our fire code. Pero yung regular inspection ay minsan lang, yung pagkandak lang natin ng inspection during the application of occupancy.
1: At tip lang sa mga meron ito, ano ang dapat tandaan sa tamang paggamit ng fire extinguisher at paano malalaman na okay pa to?
0: Yes, dapat hindi lang merong fire extinguisher, tama Sir Willard, no? Dapat marunong kayo gumamit nito. Ang acronym ng paggamit nito ay yung PASS or PASS. So, meron tayong mga parts ng fire extinguisher doon. So, sa paghawak doon, hawak lang sa ilalim yung handle. Then, i-pull ang pin, no? So, pwedeng i-twist konti para maputol yung tag, no? Then, yung seal. Then, pag-pull ng pin, A, yung acronym na PASS, yung A, aim the nozzle to the base of fire. Hawak sa nozzle, no? Itutok doon sa base of fire. At kung gamitin natin to sa loob ng bahay, make sure, no? Pag once nag-aim kayo, ang inyong likuran ay nakaharap sa pintuan, sa exit.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, BFP Spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo. Salamat sa oras, sir.
0: Yes, sir. Salamat rin po.
1: At ayan po, mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na anuman ang ating pinagdaraanan, tayo rin ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot, kundi tayo magpapakurakot. At walang mga api kundi tayo magpapaapi. Live tayo sa Melo 947 BFM at naka-simulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio.

1494, Lunes hanggang Biyernes, mula 7:30 hanggang 9 AM. Ako si Willard Cheng, hanggang sa Lunes, happy weekend at happy birthday direct, ito ang Memo.

0: Magandang araw. Ako po si Attorney Trixie Cruz Angeles. Parating na po ang pinaka-aabang ninyong paghaharap namin ni Yusef Clear Castro.
1: L-O-L.
0: Sa Aganda.

0: dati, they will have to walk for 8 hours to go to the nearest health facility. Pero meron silang health center dito, no? Na meron namang nagmamana barangay health workers at saka isang nurse. Pero kung wala kang kuryente, hindi ka makapag-store ng vaccines. Hindi mo magamit ang iba't ibang aparatos eh.
1: Mahirap po. Minsan matatalisod ka po sa mga bato-bato kasi po diba sa ilog po, ilang ilog po tatawirin namin.
2: So every day po, nagdadala po kami ng vaccine carrier para po yun yung ginagamit namin pang storage para po maibaba dito yung mga bakuna namin. Then tuwing hapon, kailangan po namin ulit siyang ibalik sa RHU dun sa storage facility po namin para naman po ma-store doon. Meron kami dito ang pasyente na nagkaroon ng asthma attack. So nahirapan po kami noon, kailangan siyang idalhin pa sa hospital para po mapausukan lang. Kung meron po sana naman na energy dito or kuryente, na sana po dito na lang na gawa na po na agad ng first aid.

0: Good afternoon. I'm Mikey Oreta. Here are the day's top stories, what you need to know right now. This is the Midday Report. The headlines. On day 37 of Vice President Sara Duterte's impeachment trial, the defense continues to question a Bureau of Internal Revenue witness over the vice president's financial records, as it challenges allegations of unexplained wealth under Article 2 of the impeachment case. A Quezon City court once again postpones Vice President Sara Duterte's arraignment on three counts of grave threats. The International Criminal Court rules former President Rodrigo Duterte is fit to stand trial on crimes against humanity charges linked to his deadly war on drugs. And President Ferdinand Marcos Jr. is set to attend the Singapore Formula One Grand Prix as questions mount over the purpose of his attendance. Vice President Sara Duterte's defense team is challenging discrepancies in BIR tax records while maintaining that her declared income and financial transactions are legal. It's day 37 of her impeachment trial, and prosecutors are still deciding whether to pursue the bribery allegations and present more evidence on properties allegedly linked to the vice president. Kumuha tayo ng detalya kay Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter?
1: Yes, Mikey, tinapos na ng depensa kaninang umaga ang cross-examination dito sa testigo ng prosekusyon mula sa BIR na itong si Attorney Ann Lorraine Marquez, kaugnay ng pagpapatuloy ng pagbista ng prosekusyon sa Article 2 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinutakti ng pag-isa ng defense team ang consistency ng mga summarized tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio sa Day 37. Binigyang diin ni Attorney Christine Ferrer ng defense team ang mga naunang pahayag ng testigo kung saan kinukumpirma niya na may pagkakaiba o discrepancy sa inihain na summary records noong July 30 kumpara dun sa isinagawang updated summary noong October 6. Tinanong din ng depensa ang tungkol sa kompensasyon o compensation at iba pang income records na binanggit ni Marquez sa direct examination kung saan kanyang inilahad kahapon na may iba pang income si VP Sara na umaabot sa 1.058 million pesos noong 2024 at 1.083 million pesos naman noong 2025 mula umano sa kanyang law profession. Pinanindigan ng depensa na ang mga dineklara sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente ay tumutugma dun sa opisyal na provision at mga legal na exemption na nakasaad sa tax code. Ginigiit ng Defense Counsel na si Attorney Ferrer sa kanyang pagtatanong na ang iba pang mga kinita o transaksyon ng Vice Presidente ay mula sa mga legal at rehestradong negosyo o mga pangkabuhayan na hindi tahasang paglabag sa provision ng SALN at ng provision ng BIR code.
2: Aside from the COR or the Certificate of Registration, you do not have any other basis in concluding that the Vice President's business income came from the practice of her profession because, as earlier stated by you, the financial statements are silent as to this matter.
3: Yun po yung sinabi ko po. I already informed this honorable court na wala pong nakalagay, but considering na yun po yung registered activity niya, then yun po yung then the income should have been derived from that.
1: May kisinikap ding bigyang linaw kanina ni Attorney Ferrer ang mga nakuhang dokumento ng BIR ay direktang nagpapatunay ng aligasyon ng prosekusyon ukol sa hidden assets o yung kakulangan sa pagbabayad ng tamang buwis kung saan ipinaalala ng depensa na ang testigo ay nagpapatunay batay lamang dun sa hawak ng BIR records at hindi bilang investigator at ng factual fraud. Samantala, kaninang bago mag-lunch break ay tinapos na ng depensa ang kanilang cross-examination dito kay Attorney Marquez. At ngayon ay bumalik na, kababalik-balik lamang ng impeachment court para ipagpatuloy naman ang redirect ni Attorney Matip para maibigyang linaw ng prosekusyon yung ilang mga punto na lumabas kanina dito sa cross-examination. Samantala, Mikey, sa hiwalay naman na panayam dito kay Lead Prosecutor Jerby Luis Tavo kanina, binanggit niya na pinag-aaralan pa ng prosekusyon kung i-aatras na ba o i-dadrop na o hindi itong Article 3 o yung akusasyon na bribery laban sa Vice President. Dahil kung ito ay mangyayari, ay maaaring matatapos na sila. Pero sa usad ngayon, Mikey, tinitingnan natin, magkakaroon pa ng recross most likely kapag natapos itong redirect kay Attorney Marquez. At pagkatapos ng recross ng depensa, ay may pagkakataon pa ang mga senator judges na magtanong para malinawan sila dun sa mga ilang issue dahil medyo masalimuot itong issue ng tax records ng BP at ng kanyang mister. May mga ilang discrepancies na binabanggit. Kanina ang binanggit ng prosecution ay parang pinapalabas lang ng depensa para lituhin ang taong bayan para hindi masyado maintindihan yung mga inilalabas na ebidensya. Pero makikita natin mamaya siguro sa mga pagtatanong ng senator judges yung mga punto na kailangang mabigyang linaw. Ang sabi naman ng impeachment court, particular si impeachment court spokesperson kaugnay doon sa binabanggit natin kung idadrop na ba o hindi itong bribery charges, sabi niya ay nakasalalay pa rin yan sa approval ng impeachment court. Pero kung aaprubahan, Mikey, na idadrop na nga itong bribery charges kapag natapos ng prosecution na may iharap lahat itong kanilang mga testigo, ang inaasahan natin ay itong forensics expert na si Attorney Alexander Cabrera, Attorney Cabrera, na kanilang ihaharap. Kung hindi man siya matatapos ngayon, ay ipagpatuloy yan sa Monday. May mga binabanggit din ang prosekusyon na pinag-iisipan na rin nila na baka hindi na rin nila iharap itong naunang binanggit kahapon na isang NBI official na magpapatotoo dun sa karagdagan o mga panibagong ari-arian na kanilang inimbestigahan na ikinokonnect ng mga ari-arian dito kay Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manz Carpio. Mikey?
0: Mm-hmm. Dexter, as you said, pinag-aaralan pa nila kung idra-drop nila yung Article 3 or yung bribery allegations laban kay VP Sara. Pinaliwanag ba nila kung bakit nila gusto itong gawin? Kulang ba sa ebidensya or magfo-focus sila sa iba pang mga charges? And as you said, Dexter, kung matapos na sa Article 2, mas mabilis itong matatapos.
1: Yes, ang initial na binabanggit ng prosecution ng plano nilang pagdadrop, sapat na yung mga ebidensyang na ipakita nila mula sa Article 4, Article 1, at ito ongoing ngayon itong Article 2 para maikonvict itong si Vice President Sara Duterte at para hindi na rin kumain pa ng mas mahabang oras pa at mabigyan na ng pagkakataon ng depensa na sila naman ang magbigay ng kanilang mga testigo at mga ebidensya, yun nga, pinag-aaralan. Most likely, sabi nga nila, ay papunta na doon sa pagdadrop. Pero hindi pa nila, Mikey, nagmamanifest. Hindi pa nagmamanifest sa open court ang prosekusyon para ipagbigay alam sa impeachment court etong plano nila na pagdadrop sa bribery. Makikita natin yan kung pagbibigyan ba o hindi ng impeachment court. Kung pagbibigyan, Mikey, ibig sabihin kapag natapos na nila itong si Attorney Cabrera ngayong araw o sa Monday, ay mag-o-offer na, nang magbibigay na ng final offer of evidence itong prosecution. Ibig sabihin, isasarado na nila yung kanilang kaso at magkakaroon na ng pagkakataon.

0: Simples. Saidi, nag-ano ko na yun. Frontback. Ginawa ng producer. Hindi ba yung pangalan ko? Ginawang Nico Umali.
1: Naku.
0: Dumadagundong niyo.
1: Gabi.
0: Nabu. Bu. Ninamnam ko yun. Bu pala, ha?

0: The year when the typhoon devastated a large swath of Quezon, resulting in over 1,000 people killed. The DBP board at that time decided that as a development bank, BBP has to establish a reforestation program to help regreen the Philippines.
1: Kasi ang Sierra Madre talaga, siya yung ating main barrier sa mga typhoons na nanggagaling sa Pacific. Dapat talaga siya ay maproteksyonan.
2: Bago po na lang ang trabaho, kung saan po ako napasok na trabaho, alam na sa akin na meron nga dito patrabaho ang UP.
3: Ay malaki pong tulong dahil hindi ko na po pinaproblema yung pang-araw-araw namin gastusin.
1: Not only livelihood yung nakita naming magandang epekto eh. In terms sa environment, narehab mo yung area, naging maganda yung naibalik mo yung forest, at bumalik din yung mga wildlife.

0: go into the details, big picture lang, oh, what will be the state of agriculture pag tumama po itong tinatawag na Super El Nino and immediately after naman yung nagdaang bagyo? In Pangasinan, dalawang buwan na tuloy-tuloy ang ulan at maraming mga nabahang lugar.
1: Yeah, kung makita mo, yung unang nangyari, kala ng mga farmers, drought ang mangyayari dito sa lalawigan ng Pangasinan in other area. So ang nangyari is flooded, di ba? So yung timing ng pagtanim talagang affected, no?
0: Yes.
1: Pero kung makita natin itong October, November naman, yung mga harvest tayo ng October, November, na standing crop natin ngayon. Sa tingin naman natin, hindi ito masyadong apektado dun sa in-announce ng ating Department of Agriculture, no, na yung pagbaba ng ani lalampas ng malaki ang mawawala. Sa tingin natin, ang mawawala lang is yung estimate ng DA na mga 700,000 metric tons. So this is around, kung convert sa bigas, baka 450 metric tons lang ito. So ang tingin natin, ma-achieve pa rin natin yung harvest compare last year.
0: Okay, parang sir,
1: yun ang good news na masasabi natin. Baka mahabol pa rin natin yung harvest natin. Same with last year.
0: Well, that's good to know. And you know, but the thing is, bumaba man yung harvest, ang tanong, yung bang kita ng mga magsasaka naman na apektado nung habagat, how is it? Bababa rin kasi apektado nga yung production nila, eh. Mataas yung gastos sa pagsasaka.
1: Yung last month talagang yung mga na baha and naging amarillo, apektado talaga yung presyo nun, no? And yung grain, alam naman natin kung tuloy-tuloy yung ulan, walang sunlight, hindi maganda yung quality. So bumagsak yan ng 14 to 15 pesos yung presyo ng farm gate at that time. Pero ngayon, ang good news is bumalik na yung farm gate sa yung fresh harvest, bumalik na sa 20 to 22 pesos. And yung presyo ng dry, umabot na ng 24 to 25.
0: Is this so higher or lower than the NFA price?
1: Yeah, lower than NFA price. Nani, alam naman natin, yung NFA, 1% lang binibili. So yes, hindi namin inintindi yung NFA, no? So ang ano pa rin natin, yung market price.
0: Market price pa rin sinusundan. Okay.
1: Yeah.
0: Ngayon po, tag-ulan, susundan ng tag-tuyot. Ano ho? Alam naman natin, dalawang klase yung lupa sa Pilipinas, irrigated at saka rain-fed. So yung rain-fed, medyo mukhang wala na, di ba? Yung irrigated ngayon ang papasok, pagpasok ng El Nino. So what do you think will happen with Super El Nino? Will that affect the supply of water sa mga sakahan natin?
1: Yeah. Yung area ng ano, sa tingin natin, yung area ng itong irrigated area, sa tingin natin wala tayong problema up to February. So yun ang nakikita natin. So wala tayong nakikitang problem up to February siguro, yung sa irrigated area. Yung non-irrigated, ang advice natin, huwag na magtanim ng palay, no? Dahil makukulangan talaga ng tubig.
0: Okay, Manong, thank you po. You know, when I was DALS Secretary, ang total irrigated land sa Pilipinas, 2 million hectares, 1 million yung maayos. Yung remaining 1 million sira-sira. Has that improved since then, 30 years after? Lumaki po ba yung irrigated areas po natin sa Pilipinas?
1: Sabihin ko, hindi rin, eh, no?
0: Hindi rin.
1: Kasi palyado pa rin yung mga area. Pagka walang ulan, wala rin tubig. So hindi natin i-expect na malaki yung increase doon na kasi

0: Lalo ngayon kung El Niño. So, iaasa lang natin dun sa nabanggit mo na area.
1: Yes,
0: Yun ang
1: tama.
0: nakikita natin na pwedeng magtanim.
1: Question lang po, the administrator of the National Irrigation Administration mentioned, ano ho, na it will only cost the government about 81 billion, kung hindi po ako nagkakamali, to build irrigation system sa buong Pilipinas in the next 5 years. Eh, alam naman po natin, 81 billion is maliit na pondo to kung compared sa mga ibang pinagkakagastusan ng gobyerno ngayon. So, will you support the call of the administrator to build these dams?
0: Yeah, ito wala na eh. Sa tingin natin na itong administration nito hindi na mahabol, no, yung gusto ni administrator ng GEL. Ang tingin natin siguro yung impounding kasi hindi na increase eh, no?
1: Oh.
0: So, ang ano talaga natin is dapat lumaki yung pondo ni ano pero
1: Yes po.
0: hindi. So yun ang problema natin, and we hope na the next president tutupan ito para at least ma-achieve natin yung self-sufficiency natin.
1: Yes. My apologies. You mentioned self-sufficiency, Manong Sendong. Do you think the country can still produce the rice needed by our people, or do we keep importing na lang ng bigas to
0: Kaya,
1: cover?
0: no? Kaya. Kaya. Kasi yung ang problema natin itong administration na ito is iba yung announcement ng presidente, iba yung direction ng economic team. Kagaya niyan yung ginawang rice tariffication law na dapat tumaas yung collection ng tariff, hindi dahil doon sa import. Dapat kasi kung minaintain yung 35% to 40% tariff sana, hindi umi-increase yung importation,
1: Yes.
0: pero yung tariff collected mataas dahil kunyari nagpasok ka ng 1.5 million pero yung tariff mo 30 to 40%.
1: Yes po.
0: Yun lang. Ang nangyari, nag-increase yung importation kasi binababa mo yung tariff. Pero
1: Opo.
0: yung collection ng tariff, pareho pa rin, di ba?
1: Pareho pa rin.
0: So,
1: Oo nga ho.
0: hindi tama yung direction ng economic team. In which yung retail price, kung makita mo, Nani, hindi bumaba yung presyo ng retail price natin, di ba? So, hindi na-achieve ng gusto ng economic team yung dapat outcome ng atin retail price.
1: So, Manong Sendong, dahil paparating ho yung El Nino, there's no guarantee that the farmers will meet the target. Alam natin na yung palay, malaking tubig ang kinakain nito sa pagsasaka. Would you recommend, ano po, na mag-shift yung ibang magsasaka natin sa high-value crops na hindi masyadong kailangan ng tubig?
0: Yeah, yun ang sinuggest natin, no? Na yung magtanim ng gulay, and ito is 40 to 45 days lang. At least ito is makakatulong dun sa food security pa rin natin, no? And yung time lang naman is up to March, eh. So, yung susunod na cropping, sa tingin naman natin, mag-normalize na. So, yun ang inaano natin. Pero yung importation natin, sa tingin natin, wag mag-import muna mula ngayon up to November, dahil ito yung panahon ng anihan. Kung ito is
1: Yes.
0: malugi yung mga magsasaka, baka ibenta na lang yung mga lupa nila. Wala na tayong lugar pang tanim. So,
1: Totoo po yun. When I was mayor ho kasi, nag-shift kami into high-value crops and we call them, based on our culture as Ilocanos, pinakbet farm, bahay kubo farm. But before you respond to this, Manong Sendong, we'll pause for a short break lang po ha, then babalik po ko sa inyo. This is At the Forefront.
2: Just pursuing my dream.
3: So focus on that.
4: Come join me and let's take a look.
5: Chat VIP. The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to

0: di ba yung 75% of the world's food is generated only from 12 plant species and 5 animal species. And when you talk of agriculture, Manong Sendong, I'm sure this is your advocacy. We are not just talking of plants, but we are also talking of cattle and fisheries, or poultry and fisheries. So that includes cattle, pigs, chicken, goats, and sheep. Kumusta naman po yung ating industriya sa hayop, considering that the government, I think, are importing 120,000 metric tons of pork? What will be its impact on our farmers?
1: Yeah, ito nga. Itong mga nag-aalaga ng baboy, gusto na magrarally sa Malacanang, no? Dahil yung presyo na lang ng farm gate, bumaba up 90 pesos na ang break-even price is 165, no? To 170. So, grabe. And ang nangyari kasi, plinad nila yung import, eh. No? So, yun ang malaking problema natin. Yung mga nag-repopulate na local racer, mag-stop. No? Sigurado yan mag-stop kasi lugi. Eh. Ang laki ng lugi. So yun ang nakikita natin. So dapat immediately ibalik na yung tariff. No? Kasi yung hiningi natin is ibalik lang yung tariff na to 30% to 40%. No? Yung dating tariff na binaba. Dapat kasi hindi na in-extend itong administration nito, yung tariff noong 2022 dapat bumalik na sa 30 to 40%. Pero hindi nila pinaba, hindi nila tinaas. So ang nangyari is ngayon ito yung effect na nalulugi and parang dumping na dumadating yung mga imported na baboy.
0: By the way, question, who are allowed to import ito pong mga commodities na to? Are farmers, their cooperatives, their associations allowed to import these different agricultural commodities?
1: Pwede nang pumasok, no? Pati sa rice nga, yung mga miller, nagpapasok na eh. So apektado talaga yung chain natin. Nakikita na wala na silang problema kung import lang. Dress na yan, sa baboy. Kung sa milling naman, naging bigas na. So marami yung mga miller natin nag-surrender din eh, no? Kung makita natin. And itong mga hog racer, kung mag-surrender, by next year, magkakaproblema ulit tayo kasi yung dolyar natin palabas. And yung local produce natin, maapektuhan talaga yung local economy natin.
0: So, Manong, sorry, I will have to ask you yung last questions. Maganda yung topic, pero, you know, naubos na rin yung oras. Kailangan isang oras ho sa inyo eh. So, yung sa advocacy ho ng SINAG to protect the farmers and our agricultural industries, do you have specific policy recommendations, programs, or projects for agriculture and our farmers?
1: Yeah. Yung giveaway ng ating government, sa tingin ko, cash na lang ipigay sa atin na magsasaka. Kasi ang laki ng inallocate dun sa tulong. Pero hindi nakakarating ng tama sa ating mga magsasaka. So, last season, yung dating 50 kilos na fertilizer na binibigay, ngayon, 1 kilo na lang binibigay sa magsasaka natin. So, pero yung price pareho pa rin, 1,500 pesos. So yung corruption nandoon, no? I think the best is cash na lang ibigay sa ating mga magsasaka. At least, alam naman natin na nani yung mga magsasaka, marunong yan eh, kung anong kailangan nila sa farm nila eh. Ang sabi nila kasi, tinatakot kung cash ang bibigay, gagastusin sa iba. Pero kung may tanim sila, automatic yan. Gagastusin pa rin sa farm, no? Kung the right time ang dating ng tulong sa ating mga magsasaka.
0: Will you agree, Manong Sendong, na yung sinasabi nga ho nila na imbising ayudang binibigay, subsidize yung fertilizer, gasolina, and farm modernization?
1: Kasi yung subsidy nga ng fertilizer, ang nangyari, naging corruption, eh, no? So, ang gusto natin, cost na lang, at least sila nang bumili ng kailangan nila.
0: Okay. Manong, I hope to see you soon. Thank you very much for your time. At sana nga ho, makausap po uli namin kayo dito at the Forefront at saka sa Billionaire News.
1: Rice, thank salamat you.
0: Po. The Super El Nino could bring unprecedented damage to farms across the country and to our farmers. And even fisher folks need all the help they can get from the government. To survive this phenomenon, the government must do everything in its powers to help ease the impact of this Super El Nino. Be informed, be insightful of the news. I'm Nani Agsalud Baganza. Always stay at the forefront. Maraming salamat po.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Rear Admiral Arman Balilo, former spokesperson of the Philippine Coast Guard. Sa ngalan ng serbisyong publiko, handa akong maglingkod. Ako ang inyong The Commanders. Bago tayo pumunta sa talakayan natin, may update tayo sa ongoing working visit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Makakausap natin sa linya ng telepono mula sa Singapore, si In-Command Ivy Reyes. Ivy?
1: Yes, Commander Balilo, economic transactions ang pakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kumpirmadong pagdalo sa Singapore Grand Prix sa Linggo, October 11. Ngayong umaga, ipinarating sa media na pauunlakan nga ng Pangulo ang imbitasyon ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Kung kritisismo naman ang pag-uusapan, nandiyan naman daw talaga ang mga pagpuna, anuman ang gawin ng Pangulo. Pakinggan natin ang Presidente sa kanyang panayam sa The Straits Times.
2: This weekend?
3: Yes,
2: happy coincidence. All of this, the Forbes CEO, all of these meetings that I'm having happened. Because what's happened with the Singapore F1, it's become such an event that all these other events are scheduled around it because so many people come.
1: Depensa ng presidente, nasa mga kaganapan gaya ng F1 ang mga oportunidad para makasecure ng transaksyon ang mga heads of states and world leaders.
4: Dadalo ko siya. Dahil sabi ng Pangulo, ang mga transaksyon, mas magandang nagkakaroon ng face-to-face meetings katulad ng mga isinasagawang ganitong event. Na ipahayag niya rin na minsan sa ganitong event niya nakita ang kilalang leader na si Lee Kuan Yew at ibang mga negosyante kung saan nagkakaroon ng pagkilala sa katauhan, nakikita ang body language ng bawat isa.
1: Ito na ang pangatlong attendance ni PBBM na dati na ring nanood ng Singapore Grand Prix noong 2022 at 2023. Ngayong araw ang simula ng F1 pero sa October 11 sa Linggo ang main race ng Grand Prix. Ngayong araw practice sessions at sprint qualifying sessions lang ang nakaschedule samantala hindi na ibaba sa media delegation kung ano ang official schedule ni PBBM ngayong October 9. Assurance ng Presidente at ng Malacanang, bit-bit ni PBBM ang hangaring para sa buong Pilipinas sa kanyang pagdalosan. Dagdag pa ng Presidente, dahil sa kanyang official functions, makalunood lang naman daw talaga siya sa kanyang mga libreng oras. Sa ibang balita, Commander Balilo, winelcome ng Malacanang ang balita ng International Criminal Court na fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil maayos niya raw masasagot ang kanyang kasong crimes against humanity kung nasa maayos din nakalagayan ang kanyang kalusugan. Sa ngayon, yan muna ang huling balita mula rito sa Singapore.
0: Maraming salamat, Ivy Reyes. Nag-uulat mula sa Singapore. Alam niyo ho, talaga pong mix ang reaksyon ng mga kababayan natin o ng sambayan ng Pilipino dito sa pagpunta ng Pangulong Marcos sa Singapore. Pero tandaan po natin, siya bilang Chief Executive Officer ng ating bayan ay may tungkulin siyang i-promote at mag-engage sa mga diplomatic relations sa isang bansa katulad ng Singapore at sa mga activities na nagaganap doon sa nasabing bansa. Pero naiintindihan ko rin po yung reklamo o yung hinaing ng ating mga kababayan na tumutulig sa dito sapagkat minsan naiinip sila doon sa mga resulta at sinasabi nilang gastos lang ito at sayang ang panahon. Pero ang sa akin po ay hintayin natin ang resulta at hopefully ang mangyayari dito ay magbe-benefit sa mga kababayan natin. Sa likod ng mga pangakong mataas na sahod, magandang trabaho at mas maginhawang buhay sa ibang bansa, may mga taong naghihintay ng pagkakataong magsamantala. Pero paano nga ba naluloko ang mga biktima? Ano ang mga modus na dapat bantayan? At paano natin malalaman kung ang isang job offer ay oportunidad o bitag? Alamin natin ang mga senyales ng human trafficking at kung paano natin mapaprotektahan ang ating sarili at ang mga mahal sa buhay. Magbabalik ang inyong The Commanders!

0: nakuha ng Billionario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
1: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
2: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputaneta.
1: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
3: Before the markets react,
4: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
3: Before the headlines shape the conversation,
4: the government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
3: Get fresh perspectives on the latest developments,
4: where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
3: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Who leads Philippine sports? Who are the next Filipino champions? And what does it take to represent the country at the highest level? Discover the athletes, the stories, and the people shaping Philippine sports. Join Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino together with a Filipino Olympian guest co-host, POC's Philippine Olympic Hour, every Saturday, 11 a.m. on BNC.
0: Magandang araw. Ako po si Attorney Trixie Cruz Angeles. Parating na po ang pinaka-aabang ninyong paghaharap namin ni Yusek Clear Castro.
5: L-O-L.
0: Sa Aganda.
6: Sa likod ng mga pangakong maayos na trabaho at mas mataas na sahod, may mga Pilipinong nahuhulog sa bitag ng human trafficking. Pero paano nagsisimula ang panluloko? Ano ang mga senyales na dapat bantayan? At paano natin mapoprotektahan ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay? Alamin natin ang mga modus ng human trafficking at ang mga dapat tandaan para hindi maging biktima nito. Panoorin natin ito.
7: Sa likod ng mga pangakong magandang trabaho, mataas na sahod at mas magandang kinabukasan, may mga Pilipinong nahuhuli sa bitag ng human trafficking. Sa pamamagitan ng peking job offers, online recruitment at panlilinlang, sinasamantala ng mga trafficker ang pangarap at pangangailangan ng mga tao. Ang dapat sanang maging daan sa pag-unlad ay maaaring humantong sa sapilitang pagtatrabaho, pang-aabuso at pagkawala ng kalayaan. Kaya mahalaga ang papel ng Bureau of Immigration at iba pang kaukulang ahensya sa pagpigil sa krimeng ito. Ngunit higit sa lahat, mahalaga ang pagiging mapanuri ng bawat Pilipino. Beripikahin ang mga job offer, suriin ang mga dokumento, at huwag magtiwala agad sa mga pangakong walang sapat na katibayan. Dahil sa laban kontra human trafficking, ang tamang impormasyon at agarang pagkilos ay maaaring makapagligtas ng buhay. Huwag magpalinlang, maging mapanuri at tumulong sa pagprotekta sa bawat Pilipino.
6: Para mas maunawaan natin kung paano pinipigilan ang human trafficking at paano napoprotektahan ang mga Pilipinong posibleng mabiktima nito, makakasama natin ang dalawang opisyal mula sa Bureau of Immigration. Makakasama natin si Attorney Anisha Haji Hassan, spokesperson ng Bureau of Immigration. Kasama rin natin si Attorney Melvin Mabulak, Chief ng Advanced Passenger Information System Operation Center at Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Sa ating talakayan, pag-uusapan natin ang mga modus ng human trafficking, ang papel ng immigration sa pagtukoy ng mga posibleng biktima at ang mga hakbang na maaaring gawin ng publiko para makaiwas sa bitag ng mga trafficker. Attorney Hassan, ma'am, at Attorney Mabulak, welcome po sa The Commanders.
8: Magandang hapon po,
9: magandang
8: sir.
9: Magandang hapon po. Salamat sa
6: magandang hapon. Salamat po sa pagpaunlak ninyo ngayong hapon. Attorney Hassan, ma'am, tanungin kita, ano ang human trafficking at paano ito nagiging banta sa mga Pilipinong nagnanais magtrabaho o maghanap ng mas magandang buhay sa ibang bansa?
9: Alright po, ang human trafficking, ito po yung pamamaraan ng pagre-recruit, pagdadala ng mga tao sa isang lugar, kung saan ginagamitan po sila ng pananakot, panlilinlang, no, or pamimilit, para po isagawa yung isang exploitation. Ito po, exploitation may come in many forms. It can be through forced labor, sexual exploitation, and other illicit or illegal purposes pa po. And so far po, masakit man pong tanggapin ang ating mga kababayan po. Marami po sa kanila nangangarap ng magandang kinabukasan para sa mga pamilya nila. And ang nakikita lang po nilang paraan dito ay ang, for example, yes, mag-abroad po, no? And many of them, hindi po nila nare-recognize na sila na po pala ay nagiging biktima na ng human trafficking.
6: May panganib at nagiging biktima,
9: yes,
6: eventually, no?
9: Tama po.
6: Alam mo, naiisip ko, ito ay may direktang epekto to sa moral and welfare ng pamilyang Pilipino.
9: Yes.
6: Katulad nga ng sinabi mo, imbis na guminhawa, mm-mm, dahil sa yung sinabi mo na panlilinlang ng, yes, ilang mga tao ay napupunta sa kabiguan at nasisira yung pamilya kung minsan at nagiging biktima pa mismo yung taong involved dun sa human trafficking. Mm-hmm. No? Attorney?
5: Sir,
6: yung mga karaniwang modus ng mga trafficker sa paglilinlang ng kanilang mga biktima, lalo na sa pamagitan ng social at media at mga peking job offer.
5: Opo.
6: Ito'y sabi nila laganap. Anong take mo dito?
5: Opo. Pero hindi po ako attorney commander, ha?
6: Ah, okay.
5: Ako'y ordinaryo. Pero ako po ay talagang na-assign sa airport ng maraming taon at nakita ko kung ano yung mga struggles ng ating mga kabayan to look for a job. Pero nakikita din po natin yung mga ginagawa, yung repatriation, commander, no? Na ibinabalik sila at karamihan po sila ay talagang na-exploit na biktima. At ang pangkaraniwang paraan kung paano sila na-recruit at naguyo ay through social media. May mga offers po na ibinibigay sa kanila na magandang sahod, magandang trabaho. But they end up, nang pumunta na sila ay nasa, napupunta sa scam hub. Sila ay binubugbog, talagang minamaltrato. Yung iba naman po ay talagang napupunta sa mga sexual exploitation, commander, no? Kaya sa itong pamamaraan po, nakikita natin ang iba't ibang forma ng panlilinlang sa ating mga kabayan na ginagamit nila ito sa they are banking on the, of course natin, yung weaknesses ng kababayan natin na nangangailangan ng pera. That's why one of the things na nakikita natin, commander, yung exploiting them by offering good jobs, illegal recruitment sa social media. Yung iba pa nga, mga kaibigan, kapamilya nagtatrabaho doon, inaano sila, nire-recruit nila. Unfortunately, hindi sila dumadaan sa tamang proseso ng ating gobyerno.
6: Base ba sa data, ito ba'y medyo alarming na o manageable pa?
5: Commander, sir, ano nga nakikita natin? Talagang tumataas.
6: Pataas siya.
5: Tumataas. Pero nakita din naman natin, it's because nagkakaroon ng reporting yung mga iba't ibang ahensya, nalalaman natin. Kaya nga po ang laban din po kasi ng trafficking ay it's not a fight ng isang ahensya lang. It is a whole government approach. Sa ating gobyerno po meron tayong Interagency Council Against Trafficking. Ang immigration nagkataon lang na kami ay andoon sa ating mga paliparan. Kaya tinatawag kami na the last touch, the
6: first line of defense, last touch.
5: Yeah, last touch, first line of defense pagpapasok, pero last touch, no, yung papaalis. Pero kaya kailangan natin malaman din at makita ng ating publiko na even the recruitment nagsisimula sa community. Na even before sila dumating sa ating mga paliparan, dapat makita natin na nasa watanan natin. Yan po ang nakikita natin, commander, no, na dapat yung approach natin. And We're very proud to say na we have people na nag-create talaga yung Bureau of Immigration ng isang opisina, yung IPROBS, the International Ports Border Enforcement section natin, na nakatutok lang talaga dito sa trafficking. Ito yung opisina na ginawa po ng Bureau of Immigration.
6: Sige. Alam mo, sa dami na nag-aalok sa trabaho sa ibang bansa, Attorney Anisha, paano natin malalaman ng isang Pilipino kung lihiti mo yung job offer o posibleng ito ay bitag at sila ay mapapahamak?
9: Of course, syempre, lagi nating sinasabi, pagdating po sa pag-a-abroad ng ating mga kababayan, ang pangunahing ahensya ng ating gobyerno na makakatulong sa kanila para po maberipika nila yung legitimacy ng mga recruitment agencies na to, magtungo lang po at humingi ng assistance sa ating Department of Migrant Workers, ano? Kasi sila po yung...
6: Sila yung katayap nyo rito,
9: yes,
6: ano?
9: Yes, sila po.
6: Sila yung directly na...
9: Tama po.
6: Nakaka-relate dun sa mga OFW natin.
9: Yes po.
6: Na maaring maging biktima nito ng human trafficking.
9: In fact, nag-accredit po sila ng mga recruitment agencies na talagang pwede or qualified po na mag-recruit abroad ng ating mga kababayan.
6: Oh, kayo ba sa Bureau of Immigration, may knowledge kayo dun sa mga red flags sa dapat bantayan ng isang recruit, sa isang recruiter, kontrata o yung process kung paano ginagawa yung scam, ano? O yung panliling lang. Hindi ko lang alam kung kayo lang o may mga ibang agency pa na ginagamit para makita natin itong mga red flags na ito. Melvin?
5: Yes sir, no, nakita natin. Yung red flags talaga, mostly sa interception natin sa ating mga paliparan, karamihan sa akin na recruitment through online, sa social media.
6: May so yan ang prevalent talaga ngayon,
5: yes,
6: ano?
5: Yes sir, yan talagang nakikita natin.
6: Naalala ko kasi yung my father is also an OFW.
5: Yes sir.
6: Yung mga dati, may mga na-fake pero through agency.
5: Opo.
6: So ngayon, dahil meron ng social media, mas madaling makapanlin lang at mas madali yung proseso ng panliling lang.
5: Okay.
6: Yun ang halos ang sinasabi mo.
5: Yes po, Commander, nakita natin din po sa recent na mga ano natin, mga interception, upon investigation, lumabas talaga po yun.
6: Okay. May mga pagkakataon ba, Attorney Anisha, na ang isang tao ay hindi agad na didetect, no? Hindi kaagad nakikilala na siya ay posibleng biktima ng human trafficking at paano ito nangyari? Kasi minsan, nasa airport ka na. Doon mo lang malalaman na biktima ka pala samantalang hinatid ka ng mga kamag-anak mo, enjoy sila sa paghatid sa'yo at looking forward sa magiging mangyayari doon sa iyong journey.
9: Mm-mm.
6: Pero sa airport pala,

0: na meron ng mga kaba dahil may mga palatandaan?
1: Yes po, no? Karamihan na sa mga na-document natin, yung mga tao po na nagiging biktima nung human trafficking, hindi sila aware na biktima sila. So, kasi, totoo po. Kumbaga, sa umpisa kasi matatamis po yung pangako ng mga nagre-recruit, no? So, hindi nila napapansin na medyo out of the ordinary na, too good to be true, ganyan. So,
0: nagsanla na ng kalabaw, nagsanla na ng lupa, nangutang na kung kani-kanino, pero sabi mo nga, too good to be true.
1: Yes. So, lagi pong pakatatandaan ng mga kababayan natin, kung hindi malinaw yung pamamaraan ng pupuntahan o yung employer na sinasabi po ng recruiter, o di naman kaya inuutusan sila na magsinungaling o magpresenta ng mga peking dokumento, dapat po na suriin nila ng mas malalim pa kung totoo ba talaga yung offer ng...
0: Kasi usually nagkukompromiso ka agad sila eh. Yes. Ah, kasi may kulang akong dokumento. Hindi, okay yan. Kulang ako sa, halimbawa, yung birth certificate ko, may problema. Marriage certificate, problema. At sasabihan ka na hindi kaya namin iusin yan. Dapat yung palang red flag na.
1: Tama po. So dapat doon palang imbestigahan na nila. Maghanap po sila o magkonsulta po sila sa kanilang mga kamag-anak kung sino po yung pwede makatulong sa kanila o mas maalam po. At pwede rin naman po nilang tawagan yung ating mga concerned government agencies.
0: Sir Melvin, sa pananaw ng Bureau of Immigration, ano ang mga sitwasyon sa biyahe na maaring magbigay daan sa karagdagang mga karagdagan para matiyak ang kaligtasan ng isang pasahero?
2: Opo, nakita natin sa batas kasi ng campaign against human trafficking, ang ating paliparan, inaatasan yung Bureau of Immigration mag-enforce ng at least strict departure policy. Kasi nakita natin dito na...
0: Yan yung mga tanungan doon sa Bureau of Immigration. Minsan nagtatagal ng pila eh, pero nakikita ko na minsan naiinis yung iba. Pero nakita ko ginagawa lang ng mga BI personnel yung kanilang tungkulin para mapangalagaan yung kapakanan ng isang OFW. Yes, sinusuring po. Mabuti. Sige.
2: Yes po, kasi kititignan po natin sa ating paliparan. Pagpasok po nyo, kung may question po yung ating immigration officer na nasa counter, i-endorse po yan sa secondary inspector.
0: So pagka may suspecha sila na
2: may red
0: ito,
2: flags, yes po.
0: May red flags. So meron pa palang secondary inspection na mas masusi.
2: Yes po. Diyan po makikita natin na kung saan may mga sinusulatan sila, nagkakandak po ng interview. At the same time din po, tinitingnan po yung travel history din po ng tao. Kasi nakikita po natin na sa ganyang pamamaraan, marami tayong nare-rescue, marami tayong natutulungan na endorse din sa ating mga interagency.
0: Halimbawa, yung isang Pilipino na may history na dating nag-tourist lang halimbawa sa Dubai, sa Singapore o kung saan man, pero siya pala ay nagtrabaho, na nalalaman ba natin yan, nadidetect natin? Meron bang paraan para yung mga tauhan natin ay, you know, masusi nilang makita at maimbestigahan kung ano talaga yung background nitong taong ito?
2: Opo, kasi tayo may data sharing tayo sa DMW, no? Yung kanang record kung sila ay nagrehistro sa PUA. Kaya pag ang isang tao nakita yung previous travel, iba yung kanyang declaration, mas mabusisi yung tinitingnan
0: natin.
2: Yun na
0: yung tourist di ba?
2: Yes po, opo.
0: Pero nagtagal ng ilang months, yun pa lang ay tanda o dapat magduda ka na.
2: Opo, yan pong tinitingnan natin. Kasi sa ganyang pamaraan po, may data sharing tayo na be-verify natin at nakita natin even sa records ng mga repatriated, yung ibinalik na naging biktima, karamihan po sa kanila umalis as tourist and ended up sila ay nabiktima, nagtrabaho doon, wala silang protection from the government.
0: Walang papers o walang working papers. Ito yung tinatawag minsan na pagdating sa ibang bansa na under the table, talagang hindi sakop ng proteksyon ng labor laws ng country at maging doon sa atin. So, ito ba'y marami pa rin nangyayari yung mga nag-a-apply ng turista na nahuhuli ninyo o nalalaman ninyo? Meron pa bang mga incidents na ganyan sa kasalukuyan?
2: As of today, tuloy-tuloy po yung kampanya po natin. Mayroon tayong nare-rescue, no? Kasi ang treatment din natin sa kanila, biktima din sila. Na pag nare-rescue po natin, ini-endorse po natin sa ating task group sa airport. Mayroon pa tayong mga na-intercept na ganito po, pero tuloy-tuloy po yung ginagawa ng Bureau of Immigration that is nationwide, hindi lang po dito sa Manila.
0: So paano yun? Right then and there, pagka na nalaman na hindi yun yung talagang gagawin niya, so pipigilan nyo yung magta-travel, at anong susunod doon? Anong mangyayari? Talagang pauwiin lang siya? Investigation? At anong mangyayari doon sa kanyang supposed to be na travel at yung supposed to be na nag-recruit sa kanya? Meron bang follow-through?
2: Opo, mayroong yung, pag nagkakaroon po kasi, Commander, ng ano, endorsement na na-refer ka doon sa task group, mayroon din silang mga taga-NBI, taga-PNP, may taga-DSWD, even yung from the Department of Justice, para mag-conduct po ng investigation. There are some naman na hindi napapayagan dahil kulang yung kanilang dalang dokumento. They are deferred to depart.
0: Deferred lang.
2: Deferred to depart. But they are asked to produce yung documents na kailangan the next time silang umalis.
0: Curious lang ako. Halimbawa, ang taga Mindanao yung kababayan natin na napigil dun sa airport. Paano ang treatment sa kanila? Binibigyan ba sila ng pamasahe pabalik kung talagang sila hindi makakalis? O DSWD ay nangangalaga sa kanila?
2: So, while here? Commander, yung ginagawa po natin, if there is a need for assistance, no, andun yung task group natin, andoon yung DSWD na pwedeng makatulong din po. But basically po, pag ang nangyayari, karamihan po dyan, pag wala talaga silang, wala silang dokumento na pwede makita, we defer the departure and we just inform them na they have to produce these documents the next time they travel.
0: Okay. Ma'am, attorney, ano naman ang pagkakaiba ng human trafficking? Kasi akala nila pare-pareho to, illegal recruitment at human smuggling. Bakit mahalaga na maunawaan ng publiko ang pagkakaiba ng mga bagay na ito?
1: Of course, ito pong tatlong nasabi na to, itong human trafficking, illegal recruitment, and human smuggling, yung mga kababayan natin na most vulnerable in the society, sila po talaga yung very prone po na maging biktima ng mga karahasan na to, ng mga modus po na ito. Itong human trafficking, gaya po na nabanggit ko, ito naman yung pamamaraan na kinukuha, nire-recruit o nililipat yung ating mga kababayan o yung isang tao sa isang lugar, sa pamamaraang ilegal, gaya ng panlilindang o karahasan o pamimilit, para po isubject siya dun sa exploitation, which can be in the form of forced labor or sexual exploitation. Ito naman pong illegal recruitment. Meron tayo under the law na mga batas para masabi na this is the legal way of recruiting. So, pag hindi po dumaan doon sa pamamaraan na yon na itinalaga, for example po, ang nag-i-implement po kasi nito ang ating DMW, ano, maku-qualify na natin yon as illegal recruitment. So kung expired po yung accreditation ng isang recruitment agency, pwedeng yung kanyang pagre-recruit mag-fall na into illegal recruitment. So yung human smuggling naman po, isa ring klase ng pwedeng mag-fall under human trafficking din, kung saan ipinupuslit yung tao sa ports of entry ng hindi nalalaman o ng mga otoridad or through illicit, illegal ways.
0: Ito ba yung mga sinasakay sa barko? Yes. At pinupuslit, hindi dumadaan sa immigration?
1: Yes, walang
0: nasa
1: inspection.
0: Coast Guard ako, kasama namin kayo, marami tayong nahuhuli dyan.
1: Tama po.
0: Hindi lang pagiging mapanuri ang kailangan sa laban kontra human trafficking. Mahalaga rin ang mabilis at mahusay na pagkilos ng ating mga otoridad. Sa mga paliparan, paano natutukoy ng Bureau of Immigration ang mga posibleng biktima ng human trafficking? Paano nakakatulong ang immigration screening at mga sistemang ginagamit sa pagbabantay sa mga biyahe? Alamin natin kung paano pinagtitibay ng Bureau of Immigration ang border security at ang laban kontra human trafficking. Magbabalik ang inyo, The Commanders!
3: Good evening, I'm Pinky Webb.
4: Asking the right questions.
3: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
5: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
4: And getting the most honest answers.
6: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?

0: the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice for every kapitbahay beyond borders.
1: At nagbabalik po ang inyong The Commanders. Manatili po kayong nakatutok, tinatalakay pa rin natin ngayon ang pagpigil sa human trafficking at illegal recruitment. Meron kang gustong klaruhin kanina, Melvin, sa data ng offload. I'm giving you the chance.
2: Opo, Commander, para makita po ng ating sambayan ng Pilipino. Kasi napakarami po yung prinoproseso ng Bureau of Immigration. Pero kahit doon sa prinoproseso po, ang hindi po temporary deferred departure pinapakumpleto, actually hindi umaabot ng 1%. No? That's around 0.2% lang po o 0.3% ang dinedefer ng departure natin na kailangan din po nilang kumuha ng tamang dokumento. Medyo makikita natin mayroon tayong stricto na palisiya, pero that's only not even up 1%. That is 0.2% lang po ng total number ng mga nagtra-travel ng mga kababayan natin.
1: So hindi rin pala ganun karami.
2: Ay, hindi
1: Kung compare mo dun sa total na nagtra-travel ng OFW.
2: Yes po, opo.
1: Okay. Attorney Hassan, paano natutukoy na immigration ang mga paserong posibleng biktima ng human trafficking? Ano ang senyales ng kanilang binibigyang pansin?
3: Of course, yung mga immigration officers po natin, primary inspection officers and secondary inspection officers, they are equipped to assess yung ating mga pasahero kung sa tingin ba nila may pagkakataon na sila ay may probability na maging a victim sila of human trafficking. Isa sa mga tinitingnan dito, of course, yung attitude ng ating pasahero, no? Minsan, nagbibigay sila ng inconsistent statements. Siyempre, magpapresent ka ng document, pero yung nasasabi ng office nung pasahero iba sa ipinapakita niyang dokumento. Pangalawa, tinitingnan din natin yung kanyang previous travel history or conduct, no? So karamihan dito matutukoy nung officers natin kung kailangan pa bang suriin ng mas malalim. So isa sa mga katanungan siguro nila, gaano ba nila kakilala yung nag-recruit sa kanila or ano ba yung prosesong dinaanan nila? Ngayon, kung ang presentasyon niya naman, turista siya, syempre itatanong ng officer natin
1: itinerary niya.
3: Yes.
1: May dala kang pera.
3: Tama po. Yung kanyang financial capacity. Tama po.
1: Yun ang mga mga palaging may mga script, no?
3: Yes.
1: Pero alam ko, meron kayong training para sa mga personnel nyo. Nagsasanay kayo para dun sa para malaman ninyo kung ito'y nagsisinungaling o hindi. Anong ginagawa niyong training dito pagka BI personnel ka?
2: Yes po, Commander. No? Ang training, napaka-comprehensive po yung training kasi once you assess a profile, a passenger, tatlo po yung tinitingnan. Ang una po yung tao, yung pangalawa yung dokumento, at yung kanyang kwento. Dapat nagkakatugma po ito. Kaya nga po, yung immigration officer are trained as well how to conduct interview. Yung pangalawa, trained din po sila yung ating mga officers sa detection ng fraud ng mga papel. Kasi iba po yung talagang, pag alam mo na, when you are at the airport po, sanay ka na, you acquire a clinical skill. Isang tingin mo pa lang na profile mo. Pero dapat tinitingnan din po yan sa dokumento, sa kwento, at sa kanyang actuation and behaviors po.
1: Ang naisip ko lang, kasi nung nasa Zamboanga ako, nakita ko rin yung mga Coast Guard tsaka ibang other agencies. Kami sa Coast Guard noon, kami yung nasa barko, nag-inspect yung mga palabas ng bansa. At pero nandoon yung Bureau of Immigration. Pero minsan nakita ko, sa dami ng mga pasahero, kulang din yung Coast Guard, kulang kayo eh. So iniisip ko lang kung sapat ba yung personnel ng Bureau of Immigration considering na we have a porous border, attorney. So meron bang effort ang pamahalaan para kayo palakasin, bigyan ng asset, at ano pa yung maaring makatulong sa inyo?
3: Of course, patuloy po yung laban na. Despite the limitations po, no, we are making do with what we have right now. But the fight still continues po. Yung ating panukalang pagbabago or modernisasyon ng ating Bureau of Immigration Modernization Bill na sana po maipasa na po sa Kongreso. Of course, patuloy po tayo nagre-request sa ating mahal

0: na Department of Justice bilang ang ating mother agency ng karagdagang personnel para po mas maging tumibay pa po yung ating pagbabantay ng borders and to better assess our passengers and protect them from possible human trafficking schemes.
1: Yung personnel nyo, may data ba kayo kung ilan na kayo? Kasi iniisip ko, porous yung borders natin. At kahit pagsamasamahin mo siguro yung Coast Guard, NBI, Navy o yung PNP Maritime, parang talagang challenge sa atin na bantayan yung mga kababayan natin na lalabas ng bansa, na magtatrabaho sa ibang bansa, na hindi dadaan sa Bureau of Immigration o sa other authorities.
2: Yes, Commander. Actually, sa number natin, compared sa ibang bansa, no? Tayo nga, we are comprised of more than 7,000 islands. Pero yung ating mga tauhan na immigration, around more or less 3,000, kasama na po yan ang hindi, per mga around 3,000. I don't have the specific numero. Pero kulang pa tayo. Pero kung anong meron tayo, ginagawa natin. Kaya ang ginagawa po ng Bureau of Immigration is coordination.
1: Nagde-deputize,
2: nagko-coordinate. Kaya doon sa southern part of the Philippines, ang napakalaking tulong namin from the Coast Guard, from the Armed Forces of the Philippines, from the PNP, nagtutulong-tulong po tayo kasi talagang hindi kakayanin even our, may mga tauhan kami sa intelligence, even sa Fugitive Search Unit na ang daming mga accomplishment nila. Pero yung Fugitive Search Unit, hindi nga umabot ng 100, no? But they are monitoring, ginagawa yung operations nationwide yan.
1: Alam mo, dapat capital intensive din. Kailangan nyo ng assets eh. Although, ando naman yung Coast Guard, yung PNP, tsaka yung AFP. Pero iba pa rin kung may sarili kayo at meron kayong dagdag na tauhan, attorney.
0: Yes, currently meron po tayong modernization efforts.
1: May recruitment ba kayo? Kasi baka maraming mag-apply sa Bureau of Immigration. Maraming interesado.
0: From time to time po, nag-recruit po, nag-open po tayo ng mga available positions sa Bureau of Immigration. Tuwing nabibigyan po tayo ng slots po ng ating DBM. So, yan po. We are looking forward to the interested applicants po. They can check our website po to see for open positions.
1: Sige, balik tayo dun sa human trafficking. Melvin, ano ang Advanced Passenger Information System o APIS? Ikaw ang head dito.
2: Oh, sir.
1: At paano ito nakakatulong sa pagbabantay ng border security?
2: Opo, ang Advanced Passenger Information, ito po yung bagong sistema na in-implement ng Bureau of Immigration. Pagtaliba po ito sa ating Executive Order number 122. At the same time din po, ito kasi ay isa sa mga recommended practice ng iba't ibang mga border checkpoints nation sa buong mundo. Tayo po ay nag-implement nito last year, March 2020-2025. As of today, mayroon na tayong 49 airlines na nagsasabit ng kanlang advance information. Yan po ang ibig sabihin ng advance information. Ibig sabihin, kung advance po yung information, mas advance din po yung pagbe-vet natin, pag-check natin, pagbe-verify natin. At nakita natin na talagang naging effective po yung pag-check natin sa ating mga borders.
1: Okay. Yung technology, no? Ako, kinukomend ko yung Bureau of Immigration, lalo na sa airport. Nung nagkaroon nung yung ini-scan mo na lang yung passport, naging mas mabilis yung procedure. Meron bang mga bagong technologies bukod dun sa mga yon para na nagagamit ninyo dito sa laban sa human trafficking?
2: Opo, isa po sa tinitingnan natin yung we are deploying yung maraming CCTV. Meron CCTV. Nationwide po ito, hindi lang dito sa NAIA.
1: Tapos meron kayong nagmamonitor na command center?
2: Yes, sir. Meron po tayo. Ito po yung ating National Operations Center na nasa main office.
1: Dito sa Manila?
2: Manila po, okay. Opo. Nakikita po niya. At the same time din po, yung mga tauhan din po natin from the secondary inspector at sa primary ngayon, mayroon ng body camera. Just recently, yung ating primary inspector, target natin ma-deploy na dito sa maging operational na nationwide po ito ngayong October at the end of this month na magamit na. Pero sa ibang areas, sa Cebu, sa Davao, sa Clark, ginagamit na po yung body cameras ng ating primary inspector, ha? Hindi lang po yung secondary because we need to show to sa ating mga tauhan din, we have to be accountable din sa ating ginagawa at makita din ng ating mga tao na dapat maging tapat sila sa kanilang tungkulin at nakikita, binabantayan po kayo ng ating opisina.
1: Attorney, ano itong Interagency Council Against Trafficking? Kasi kanina, napag-usapan na natin ng pahapyaw. Pero pakidiscuss sa atin o pakipaliwanag sa atin kung ano ang nagiging coordination ng iba't ibang government agencies dito sa IACAT.
0: Ito pong Interagency Council Against Trafficking, ito talaga yung manifestation na yung paglaban po natin dun sa human trafficking is a whole of government approach. So under nitong Interagency Council na to, kasama po dyan, nabibilang po dyan ang Bureau of Immigration, meron din pong PNP.
1: Ang lead agency, DOJ o...
0: Yes po.
1: DOJ,
0: yes,
1: no?
0: So, meron din po tayo dyan Department of Social Welfare and Development. Nandyan rin po ang ating National Bureau of Investigation. So, ito po yung mga agencies kabilang dito na may mga kanya-kanyang mandato under that council, ano. So, mahalaga po yung koordinasyon natin dito sa Interagency Council na to dahil... dito po nagaganap yung mga referral mechanisms. So for example, na-intercept po yan ng Bureau of Immigration, i-refer niya po sa appropriate agency. For example, nangangailangan ng assistance o pagkalinga dahil may matinding pinagdaanan, sexual exploitation or forced labor, i-refer po natin yan sa DSWD. So for example naman, nakitaan natin na kailangan pa ng mas malalim na pagsusuri para malaman kung ano ba yung modus, ano ba yung ginamit na scheme para maisagawa yung trafficking, i-refer natin yan either sa PNP or sa NBI po. Then, pag na-discover po nila or na-document nila yung mga modus na ginagamit nitong mga masasamang loob, nasasabi rin po nila sa Bureau of Immigration through information sharing para pag yung pong mga posible or probable victims po na ma-encounter ng ating officers sa airport, alam na nung officers kung ano yung mga titingnan niyang factors or red flags para masabi na, ay ito, itong tao na to, posibleng biktima ng human trafficking.
1: Okay. Sa pagbabago ng mga modus ng mga trafficker, ano pa ang mga hakbang na dapat palakasin ng pamahalaan para mas mapigilan ng human trafficking sa Pilipinas?
2: Opo, sa atin talaga yung whole of government approach. We have to understand na ang ating mga kabayan ay naghahanap ng kabubuhay. Pero it should go down to the root of the problem, no? Yung ating pagsawata at laban natin sa anti-trafficking nagsisimula sa ating community, no? We have to ensure na ang ating mga kabayan magkaroon ng trabaho dito, mapaganda ang buhay, kasi yung ating aim lang naman, lumalabas sila para sa pamilya. Isa ito sa tinitingnan din natin, kaya mayroon tayong effort sa ating interagency council na pumupunta kami sa community, nakikipag-usap, educate the people. Yan po ang ginagawa ng Bureau of Immigration at ng ating IACAT.
1: Huling message, Attorney, anong assurance ng Bureau of Immigration dito sa laban ng human trafficking?
0: Ang assurance po na maipapangako ng ating Bureau of Immigration, patuloy po nating pinagtitibay, pinapalawig po yung ating mga programa para mas matulungan po natin yung ating mga kababayan. Kabilang na po rito yung pag-i-improve ng ating mga systems, pag-i-invest po sa digitalization programs po ng ating Bureau of Immigration, and of course yung pagpapalakas po ng ating APIS o yung Advanced Passenger Information System. Kabilang na rin po yung ating public information campaign awareness, no? Awareness campaign. So ito po yung may papangako ng Bureau of Immigration na sa ating mandato para protektahan yung ating mga kababayan against human trafficking, the Bureau of Immigration will always treat our passengers with compassion and with respect to human rights and dignity.
1: Napakaganda. Attorney Anicia Haji Hassan at Sir Melvin Mabulak, maraming salamat po sa inyong oras at sa mahalagang impormasyon na ibinahagi ninyo sa ating mga manonood. Sa bawat pangarap na makapagbabago ng buhay, siguraduhin hindi ito magiging daan sa pagsasamantala. Tandaan, mga kababayan, huwag magpalinlang sa mga pangakong sobrang ganda para maging totoo. I-verify ang mga job offers, maging mapanuri sa mga recruiters, at huwag mag-atubiling humingi ng tulong kapag may kahinahinalang sitwasyon. Dahil ang human trafficking ay hindi lamang usaping panghangganan, ito ay laban para sa kalayaan, dignidad, at karapatan ng bawat Pilipino. Manatiling nakatutok dahil susunod na ang agenda. Ako si Retired Rear Admiral Arman Balilo, former spokesperson of the Philippine Coast Guard. Sa ngalan ng serbisyo, handa kaming maglingkod. Ako ang inyong The Commanders.

0: Mamaya sa agenda, improving health pangani, FPRRD, fit to stand trial ayon sa ICC. Labag daw sa data privacy, live stream ng impeachment trial, hininto ni Presiding Officer Chase Escudero. Pangalan ng BIR officers, tinago. VP Sara sumipot sa korte sa Quezon City, pero arraignment para sa kaso, muling naunsyami. Exclusive, OFW sa Cebu, nabudol daw sa pinapagawang bahay. Hirit ng nireklamong kontraktor, siya ang naskam. Exclusive din, tinatayong LPG plant sa Batangas, banta umano sa kalikasan at kalapit na paaralan. Happy coincidence lang daw, PBBM kumpirmadong dadalo sa F1 Grand Prix sa Singapore. At medical malpractice, the Icon Clinic ni Doc Yapi pumalag sa alegasyon.
1: Behind the success is a talented group who made it possible. Someone who thought deeper, moved faster, worked smarter. We believe great organizations are built by great people. If you're ready to make your mark,

0: yung St. Paul's. Side A, nag-ano ko ngayon, front act. Ginawa ng producer, hindi ba yung pangalan ko? Ginawang Nico Umali.
1: Naku,
0: dumadagundong ni Oro.
1: Gabi?
0: Nabu. Bu! Ninamnam ko yun. Bu pala, ha?

0: pati ako gidamay, astilan. Murag ako mang i-impeach na. Wa sila makita ang Sara ba? So, murag ko lang talaga damage ko. Anyway, kami nag-ampo na lang good me. Punta ma-stand this pass. God willing. Sa lahat naman, basta nandiyan ang Diyos, di man tayo pababayaan.
1: Na para bang siya ang na-impeach? Dinaan na lang ni Attorney Manscarpio sa biro ang pagkakasabit niya sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Collateral damage daw siya sa paglilitis sa asawa.
2: Pansamantala namang pinutol ng Senate Impeachment Court ang live streaming ng trial ni VP Sara. May mga personal at sensitibong detalye daw kasi ang naipapakita.
3: Sa The Hague, Netherlands, napansin daw ng ICC na tila mas lumulusog si FPRRD. Kaya ang ruling, fit to stand trial sa crimes against humanity. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Check.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Improving health pangani. FPRRD fit to stand trial ayon sa ICC. Labag daw sa data privacy. Live stream ng impeachment trial, hininto ni Presiding Officer Chis Escudero. Pangalan ng BIR officers, tinago. VP Sara sumipot sa korte sa Quezon City pero arraignment para sa kaso, muling naunsyami. Exclusive OFW sa Cebu. Nabudol daw sa pinapagawang bahay. Hirit ng nireklamong contractor siya ang na-scam. Exclusive din tinatayong LPG plant sa Batangas, banta umano sa kalikasan at kalapit na paaralan. Happy coincidence lang daw PBBM. Kumpirmadong dadalo sa F1 Grand

0: hindi na naman napagbigyan. Fit to stand trial si former President Rodrigo Duterte ayon sa ICC. Ito'y sa kabila ng hirit ng kanyang depensa na magsagawa ng panibagong medical examination dahil sa umano'y significant memory lapses at lumalalang cognitive abilities ng dating Pangulo. Yan ang agenda report ni Kevin Manalo mula sa The Netherlands.
1: Ilang beses na ring pinagtalunan kung fit to stand trial nga ba si FPRRD. Sabi ng depensa, hindi kakayanin dahil sa katandaan at nauupos na memorya. Sabi ng prosekusyon, kakayanin lalo na't karapatan niyang dumalo sa isang patas na pagdinig. Sabi ng mga abogado ng biktima, kakayanin. Sang-ayon din naman ito sa resulta ng pagsusuri ng mga eksperto. Bahagi ng 17 pahinang dokumentong inilabas ng ICC ang mga redacted statement ng mga ekspertong sumuri kay Duterte. Ayon dito, wala silang nahanap na ebidensya na nagsasabing lumalala ang mental state at cognitive abilities ng dating Pangulo taliwas sa hirit ng depensa. Sa katunayan, tila mas lumulusog pangaraw ang 81 taong gulang na dating Pangulo dahil na rin sa mataas na standard ng pag-aalaga sa kanya. Hindi naman pinagsasawalang bahala ng mga eksperto ang panghihina at mental slowing ni FPRRD, dulot umano ng kanyang edad at baka napapagod na rin. Pero kumpiyansa silang hindi ito hahadlang sa makahulugang partisipasyon sa kanyang nalalapit na trial higit isang buwan na lang mula ngayon. Base sa rekomendasyon ng mga eksperto para sa pagdinig, inatas ng trial chamber sa court registry na tiyaking may hearing aid support para kay Duterte. Gaya noong ikatlong status conference kung saan maayos niyang napakinggan ang proceedings. Mayroon din dapat na medical officer na laging nakaantabay. Maaari namang magbago at case-to-case basis ang sitting hours at breaks dahil hindi lamang kapakanan ng akusado ang kinukonsidera ng korte, kundi isasaalang-alang din ang sitwasyon ng mga tetestigo. Sa huli, nagdesisyon ng korte na kakayanin ni Duterte na humarap sa kanyang pagdinig na magsisimula na sa November 30. Hindi nila pinagbigyan ang hiling ng depensa na isa pang medical examination at questionin ang mga sumuri. Bagamat wala pang kumpirmasyon, inaasahan ng korte na hindi a-absent si Duterte sa ika-apat na status conference sa darating na Martes, October 13. Para sa agenda, Kevin Manalo, Bilyonaryo News Channel, The Netherlands.
0: Sumentro sa tax records ni VP Sara at kanyang asawa ang day 37 ng impeachment trial. Naungkat din ang pagtanggap umano ng bise ng kompensasyon mula sa Davao City Hall. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe, live nag-uulat mula sa Senado. Dexter, ano na ang latest sa paglilitis?
2: Kovina, iniharap na sa wakas ng prosekusyon itong kanilang testigo na isang financial forensic analyst ngayong hapon sa katauhan ni Attorney Alexander Cabrera na siyang naglahad, Kovina, na umaabot umano ng higit sa 800 million pesos ang undeclared na income at assets ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Manz Carpio. Pero nauna dyan, Corina, ay iniharap din ng prosekusyon itong taga-BIR na naglahad ng mga tax records, maging yung mga kita at yung mga negosyong may kaugnayan sa second couple. Ito'y sa pamamagitan, Corina, ng kanilang testigo na si Attorney Ann Lorraine Marquez, ang BIR Chief of Staff sa Office of the Commissioner, kaugnay ng Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay sa mga paratang ng unexplained wealth at hindi pagdeklara ng mga ari-arian. Sa direct examination, inilahad ng prosekusyon ang mga opisyal na tax records na mag-asawa sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Kabilang dito ang mga impormasyon sa kita nila sa mga nakaraang taon na iniuugnay ng prosekusyon kung ang kanilang mga ari-arian ay tugma sa mga kita at pinansyal na impormasyong idineklara. Ipinakita rin ang BIR Form 2316 ni Duterte para sa taong 2023 kung saan nakatala ang City Government of Davao bilang pinagbulan ng kanyang compensation income. Binigyang diin din ng prosekusyon ang Section 13, Article 7 ng 1987 Constitution na nagtatakda ng mga limitasyon sa pag-practice ng profesyon, pakikilahok sa negosyo at pagkakaroon ng interes sa mga kontrata ng mga opisyal ng gobyerno at saklaw dito ang Vice Presidente. Kaugnay din ng pagsusuri sa mga negosyo na mag-asawa ang mga shares of stocks ni Carpio sa Cali 88 Food Corporation, isang negosyong nakabatay sa Davao. Ayon sa testimonya ni Marquez, walang natuklasang record ang BIR ng paglilipat o pagbibenta ng mga shares na ito sa mga record na sinuri ng ahensya. Sa cross-examination naman kaninang umaga, Corina, kwinestyon ng Defense Counsel na si Attorney Christine Ferrer ang paghahanda at interpretasyon sa mga tax record na inilahad ni Marquez. Kabilang sa mga tinutukan ng depensa ang mga blankong column sa BIR forms, lalo na yung mga bahagi para sa income not subject to tax at income subject to final tax. Iginit ng depensa na ang hindi paglalagay ng halaga sa mga column na ito ay hindi agad nangangahulugang walang ibang kita ang isang taxpayer. Question din ni Ferrer ang pagkakabuo ng mga summary na isinumite sa impeachment court, kabilang na yung impormasyong nakapaloob sa mga original na record ng Revenue District Offices o RDO. Sa redirect examination, muling pinaliwanag ng prosekusyon ang pinagmulan at paghahanda ng mga dokumentong inilahad ng BIR official. Binigyang diin na ang mga record na ito ay nagmula sa mga opisyal na database at sa mga kaukulang tanggapan ng BIR. Sa recross naman ngayong hapon, muling sinuri ng depensa ang mga posibleng pagkakakulang o hindi pagkakatugma sa mga summary at original na record. Iginit ng depensa na ang anumang pagkakaiba sa mga dokumento ay hindi agad patunay ng sinadyang pagtatago ng yaman o paglabag sa mga kinakailangang pagdeklara sa SALN. Sa pagtatanong ng mga Senator Judge kanina, kwestiyon ni Senator Rapi Tulfo ang pagtanggap ng Vice Presidente ng kompensasyon mula sa Davao City Hall na lantaran umanong paglabag sa konstitusyon.
3: Hindi ko po maarok. Si VP Sara ay isang mapanuring abogado. Ang kanyang kabyak, si Attorney Mans Carpio, ay isang tanyag na abogado at kasapi sa isang dikapanilya law firm, ang Carpio Lawyers. And ang kanyang chief of staff ay isang abogado rin. At nakasisiguro po tayo na mayroong pang ibang mahuhusay na abogado sa OVP. Now, bakit kahit isa man lang sa kanila, hindi sa ulado ang Article 7, Section 13 ng ating konstitusyon, si ma'am nga, isang pangkarinong abogado, alam niya. Strike 2 na po ito, Mr. Presiding Officer. Kung inyo po matatandaan, dati ko na naitalakay dito ang hindi pag-divest ni VP Sara sa mga kumpanya kung saan siya po ay isa sa mga miyembro ng Board of Directors.
2: Sagot naman ni Defense Counsel at Spokesman Attorney Michael Poa, mayroong nakahanda silang testigo na ihaharap para sa nasabing issue na inungkat ni Senator Rafi kapag oras na ng depensa na magpresenta ng kanilang mga ebidensya.
4: We will address this issue kasi alam naman natin pag mag-headline yan eh, di ba? So we just assure this court that we will address this issue and face this head on and give you a perfectly reasonable explanation during our presentation for evidence.
2: Corina, balikan ko lamang itong naging testimonya ngayon, itong ngayong later part nitong hapon, pagtestimonya nitong si Attorney Cabrera, Alexander Cabrera, itong financial forensic expert na kanyang inilahad nga na binabanggit kanina na nasa 817.8 million pesos ang pinagsamang hindi na ideklarang assets at income ni na Vice President Sara Duterte at ni Mans Carpio batay dun sa kanyang pag-aaral sa mga SALN, sa mga business interests ng mag-asawa. Inisa-isa ni Attorney Cabrera ang resulta ng kanyang financial review at lumabas na noong 2022 aabot umano ng 190.6 million pesos, sa 2023 naman 167.3 million pesos, noong 2024 206.2 million pesos habang nitong nakaraang taon lamang ay nasa 195.69 million pesos na kung susumahin nga ay nasa 817.8 million pesos itong mga undeclared assets at income ng mag-asawa. Samantala, Corina, binanggit din ito ni Cabrera kung bakit nga ba inilagay ni Vice President Sara dun sa kanyang salen ang GenCorp. Ang paliwanag niya, mahalaga para sa busy itong nasabing kumpanya dahil 20% ang kanyang ownership sa nasabing kumpanya. Itong GenCorp ay meron umanong pag-aaring limang fast food chain na kung saan ito ay kumikita at nandyan sa Davao City. Corina.
0: So Dexter, ito na ba ang kabuuan ng presentasyon ng ebidensya kaya nagkaroon ng summary na total na 800 million plus? Ano? May aasahan pa ba tayong ilalabas at itong amount na ito ay madadagdagan pa?
2: So far, Corina, itong mga binanggit ngayon, Corina, undeclared assets and income. Hindi pa kasama dyan yung mga binabanggit siguro ng mga maaring kinita na mga kumpanyang may kaugnayan ang BC at ang kanyang mister. Kasi ngayon, Corina, ongoing pa itong direct examination ng prosecution dito kay Attorney Cabrera at marami pang mga dokumento ang kanyang ilalabas ngayon sa pagpapatuloy nitong impeachment trial. So most likely, ang cross-examination ay mangyayari na yan sa susunod na linggo o sa Lunes. Para naman masubukan din ng o susubukin ng depensa na tignan yung kredibilidad ni Cabrera at yung kung gaano katotoo itong mga inilahad niyang mga dokumento ngayon sa impeachment court. Corina.
0: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat live mula sa Senado.
5: Collateral damage. Ganyan inilarawan ni Attorney Mance Carpio ang kanyang sarili matapos madamay sa impeachment trial ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal.
6: Sa gitna ng patuloy na pagbusisi sa mga ebidensya sa impeachment trial ni VP Sara, pabirong inamin ng kanyang asawang si Attorney Mance Carpio na parabang siya na rin ang na-impeach. Sa paglulunsad ng One Bukidnon for Sara Duterte movement sa Valencia City, Bukidnon, ibinahagi ni Carpio ang kanyang reaksyon sa pagkadamay ng kanyang pangalan sa usapin.
7: Pati ako gidamay, astilan. Murag ako mang i-impeach na. Wa sila makita kang Sara ba? So, murag collateral damage ko. Anyway, kami ni Kampo na lang good me. Punta ma... This time, this will pass. God willing. Sa lahat naman, basta nandiyan ang Diyos, di man tayo pababayaan.
6: Matatanda ang kabilang sa mga isyong tinalakay sa impeachment trial, ang umano'y unexplained wealth at mga transaksyong pinansyal na inuugnay sa mag-asawang Duterte. Kabilang sa mga ebidensyang inilahad, ang kanilang financial records. Para sa agenda, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.
8: Muli na namang naunsami ang arraignment ni VP Sara sa kanyang grave threats case sa Quezon City RTC dahil yan sa nakabinbin na motion ng kanyang depensa para mag-inhibit si Presiding Judge Maria Angelica de Ramos na bias umano dahil appointee siya ni PBBM. Nag-ugat ang kaso sa pagbabanta umano ni VP Sara laban sa first couple at kay former House Speaker Martin Romualdez.
9: Meron kasi kaming pending na motion, no? Meron kaming motion for partial reconsideration ad cautelam, no? Noong dating order ng judge, no? At ito ay pending pa at dahil nga kailangan pa pag-aralin ito ng ating kagalang-galang na hukom at pati na din yung dahil sa pending petition for certiorari sa Supreme Court ay minabuti ng presiding judge na pag-aralan muna ang lahat ng bagay na ito at i-reset

0: Wala namang baha pero gumuho ang isang 96 million peso flood control project sa Arayat, Pampanga. Kaya kulong daw ang aabutin ng contractor nito ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon sa oras na mapatunayang may anomalya sa proyekto. Narito ang agenda report ni Micah Razon.
1: Sumati nyo, 36 na ganyan. Kung di 36 yan, masasalji ko lahat itong mga to.
2: Gusto namang gumawa ni Sol.
1: Kulong niyang lahat.
3: Bitak-bitak na mga semento, gumuhong lupa, at tumbang mga bakal ang nadatnan ni DPWH Secretary Vince Dizon na flood control project sa Pampanga. Kwento ng mga residente, nitong October to lang pumalya ang proyekto.
4: Natakot po kasi po naririnig namin lumalagutok. Bumibigay yung mga bakal, yung mga pang nila sa baba.
5: Isang taon mahigit pa lang nang magawa ang flood control project na ito dito sa San Mateo, Arayat, Pampanga. Pero habang kasagsagan ng tirik na araw, bigla daw itong gumuho.
3: Nagkakahalaga ng mahigit 96 million pesos ang proyekto na hawak ng Santo Cristo Construction na siya ring nakabingwit ng iba pang pumalya rin na flood control project sa Pampanga.
6: Nakakapagtaka talaga, bakit isang taon pa lang, bumigay na to. No? So papabunot natin to, check natin kung tama ba yung sukat ng sheet pile nito.
3: Sa susunod na linggo, nakatakdang hukayin at sukatin ng sheet pile. At kung mapatunayang dinaya ang nilagay dito, rektakulungan daw ang aabutin ng mga nasa likod ng proyekto.
1: 36 meters dapat to according to plan. Titignan natin kung totoo 36 meters yon. Para ma-imagine yung 36 meters, 10 pagapag na building yun.
3: At para maiwasan ang pagtakbo ng contractor, magsusumite raw si Dizon sa ombudsman ng precautionary hold departure order para sa agenda. Micah Razon, Billionaire News Channel.
7: Aminado si DPWH Secretary Vince Dizon na hindi na dapat magpatuloy ang tingitinging rehabilitasyon sa mga flood control project. Pero kinumpirma ng kalihim na kabilang sa mga panukalang popondohan sa 2027 ang ilang proyekto sa Pampanga River na malapit sa mga gumuhong istruktura. Ang katwiran ni Dizon sa agenda report ni Paolo G. Santos ng CLTV 36 News.
8: Sa mga kuha ng drone, makikita ang mga nakahigang sheet piles na hindi pa naaalis sa lugar. Hindi pa rin kumpleto ang bagong disenyo ng slope protection na isinagawa ng kontraktor na Edmarie Construction and Trading. Ayon sa DPWH Pampanga 1st District Engineering Office, pansamantala lamang na itinigil ang konstruksyon habang hinihintay na humupa ang baha. Tuloy pa rin umano ang rehabilitasyon. Pero sa gitna ng hindi pa tapos na rehabilitasyon, lumitaw sa DPWH Transparency Portal ang panukalang panibagong 100 million pesos na pondo para sa flood control sa kandating sa 2027. Ang nakasaad na paglalarawan ng proyekto, Repair and Improvement of Collapse Flood Control. Ibig bang sabihin, popondohan na naman ang parehong gumuhong proyekto? May paglilinaw dito si Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita ngayong araw sa Arayat.
9: Same community, yun lang pagkaklaro
6: same
9: natin.
6: Same community. Yeah. Pero, kailangan maggawa tayo ng continuation ng revertment doon.
9: Diba? Anong klaseng disenyo po? Kasi nakita natin.
6: Yung bagong design na. Yung bagong design na. Habang inaayos natin yung ginawa nila dati na hindi maayos ang pagkagawa, nakita nyo naman, ginagawa yon at no cost to government ngayon, kailangan natin ituloy yon kasi may gap yun eh.
8: Ibig sabihin, hindi ang mismong gumuhong proyekto ng Edmarie ang muling popondohan, kundi ang mga karugtong na bahagi ng river protection na may puwang o gaps. Pero hindi rin itinanggi ni Dizon na hindi na isolated ang mga nasisirang flood control sa Pampanga River. Kaya diretsahan naming tinanong ang kalihim hanggang kailan ang papatsipatsing rehabilitasyon sa ilog.
9: Total rehabilitation natin sa Pampanga River. Ano bang klaseng disenyo yung akma dito? At magpapatuloy ba itong ganito, papatsi-patsi?
6: Hindi nga dapat. Ang problema, yun yung dinap na natin, Pau eh. Diba? Yun yung dinap na natin eh. So tayo ngayon, naglilinis, nag-aayos eh. Diba? Tagal na nga ginagawa ito na patsi-patsi.

0: Kaya nga ngayon, hindi na pwede, kailangan nakaplano na ng tama, tsaka tama yung gawa.
1: Pero para sa mga residente ng Kandating, bago ang panibagong kontrata at pondo, mas mahalagang tapusin muna ang matagal nang nakabimbing rehabilitasyon.
2: Sana tapusin muna ito bago mangyayari yung bagong kontrata na yun.
1: Kandating, San Mateo at Lakyos, tatlong komunidad sa Arayat na nakaranas ng pagkasira ng flood control structures. Sa mga iniulat na insidente, may mga pagguho kahit walang kasabay na malakas na ulan o kapansin-pansin ang malakas na agos ng Pampanga River, at sa salaysay ng mga lokal na residente at opisyal, lumilitaw ang magkakatulad na pagdududa sa kalidad ng pagkakagawa at structural integrity ng mga proyekto. Mag-uusaping nangangailangan pa rin ng masusing technical investigation at malinaw na pananagutan. Sa Pampanga River, hindi lang ang mga puwang sa flood control ang kailangang punan, kundi pati ang mga puwang na disenyo, implementasyon at pananagutan. Dahil ang tunay na sukatan ng flood control ay hindi kung ilan ang proyektong napondohan, kundi kung gaano katagal nitong napoprotektahan ang mga komunidad. Para sa Agenda, Paolo G. Santos, CLTV 36 News.

0: Sumirit sa 7.2% ang inflation rate ng Pilipinas noong Setyembre. At kabilang sa main drivers ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Ayon sa ilang ekonomista, posibleng lumala pa ang inflation outlook dahil sa nagbabadyang Super El Nino. At kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon, Department of Agriculture spokesperson Arnel De Mesa. Magandang gabi po sa inyo, Asek De Mesa. Baka naka-mute po kayo, Asek. Ayan.
1: Sorry. Ayon. Ay, Corina, sorry. Okay. Magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay.
0: Opo, Asek, ano po ang dahilan sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin? Halimbawa, bigas, gulay, isda, karne.
1: Unahin natin, Corina, yung sa gulay. Alam natin na nagkaroon tayo ng mga pagbaha sa habagat at pag-ulan. At naapektuhan nito yung mga major sources natin ng gulay, yung Lolan dito sa Central Luzon at Southern Tagalog, yung mga pakbet natin. Yung ating upland vegetables naman, galing ng Cordillera, yung pang chapsoy, ay naapektuhan din yan. So, yan yung nakaapekto doon sa pagtaas, about 10% sa ating mga gulay. Sa bigas, in particular, kung titingnan natin actually yung pagtaas dahil mababa yung base effect noong 2025. The whole of 2025, almost puro negative yung inflation sa bigas. Ngayon, mararamdaman natin may mga pagtaas. Pero yung presyo talaga sa palengke, very steady, lalo na rito sa Metro Manila, yung ating regular at 45 pesos, yung well-milled at 48, at yung premium nasa 50 hanggang 55 pesos. At yung mga pagtaas sa bigas, kung dito sa Metro Manila stable, nakikita natin yan doon sa outside of Metro Manila or AOM na mga pagtaas, lalong-lalo na dito sa Mindanao. So yun yung ina-actionan natin sa ngayon, Corina.
0: Okay, so ano ang ginagawa po ng Department of Agriculture para lalo pang mapababa ang presyo?
1: Ang mandato talaga ng DA ay palakasin yung local na production natin. So, at continuous yung pakikipag-ugnayan natin, of course, sa ating mga magsasaka at pangingista para mapalakas yung production natin. At tutuwangan natin ito ng importasyon, lalo na sa mga commodity na hindi pa tayo sapat yung ating supply para ma-ensure yung ating volume ng ating bansa. In fact, yung bigas, by the end of the year, ang projection namin, tatagal pa yan ng 85 days, combine yung local production, kasama na rin yung import na dumarating sa ating bansa. Sa manok, nasa 125 days, at yung sa baboy, pinakamalaki, hanggang 170 days. So dito sa El Nino, sa consumer side, actually, makita natin wala tayong masyadong issue in relation to availability ng mga pagkain. Ang concern talaga ng kagawaran, yung epekto mismo sa mga magsasaka.

at manging isda. Kasi may mga lugar talaga, lalo na depende sa severity at gaano katagal itong Super El Nino, may mga magsasaka talaga na hindi makakatanim, hindi makakapag-alaga ng kanilang

0: Nag-aangkat po tayo ng bigas, importation of other kinds of vegetables. Malamang po ba na mangyari yun?
1: Tama yun, Corina. Hindi lang Pilipinas ang maapektuhan nitong El Nino. Karamihan ng mga bansa na nandito sa Equatorial Pacific kasama ng ASEAN ay sigurado maapektuhan. Maganda lang yung timing ngayon kasi ngayon harvest ng ating wet cropping season para sa ating palay, ganun din sa mais. At kasabay nito yung harvest season din ng Vietnam at ng ibang bansa. Kaya hindi natin pinagbabawal yung pagpasok ng imports para masigurado natin kasi hindi rin naman sila nagbabawal ng kanilang exportation ng mga agricultural commodities nila para again, ma-ensure natin na meron tayong enough volume na maitawid natin. Kasi yung El Nino, ayon na rin sa PAGASA, pwede pa itong mag-slide hanggang March. Initially kasi hanggang February. At may lingering effect pa yan, mga another 1 or 2 months. At base na rin sa pagtaya ng PAGASA, talagang mas matindi ito kumpara noong 2024. Noong 2024, we lost almost 1 million metric tons ng palay. Initially, ang projection namin ngayong El Nino, we will be losing about 700,000 metric tons ng palay. Pero again, pwedeng tumaas pa yan. Depende again sa severity at gano'ng katagal at kung anong mga lugar ang pwedeng tamaan. Base dun sa pag-analyze namin, may 4 na probinsya. For the last 8 episodes ng El Nino mula noong 1997 na na-monitor namin, yung probinsya ng Isabela, Mindoro, Quirino, at forget the other one. In all 8 episodes, lahat sila ay naka-experience ng El Nino. At meron naman ng mga lugar, probinsya, na isang beses o wala pa na tinamaan, kagaya dito sa Northeastern Mindanao. So iba-iba yung pwedeng maranasan ng ating probinsya. Kaya yung interventions natin every month yan, every area, ay magiging strategic para masigurado natin na matutugunan natin yung epekto ng El Nino, lalo na sa irrigation kasi it's all about water management. Nagsimula na rin tayo ng ating cloud seeding operations, lalo na rito sa Luzon, mga dams natin na watershed. Ganon din dito sa Negros Island region at sa Central Visayas.
0: Ayun, yung cloud seeding. Sige po, so baka maimbitahan po namin kayo para sa isang mas mahaba pang panayaman po. Maraming salamat sa inyong oras, ang impormasyon. Department of Agriculture spokesperson, Arnel De Mesa.
1: Maraming salamat po. Magandang gabi.
0: Exclusive, tinatayong LPG plant sa Batangas, banta umano sa kalikasan at kalapit na paaralan. At hinihinalang pneumonic plague sa Russia, cause for concern na ba? Susunod yan sa agenda.

0: it all with Smart Power All. Subscribe and choose the Binge Bundle so you can stream YouTube, View, I Want, and Signal Play.
1: Smart Power All 109. Switch and load now.
2: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
3: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Orense. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Isang arsobispo at isang pari na ang humaharang sa konstruksyon ng isang Price Gas LPG Terminal and Refilling Plant sa Lobo, Batangas. Bukod kasi sa umano'y banta sa kalikasan, wala pang 100 metro ang layo nito sa isang elementary school. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
4: Alam niyo itong ating bayan ay paraiso eh. Kaya lang nasisira ito eh, dahil sa mga kasakiman ng mga tao.
5: 81 years old na si Archbishop Emeritus Ramon Argueles. Pero hanggang ngayon, siya pa rin ang isa sa mga nangunguna sa paglaban sa

0: aniay banta sa kalikasan sa Batangas. Kasama ang ilang residente ng Barangay Banalo sa bayan ng Lubo, sinusubukan nila ngayong harangin ang konstruksyon ng isang 173,000 square meter LPG refilling plant ng Price Gases Incorporated, pagmamayari ito ng multimillionaire Escanio family. Ang lokasyon ng proyekto matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng Barangay Talahib Pandayan sa Batangas City. Ayon kay Father Dakila Ramos sa Tubong Lubo, natatakot sila sa pinsalang maaaring maidulot nito sakaling magkaroon ng aksidente. Ilog lang kasi ang naghihiwalay sa itinatayong planta at sa Banalo Elementary School.
1: Ito sa likuran ko, yung Banalo Elementary School. Ayon sa school administrator, nag-aaral dito yung around almost 200 students from kinder to grade 6. Hindi lang dito sa Barangay Banalo, kundi pati na rin doon sa mga karatig na barangay. Ngayon, pag nilakad mo ito, wala pang 100 metro mula doon sa hangganan ng school, makikita mo na agad yung ginagawa na LPG refilling plant.
0: Dagdag ni Father Dakila, kinakatakot din nila ang magiging epekto nito sa hanap buhay ng mga mangingisda at ng mga resort owner sa kahabaan ng Lubo. Halos katapat na katapat kasi ng kanilang bayan ang Verde Island Passage na itinuturing bilang Center of Marine Shorefish Biodiversity sa buong mundo.
2: Ang hazard po dito, unang-una, sobrang init, sumasabog, maraming pwede magkaroon ng lason, hindi lang po sa dagat, kundi sa hangin, siyempre sa pagkain din, at sa aming mga taga rito.
0: Sa pagsiyasat ng Bilinary News Channel, dating nasa ilalim ng Forest Protection, Tourism at Foreshore Land Use Classification ang lupang pinagtatayuan ngayon ng Price Gas Plant. Kinonvert ito bilang industrial zone noong 2024 sa ilalim ng isang Batangas City Ordinance. Ang pagpresenta ng committee report, pagsasagawa ng second and third reading at ang mismong pagpasa ng ordinansa, ginawa lahat sa iisang araw lang noong September 16, 2024. Ayon sa ordinansa, nagkaroon ng public consultation sa mga apektadong komunidad sa Batangas City. Pero ang katabing barangay na parte na ng Lubo, tila nagulat na lang daw nang simula na ang konstruksyon ng planta.
2: Ito namang mga namumuno sa Batangas City, nagsabi sa amin na payag na kami, wala na kami magagawa. Yan po matagal na yung proyekto. So kami ho ay nangangamba kasi nasa kanila ang grasya, nasa amin ang disgrasya.
0: Ayon sa January 15 press release ng Provincial Government of Batangas, naghainoon ng isang resolusyon ng Lubo LGU kaugnay namang umanoy paglabag ng Price Gases Incorporated. Kabilang rito ang umanoy kawalan ng public consultation sa Barangay Banalo, Lubo Municipal Government at sa mismong Batangas Provincial Government. Wala rin daw 100 meters ang separation distance ng Banalo Elementary School mula sa itinatayong planta na lalabag sa pamantayan ng Department of Energy. Kulang din umano ng kaukulang certification sa kumpanya mula sa Lubo Municipal Government at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sinubukan namin kunin ang panig ng Lubo at Batangas City LGU, pero wala pa silang tugon sa amin. Wala pa rin sagot ang DNR sa aming interview request. Pero ayon sa isang April 2026 assessment report ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGENRO, sinabi rito na lagpas 200 metro ang layo ng tank 1 ng planta mula sa perimeter fence ng Banalo Elementary School. Sa gitna ng ongoing construction ng LPG refilling plant, rekomendasyon ng PGENRO sa lokal na pamahalaan ng Lubo, magsagawa ng isang coordination meeting kasama ang DOE, DNR, Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, BFAR, Batangas City LGU at Batangas Provincial Government para raw malinaw at maresolba ang environmental concerns kaugnay ng proyekto. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
3: Sa isang pahayag sa Bilyonaryo News Channel, sinabi ng Price Gas Incorporated na kumpleto sila ng lahat ng required permits at approvals kaugnay ng isinasagawang LPG plant. Naresolba na rin daw ng kumpanya ang concerns ng mga LGU at mga kalapit na komunidad.
4: Bilang sa mga proyekto ng gobyerno, may nangyayaring anomalya. Wanted umano ng PNP ang sinasabing fake private contractor na tumangay daw sa higit 1,000,000 piso sa ipinagagawang bahay sa Cebu. Ang detalye sa exclusive agenda report ni John Riz Calata.
5: Hindi lang government contractors ang may ghost projects, pati mga umano'y peking private contractors, meron na rin. Pinaghahanap na kasi umano ng PNP ang isa umanong fake contractor na si Ronnie Clorado, ang may-ari ng RG Clorado Construction, matapos siyang ireklamo ng isang OFW sa Amerika na si Estrelita Abarquez dahil sa umano'y pag-abandona sa kanyang ipinapagawang bahay sa Cebu City kahit na nakapagbayad na siya ng mahigit 1.4 billion pesos. Batay sa affidavit ni Abarquez na nakuha ng Billionaire News Channel, nag-post siya online noong November 2025 para maghanap ng contractor na tatapos sa kanyang bahay. Sumagot si Clorado na nagpakilalang lisensyadong civil engineer at nagmamalaki raw na may pickup license at milyon-milyong pondo ang kumpanya. Nagkasundo ang dalawa sa kontratang nagkakahalaga ng 800,000 pesos para sa labor at materials na may target turnover sa January 2026. Sa pamamagitan ng bank transfers, nakapagpadala si Abarquez ng kabuang 1.4 million pesos. Kabilang na rito ang original contract, mga bonus at mga karagdagang project tulad ng deep well drilling, generator at installation ng dalawang aircon. Pero noong February 2026, bigla na lang umanong iniwan at kinandado ni Clorado ang construction site. Humihingi pa umano ang contractor ng dagdag na 300,000 pesos para ituloy ang trabaho. Nang inspeksyonin ang bahay, tumambad ang mga palpak at substandard na gawa. May tagas na kisame at dingding. Basag ang mga tiles, walang waterproofing at manipis na mga tubo na tinalian lang ng zip ties. Wala rin daw naikabit na generator. Hindi gumagana ang deep well system at lumabas na gumamit umano ang contractor ng mga very tricky na angulo sa photo at video, pati paggamit ng AI para palabasing may progress ang project. Nang suriin ng BNC ang listahan ng mga lisensyadong contractor ng pickup, ay wala ang pangalan ni Clorado. Sa verification naman sa BIR District Office No. 43 sa Pasig, natuklasan ng mga otoridad na hindi na nakatira si Clorado sa kanyang address sa Santolan, Pasig City. Kinumpirma rin ng Pasig LGU na peke ang ipinakitang barangay business clearance nito. Bukod pa sa pagiging delinquent sa buwis simula pa noong 2021, nagpadala na ng demand letter ang kampo ng complainant sa pamamagitan ng Tandok and Tandok Law Offices para hingi ng refund at damages na 892,000 pesos. Inireklamo rin ni Abarquez sa DILG ang isang opisyal ng Pasig LGU na si Magdalena Mejia. Ipinagmalaki raw kasi sa kanya ni Clorado na hindi siya mapapanagot sa batas dahil marami siyang impluensyadong kakilala, kabilang na si Mejia, na binayaran umano ng respondent ng tig 300,000 pesos para makakuha ng business permits at licenses. Nilinaw ng DILG na hindi sila makakapagsagawa ng fact-finding investigation laban kay Mejia dahil nabanggit lamang ang pangalan nito ni Clorado at walang sapat na factual allegations o ebidensya para magsimula ng inquiry. Inendorso naman ng DILG ang reklamo laban kay Clorado sa PNP para sa kaukulang investigasyon. Para sa Agenda, John Riz Calata, Billionaire News Channel.
4: Nagbigay ng matapang na reaksyon sa Billionaire News Channel ang umano'y fake contractor na si Ronnie Clorado at sinabing ang complainant na si Estrelita Abarquez mismo ang scammer. Si Abarquez anya ang nagpaalis sa kanila sa site at kaya niya ito kinandado ay para protektahan ang mahalagang gamit sa ginagawang bahay. ₱125,000 ang naibayad sa kanya ni Abarquez sa halip na 1.4 million pesos. Kinundi na rin ni Clorado ang pagpo-post sa social media ni Abarquez laban sa kanya at nananatili pa rin daw siya sa kanyang address sa Barangay Santolan, Pasig City.
3: Sa kabila ng pambabatikos, kumpirmadong dadalo si PBBM sa F1 Grand Prix sa Singapore. Hindi naman daw ito gala, kundi pagkakataon para makapulong ang mga potential investors ng bansa o para sa bansa. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Singapore. Ivy, ano nang latest sa working visit ng Pangulo?
6: Kurina, kinumpirma mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na dadalo siya sa imbitasyon ni Singapore Prime Minister PM Lawrence Wong sa prestihiyosong Singapore Grand Prix sa October 11 sa Linggo. Hindi rin naman ininda ni PBBM yung mga pambabatiko sa kanya dyan sa Pilipinas kaugnay nga ng kanyang pagdalo dito sa F1 race sa kabilayan ng patuloy o sa kabilayan ng pag-akyat ng inflation rate sa bansa to 7.2% at ang nakabimbing pa rin usapin ng budget anomalies. Pakinggan natin ang pahayag ng Malacanang.
7: Dadalo po siya. Dahil sabi ng Pangulo, ang mga transaksyon, mas magandang nagkakaroon ng face-to-face meetings katulad ng mga isinasagawang ganitong event. Naipahayag niya rin na minsan sa ganitong event niya nakita ang kilalang leader na si Lee Kuan Yew at ibang mga negosyante kung saan nagkakaroon ng pagkilala sa katauhan. Nakikita ang body language ng bawat isa.
6: Sa isang panayam ni Marcos sa local media ng Singapore na The Straits Times, tinawag niyang happy coincidence ang kanyang 5 araw na working visit dito. Kung anong magaganan siya ng mga Pilipino sa F1, depensa ng presidente na sa mga event na gaya ng Grand Prix ang business leaders at malalaking oportunidad para mag-uwi ng investments. Dahil daw sa kanyang official functions as president, nilinaw nitong makanunood lang siya ng actual race sa kanyang free time.
8: This weekend?
9: Yes.
8: Yes, happy coincidence. All of these, the Forbes CEO, all of these meetings that I'm having happen. Because what's happened with the Singapore F1, it's become such an event that all these other events are scheduled around it because so many people come.
6: Matatanda ang binatikos din ang unannounced F1 attendance ni PBBM noong 2022, 3 buwan lamang matapos siyang maupo bilang presidente at ang kanyang 2026 attendance ay 3rd na niyang pagpunta sa F1. Kuni na ngayong araw ang simula ng F1 pero sa October 11 yung main race pa ng Grand Prix. Ngayong araw rin, practice sessions at sprint qualifying sessions lang ang nakaschedule. Samantala, hindi naman naibaba sa media delegation dito sa Pilipinas o dito sa Singapore kung ano ang official schedule ni PBBM ngayong araw, October 9. Basta raw bukas, nasa Nuclear Research Institute ang Pangulo para tingnan kung ano pa yung mga pwedeng matutunan ng Pilipinas pagdating sa nuclear research and safety. Samantala, welcome ko rin sa Malacanang ang paglipat ni Senador Mark Villar sa Majority Block ng Senado dahil baka raw senyales na ito na mas marami na sa ating mga mambabatas ang nakakakita ng malinaw na direksyong gustong tahaki ng Pangulo, lalo na pagdating sa kanyang priority bills. Pero kung may kinalaman ng Malacanang sa paglipat bakod ng Senador?
7: May mga sariling isipan at pagdidesisyon ang mga Senador. Hindi sila maaaring diktahan. Dahil kung sila ay madidiktahan at wala silang pag-iisip, hindi sila dapat na binoboto ng taong bayan.
6: Individual naman daw, Corina, yung botohan sa impeachment trial, kaya hindi nangangahulugan na lumipat sa majority sa Senador Mark Villar, may kukumpas na sa boto ng Senador. Samantala, pagdating sa assessment ng ICC na

0: dito ng pulong ni PBBM at mga opisyal ng kumpanya sa kanyang working visit sa Singapore. Ayon sa Presidential Communications Office, naging tampok sa pulong ang expansion ng FedEx sa Clark Gateway Hub sa Pampanga na magbubukas sa 2028. Dahil dito, madadagdagan ang kapasidad sa international air freight at specialized cargo. Matutulungan din ang mga MSME sa bansa na maabot ang pandaigdigang merkado. Nakabantay ang international community sa balitang isang nagtatrabaho sa laboratorio sa Russia ang namatay dahil sa hinihinala o suspected exposure sa plague. Suspected pa lang dahil wala pang opisyal na kumpirmasyon sa dahilan ng pagkamatay ng 28-anyos na lab worker maliban sa pneumonia sa isang anti-plague research institute sa Irkutska region sa Eastern Siberia sa Russia. Naglabas ang Amerika ng health alert sa US citizens kasunod ng balita ng pagkamatay ng lab worker at mga ipinatupad na quarantine at pagsara ng mga ospital sa lugar. Nananatili ang babala sa US citizens na huwag bumiyahe sa Russia at pinayuhan sila na sumunod sa mga local health authorities at agad magpagamot kung magkakaroon ng lagnat at respiratory symptoms. Batay sa assessment ng World Health Organization, nasa low ang public health risk para sa Russia at very low sa buong Europa. Dito sa Pilipinas, nasa very low din ang public health risk ng sakit ayon sa Department of Health na patuloy na minomonitor ang investigasyon. Ayon sa DOH, patuloy na nagpapatupad ang Bureau of Quarantine ng health screening sa mga airports at kung kinakailangan, may kakayahan ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM na magsagawa ng testing para sa plague at may kakayahan ang designated hospitals na i-isolate at gamutin ang suspect cases. Sa ngayon, ayon sa DOH, hindi kailangan ang special precautions at epektibo pa rin anila ang mga nakaugalian laban sa pangkaraniwang sakit gaya ng frequent hand washing at pagtakip kapag umuubo o bumabahing. Payo pa ng DOH, patuloy na kumuha lang ng impormasyon mula sa mga mapagkakatiwala ang source. Pinawi rin ng infectious diseases expert na si Dr. Ron Jean Solante ang pangamba na maaari itong matulad sa COVID-19.
1: The bubonic plague or pneumonic plague is one of those organism or disease that has what we call bioterrorism capability. And in fact, that's one of the area where most countries, including the United States, are worried about, no? But the difference here, Willarda, the difference here, Yersinia pestis, which is an organism causing pneumonic plague, is a bacteria. Unlike COVID, it's virus. So it is only transmitted mainly via an infected or bite of a flea or exposure to a rodent. So which means that the method of transmission is totally different from that of COVID-19. So that alone, in terms of international spread, may not be as bad as COVID.
0: Punto pa ni Dr. Solante, may gamot laban sa plague.
1: There is already treatment for pneumonic plague. There is an antibiotic and it's easy to treat as long as you give the antibiotic and you diagnose properly the presence of pneumonic plague in the body. It's easy to treat it. And then I think number three is that having known this particular organism for several years now, countries can really align with the WHO in terms of how to control it and prevent spread.
0: Isang malubhang nakakahawang sakit ang plague na dulot ng bakterya na tinatawag na Yersinia pestis. May tatlong uri ang sakit na ito depende sa bahagi ng katawan na naapektuhan. Bubonic plague sa lymph nodes, pneumonic plague sa baga at septicemic plague sa dugo. Kung may natutunan man sa COVID-19 pandemic na hamon ngayon sa Russia, ito'y ang kahalagahan ng pagiging bukas at transparent sa tunay na lagay ng sitwasyon para maagapan ito at maiwasan ang pagkalat ng sakit. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
2: Kumala ilag sa mga alegasyon ang controversial clinic ni Dr. Eric Yap.

0: below grade level, we, yun, in-enroll natin sa araw.
1: Ampalaya!
2: Ampalaya!
1: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
4: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
1: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan. Okay.
5: Traffic check ulit tayo ngayong Friday rush hour sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Pansamantalang pinatakedown ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chris Escudero ang official live stream ng trial ni VP Sara. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe.
6: Wala pang kalahating oras matapos bumalik mula sa lunch break ang impeachment court, katatapos lang ng redirect at recross examination sa testigong si Attorney Ann Lorraine Marquez ng BIR para sa tax records ni VP Sara at mister niyang si Attorney Manscarpio. Pina-take down ni Presiding Officer Chris Escudero ang live streaming ng impeachment court para sa day 37.
7: Chair would like to address the earlier flashing of the names of the revenue officers. The chair has already ordered the clerk of court to take down the original live stream and re-upload it with the redaction of the names of the revenue officers.
6: Amin na ngayong tinakpan ang pangalan ng Revenue District Officer bilang pagtalima sa Data Privacy Act. Pero kaninang umaga, ito ay hindi na-redact ng depensa nang pinakita sa cross-examination ang dokumento na nagpapakita ng pirma sa ibabaw ng pangalan ng Davao City Revenue Officer, kaugnay ng certification na inisyo para kay Attorney Manasseh Scarpio. Pero nasitan ng prosekusyon ng depensa dahil ang tinatalakay ng depensa ay ang certification para sa isang kumpanya na iniuugnay kay VP Sara. Pero ang na-flash sa screen ay ang certification para kay Carpio. Kaya itinama ng depensa ang pinakitang dokumento at muling pinakita sa screen ang tamang certification para sa City Hall King Chow Foods Corporation. Pero hindi ulit redacted ang pangalan na may pirma ng revenue officer. Naulit pa ito ng ilang beses sa kasagsagan ng cross-examination. Nakasaad sa Section 25 na Republic Act Number 10173 o ang Data Privacy Act na ang hindi otorisado o walang consent o pahintulot mula sa individual, ang pag-flash ng kanyang lagda sa isang live stream ay paglabag na may parusang hanggang 3 taong pagkakulong at multang hindi lalagpas ng 2 milyong piso. Kaya may paalala din si Escudero sa lahat ng media entity at iba pang individual o grupo na nagsagawa ng live stream mula sa Senate feed kaninang umaga.
7: Media entities are advised to be on the lookout for themselves in relation to the Data Privacy Act. The showing of the original live stream of the Senate proceedings before the impeachment court.
6: Pinaalalahanan din ng impeachment court ang depensa at prosekusyon na tiyaking redacted o natakpan ang pangalan at pirma sa mga dokumentong gagamitin at ipa-flash sa live stream, particular kung walang pahintulot mula sa kanila na maipakita ang kanilang pirma sa publiko. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
5: Kasunod ng pansamantalang pag-takedown sa live stream ng impeachment trial, dapat payagan na raw ang media na makakuha ng video sa loob ng impeachment court ayon sa Akbayan. Nababahala si Akbayan Representative Percy Sendanya sa pag-takedown sa live stream dahil posible raw pagbulan ito ng pagdududa.
8: Siyempre concerned tayo dito kasi sa dulo tingin natin bahagi ang taong bayan dapat ng paglilitis ni VP Sara Duterte. At dahil hindi tayo kasama doon sa nakakapanood at nakaka-witness na nangyayari, nabawasan na isang halige yung impeachment process, and that is the people. So dapat talaga may full access sa ating mga kababayan sa nangyayari sa loob ng Senado.
5: Duda rin si Sendanya kung bakit tila hindi napansin ng depensa na may hindi dapat isa publiko sa kanilang mga ipinapakitang dokumento.
8: Yung isa

0: akong tingin dyan ay baka the defense was remiss on that aspect of the issue of confidentiality, or perhaps baka sinasabotahin nila yung proseso. So it could go either way. Pero sa dulo, hindi ito simpleng pagkakamali lamang.
1: Tila may double standard daw sa kamera. Ito'y matapos ang umano'y mabilisang pag-aproba sa dagdag na 5 bilyong piso sa sarili nilang pondo para sa 2027. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirapuentes.
2: Napaiyak si House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing nang maaprubahan sa second reading ang 7.2 trillion peso proposed national budget for 2027.
3: The ayes have it. House Bill number 10858 is hereby approved on second reading as amended. Session suspended.
2: Nagbunyiri ng lahat ng mga nasa mayorya. Nakuha ng Billionaire News Channel ang inisyal na kopya ng aprobadong proposed budget. At sa aming pagsasaliksik, nasilip namin ang malaking dagdag na pondo na para sa House of Representatives. Sa naunang proposed budget kasi, aabot lang sa higit 17 billion pesos ang pondo. Pero base sa desisyon ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC na naaprobahan ng buong kamara, nadagdagan pa ang pondo ng 5 billion pesos. Kaya suma total, aabot na yan sa higit sa 22 billion pesos. Sa eksklusibong panayam kay Navoras Representative Toby Tiangco, mariin niyang kinwekestyon ang pondo ng kamara. Hindi kasi tulad ng ibang ahensya ng pamahalaan, hindi raw dumaan sa committee hearing ang budget ng kamara. At nang sumalang ito sa plenaryo, ay wala pang 3 minuto ay naipasa na at hindi na binusisi pa.
4: Yung ibang departmento na dinagdagan, at least nagpaliwanag naman yung mga departmento ng kanilang budget, pinaliwanag kung bakit kulang, ano yung mga programang maapektuhan kung hindi nila mapondohan, kaya kailangan lang ng additional. Pero dun sa House, walang paliwanag, di ba? Bakit kailangan magkaroon ng ganyang kalaking increase?
2: Git pa ni Tiangco, kung sino pa ang dapat mapanuri sa budget ng iba ay tila sila pa ang hindi nabusisi.
4: Dapat kami ang gumawa ng extra effort para magtiwala yung tao sa budget, di ba? Kasi lahat binubusisi namin, lahat ini-strictuhan namin. Dapat kung ano yung stricto, kung gaano ka-stricto kami doon sa iba, dapat ganun din ka-stricto sa sarili namin. Hindi naman pwedeng double standard, di ba?
5: Kung pagbabasya ng mga nakalipas na taon, palagian ang nababago ang pondo na para sa House of Representatives. Kagaya na lang noong 2025, ang proposed budget ng Kamara higit sa 16 billion pesos lang. Pero nang maisa pinalyan, umakyat ang kanilang pondo sa higit sa 33 billion pesos. This 2026, ang proposed budget ng House of Representatives ay nasa higit 17 billion pesos lang. Pero nang maisa pinal, umangat ang kanilang pondo sa higit sa 27 billion pesos. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
6: From the palace to the pilot seat, Thailand's Queen Suthida marked a milestone as she flew a fighter jet solo for the first time. As a supportive husband naman si King Maha, who watched his wife from the ground. He later presented Suthida with a bouquet and a gold badge. The Queen began flying in 2010 and has even served as co-pilot to the King on royal flights. This year's Nobel Peace Prize goes to South African human rights lawyer Navi Pillay. Kinilala siya sa kanyang pag-promote ng kapayapaan at international law. Ipinaglaban din niya ang mga biktima ng discrimination sa South Africa. Mula India, nag-migrate ang pamilya ni Pillay sa South Africa kung saan siya nag-aral para maging abogado. Gaganapin ang awarding ceremony sa Oslo, Norway sa December 10. Napunta naman ang Nobel Peace Prize in Literature kay Canadian poet and writer Anne Carson. Ayon sa award-giving body, she was recognized for her bold and inventive work that has created new forms for contemporary literature. Carson says she is thinking of ways to donate her prize money worth 12 million Swedish crowns or $1.2 million. kilala si Carson for her translations of classical

0: Traffic check ulit tayo sa elliptical road, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Halos 10 oras na delay ang medical evacuation ng isang sundalong Pilipino sa Ayungin, Seoul dahil sa umano'y panghihimasok ng Chinese Coast Guard sa lugar. Ayon sa Philippine Coast Guard, gumamit na naman ng water cannon ang barko ng China at sinubukan silang harangan. Sa kabila nito, matagumpay na nailikas ang sundalo mula sa BRP Sierra Madre at nabigyan ng atensyong medikal. Stable na raw ang sundalo sa ngayon.
1: Live stream ng Estados Unidos ang execution by firing squad ang former U.S. Army Major na si Nidal Hassan. Si Hassan ang namaril sa Fort Hood, Texas noong 2009 na ikinamatay ng 13 katao. Sa Fort Hood din gaganapin ang execution sa December 3.

0: 1945 pa nang huling nag-firing squad ang U.S. military. Agad naman kinondena ng ilang U.S. citizen ang public execution.
1: It's disgusting. It's childish. What's next, pay-per-view? I mean, this is just ridiculous what's going on. No one should have to watch this.
2: I think personally it's a bit inhumane just because, I mean, it's not something that needs to be shown live, especially we don't know if kids are watching.
3: That's extreme. That's very extreme in my opinion. I just think it's, for lack of better words, overly doing it.
4: On track si Hurricane Isaias na tatama sa Florida, USA. At posible raw itong lumakas ayon sa mga forecaster. Narito ang agenda report ni U.S. correspondent Paul Garilao.
5: Naghahanda ang Florida sa posibleng pananalasa ng Category 2 Hurricane Isaias na inaasahang mag-landfall sa Gulf Coast Biyernes. Nagdeklara na ng state of emergency sa mga apektadong lugar habang nagbabala ang National Hurricane Center sa mapanganib na storm surge, malalakas na hangin at pagbaha.
6: Execute your plan. Make sure that you are doing things like filling up your gas tank. Make sure you have enough water and non-perishable food to last for as long as power is out. If you're in the panhandle, assume that you are going to lose power.
5: Kabilang ang mga Pinoy sa mga naghahanda sa posibleng direktang pagtama ng Hurricane Isaias sa Florida Panhandle.
7: Naghanda ng drinking water, nag-stock na ready-to-eat foods like canned goods at iba pa. We'll make sure may sapat kami supply ng maintenance, medicines and other essential medications.
8: Ilan sa mga homeowners ay nag-i-install ng hurricane shutters sa kanilang mga bintana upang maprotektahan ang kanilang mga tahanan laban sa malalakas na hangin at ulan.
5: Si Edwin Elacion, isang elder ng Filipino Christian Church sa Pensacola, ay nakikipag-ugnayan din sa mga miyembro ng simbahan.
9: We make sure na we communicate at kung kailangan nila ng tulong sa grocery, sa mga tubig, we help them.
5: Habang papalapit ang bagyo, pinapaalalahanan ang mga residente na manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan. Para sa Agenda, Paul Garilao, Bilyonaryo News Channel, Pensacola, Florida.
4: At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating Ka-Weather BNC Resident Meteorologist, Benison Estereja. Benison.
10: Pinky, naging maulan muli sa maraming lugar sa bansa ngayong Biyernes dahil sa ITCZ o yung banggaan ng mga hangin mula sa magkabilang panig ng mundo at dahil din sa isa pang low pressure area na nasa loob ng ating PAR na nabuo lamang ngayong hapon. As of 3 p.m. namataan ng LPA, 520 kilometers silangan ng Northern Samar. Ayon sa PAGASA, hindi po ito magiging bagyo, subalit posibleng itong tawirin ang Southern Luzon at Visayas for the next 3 days. Kaya ka-weather, asahan pa rin ang maulang panahon ngayong weekend, yan ay sa kabila ng paparating na Super El Niño. Bukas, 10-10 o araw ng Sabado, asahan ng occasional light rains sa may Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora dahil sa northeast wind flow or malamihan hangin galing silangang Asia. Habang paminsan-minsan naman ang light to moderate rains bukas dahil sa LPA sa may Bicol region, most of Calabarzon at most of Pimaropa. For the rest of Luzon, including Metro Manila, bukas pa ng hapon o gabi, posible ang mga saglit na ulan at localized thunderstorms. Pagsapit ng Linggo, October 11, uulanin pa rin po sa halos maghapon ang Cagayan Valley at Aurora dahil sa northeasterly winds, gayon din ang mga nasa Katimugang Luzon, kabilang ang Metro Manila dahil naman sa LPA. Sa natitirang bahagi ng Luzon, posible pa rin ang mga isolated na ulan sa tanghali at hapon. Kaya sa mga ka-weather natin na plano maglaba this weekend, agahan na po ang pagpapatuyo ng damit at kung lalabas ng bahay, mainam pa rin kung may dalang payong. Sa Visayas at Mindanao, buong weekend po aasahan ng manakanakang ulan dulot ng LPA at ITCZ. Sabado ng hapon, may malalakas sa pag-ulan sa may Western Visayas, Negros Island Region, Cebu, Northern Mindanao at halos buong Caraga. Habang sa Linggo ng hapon, pinakamulan sa may Western Visayas, Negros Occidental, Misamis Oriental, Bukidnon at Agusan Provinces. Kaya ka-weather, patuloy na tumutok sa rainfall advisories ng PAGASA at mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pag-apaw ng mga ilog. Kaweather nitong Miyerkules, October 7, naglabas ang pag-asa ng panibagong advisory patungkol sa nararan

0: nasang malakas na El Nino. Ayon sa ahensya, posibleng mag-peak ang kasalukuyang El Nino bago matapos ang 2026, meaning posible na itong maituring na Super El Nino by November or December. Inaasahan din po na magtatagal ang current El Nino until the first half of 2027, meaning hihintayin pa natin ang pagsisimula ng tag-ulan sa Hunyo bago tuluyang humina ang El Nino. Ngayong October at November, 6 na lugar pa lamang ang posibleng makaranas ng tagtuyot dahil sa kakarampot na ulan. But in the succeeding months, parami na ng parami ang maaapektuhan ng tagtuyot, kung saan halos buong bansa na ang makakaranas ng drought by the end of March. Kaweather, hindi po biro ang epekto ng Super El Nino sa sektor ng agrikultura, enerhiya at kalusugan. Dahil bukod sa kakaunting ulan, ay sasabay pa sa buwan ng Marso ang panahon ng tag-init. Kaya Kaweather, patuloy na magantabay sa abiso ng pag-asa at ugaliin na po ang tamang paggamit ng tubig. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes. Ako po inyong Kaweather Benison Estarena na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Ramdam ang pananampalataya ng mga Pilipino sa Manila Cathedral. Ginunita kasi ang naging sakripisyo sa krus ni Hesukristo para iligtas ang sangkatauhan. Yan ang agenda report ni Betha Servito.
2: Ilang taon lang nakalipas nang unang masilayan ng mga Pilipino ang banal na tela na bumalot sa katawan ni Hesukristo nang namatay matapos siyang ipako sa krus na tinatawag na Shroud of Turin. Ngayong taon, muli itong ipinakita sa publiko para sa isang paggunita na nauugnay sa pananampalataya, kasaysayan at debosyon. Ang nasabing replika ng Shroud of Turin ay kasalukuyang itinatampok sa isang exhibit sa Manila Cathedral para markahan ang 50th anniversary ng kauna-una ang Holy Shroud exhibit sa bansa na unang ginanap noong October 2, 1976.
3: Sa Shroud of Turin, maalala natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At itong tela ng Shroud of Turin ay isang magandang halimbawa kung paano nananatili sa piling natin ang ating Panginoong Hesukristo. Of course, aside from the sacraments and Jesus present in all of us.
2: Ang original naman na Shroud of Turin ay patuloy na iniingatan sa Turin Cathedral o Cathedral of San Giovanni Battista sa Italy. Itinatampok din ang iba't ibang banal na authenticated replicas at relics na may direktang kaugnayan sa Passion of Christ. Tinatayang humigit kumulang 5,000 mga deboto na ang dumalo sa exhibit. Bukod sa mga taga Metro Manila, dumaragsa rin ang mga grupo ng mga deboto mula sa iba't ibang lalawigan at malalayong lugar.
4: Kompleto yung pagpunta namin dito kahit galing kaming malayo. Hindi naman lahat nagdinadasal na natatanggap, pero more on natatanggap talaga namin, kaya patuloy nananampalataya sa Diyos at kay Hesukristo.
2: Layunin ng 2 linggong exhibit na bigyan ng pagkakataon ng mga deboto na pagnilayan ang paghihirap, kamatayan at walang katapat na pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Mananatiling bukas sa publiko ang exhibit hanggang October 16 sa Blessed Souls at St. Jude Chapels sa loob mismo ng Manila Cathedral. Para sa agenda, Betha Servito, Billionaire News Channel.
5: Peru sets the night alight for BTS. Daan-daang fans sa bansa ang nagtipon to watch a drone show to honor the global sensation's first visit to the country. 150 drones were used to form images, including the group's official logo and the South Korean flag. BTS is holding a 3-day concert in Peru up until October 10th. Dadalhin naman nila ang kanilang Arirang World Tour dito sa Pilipinas next March. Matagal-tagal na rin nasa showbiz si Isabel Daza, but it took quite some convincing for her to enter the industry. Sa The Daily Dish ng Billionario News Channel, inamin ng kanyang mom na si Gloria Diaz na mas excited pa siya sa pag-aartista ni Belle kaysa sa anak. The former Miss Universe recalled a conversation she had with Belle and the practical advice she gave to the IT girl.
6: Anyway, she was doing a commercial with Manny Pacquiao at 3 in the morning. And she says, you know, we've done the scene 50 times already. This is not the life. I said, Belle, think of the money.
5: In the end, Belle found a way down to pursue life in the public eye and her education.
7: Kapag Miss Universe ka talaga, ganda ng mga anak mo.
8: Oo!

0: Oo naman. Oo naman.
1: Ganda pa rin ni Miss Gloria Diaz.
0: Mm-hmm. Kawawa naman yung ano-ano? Yung doon sa Ayungin show?
1: Oo, ano ba yun? Medical emergency, hinarangan pa. Sa teritoryo natin.
0: Oo, sa teritoryo natin. Kailangan ganun. Talaga yun.
1: At ang storya doon, sinabihan pa sila that there it's a medical emergency. And yet, they stopped, you know, the transfer of that Navy personnel doon po sa Sierra Madre. Kasi nga, medical emergency. Na antala daw ng 10 hours.
0: Mm.
1: Imagine.
0: Wow. Well, titingnan natin kung anong mangyayari dyan. Ang dami nating kailangan asikasuhin.
1: Mm.
0: Kung minsan iniisip ko, paano pa kaya talaga nagkakanda-ugaga ang gobyerno natin sa dami ng mga kailangan gawin?
1: Eh, ang dami din naman ahensya na nakatutok doon.
0: Oo nga, na hindi ginagawa ang trabaho nila.
1: Siya po nagsabi nun.
0: Hindi, totoo naman. May mga budget kayo. At tama yung sinabi ni Congressman Toby Tiangco.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi ba yung ini-interview natin sa memo, yung mga teacher na 17 years nang hindi nadadagdagan ang kanilang benepisyo.
1: Talaga?
0: 17 years.
2: My gosh.
0: Sila ang abonado, kulang ang mga classroom, 166,000 ang kulang. Ang pangako ng gobyerno is only 7,700 by 2027. 166,000 ang kulang. Biro ninyo, dinagdagan ng ilang bilyon ang budget ng mga congressman. Pagkatapos, ang mga teacher hanggang ngayon ay napakaliit pa rin ang kanilang sweldo. Gawin namang 50,000 yan a month. Kasi ngayon, 20,000, mas malaki pa yung sweldo mo sa driver mo.
1: Ikaw kay Ninoy.
0: Kay Ninoy, mas mataas pa yung sweldo ni Ninoy. Oh,
2: pero
0: dapat naman, di ba?
2: Oh.

0: nakikikanta lang ako.
1: Bravo! Ang galing!
0: Yeah, si Janella, magaling din siya. Pang-Broadway talaga.
1: Si Janella, magaling. Tsaka ikaw.
2: Hello, Erica, you sing so well.
0: Oh, very.
2: Nag-videoke po
0: that
2: kami kagabi.
0: That will be the last of it.
2: Oo, napakaganda. Hindi lang nakuha
1: song
2: yung duet.
1: Song and dance number siya. Oh, mga ano? 3 hours.
0: Grabe.
1: Hindi siya napagod.
0: More ba? 8 to 12 minutes.
1: 8 to 12 minutes. Pero sandali, sabihin ko lang sa inyo. Si Benison po, kung kailangan nyo ng rapper, pwede niyo po siya kunin. You can hire him.
2: Hey. Hire him now as your gift wrapper.
0: Oh, pero that was fun. Happy birthday, Miss Kate.
3: Happy birthday.
2: Thank you, Erica. Siya lahat ang ano, siya lahat talaga ang
1: taya.
2: Siguro may crush sa'yo yung may-ari nun.
0: Hindi!
2: Huwag natin kinain, ha? Lahat daw yung libre.
0: It was good.
2: That was such a revelation. Abangan sa memo sa Monday ang kabuuan ng lahat ng mga video na nakunan doon sa mga pangyanyari kagabi.
3: Tama, desisyon ko na hindi pumunta.
2: Ikaw, ito ang hepe ng Department of Iwas. Department of Iwas. Pinky Webb. Secretary Webb.
1: Of course.
2: Ang galing mo, grabe. I mean, talagang ano siya. She has mastered the art.
1: Alam mo na pagtatawagin ka.
2: Oh, nawawala bigla.
3: DPWAS. DPWAS secretary.
1: Alright, it's 77 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
0: Ako naman si Erica Christensen.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may angulo. At ang balita, my agenda.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: Ako naman si Dexter Cadillo. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: Magandang araw. Ako po si Attorney Trixie Cruz Angeles. Parating na po ang pinaka-aabang ninyong paghaharap namin ni Yusek Clear Castro.
1: L-O-L.
0: Sa Aganda.

0: yung St. Paul's. Side A, nag-ano ko ngayon, front act. Ginawa ng producer, hindi ba yung pangalan ko? Ginawang Nico Umali.
1: Naku.
0: Dumadagundong ni Oro.
1: Gabi.
0: Nabu. Bu. Ninamnam ko yun. Bu pala, ha?

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa na showcase. Karam na showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: So, anong gagawin ngayon?
0: Huwag protectional yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lahat siya nagagali sa akin. Pero magdodonate tayo ng Hassan Rizzi. Yung kay, ano, kay Abalos Forger. Balat kayo pala.
5: Okay.
7: Goodness gracioso! Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Line of defense sa bank transaction issues, copy-paste na raw ayon kay Attorney Lorna Capunon. Nilaglag nga ba ng VP si Hubby at ang kanyang daddy? Gcash sent na, gastos ni Vice Mayor Despicio na reimburse na, pero DILG Secretary

0: Tara de Mulya, worried pa rin daw sa kanya. Easy, easy, gaya ng turnover na swift but empty. Bakit pinagbabaklas ang dating opisina ni Senator Jenggoy Estrada? At nangakakamping, disappointed sa photo op ni VP Lenny, bakit? Ano ba ang inyong point? Share niyo naman yan! Live from the BNC studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatalk, veteran journalist fact-checker Mamichu Mamichu Villanueva. Ang musikerong abogado, attorney Jimmy Bondok. Ang kagawad na walang patawad magkomento, Jess Falsis. With our special guest, former Chief Presidential Legal Counsel, attorney Salvador Panelo.
1: Welcome back to Politico Talks, attorney Sal Panelo.
2: Thank you for having me.
1: Kaya again, we have the official spokesperson of former President Rodrigo Duterte. And up to now, still acting as a spokesperson for the former president.
3: With the jacket to prove it.
2: For the jacket to
1: prove. Oh, termo kami ni sir.
2: Regalo ni SBG.
3: Ano nakalagay? Spokes CPLC.
1: Oh, tapos naman ang anak niya, si attorney Paulo Panelo. Official spokesperson ni Vice President Sara Duterte.
2: Wow, like father.
1: Like son.
2: Like son.
1: Oh. How proud are you? As a father, how proud are you of Paolo?
2: Siyempre, palagi ka ng proud. Ang mga ama't ina, palagi proud sa mga anak.
1: Yeah, and product.
2: Regardless.
4: Buti kinuha siya ni VP after my suggestion. Joke! Di ba sinadjust ko dati when attorney Paolo was here?
3: So, ikaw na naman ang cause.
4: Baka narinig ni VP eh.
1: Oh, anyways, kanina nakikinig ko sa impeachment trial day 35. Kanina, natuto ko na isang word, bangga. Ibabangga ko si Attorney Panelo sa mga kapwa niya spokesperson. Usaping spokesperson pa rin, sabi ni Jose Claire Castro, quote-unquote, ang Pangulo hindi natutulog sa issue ng korupsyon. Siya naglilinis. Siya ang naglinis ng kalat ng ginawang nakaraang administrasyon.
2: Nakalimutan niya yata linisin ang sarili niya.
1: Ganon ka swift.
4: Ano bang dumi ni Jose Claire? Ano bang dumi ni Jose Claire?
2: Hindi, si BBM.
1: Okay. Pero si Attorney Claire yung kabangga mo dito, hindi si si PBBM.
2: Wala, hindi ko hindi si Aling Clara. Unused lang ako sa kanya.
1: Eh, siyempre, you speak for the alter ego. I mean you as official spokesperson.
3: Still,
1: you cannot dissociate the presidency from yourself, di ba? Anyways, ang sabi pa rin ni Attorney Claire, as early as 2018, alam na ni former President Rodrigo Duterte itong mga ghost projects because Congressman Andaya said it, pero wala namang ginawa. What's your take on this?
2: Wala. Kung totoo yan, di ginawa na nga yan. Ang problema, noong mga panahon na yan, hindi mo alam kung sino ang gumagawa noon. Dahil pag alam ni Presidente, pinakulong niya nga yung dalawang commissioner na classmate niya, di ba?
1: Sa BI, Bureau of Immigration.
4: Si Jokno, DBM, involved dun.
1: Hindi,
4: sa flood control. Yun yung expose ni Kong Andaya. Pinagbigyan ko nga lang dito si Jokno eh. Nung nag-guest siya. Okay. I was too nice.
2: Kaya dapat kung talagang totoo lang, demanda, pakulong natin.
4: Eh kaso namatay na si Kong Andaya.
2: Hindi.
4: The whistleblower.
2: Hindi lang naman si Kong Andaya ang involved, di ba? I'm sure maraming involved.
4: Abimar Construction.
3: Hindi, tsaka kung totoo nangyayari yan dati, bakit ngayon lang natin nakikita yung gaano kadaming nananakaw talaga sa kaban? Hindi naman nagkakaroon dati ng mali-maletang mga issue. Ngayon lang naman nangyari yan.
4: Well, PRRD said Kong Eric Yap was involved in interfering with the district engineer.
3: Like I always say, there's ordinary corruption and there's extraordinary corruption.
1: Yeah.
3: Yung nangyari dati, sabi mo nang okay, may mga konting nangyayari ganyan. From time immemorial naman yan, since time immemorial. Pero ngayon yung systemic na at the legislative level, pinagpaparti-partihan na ang kaban ng bayan, iba yon. It's extraordinary.
1: Pero let's ask the insider, yung Duterte administration, for 6 years makakasama kayo ni Presidente Duterte. What did you see during those days na naglilinis din si Pangulong Duterte at that time?
2: Basta alam mo sa kanya, pag may na...
3: Whiff.
2: Narinig siya na kahit na anong katiwalian, tinatanggal niya eh. Yung iba, yung akala niya na nag-resign, hindi totoo yun. Talagang tinanggal yan. Ang iba, ayaw niya lang maibaras. pinapa-resign na lang.
1: Yan, natatanda ko, may kinuwento siya, sinipa pa daw niya sa pinatawag niya sa palasyo, sinipa.
2: Oo, oh, totoo yan.
4: Eh, hindi naman niya napakulong si Kong Eric Yap. I would have to disagree with Attorney Jimmy. While I agree, right now, it's systemic. It was also systemic noon. Apo chair, si Eric Yap noon eh.
1: Can...
4: Manny Pacquiao, already revealed. Flood control, rock netting. President Duterte said, nakikialam si Eric Yap sa district engineer. Walang ginawa.
1: Kaya nga, it's an accumulation of the past administrations na naging, kaya naging systemic. Hindi na bago sistema, kaya systemic. Anyway.
2: Actually, yung corruption nun, ever since may corruption eh. Sa panahon pa ng Kirino, di ba?
1: Yeah, yeah.
2: Lumaki lang ng lumaki.
1: Kaya nga sinasabing systemic eh. Anyway, now let's go sa mga kaganapan sa impeachment. Kasi si attorney, your fellow kompanyera, Lorna Kapunan, said, copy-paste na lang ang mga statement ng defense team. Eh, lagi kang nasa prosecution, di ba, sa impeachment trial, lagi kang nakikita, doon ka present, ever present.
2: Hmm.
1: Bisa nakuna ka pang naantok na rin tulad ni Congressman Navante.
2: Si Congressman Navante, naawa naman ako eh. Oh, binabas nila. Eh, nakatulog eh. Anong magagawa mo?
3: Hindi natutulog si BBM, pero si Kong Benny natutulog.
4: Oh, wow! Bakit hindi natutulog si ano BBM?
3: Hindi, sabi, di ba? Hindi lang natutulog si BBM sa paglinis ng korupsyon.
1: Oh.
3: Pero si Benny tulog.
1: Joke
3: lang ako.
2: Anong...
1: Sabi ni Kapunan, naniniwala ka ba sa kanyang observation na cut and paste daw ang defense panel sa kanilang mga no, cap?
2: Bakit cap? Paano niya pinaniwala?
1: Parang inuulit.
4: Objection.
1: On the same grounds.
4: Misleading. Irrelevant. Competence.
2: Ibig sabihin, may reason kung bakit sila nag-object.
1: Eh, yung comment niya na para daw nilalaglag na daw ni... Ni Vicky Sara ang mga kasawa niya, si Manz Carpio at si former President Stara, former Duterte.
2: Bakit naman nilalaglag?
1: After she denied her connections to their bank transactions.
2: Eh, sabi niya,
1: di ba, walang alam.
2: Eh kung wala naman talagang alam, anong magagawa mo?
1: Oh, para daw nilaglag. Yun ang sidebar comment ni Attorney Kapunan.
4: Let's clarify the context.
2: Kontrabida yun eh.
4: Attorney Michael Poa said na the VP doesn't recall having those bank accounts. So, does that mean only President Duterte opened such accounts? That's the implication.
2: Yung joint?
4: Si Attorney Poa nagsabi, ha?
2: Yung joint? Yes. Eh, talaga naman, eh. Ang, apparently, dun sa lumalabas sa testigo, present lang si Inday nung, kasi requirement yata yung pag-joint account. Mm. Pero the rest, wala talaga.
1: Mm. Doon sa manager's checks, di ba?
2: Kasi hindi naman siya kailangan eh. Kung may transaction yung isa, hindi naman siya kailangan.
3: Kasi pwedeng Rodrigo Duterte lang eh. Mm. Or Rodrigo and Sara.
2: Hindi ba that's the reason why? Remember yung Trillanes? Ako abogado doon eh.
4: Mm.
2: Kaya hindi binuksan yun. Kasi sabi ng banko, isa waiver, isa, kailangan dalawa ito.
4: And...
2: Dalawa ito.
1: And or.
2: Oh, and or yun eh. Kaya dalawa.
4: No,
2: kaya,
4: but sasabi na kailangan dalawa eh.
2: Kaya hindi maibigay ni, hindi maibigay ng banko sa kay Trillanes.
4: And meron ka lang pirma ni President. Wala kang pirma ni VP.
2: Oh, hindi ko nga alam na joint account yun eh.
1: Ah, okay.
4: Yung pala yun.
2: Kaya nagulat nga, pati ako, ganun ba? Kaya.
4: But after all of this time, confirmed pala na may account. BPI Julio Vargas.
2: Pero, siguro, alam mo, pareho ko rin. Yung anak ko kahit na hindi alam, ginagawa kong end or. Just in case ko, anong mangyayari sa akin, meron ka. Diba?
1: Pero ako nung nag-end or ako sa anak ko, present siya. Kasi nagpirma rin siya dun eh. Kukunan din yung signature niya eh.
2: Ako hindi. Pag-end or ako. Pero ako, ano yan dati? Mas pera ako.
3: Hindi, I was gonna say, ganyan-ganyan sa amin.
2: Tatay ako, ipayaman na yan. Para sa'yo yan.
3: Oo. Okay. When my dad died, makwento ko lang, doon ko lang nalaman na meron pala kaming joint account yung isa sa pinapapirma siguro sa akin. And in fact, he had a manager's check to ensure na, kasi he was dying eh at that time, no? So, it's estate planning. It's I think it's common use.
1: Yung nangyari doon sa manager's checks, di ba? Meron si Duterte ng pirma, pero si Sara wala. Anyway, another na brought out sa the hearing doon sa impeachment trial, how about the transaction links of BP Sara and Manz Carpio to Chinese entities like, ito nagtatalo ka nung how do you pronounce it? Kale.
3: Parang kale.
1: Oh. Is that considered treason, sir? Yung sa Chinese,
2: hindi
1: ano?
2: Hindi ba yung issue ngayon eh, hindi lang pala China, kung hindi iba pang mga
4: Ukraine,
2: countries. Ibig sabihin, legitimate yung...
4: Kazakhstan.
1: Yung Ukraine and Kazakhstan, yung money laundering. Ito talagang sa ano yung sa Chinese na...
4: 193 million.
2: Ano bang transaction doon?
1: Exactly. Banana chips yun eh. Banana chips production.
2: Pagkain.
1: Oo, banana chips production na multi-million and yet 30 employees lang. And kanina lumabas, naging 8 employees na lang.
4: For dalawa.
1: Oo,
2: sabi ka muna, yung Jetco, kanino ba yun?
1: Ayun nga ang question mark.
2: Kanino ba talaga yun?
3: Hindi pa malinaw.
1: Hindi pa malinaw.
3: Hindi pa malinaw.
2: Ang parang, ang pagkakaalam ko dyan, itong, hindi ba si Jaime Cruz? Hmm. Palaging na i-involve.
4: Kasi
2: siya, siyang may-ari ng ano eh. Ang pagkakaalam mo, like for instance, yung Jollibee.
1: Yeah. Hmm.
2: Pag-aari niya 60%. Yung 40%, akala nila, kung 60-40 siya palaging, ganyan siya magkukunin niya ang Jollibee, sa kanya yung 60. Yung 40, binibenta niya sa 20 to 40 people. And I think, Inday, or kung sino man, si ano, Mans, isa lang out of the 40 ang share. Walang nakakaalam siguro nun.
1: Yung sa franchise.
2: Kaya akala nila, yung 40% sa kanila yun. Ganun ang style nun eh. Basta sa akin, 60. Bahala kayo. Kaya ang dami nagko-contribute ng share, bumibili. Kasi,
4: kung so, dapat pala isang pina si Dr. Jaime Cruz.
2: Ay, nasa sa kanila defense.
1: Pero hindi na brought out yun, yun sa cross-examination, di ba? May direct, may cross-examination. Bakit hindi na brought out
4: hindi yung... Hindi nilalabas ng defense.
2: Hindi, ang mahalaga dyan, kung, yung, di ba, parang issue, diversion. Remember yung kaso ni Tony Boy Florendo? Inabserto siya ron. May share siya. Pero sabi ng korte, ah, hindi, kailangan. May control ka, may management ka. Kung share mo lang, wala yan. Inabserto siya. He was acquitted of that.
1: Okay.
2: Kaya may president na dyan.
1: Kaya dapat ilabas ang defense yan.
4: But was Tony Boy a public official?
1: Oh, yeah, congressman.
3: Congressman.
4: Yeah. Ano, yung 1%, sabi ng Supreme Court, wala yun.
2: Wala yun.
4: I doubt that. Sorry.
2: Absurdo. Di mo ba nabasa yun?
1: Sandigan Bayan.
4: There are many other decisions.
1: Kasi convicted. Acquitted.
2: Kinundik siya, pero inacquit siya.
4: No, but that's a criminal case eh. This is an accountability case. So, apples and oranges. Sorry, I have to disagree.
2: Even then.
3: Eh, pero alam mo, we have to stop that argument, no? At kasi at some point, kailangan may batayan tayo. We're still using the criminal nature of this eh, as yung sinabi nga sa...
4: So are you saying, Attorney Jimmy, proof beyond reasonable doubt ang standards?
3: No, we've already established that na si Enrile sinabi na clear and convincing. But at the same time, hindi natin pwedeng i-invoke yung criminal aspect when convenient and then hindi when it's not convenient.
4: Well, ako personally, I'm not invoking the criminal aspect. Kasi, I'm just invoking the sal-in.
3: Hindi, kasi aspect. Kung last na, no, kung gagamitin lang natin kasi yung precedent, ang lahat ng impeachment cases lang, napakanipis ng paghuhugutan natin ng jurisprudence.
2: Saka alam mo, nakakatawa yung palagi pinagpipilitan. Hindi criminal. Pero ang ginagamit, rules of court.
1: Yes.
2: Lahat ng proceedings, criminal. Oh. Lahat ng estilo, pati yung mga judge, lahat. Ganun.
1: Saka mga precedent cases, ini-inbox kra, Supreme Court, di ba? Oh. Kaya pag may Supreme Court, sides. Na, ano na.
4: Well, si Chis lang yun.
1: Pag may final and executory na, no more questions asked. Anyway, let's go back to other... Sa impeachment trial 36 pa rin. Na-flag.
2: You have 2 minutes, I'm still proceed.
1: Okay.
4: Parang anyway, outside, hindi happy ah. Sa Quezon.
1: Kakampi, di ba? May biniro siya kanina si Presiding Officer Chis Escudero. Kakampi nyo na yan ha?
2: Pero okay din naman yung testigo yan, ano?
3: Oh. Cabrera.
2: Ang makasaysayang Brero. Loko rin.
1: Kaya nga, kami ni Senator Chis, kakampi nyo
2: pero
1: na
2: yan ha? Pero in fairness to Congressman Juan Bel, talagang ganun siya eh. Yun ang pinaka-natural niya, smiling, social. Witty, elegant, ganun talaga siya. Wala ka naman
4: gagawa.
2: Tsaka, baka hindi nila alam kung sinong aba nito.
4: Ay.
2: Magna cum laude, bago mag-law, magna cum laude sa law, top notcher, number one. Magaling.
1: Hey, tsaka, guess
2: namin, mana yung anak.
1: Guess namin last week si, ano, si Congresswoman Luistro. May yung R talaga daw niya malambing. Meron siyang typical R.
2: Hindi, kahit na ordinaryong kausap yun, ganun talaga yun.
4: Yeah. May accent.
1: Oh. Anyway, another issue na lumabas sa impeachment.
2: Sabi niya nga eh.
1: Ano?
2: Can you blame me if I'm sassy?
4: Wow!
2: Give a light.
1: yung ano, na flag, na yung sinasabi ko kanina na yung 41.7 million sa manager's check. Di ba? Na-flag yung kay Mans Crapi na floating daw yon. Yung tinikling na, pero ang correct term pala doon sa tinikling.
4: Kiting.
1: Check kiting. Kasi pino-float muna.
2: Crapi ba yun? Okay, Presidente Duterte yung
1: Ayan, manager's check nga pala. Oh.
2: Manager's check sa joint account yata yun. Oh, yeah, account yata ni PRD yun.
1: Yung kinikling na sinasabi. Oh, oh.
4: Joint account ni President.
2: Ang MVP. Hindi ko alam, not, ano ba yun? Na good ba yung manager's check na 47,000? 41,700 plus. Mm. Parang hindi ko narinig kung na good yun o hindi.
4: Never. Laging nag-steal. Tapos, rinivenue nila.
3: Hindi, siguro paliwanag lang natin. Ang ginagawa daw nila, may scheme daw na kapag kumuha ka kasi ng manager's check, mawawala na yun sa
2: siyempre,
3: bank account mo.
2: Mawawala na sa account mo.
3: Tapos, para hindi na raw ma-declare. So, ang sinasabi nila, ginagamit daw for concealment, of course, which I don't believe. Kasi there could be many reasons. We'll wait for the cross. Pero unang-una, pwede yung estate planning yan. Like I said, with personal experience, ang tatay ko, naglagay ng manager's check to ensure that we'll be okay when he goes.
1: Attorney Jess.
4: Eh, well, of course, I doubt that because they only did it for like 12 consecutive months. It stopped. That kind of scheme stopped.
3: No, I'm just saying it could be... That's one of the examples I'm just saying.
2: Pero teka
4: muna. But just based on your argument, if President Duterte is getting older and based on estate planning, he should have continued that
2: practice.
4: Teka
2: muna, sandali lang. Eh, hindi. Parang hindi, wala namang evidence na yung manager's check na yon after maging stale, ganun uli ang ginawa.
4: Ay, ganun ulit. May testimony.
1: Parang, yeah, yung parang repetition.
4: Pahulit-ulit.
1: Pahulit-ulit. Kaya nagkaroon ng ano.
3: Tumigil, di ba?
1: Kaya,
4: after 2 to 3 years, tumigil. Oh. At, well, hindi ko towards, no? I'm sure you would object. But the forensic expert said, nag-transfer yung modus ng concealment into insurance.
1: Oh, yes.
3: Yeah, but so, you have to understand that there insurance. Is just one out of many other possible explanations.
4: Plausible reasons.
1: Teka muna.
2: Ano pa, sabi nga, hindi ba yung latest ngayon? Undeclared.
4: Wealth.
1: Undeclared.
2: Teka muna.
1: Mas-subdidisi kayo, ha?
2: Teka muna. Undeclared.
4: Undeclared.
2: Undeclared. Tapos unexplained. Doon sa undeclared, teka sabi ko, saan galing itong mga figures na ito kung hindi pala dineclare sa salin, dineclare sa, di ba? Sabi ko, saan nang galing to? Anyway, assuming na nandyan, sabi niya, unexplained. Hindi naman niya sinabing ill-gotten. Unexplained. Pwede mo ipaliwanag kung bakit meron kang gano'n.
1: To protect you guys from Ad Catalan, ito, let's go outside the impeachment trial. Pero may impact pa rin sa impeachment trial. Si Senator Mark Villar, nag-jump na to the majority.
4: The favorite senator.
2: Alam mo, pinagtanggol ko yun.
4: Okay. Attorney Jimmy.
2: Pinagtanggol ko yun kasi how can you blame him? Alam mo yung baril, nakaumang sa ulo ng lahat ng mga senador, whether minority o majority. Yes. Eh talagang babaliktad at babaliktad.
4: But he's doing it with eyes wide open. Nali. Tapos commission on appointments. And then public works committee chairperson.
2: Pag nilagay mo sarili mo doon, at buong pamilya mo dinima, can you imagine dinimandi yung nanay, tatay, kapatid, another kapatid, at siya. Ay, talagang bibigay ka.
4: Eh, false naman yung valuation.
2: Pagpamilya na ang ano mo, involved, sabi nga ng iba na pagpamilya.
4: But the case is legit, ha?
2: Talagang
4: the case is legit.
2: Nakaplano na lahat yun. Talagang uubusin lahat sila.
1: Pero meron pang isa pa na looming, either man or woman, pero sabi niya...
2: Tatlo!
1: Tatlo ba?
2: Tatlo.
4: So, gusto mo na kayo? Gusto mo na kayo? Mas madami pa sa akin.
2: Yung isang nakakulong daw.
4: Lalaya. Pag lumaya, magma-majority.
2: Oh. Yeah, tapos may dalawa pa.
4: Okay, pareho tayo doon.
1: So, are you happy? Mo, are you happy with that?
2: Not that I'm happy.
1: Threshold?
2: I'm not surprised at all.
3: Yun, it's expected.
2: Yeah. It's been there. It's the design. In fact, ang design talaga is no election. Oh, yan talaga ang katotohanan.
4: Iba-usapan naman yan.
1: Aninong design yan? Quote-unquote.
2: The brains behind all this impeachment, pagdemanda ng bribe, at lahat, baba ng threshold at yan.
3: The name that can't be mentioned.
4: Let's exhaust yung tatlo. Sorry. So, isa na nakakulong, di umano, pag lumaya, majority. So, sino pa yung dalawa? Based on your assessment. Sabi mo,
2: hindi
4: may
2: assessment.
4: Dalawa pa.
2: Yun ang narinig ko na maniniwala ko.
4: Yes. So, ano pa yung description ng
1: kasi
4: dalawa?
1: Kasi lagi siyang nakatambay sa Senate eh.
2: Hindi ko na maalala kung sino
4: yung
2: dalawa.
4: Yung isa ba ay ano? Kapag nasa abroad, pag umuwi at may sakit, gagaling.
2: Yung isang yun, kasama yun.
4: Ayun, pag may sakit, tapos gagaling, majority na.
2: Oh, yung isa.
4: Ah, yung pangatlo,
3: bago
4: sino?
3: Bago lang natin i-end yung topic ha. Dito lang kami medyo nagkaiba ni Atty. Sal ng opinion. Dahil para sa akin, kahit pamilya, kahit ano pa yung nakaumang dyan, pag senador ka, dapat sundalo ka ng bayan. And your weapon is your pen.
2: Yan ang general rule.
3: Akin lang yun, ha?
2: Yan ang general rule, pero ang nangyayari sa Pilipinas, talagang exception to the rule yan. Pag ang pamilya ng nakataya, talagang bumabaliktad.
1: Oh, ito ang isang common question ko sa inyong tatlo.
4: Wait, super juicy eh. Dahil nasabi na ni Attorney Sal. At si Attorney Sal nagsabi nito tungkol kay Senator Mark Villar na pag nakambang na sa pamilya. Ang kwento kasi sa akin, si Senator Mark Villar, hindi daw niya kaya makulong. That's one. Yung isa naman, yung kapatid niya, ang sabi, ay confident ako. Wala namang makakaso sa akin eh. Sabi nung isa. Mm. So kaya naghiwalay. Mm.

0: Fiery down na demeanor ni Vice Mayor Respicio, patok o putoko?
1: Attorney San, kasi patok ba yun o putok? As
2: ano
1: a lawyer.
2: Ba, ano na nga ba ito?
1: Pag-agree.
2: Pag-agree, patok.
1: Oo. Ang putok, you don't agree.
3: Disagree.
2: Ano yung sinasabi niya?
3: Okay ba yung conduct ni Harold Respicio?
1: Vice Mayor of Isabela.
2: Ako, I will advise him. Stop calling attention to yourself. Kailangan, relax ka lang iyo. Bata ka pa. Marami ka pang pararatingan.
1: So, putok.
3: Medyo,
2: relax ka lang.
1: What a good advice. Attorney Jess.
4: Well, wow, I agree with Attorney Sal. Siyempre, putok, no? Hindi kasi alam ng karamihan, no, na may context yung pagsigaw ni Attorney right. Harold Respicio. And it gets worse if you know the context. The context is may nag-privileged speech na babaeng counselor or sangguniang bayang member nung kanyang council at criticize si Harold Respicio for being absent, wala sa Sakuna, wala sa Rina Mercedes, mas nasa National. So, eto si Harold Respicio, change topic. Pagkatapos ng privileged speech, biglang binanat niya yung tobacco excise taxes, kunwari anti-corruption advocate siya. So pinagsisisi niya yung mga barangay captains na magnanakaw daw yung mga barangay captains. Conduct unbecoming of a public official, conduct unbecoming of a lawyer. Kung ako na-suspend, I'm not afraid to say I was suspended. Mas dapat suspended si Attorney Harold Respicio.
1: Okay, Attorney Jimmy.
3: Ako, para maiba lang, patok ako. But I have different grounds, no? Pinanood ko kasi yung other videos na kalakip nun, like you. At ang nakita ko, in-explain ni Harold na mas mabuti pa na dito tayo nag-aaway kaysa sa labas kasi pinasusundan na raw siya. Yun ang sabi dun sa video. Sabi niya, alam ko na isang beses may nagsustalk na sa akin pero hindi ako natakot. So, I think what he was saying na let's resort to parliamentary procedures imbis na nagsusunuran tayo sa labas. Kaya tama rin, in the sense, na doon niya na nilabas yung sama ng loob niya imbis na makipagpatayan siya sa labas. Oh, tama din, di ba?
1: I understand, Attorney James, kasi makakasama sila ni Respicio.
4: No, sa mga rally.
3: Look, by the way, ako medyo hindi ko gusto yung ganyang mga patutsada dahil I medyo gusto kong gentlemanly procedures. Okay. Pero may point yung ginawa niya.
1: Anyway, his behavior is inexcusable. So let's go to headline number 2.
0: Headline number 2. Dating opisina ni Senator Jinggo Estrada, malabear unit na matapos baklasin ng mga gamit from ceiling to flooring. Personal na pera naman daw ni Senator Estrada ang pinampagawa noon. Ang pagbaklas sa opisina ng pro tempore, patok o putoko?
1: Unahin ko, Attorney Sal, is this patok o putok?
2: Palagay ko mali.
1: Mali. So putok.
2: Mali yung ginagawa nila. Pwede mo namang tanggalin ng hindi mo. Unang-una, kung gastos nga naman yun, kailangan itanggalin mo ng maayos at isoli mo na lang sa kanyang ibang gamit.
1: You mean to Jinggoy?
2: Yes.
1: He has the right to remove them.
2: Kasi sa kanya namang... So, alam mo, yung opisina kasi ng gobyerno, gastos ng gobyerno.
1: Yes.
2: Pero kung sumapagindahin, kagastosan mo.
1: Out of pocket.
2: O, ano ba naman yung isoli mo? Wala naman mo.
1: Eh, but pati toilet, pati yung mga tiles ng gas, pati yung mga ilaw.
2: Kaya nga, kumbaga parang ano yan, nasa kapangyarihan kami, kaya wala kayong magagawa. Parang ganun ang dating.
1: So, patok. Hindi putok.
2: Patok.
1: Patok kasi he agrees it must be returned to the one who spent for it. Senator
3: okay.
1: Jinggoy.
3: Well, akong appreciation ko sa... Ako na ba?
1: Oh, patok o putok?
3: Ang appreciation ko is putok yung ginawa nila dun sa opisina.
2: Mali yun.
3: Dun sa pagbaklas.
1: Hindi, si Jinggoy
4: si
1: nga
4: Jinggoy yung nagbaklas, ha?
1: Oh.
2: Ah, siya nagbaklas? Oh. Mali, akala ko naman.
3: Siya ba nagbaklas?
1: Yes!
4: So, here's the facts, ha?
3: Okay. Hindi ko alam, ha? I thought they were clearing it because Tito Soto was going to occupy.
4: The sixth floor is the office or the floor for Senate leadership.
1: Senate President,
4: pro tempore, etc. So, Senator Jinggoy, nung dating, majority, he was pro tempore, so he was occupying that office. So, nung he was being asked to vacate, kasi hindi na siya pro tempore, binaklas niya lahat.
3: Well, I appreciate the update. In that case, kanya namang opisina yan. But I would not comment anymore kasi obviously I don't know enough about this. Basang sa akin, sana hindi nila makalimutan lahat ng mga masasarap na kainan na nangyari doon. Na lahat sila were always welcome tuwing may mga maiinit na usapan doon ng mga bonding times nila.
1: Ito pa,
2: further. I revise ko yung akin. He may be entitled to the improvements. No? Yeah. Pero kung ako yun, bakit mo pa naman tayo? Bigay mo na.
1: Donate mo na lang. Donate mo na lang.

0: You are still watching Politico Talks sa Billionaire News Channel, sa Politico Talks Facebook page at sa Abante Online. Pag-usapan natin ang presko ni VP Sara para sugutin ang mga alegasyon ni Gracioso. Kanina nakatatawa tayo sa Gracioso ni opening ni Abet. Sir Attorney, ano po ba yung sabi na pasa daw sa polygraph test ito si Gracioso sa NBI?
1: Walang problema niya.
2: Pakadali naman sabihin niya.
0: Patutuwa
2: niya, talaga puro kasi nungalingan niya. Paano si Madriaga din niya?
3: Walang evidentiary value.
2: Wala. Ang alay detector test.
0: Pero natutuwa ako sa anak mong si Paolo Panelo. Mataray din.
2: Oh, bakit?
0: Di ba yung mga banat niya kay Attorney Claire, yung mga rebuttal niya, grabe.
3: Manghang.
0: Maanghang din. Nagbibiro nga kami, kasi dapat kaya nga nakaganito ako kasi we are trying to reenact the impeachment dahil si Claire Castro nakaganyan, si Luis nakaganito.
1: Para baste ako.
0: Pero kalaban, yung nakalaban ni Paolo, yung mga nakaganito.
2: Talaga.
3: Eh kahit na si Attorney Poa, nakagalitan ni Attorney Paolo Panelo.
1: Pero goods na sila.
0: Oo.
1: Diba, mo palakihin, goods na eh. Eh talaga eh.
0: Ano masasabi mo doon sa anak mo? Sa pakikipagbanggaan.
2: Mabait pa yun.
0: Oo nga. Alam ko gentleman
3: mabait
0: siya. Oh.
3: Mabait pa yun sa lagay na yun.
2: Mabait pa yun. Di mo pa nakakita ang ano nun. Ang pangil nun.
3: Kailan kaya lalabas ang pangil?
0: Pero mabalik tayo kay Gracioso. Do you think merong sinasabi na demolition job? Sabi nga ni Paolo na may demolition, yun ang kanyang role, demolition job against BP si Sara.
2: Eh, totoo naman yan. Hindi lang kay... Hindi, Sara, di ba, pati sa tatay, sinisiraan niya rin.
0: Oo nga. Eh, bakit ganun lang siya lumabas? Sabi nga ni Attorney Jimmy, ikaw ang magsalita niyan.
1: Exactly. Kasi kung totoong mabigat yung dala-dala ni Gracioso, bakit ngayon lang siya lumabas? That would have been the most damning piece of evidence. Tapos, parang nabubulag tayo at nabibingi tayo kapag may evidence against what he says. Like nung sinabi niya yung April tsaka September 2019 na kay Jeffrey Tupas. Pero wala naman pala sa bansa yung tao. And yet, we quarantine that na parang, sige, pakinggan natin yung iba pa. Dapat dun palang makita na natin na walang kredibilidad yung tao na to and move on to better witnesses.
2: Di ba yun? Di ba yung sa Marinduque, sabi niya, nandun si Inday Sara sa...
1: Oh, wala Kulais. Naman.
2: Wala naman pala. Naman. Isa pa, yung tsokolate. Oh. Allergic
1: si PRRD.
0: Teka muna. Mas tiwala ko sa Tweety Bird ni Attorney Jesse.
3: Ano-ano? Kung demolition job ba si ano?
0: Hindi, mga...
3: Gracioso?
0: Sa sinasabi ni Tweety Bird sa'yo, mas tumatama pa kasi kay Gracioso.

0: Hitting average niya, napakababa.
1: May I add a question for Attorney Jess din?
2: Yeah.
1: Naniniwala ba kayo kay La Gracioso? Meron bang, ano? Meron
2: ako hindi. Kayo... Actually, may mga discussion sa prosecution panel if isasabpina ba or tatawagin si Gracioso. Meron siyang mga minority na advocates na isabpina siya. But the majority, and I'm not saying prosecution ako ha, mga Tweety Birds lang to like Mami Chu said, no? Ang discussion sa prosecution, thumb down si Gracioso, wag isabpina.
1: So,
2: kasi
1: si,
2: pampagulo lang.
1: So Trillanes tsaka Gracioso, parehong hindi pinatawag ng prosecution.
2: Ay, well, iba naman si Trillanes ha. Mas pabor ang prosecution sa kay Trillanes.
1: I know, hindi yun ang narinig
2: not
1: ko.
2: In terms of sabpina, not in terms of testifying, but in terms of love na love ng prosecution panel si Sentry.
0: Ako, iba tingin ko dun eh. Parang siyang pinalabas
3: sasabog,
0: talaga.
3: Sasabog ang testimonyo no, kung sinalang mo yun.
1: Si Trillanes o si
2: Gracioso?
1: Trillanes.
3: Si Trillanes. Well, Madriaga, Trillanes, Gracioso.
1: Sama muna si Bicoy sa Sen.
3: Lahat sila.
0: Teka, gusto ko ma-recall.
2: Duda ko doon sa Trillanes part.
0: Gusto ko ma-recall yung nangyari in the presidential campaign ng 2022, di ba? Si Trillanes sa confrontation kayo sa bangko. Ano talaga nangyari doon?
3: Ganito ang nangyari doon.
1: Yan, yan, yan.
3: Di sabi ni PRD, galit siya kay Trillanes, sabi niya, wala makong pera. Magkano ba pera mo doon? Sabi niya, basta alam ko, wala pang ilang libo lang. Sabi ko nga sa kanya, tinamaan ka ng magaling. Eh, kailangan mo ng pera para manalo ka presidente, wala kang pera. Tawa ako ng tawa. Anyway, so sabi niya, pipirma ako ng waiver. Oh, madali sabi, di ginawa ko. Pagpunta ko ron, di sabi ng mga bangko, sir, hindi naman pwedeng ilabas to. Ako, bakit? Eh, joint account, sir, and or ito. Kasi pag nilabas namin yan, eh baka i-demanda kami ng mga depositor. Baka mag-bankrun kami rito kasi kung joint account, wala namang pirma yung isa, ba't mo nilalabas? Mm. O, madali sabi, pagdating nung mama, sabi niya, Attorney Panelo, nasa yung waiver? Ba't sa akin mo hinihingi? Hingi mo sa kanila. Dipunintahan yung bank manager sa abogado. Can I have a copy of that? Sabi nung mga bank lawyer. We're sorry, it was given to us. It's now within the bank secrecy law. Hindi namin naibigay. O, di balik sa akin. Attorney Panelo, wala na akong kopya. Akin na akong kopya. Tatlo lang kopya ko sa kanila, akin, saka sa media. Punta ka sa media, kumuha ka doon. Asal na siya.
1: Ay, sabi
3: niya. Tapos punta siya. Oh, may waiver na. Ilabas niya na. Sabi sa kanya, sir, I'm sorry, we cannot release. Kasi yung...
1: Joint account.
3: Joint account to. Walang pirma yung isa. Saka isa pa, sabi niya, ibang klaseng waiver ang hinihingi sa amin eh. Ang kasing nakalagay doon, certify that at no time, from the time of the opening of the account until this time, na may 200 million as claimed by this man.
0: Okay. I'm getting the impression that you are going to testify for the defense panel on that particular ano.
2: Wow!
3: Abay, kung patawag nila ako, bakit naman hindi?
0: So right now, wala pang ganong plano?
3: Wala.
2: Ay, ang ganda ng hunch ni Mami Chu, ha? Pwede.
0: Oo, yeah.
2: Pwede.
0: Kasi ngayon ko lang, kaya nga tinanong sa kanya, ano ba nangyayari? Kasi nagkutugma, di ba? Nababak
3: nga
0: sa
3: kaya
0: mga...
3: Kaya nga, di ba sabi ko sa statement ko, lahat ng mga allegasyon ni Renegade Rebel na yan, hindi inuulit-ulit niya, puro kasinungaling.
2: But I have to ask Attorney Panelo, ha? Siyempre, baka masabpina ka nga.
0: Uh-huh.
2: Ang cross-examination question sa'yo ng prosecution, nakikita ko na.
3: Sige, kunyari, ikaw ang prosecutor.
0: Oh, yeah. Play it out.
2: Okay.
0: Play it out.
2: Love this. One. Uh-huh. On record, sabi ng defense na, yun nga, VP Sara does not recall opening accounts. Because, ang sabi ng defense, that yung mga pag-open ng time deposit, yung pag-ano ng manager's check, yung account daw, and or.
3: Correct.
2: Meaning, President Rodrigo can act alone.
0: Oh, yeah.
2: May ganong defense, ha? Oh. Na even without the signature of Sara. Attorney Jimmy said that kanina,
1: meaning,
2: in the beginning of our show.
1: Meaning, account siya ni PRRD.
2: Yes. Oh. So, ang tanong ko, if it was true na sabi ng banko, we cannot give the account kasi solo waiver lang, akala ko pwedeng solo lang ni President Duterte to open a time deposit, to issue a manager's check. Solo lang.
3: Oh,
2: pwede
3: iba,
2: na.
3: Iba yung waiver ng joint and or. Kasi kahit ako, kung ako depositor, nirelease mo yan, na alam kong joint, talagang I will pull out all my money. Delikado pala. Palagi rin ako naka-joint.
2: Isipin pa yung ka-joint?
3: Kahit pa.
2: Oh.
3: From the point of view of depositors, pag pumayag ka na mag-release, na walang pirma yung isa, dahil ako, palagi ako naka-joint sa asawa ko, abay, delikado ito.
0: Ako,
3: sa tingin ko tama yung decision ng banko. Magbabankrun sila.
0: Okay. Pero bakit nga yung freely shared sa impeachment? Kasi allowed by law.
3: Ano?
0: Yung freely shared, yung mga bank records na yan.
3: Eh, kasi sabi nila, part of the exception daw, but being object ng defense.
1: By the way, kaya nila sinasabi ni Kapuna na copy-paste yung objections. Kasi copy-paste din yung ginagawa ng prosecution. Inuulit-ulit nila yung what we think on this side is a violation.
0: Oh, pero uulitin ko lang kay Attorney Sal.
3: Inuobjectan nga, pero payag naman doon si Escudero.
2: Oh, yun di ba? May mga...
3: Hindi, alam mo yung style ni...
2: May sinusustain siya.
3: Ang style ni presiding officer.
0: Gayahin mo muna.
3: I agree.
1: Sige, gayahin mo.
3: Gayahin nyo na muna. Pinalalabas niya yung mga objection na muna sa screen. Ibang klase rin kago ito. Talatang-alata.
0: Hindi, he has to give the both sides naman. Even the
3: more on the
0: side.
3: Other side.
2: Although kanina, ang na-flash, ang nag-violate, defense. Ang nag-flash kanina na violative, defense. Na-flash yung pangalan ng dalawang revenue officers.
1: Nung revenue.
3: Hindi ko na alam yun.
0: Sa susunod tayo ma-flash.
1: Pero aksidenteng aksidente naman.
3: Pwede ka muna, gusto kong pag-usapan natin yung 82 million, yung parang...
2: 820 plus million?
3: Hindi, yung 82 million ang pinaka-net income niya for so many years. Yung total.
2: 820, not 82.
3: 820 million?
2: Undeclared wealth. Sabi nung forensic expert na CPA.
3: Hindi, pero yung unang CPA sinabi, loan. 82 eh.
2: Isang year lang yata. Isang year lang
0: in-add nila through the years.
2: Yung 2022 to 2025, the incumbency of VP Sara, 821 million.
1: Pero it still holds. Unquote. It still holds the aggregate wealth. It's not wealth.
0: Okay. Anyway, ito kanina sa nabanggit mo na, bakit ang kung kanyo, ganyan kayo ka-confident yung defense is very strong, ma-acquit si VP Sara. And
3: hindi nila i-acquit yun. Kukonvict nila yun kahit na walang ebidensya.
1: Anong pecha? Anong pecha?
3: May ebidensya. Sabi ng spokesperson, December 16
2: daw. Napagalitan si spokesperson.
3: Meron pang nga.
0: Kaya itatanong ko.
3: O, isa pa. Yung isang senador, di ba sabi niya, bakit pinapagalitan niya yung mga abogado? Bakit hindi niyo in-advisan? In-advisan. Na bawal ito.
0: Sabi nga, lawyer
3: alam
0: ka.
3: Mo, immediately sabi ko, tinan mo itong judge na ito. Hinusgahan na talagang mali pala yung ginawa. Violation. Correct. Ba't ka pa nag-judge? Hinusgahan mo, hindi pa tapos ang trial.
0: Hindi. Premise pa din yung question ko. Kasi nabanggit mo yung Noel. Noel, ba't iniinsist na magkakaroon ng Noel?
2: Sa 2028?
0: Oo.
3: Kasi, pag nawala si Inday, iba ang tatakbo. On the assumption na si Baste, o si Bongo, whoever, ang tanong ngayon ng the brains behind, ito ba, pag naging presidente ito, ipapakulong tayo ito o hindi? O definitely papakulong tayo nito, itong grupong to. Pag si Lenny naman, saka si Pacquiao, ang maging presidente, tanong din ang brains, pakukulong ba tayo ni Lenny? Siguro, papakulong din kayo ni Lenny. Madalit sabi, kahit sino maging presidente, dahil grabe ang kasalanan nila, huwag na lang tayo mag-eleksyon. Let's continue being in power. Amend natin ang Constitution.
1: I'm on record as saying that I always have said that lahat ng ito is to perpetuate power. And the reason why nagalit ako dun sa pag-break ng threshold is maraming beses na tayo nag-break ng law, pero ito lang yung nagbe-break tayo ng law to perpetuate the Marcos power.
0: Attorney Jess.
2: Pero ang question ko sa Noel, bakit ang mga DDS senators hindi hinarang yung Noel na BSKE? Kung ayaw na ayaw ng mga pro-Duterte, ang Noel sa 2028, the first obstacle was BSKE.
3: Ano ba yung BSKE?
1: Yung barangay
2: elections. Kaya sinasabi ni Aimee Marcos, Noel sa 2028, dahil ginawang Noel ang barangay elections. Bakit hindi niya hinarangan? Bumoto pa nga. Ikaw, Aimee Marcos, in favor of the postponement of the BSKE. Tapos, ngangawa-ngawa ka ngayon na Noel sa 2028. Come on.
1: Pero with due respect, hindi yan yung ano lang yung argument that immediately you can assume na porke hindi nila sinuport yung sa barangay
2: But their argument kasi is maybe fixed by law. Kaya daw Noel sa 2028, why it's possible is because the constitution says the election for the president is every May 2nd unless fixed by law. Ganun din sa BSKE, unless provided for by law. So the first obstacle that they should have put was to
1: let's just be fair, ang barangay elections have been routinely suspended for many occasions dahil iba naman talaga ang nature ng barangay position. Huwag naman natin i-compare yung lowest unit of government.
2: But elections are elections.
3: Kaya muna, may reason to kung bakit nila walang eleksyon. Eleksyon na sa 2020. Assuming na meron, kontrolado nila mga barangay.
2: Ng administration. Correct. Ni BBM. Oh. Ba't hindi hinarangan ng mga Duterte?
0: Teka muna.
3: Hindi hinarangan.
2: Ba't hindi hinarangan yung plano ni President Bongbong Marcos?
0: Meron
2: gusto
0: pa.
2: Gusto pala niyang kontrolin ng 2028 eh. Meron pa. Through the barangay machinery.
0: Bakit? Meron pang Supreme Court. Teka
3: bumoto
0: muna.
3: Bumoto ba sila? Lahat?
2: Yes!
3: All of them?
0: Teka muna.
2: Yes.
0: I must remind you, the Supreme
2: yes,
0: Court,
2: judge.
0: Meron ba? Meron Supreme Court na naka...
2: Pending. Attorney Romulo Macalintal.
0: Yeah. Within 2 to 3 weeks, eh, makasabi nga ni anong, Attorney Mac.
3: Ano yung petition yun?
2: TRO.
1: Na? TRO doon
2: declare
1: sa
2: unconstitutional.
3: Ang alin?
0: Yung Republic Act 12326.
2: Barangay elections.
0: Barangay elections.
2: No DDS senators voted against the postponement of the BSKE. Majority senators ang bumoto against. Soto, Risa,
3: kasama yun sa mananakot eh.
0: Okay. Ito na lang, last question ko. Ito last question ko, Attorney Sal. Nabanggit mo na si Mayor Baste, baka maging ano. Eh sa mga surveys, si Lenny and Baste, mga top-notcher sa mock polls. What does it mean to you for the PDP laban and you, PDP laban?
3: Tanda mo, 2 years to go. Eh, number two na kagad itong si Baste.
0: Mm.
3: Samantalang wala naman siyang, supposedly, walang siyang national following.
0: Yes.
3: Bigla lang siya nung nagpakita siyang presidential doon sa witness tag, kaya biglang umakit yung kanyang pangalan.
0: Mm.
3: 2 years to go pa yan.
0: Yes.
3: Malayo pa.
1: Ang appeal ko to the public is, bantayan nyo naman kung anong gagawin ng administrasyon kay Baste. Kasi if you see lawfare again, for the nth time, gagawin na naman. Halimbawa, kasuhan na naman siya ng kunyari. Inciting.
3: Inciting to sedition. May kaso siya, diba?
1: Siguro naman, dapat magising na yung neutral at least. Makita na nila na hindi na tama. Ayan. Dahil ibig sabihin, lahat na lang ba ng formidable opponent nila sa 2028, pakukulong nila? We must save this country from that.
0: Okay.
3: Basta ako, kailangan tayo yung kaliwa, pink,
2: tuloy ang eleksyon.
3: Idalaw, at saka Duterte. Let's combine our strength para pigilan natin na i-amend nilang constitution to stay in power at extend nila yung term nila. Okay. Yan ang dapat.
2: Magkaisa
3: tayo lang doon.
0: On that common call, let's go to our POCU political quickies.
3: Sama naman ang POCU.
0: Sama ba? Wala, political quickies.
1: Political quickies yan.
0: So, let's start off our political quickies or the predictions or forecast. Attorney Sal, anong forecast mo?
3: Para saan?
0: Saan, Anel? Ang mangyayari
2: political
0: next week sa political happening.
3: Wala nga no elections.
0: Do you really believe yourself?
3: Ako nga, ang article ko nung nung Manila Times ng Monday, no election.
0: Eh parang grupo politiko pa yun.
3: It's a disguised probability. Tinatago nila. Kunyari lang. Conviction lang. Pero hindi. They want to extend their terms.
0: Ako natatakot.
3: To stay in power.
0: Natatakot sa self-fulfilling prophecy. Wala ka bang mas better or good news?
3: Wala. Talagang yan ang nakikita ko eh.
0: Okay. Attorney Jess. Ikaw nga pala. Nakatingin ko.
2: Pink Lawans will never support a no L in 2028. Kasi nga, malakas ang tsansa ni Mayor Lenny Robredo. Assuming she runs. But she probably won't run.
0: Eh, Tweety Bird. Anong poke ni Tweety Bird?
2: Ay, huwag muna si Tweety Bird. Doon muna tayo sa... At Tweety Bird pero hindi din. October 26, arraignment ni Congressman Leandro Livise. So either next week or 2 weeks from now, uuwi na si Congressman Leandro. Ang tanong, kasama ba si Mommy?
0: Yan ang fearless forecast mo for that.
2: Next week or 2 weeks from now.
0: Okay. Attorney Jimmy.
3: Kasama to join.
1: Siguro to, I will limit my prediction to the near future na this week sa cross, mapapatunayan nila na lahat ng figures na pinagsasabi nila no tungkol doon sa mga pumasok sa mga bangko nila, Man Scarpio, are actually just normal yung mga pera ng kliyente na kuminsan bibigay sa law firm to purchase something huge or something. And the defense, I think, will do a good job this coming.
0: Okay. On that note, I would like to thank our guest again, our Suki at
1: Rizal
0: Panelo. Sabi
3: thank
0: ni Probe Padilla, yung matanda.
2: Pabuwito to ng mga kakamping sa Senado.
0: Attorney Jess,
3: Agawan. Ba't iba ba yung kakamping sa Dilaw?
2: Pinklawan.
0: Pinklawan.
2: Dilawan is iba.
1: May konti.
2: Dilawan, may hardcore Dilawan, may hardcore kakamping.
3: Ano kay ba?
2: Pinklawan.
1: Ngayon wala, pero sa 2028, magpaaway na daw.
2: Ask me off the record.
0: Attorney Jimmy Bondoc, paalam ka na.
1: Salamat po.
0: Okay. Ako pong muli si Marichu Villanueva. May say ka sa politika dito sa Politico Talk.

0: St. Paul's. Side A, nag-ano ko ngayon. Flotak, ginawa ng producer, iniba yung pangalan ko. Ginawang Nico Umali.
1: Naku.
0: Dumadagundong niyo.
1: Gabi?
0: Nabu. Bu! Ninamnam ko yun. Bu pala, ha?

0: Magandang gabi. Ako po si Apple David.
1: At ako naman si Dexter Galide. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Sadsad sa survey, net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos bumagsak sa negative 11. Ang Pangulo, di raw apektado sa kanyang numero ayon sa palasyo.
0: Anli sahod, prosecution, kinwestiyon umano'y karagdagang kita ni Vice President Sara Duterte mula sa pribadong negosyo.
1: Dating Pangulong Rodrigo Duterte, fit to stand trial sa kabila ng umano'y cognitive decline ayon sa ICC.
0: Hitler na Mussolini pa, kandidato may kakaibang pangalan, nanalo bilang bago mayor sa Peru.
1: Sa ating Good Vibes, Agrarian Reform Secretary Conrad Estrella III isiniwalat ang sikreto sa malaking talong. Sad-sad sa survey, si Pangulong Bongbong Marcos batay sa pinakabagong resulta ng Social Weather Station, so SWS. Mula sa neutral, bagsak sa poor rating ang net satisfaction ng Pangulo. Sa survey nitong Setyembre, nakapagtala ang Pangulo ng negative 11 na net satisfaction score, kung saan 35% ang satisfied sa kanyang trabaho, 46% naman ang dissatisfied at 20% ang undecided. Pero puna ng Malacanang, sakto raw ang paglabas ng resulta sa gitna ng mga kontrobersyang kinakaharap ng kanyang dating kaalyado na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman daw apektado ang Pangulo sa pagbaba ng kanyang rating. Dagdag pa ni Castro, anuman ang lumabas sa mga survey, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ni Marcos. Umabot sa 817.8 million pesos ang umano'y undeclared assets at income ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio. Ang tanong, saan nang galing ang malaking halagang ito? Ang detalye sa aking Politico Update.
2: Other personal and real properties.
1: Abot umano sa 817.8 million pesos ang kabuuan ng pinagsamang undeclared assets at income ni na Vice President Sara Duterte at mister niyang si Attorney Man Scarpio. Sabi ni Attorney Alexander Cabrera, ang financial forensic analyst na iniharap ng prosekusyon para sa Impeachment Article 2 o ang unexplained wealth, ang nasabing halaga ay para sa mga taong 2022 hanggang 2025. Kung saan elected at nanungkulan na si Duterte bilang vice presidente.
3: Ang aming pong financial review sa forensic report pong ito ay nanggagaling lamang po sa aming analysis ng mga dokumentong ibinigay po sa amin ng prosecution. So yun po yung limit po ng aming pong trabaho po dito. Ginawa po namin yung analysis lalong-lalo na po nung years 2022. Kung kailan po nagsimulang manungkulan si BP Sara po.
1: Inisa-isa ni Atty. Cabrera ang resulta ng kanyang isinagawang financial review. Noong 2022, aabot umano ng 190.6 million pesos. Sa 2023, 167.3 million pesos. Noong 2024 naman, 264.2 million habang nung nakaraang taon ay nasa 195.69 million pesos. Samantala, sinabi rin ni Cabrera ang dahilan kung bakit kasama sa SALN ng bise ang GenCorp sa mga kumpanyang meron siyang business interest. Paliwanag niya, mahalaga ang nasabing kumpanya dahil nasa 20% umano ang ownership ng bise dito at mayroong limang fast food chain stores ang pag-aari ng GenCorp. Sabi ni Cabrera, base sa kanilang analysis, bukod sa mga undeclared assets at income, patuloy umano na kumikita ang bise sa iba't ibang negosyo. Ang unexplained wealth umano ay base lang sa limitadong dokumento na ibinigay sa kanila ng prosekusyon para i-analisa.
3: Masakit po magbayad ng tax, pero marami po sa atin nagbabayad po ng tax because kailangan po and kailangan pong kasama po ang pagbabayad sa tax sa integridad. Integrity has a cost po.
1: Pinaalalahanan naman ng impeachment court si Cabrera na bumalik sa Lunes para sa cross-examination kahit walang inisyo na subpoena ang korte sa kanya. Pinatitiyak din ni Presiding Officer Chis Escudero sa prosekusyon na tiyakin nilang bumalik si Cabrera para sa cross-examination ng depensa. Babala ni Escudero na kapag hindi na isailalim sa cross-examination si Cabrera, mababaliwala ang mga naging testimonya niya sa impeachment court.
4: I presume it is the prosecution's lookout to once again produce Attorney Alex on Monday, October 12 at 10 a.m.
5: We will do so, Your Honor.
4: With a reminder that his testimony this whole afternoon would be useless if he is not subjected to cross.
5: Yes, Your Honor.
4: On Monday. I'm sure you know that, Attorney Chell.
0: Di papatalo, maghahanda rin ang sariling financial forensic expert ang defense team ni Vice President Sara Duterte bilang pantapat sa testimonya ng prosecution witness na si Attorney Alexander Cabrera, kaugnay ng umunay unexplained wealth ng Vice Presidente. Ayon kay defense team spokesperson Attorney Michael Poa, may nakahanda silang eksperto na ilalabas sa tamang panahon para magpresenta ng mga testigo at ebidensya. Handa rin na niya ang kanilang panig na magsagawa ng cross-examination sa testigo ng prosecution sa Lunes.
6: Ayoko naman pong magsalita ng masama laban din sa isang isang professional, isang expert witness ng prosecution. So ang trabaho na lang namin is we will confront him with all of these figures na nilabas niya through cross-examination on Monday. So Monday pa kasi po cross-examination pa lang namin. And then syempre pagdating ng turn naman ng depensa para mag-present ng aming evidence in chief, we will also have our own expert for that.
0: Samantala, tungkol naman sa posibilidad na hindi na ituloy ng prosecution ang presentasyon ng ebidensya para sa impeachment Article 3, sinabi ni Poa na nasa prerogatiba ng prosecution ang pagdedesisyon sa usapin. Kanina, wala ring hiniling na sampira ang prosecution para sa susunod nitong testigo sa susunod na linggo. Inaasahang matatapos sa Lunes ang presentasyon ng prosecution ng mga ebidensya para sa Article 2.
1: Anli Sahod, yan ang hirit ng House Prosecution Panel Advisor at spokesperson Ace Barbers sa iba pang karagdagang kita ni Vice President Sara Duterte. Kinukwestiyon ni Barbers ang umano'y karagdagang kita ni VP Sara mula sa mga pribadong negosyo bukod sa kanyang sweldo bilang Vice Presidente. Ayon kay Barbers, ang pangunahing tanong ay kung ang pagkakaroon ng karagdagang kita habang nasa pwesto ay pasok sa mga restriksyon ng 1987 Constitution. Git ni Barbers, hindi ang pagkakaroon ng sweldo ang issue, kundi ang pinagmulan ng karagdagang kita at ang papel ni VP Sara sa mga negosyong pinagmulan ito.
0: Sa kauna-unahang pagkakataon, tinanggal ng Senate Impeachment Court ang live streaming ng 37th araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Iniutos ito ni Presiding Officer Chis Escudero sa Clerk of Court na linisin ang mga sensitibong dokumento na naka-flash sa screen. Iniutos din na muling i-upload ang video matapos alisin ang mga impormasyong hindi dapat maisapubliko dahil sa posibleng paglabag sa Data Privacy Act.
1: Humingi ng motion for partial reconsideration si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court para sa kasong 3 counts of grave threats. Ang dahilan, bias umano ang judge sa prosecution. At dating bilang ng kanyang taga-suporta tila naging manipis na. Ang detalye sa Politico Update ni Ched Gatchalian.
7: Sinalubong ng ilang taga-suporta si VP Sara nang dumating ito sa Quezon City Regional Trial Court para sana sa kanyang arraignment. Pero kumpara noong September 11 na dinagsa ang QC Hall of Justice, mapapansing mas konti ang mga supporters na dumalo ngayon.
8: Napapasalamat ako sa mga kaibigan at sa mga supporters sa kanilang patuloy na suporta sa akin, patuloy na pagtitiwala sa akin. Nagpapasalamat din ako sa aming mga lawyers sa defense team, particularly dito sa grave threats na kaso sa Quezon City Regional Trial Court, sa kanilang mas-

0: sigasig na paggawa sa kanilang trabaho. Maraming salamat.
1: Halos kalahating oras lang ang tinagal ng bisa sa QC Hall of Justice at sa paglabas nito, hindi guilty o not guilty plea ang narinig mula sa abogado nito.
2: Maalala natin, during the last hearing, may final kami kasing motion for inhibition ng presiding judge at ito'y kanyang dineny. Although pinagbigyan niya yung deferment, final namin ay motion for partial reconsideration para pag hingin sa judge na i-reconsider niya yung part ng order niya na hindi niya pinagbigyan yung aming inhibition.
1: Inilalaban pa rin kasi ng kampo ng bise na mag-recuse si QCRTC Branch 98 Presiding Judge Maria Angelica de Ramos dahil sa umano'y bias nito sa prosecution at dahil sa pagiging appointee ni PBBM, bagay na itinanggi ni de Ramos sa kanyang desisyon dahil wala raw sapat na ebidensyang bise para patunayan ng kanyang mga paratang. Parte ng motion for partial reconsideration na inihain ng pangalawang pangulo, ang petition for certiorari na sinabit nila sa Korte Suprema.
2: We are questioning the jurisdiction of the RTC considering that the Vice President is an impeachable officer na hindi pwede pang kasuhan until siya ay either ma-impeach or ma-convict by impeachment or mag-resign. May antinatawag po dyan yung limited procedural immunity. Na hindi lamang yung Vice Presidente ang nag-enjoy, lahat po ng impeachable officer yan po ang nakalagay sa ligang batas.
3: Sa ngayon, wala pang binabanggit na petsa kung kailan muling mai-schedule ang arraignment ng bise. Umaasa naman na kanyang kampo na magiging positibo ang desisyon ng Korte Suprema sa kanilang petisyon. Pero kung mananatili itong nakabinbin, dedepende na raw sa QCRTC kung itutuloy pa nitong arraignment.
2: Yung motion for reconsideration namin, ang mag-resolve kasi niyan ay yung presiding judge dito sa RTC. Pero yung sa Korte Suprema, depende na yun kung maglabas ng utos ng TRO or status quo ante order ang Supreme Court. Siyempre, hindi rin siyempre kailangan yung galangin hukom natin dito sa RTC.
1: Hindi na pinaliwanag pa ni Attorney Paul Lawrence Lim ang iba pang merits ng kanilang motion dahil maaari raw itong lumabag sa sub judice rule. Para sa Politico Nightly, Chad Gatchaliana, Billionaire News Channel.
4: Fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa International Criminal Court o ICC. Batay sa desisyon ng ICC, kaya ng 81 anyos na dating Pangulo na unawain ang mga kaso at ebidensya laban sa kanya at makipagtulungan sa kanyang mga abogado. Tinanggihan din ng ICC ang hiling ng kampo ni Duterte na muli siyang sumailalim sa medical examination. Nakatakdang magsimula ang pagdinig sa November 30, kaugnay ng kasong crime against humanity dahil sa mga umano'y pagpatay na kaugnay ng kanyang war on drugs. Basti Binoy na ba ang tandem sa 2028? At First Lady Liza Marcos kinilig dahil kay Gary V. Yan ang ipapang balita sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: kasi pera po namin yan, hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
1: Real talk.
0: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
1: Playful.
0: Purina na po at saka two-wheeler na to. Hindi mabola.
1: Straight.
0: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
1: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.
2: The existence of probable cause has been declared.
3: The articles of impeachment were referred to the committee on rules and consequently to the Senate sitting as an impeachment court.
1: With everything we know so far,
4: bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan?
1: We ask, what's the point of impeaching Sara Duterte?
5: I will be blooded but unbound.
1: Join Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point? We celebrate a voice that continues to inform, engage, and make an impact for excellence in journalism. Insightful conversations. Congratulations to Pinky Webb, recognized as Best News Talk Program Host. And On Point, honored as Best News Talk Program at the Alta Media Icon Awards 2026. Congratulations, Pinky Webb, and the entire On Point team.
6: Nakabukod-umano si dating House Speaker Martin Romualdez sa ibang politikong nakakulong sa Quezon City Jail sa Payatas. Yan ang binunyag ni Nanny Braganza sa The Spokes matapos bisitahin ang dating kongresistang si Mike Defensor. Nakakulong si Defensor sa Quezon City Jail kasama si Senator Dante Marcoleta para sa kasong plunder kaugnay ng 75 million pesos na campaign donation kay Marcoleta. Ayon kay Braganza, hiwalay umano ang selda ni Romualdez sa kulungan ni na Defensor.
7: Nadala niyo na ba si Mike?
8: Hindi pa eh.
7: Yung isang sinasabi ko kasi, hindi niya nagawa sa Quezon City. Siya yung mayor ngayon sa Payatas. Bumisita ako doon, we will inform na magkakaibang floor lang sila. But Speaker Martin Romualdez is there.
6: Nakakulong si Romualdez para sa kasong plunder kaugnay ng flood control scam. Kakosa rin niya sa Payatas si Senator Jinggoy Estrada na may kinakaharap na hiwalay na kasong graft at plunder dahil sa manumalyang flood control projects. Negosyo o serbisyo publiko? Kwenestyon ni dating Senate President Franklin Drilon ang pagkakatalaga kay Senator Mark Villar bilang chair ng Senate Committee on Public Works dahil ito sa posibleng conflict of interest kaugnay ng mga negosyo ng pamilya niya. Ayon kay Drilon, bagamat walang tuwirang pagbabawal sa konstitusyon sa paghawak ni Villar ng nasabing komite, dapat umano niyang isaalang-alang ang paghingi ng ibang committee assignment dahil sa mga interes ng pamilya sa real estate at sa dating pagmamay-ari nito sa prime water.
9: To me, given the times today, with all due respect to the Villar family, Mark Villar should have requested for other committees chairmanship, because being the chair of the Public Works Committee of the I don't know if it's franchises or public works.
10: Public works
9: is directly affects and is related to the business of water distribution, which the Villar family is involved in.
6: Naitalaga si Villar sa Public Works Chairmanship kamakailan kapalit ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. Patunay umanong mas solid na direksyon ng gobyerno ang mensahe sa publiko ng paglipat ni Senator Mark Villar sa mayorya. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaasahang magbubunga ito ng mas maraming batas na maipapasa at mas epektibong pagsusulong ng mga programa ng gobyerno.
11: Mas maganda ang naging mensahe na ito dahil malamang mas marami na naniniwala sa kanila kung ano ba ang dapat na tunguhin at kung saan ba ang dapat na direksyon ng ating gobyerno pagdating sa pagpapagawa at pagsasabatas ng mga may kinalamang issue sa ating bansa.
6: Samantala, nilinaw ni Castro na hindi garantiya na magkakapare-pareho ang maging boto ng mga senador sa impeachment trial ni VP Sara sa paglipat ni Villar. Baste Binoy na ba ang tandem sa 2028? Si Senator Robin Padilla ang top pick ni Attorney Ferdinand Topacio bilang posibleng running mate ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte kung tatakbo ito sa pagka-presidente sa 2028. Sa panayam sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni Topacio na posibleng bagay sa kanilang dalawa ang North-South political balance na madalas isinasaalang-alang sa political landscape. Pero nilinaw ni Topacio na personal niyang pananaw ito at hindi nangangahulugang ito ang opisyal na posisyon ng PDP laban.
8: Of course, is si Robin is number one. Okay. Para sa akin lang, ha? I'm not trying to bind the party kasi it will comply with the North-South dichotomy, di ba? Yung presidente, taga-South, taga-North yung taga-Luzon yung vice-presidente or vice versa. Okay. So magko-comply kasi Bongo kasi pareho silang Mindanao.
6: Samantala, sa gitna ng aktibidad ng Bulkan Taal, nakatutok ang mga otoridad sa pagmamatsyag sa bulkan at pagtiyak sa kaligtasan ng mga residente sa mga kalapit na bayan. Para bigyan tayo ng update sa sitwasyon, makakapanayam natin si Agoncillo Batangas, Mayor Senderila Cindy Reyes. Magandang gabi po at welcome sa Politico Nightly, Mayor.
10: Magandang gabi po, Sir Dexter. Magandang gabi rin po sa inyong mga nakikinig.
6: Mayor, kumusta po kayo dyan sa Agoncillo at ang mga residente ngayon dyan?
10: Sa ngayon naman po ay medyo mas okay ang sitwasyon dahil kalmado po ang bulkan. Mm-hmm. Wala naman pong naitala maghapon na katulad o kahalintulad nung nangyari kahapon. Pero yung pong amoy ng asupre ay nananatili po doon sa mga affected barangay.
6: Ilang barangay po ba ang naapektuhan itong masangsang na amoy asupre galing sa Bulkang Taal?
10: Kahapon po ay tatlo lang, yun pong Banyaga, Pilipinwang at Subic Ilaya. Mm-hmm. Pero kanina po ay amoy din po siya sa iba pang mga barangay.
6: Mm-hmm. Doon sa nangyaring aktibidad niya kahapon o habang paggabi na, may mga naapektuhan ba? May nangyari bang ashfall o kung ano man?
10: Mayroon pong ashfall. Mm-hmm. Putik po yung naibuga na umabot po doon sa barangay Bilibinwang.
6: Kumusta po yung ating mga residente sa barangay Bilibinwang?
10: Marami po sa kanila ang lumika simula po kahapon. Paggabi, at hanggang ngayon po ay nananatili pa sila sa evacuation center yung iba at yung iba naman po ay nasa mga kamag-anak nila sa iba't ibang barangay po dito rin sa Agoncillo po.
6: Oo. May record po kayo, Mayor, kung ilan po lahat ang ating mga kababayan na napilitang umalis sa kanilang mga bahay at pansamantalang manuluyan sa inyong mga evacuation center?
10: So far po ang nakatala sa amin as of 8 o'clock po kanina ay nasa 247 individuals.
6: Mm-hmm.
10: At ang families po ay 86 families.
6: Mm-hmm. Kumusta po ang paghahatid ng tulong po sa kanila sa mga inisyal na paghahatid ng ayuda doon sa kanilang tinutuluyan po sa ngayon?
10: Yun pong nasa evacuation center natin ay wala naman pong problema dahil nandoon naman po yung ating mga nakapreposition na food and non-food items.
6: Mm-hmm.
10: At katulad doon kaninang umaga, nagpunta rin po ang Red Cross at sila po ang nagpakain ng almusal.
6: Mm-hmm.
10: At yung iba naman po natin mga kababayan na naiwan doon sa barangay ay nadistributan din po ng face mask.
6: Mm-hmm. So sapat naman ang supply ng ating face mask para doon sa mga kababayan natin dan sa mga barangay na sabi nyo, lalo ngayong padapit hapon, may mga ilang lugar pa na nakaranas ng masangsang na amoy ng asupre.
10: So far ay okay naman po at ang ilan po sa ating mga kababayan ay hindi rin ho gumagamit ng face mask dahil yun po sila sanay. Yung sila sanay, ano, hindi makahinga.

Pero ano po ang abiso ng ating mga eksperto, ng ating mga health officials dyan sa lugar? Dahil maaring may epekto ba ito sa kalusugan, yung hindi magandang amoy?

0: PDRMO at iba pang ahensya na ng pamahalaan para sa pag-maintain nitong alert level at paghahanda sa mas posible pang mas mataas na emergency?
1: Maayos naman po, sir, ang amin pong coordination. As a matter of fact, kagabi po ay nagpunta po agad ang PDRRMO dito po sa aming bayan.
0: Mm-hmm.
1: At nagdala din po sila ng face mask. At ganun din po sa mga taga-FIVOX kasi meron na po kami GC na mabilis po ang aming ugnayan.
0: Mm-hmm. Ito bang mga evacuation center natin, Mayor? Ito ba yung mga eskwelahan na ginagamit po ngayon? O ilan po
1: Hindi
0: ang
1: po.
0: Ginagamit?
1: Isa lang po ang ginagamit natin sa ngayon. Isa lang po ang open.
0: Mm-hmm.
1: Yun po yung Pagcor Social Civic Center po namin na nasa Barangay Pansipil.
0: Oo. Pero hindi naman po apektado po ang pasok sa mga eskwelahan. May mga eskwelahan ba na malapit doon sa mga area na may naaamoy na asupre?
1: May mga eskwelahan po, Sir Dexter. Kaso Apo. Ay nagkataon naman po na sports fest din po ng mga eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: So wala po
0: pasok.
1: Talagang apo.
0: Oo. Pero hanggang kailan po kaya, Mayor, na ganyan yung sitwasyon? Ano pong paliwanag po sa inyo ng FIVOX para makapaghanda din yung ating mga kababayan dyan kung kailan sila pwedeng bumalik na sa kanilang mga bahay?
1: Sa pagtatansya po kanina ng aming MDRRMO ay most probably daw po kung sa umaga po ay hindi na ganun katindi ang amoy o mawawala na, ay before lunch po ay magde-decamp po kami.
0: Okay. At magandang balita yon para doon sa, lalo na sa mga bata na alam mo na malilikot, na kailangan ng mas malaking lugar para sa kanilang mga bahay. Ano pong mensahe nyo sa ating mga kababayan na go ahead, Mayor?
1: Sa ating pong mga kababayan dito po sa Agoncillo, tayo po ay palaging kalmado sana at tayo po ay laging handa. Kasi yan naman pong Taal Volcano ay very active.
0: Mm-hmm.
1: At from time to time ay talaga naman pong pumupusngat.
0: Mm-hmm.
1: Nagkataon lamang na kahapon ay medyo kakaiba siya. At dahil po gabi na, so kita natin yung parang may apoy siya at kumigil.
0: Mm-hmm.
1: Kaya medyo nakakatakot po. At saka sobrang ang tindi ng amoy ng asupre kasi nandoon din po kami sa ground zero kagabi.
0: Okay.
1: Yun po, ang ating lokal na pamahalaan ay lagi pong nakahanda. Katuwang po natin ang PNP, BSP, ang Coast Guard po, at iba po pong mga volunteers na palagi po tayong nakahanda na anuman pong sandali na kailanganin ninyo ang aming serbisyo, ang aming tulong, ay kaagad po kami makakarating sa inyo.
0: Okay, maraming salamat po. Agoncillo, Batangas Mayor Sandrila Cindy Reyes. Magandang araw.
2: Super kilig ang First Lady. Hindi na itago ni FL Lisa Araneta Marcos ang kanyang tuwa kay Mr. Pure Energy Gary Valenciano. Sa isang social media post, ikinuwento ng FL na nakatanggap siya ng mahigit 100 mensahe mula sa mga kaibigan at maging sa ilang dating kaaway na nakapanood ng podcast interview ni Gary V kay President Bongbong Marcos. Super kinilig daw siya dahil naalala pa ni Gary ang kanilang pag-uusap 3 taon na ang nakalipas. Nagpasalamat din ang FL sa singer dahil hindi lang ang kanyang mga salita ang natandaan nito, kundi pati ang diwa sa likod ng mga iyon. At may pa heartfelt message pa si FL Lisa. Sa kabila ng magkakaibang pananaw at opinyon, panawagan niya na mas ibaling ang enerhiya sa pagtutulungan kaysa sa pag-away. Dahil aniya, iisa lang naman ang Pilipinas natin. Think with a purpose ang tag ni Cebu Governor Bambari 4. Bilang pag-iisa sa Breast Cancer Awareness Month, ay naghandog ang provincial government ng libreng clinical breast examinations para sa mga kababaihang empleyado nito. Special guest naman ang aktres na si Kay Abad na nagbahagi ng kanyang inspiring journey bilang breast cancer survivor. Aminado si Kane

0: na hindi madaling manatiling positibo sa gitna ng sakit. Pero payo niya, humanap ng mga bagay na magpapasaya at magpapakaabala sa sarili. At para sa Pink October, magliliwanag din sa kulay pink ang Cebu Capital tuwing gabi bilang pakiisa sa breast cancer patient at survivor. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik yan ng Politico Nightly.
1: A real home.
2: Perfect.
1: A real routine.
3: Let me be the judge.
1: A shared discipline.
4: I told her we should wait one up.
3: Doesn't matter. Like, I want to try. Like,
1: a life that doesn't stay in one place.
4: As soon as I met Gwen, I was like, this is the one.
1: A circle that never gets smaller and a home still being built.
4: So we go all in.
3: Yeah.
1: The Samarods. Happy together. Sunday, 7 p.m. on BNC.
5: I'm Attorney Karen Jimeno.
6: No judgment.
5: What does the prosecution still have to establish to strengthen their case?
6: Palagay ko na kumpleto na eh.
1: No debate.
5: Someone watching what happened with the two factions, dapat po ba silang mag-reconcile?
7: As of now, masakita na eh.
1: Just open conversations.
8: Wala palang basis. Ano ginagawa natin dito?
9: But in objection, ay bakit ba?
10: The more he speaks, the more details he supplies, the more he's revealed as a fraud.
5: Be informed, be insightful of the news.
1: At the forefront. The Philippines is moving fast, and so are we. Bilyonario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country from Metro Manila and beyond. Bilyonario News Channel.
0: Sa ikatlong pagkakataon simula 2022, manonood ng live si Pangulong Bongbong Marcos ng F1 Grand Prix sa Singapore. Para kay Marcos, happy coincidence na makakapanood siya ng Grand Prix dahil trabaho naman daw talaga ang pakay ng kanyang pagbisita. Yan ang politiko update ni Ivy Reyes live mula sa Singapore. Ivy, ano na ba ang latest sa working visit ng ating Pangulo?
11: Apple, kumpirmado ang dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa imbitasyon ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa prestigyosong 2026 Singapore Grand Prix dito sa Singapore sa darating na linggo, October 11. Pero mukhang hindi iniinda ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga kritisismo na nagbubula dyan sa Pilipinas kaugnay nga ng kanyang pagdalo dito sa F1. Yan ay sa kabila ng pag-akyat ng inflation rate ng Pilipinas to 7.2% at ang nakabimbing pa rin usapin sa umano'y budget allocation. Palagis na rito ang pahayag ng Malacanang.
12: Dadalo po siya. Dahil ang sabi ng Pangulo, ang mga transaksyon, mas magandang nagkakaroon ng face-to-face meetings katulad ng mga isinasagawang ganitong event. Na ipahayag niya rin na minsan sa ganitong event niya nakita ang kilalang leader na si Lee Kuan Yew at ibang mga negosyante kung saan nagkakaroon ng pagkilala sa katauhan. Nakikita ang body language ng bawat isa.
11: Sa isang panayam sa The Straits Times ng Singapore, tinawag ng Pangulo na, quote, happy coincidence ang kanyang limang araw na working visit dito. Nasa mga event din anya gaya ng Grand Prix ang business leaders at malalaking oportunidad para mag-uwi ng investments. At dahil daw sa kanyang official functions as president, nilinaw ni Marcos na makanunood lang siya ng actual race sa kanyang free time.
13: This weekend?
3: Yes.
13: Yes, happy coincidence. All of this, the Forbes CEO, all of these meetings that I'm having happen. Because what's happened with the Singapore F1, it's become such an event that all these other events are scheduled around it because so many people come.
11: Matatanda ang binatikos din ang unannounced F1 attendance ni PBBM noong 2022, just 3 months after he was elected president. At ang kanyang 2026 attendance ay pangatlo na niya na pagpunta sa F1. Apple, ngayong araw simula ng F1 race, pero

0: October 11 sa linggo pa, yung mismong o yung main race ng Grand Prix. Ngayong araw ay practice sessions at qualifying o sprint qualifying sessions lang din yung nakaschedule. Pero hindi na ibaba sa Philippine Media Delegation kung ano yung official schedule ni PBBM for today, October 9. Pero bukas daw, i-cover natin ang Pangulo sa Nuclear Research and Safety Institute ng Singapore dahil isa yung enerhiya at nuclear energy and nuclear safety sa mga tinututukan ng Presidente. Apo.
1: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Singapore.

0: Sa ating politiko lokal, mahigit 200 pamilya sa Muntinlupa ang inaasahang magkakaroon ng sariling tahanan. Pinangunahan ni Mayor Rufy Biazon ang groundbreaking ceremony at paglagda sa Memorandum of Agreement para sa Newville Housing Project sa Barangay Butatan. Sa ilalim ng programa, nakapag-ipon ang mga benepisyaryo para sa kanilang housing units sa pamamagitan ng Savings Mobilization Program o ang 20 pisong impok araw-araw para sa pabahay. Excited naman si Mayor Rufy mabigyan ng housing security ang ilan pang residente ng Muntinlupa. Sa Batac, Ilocos Norte, libreng bakuna laban sa iba't ibang sakit ang inilunsad ng mga pampublikong paaralan sa ilalim ng programang Bakuna Eskwela. Ayon kay Batac City Mayor Marky R. Chua, libreng ipamamahagi ngayong October ang mga bakuna laban sa HPV, measles, rubella, tetanus at diphtheria para sa mga estudyante sa mga public school. Hinikayat ni Chua ang mga magulang na samantalahin ang programa bilang bahagi ng pagprotekta sa kalusugan ng kanilang mga anak. Nagpasalamat din ang alkalde sa Department of Health, Department of Education, City Health Office, mga nurse, guro, school officials at mga magulang na nakiisa sa pagpapatupad ng programa. Maagang Pasko sa Binyan City! Nagningning ang City Hall grounds matapos ang Zumbarangada at Christmas Tree Lighting Ceremony. Dumalo ang maraming residente sa aktibidad na naghatid ng saya sa pamamagitan ng Zumba at sabay-sabay na pagsaksi sa pag-iilaw ng Christmas Tree. Ayon kay Mayor Jel Alonte, simbolo ng pag-asa, pagmamahalan at pagkakaisa ang Christmas Tree sa paglapit ng Pasko. Sabi niya na maagang sinimula ng pagdiriwang ng Pasko sa pamamagitan ng isang gabing puno ng saya at pagkakaisa. Sa Lapu-Lapu City, may solar-powered electricity at Starlink Internet na ang isang island school sa lungsod. Ayon kay Mayor Cindy Kingchan, target ito na mapabuti ang kalagayan ng pag-aaral ng mga estudyante sa Felipe F. Matbagon Memorial Elementary School sa Caubian Island. Ayon sa alkalde, makatutulong ang pagkakaroon ng kuryente at internet para mas mapabuti ng mga guro ang pagtuturo at mabigyan ng mas magandang learning environment ang mga estudyante. Ito na ang ikatlong paaralan sa Lapu-Lapu City na nakinabang sa proyekto. At sa Siargao, surfing season is on. Formal nang sinimulan ang Governor's National Surfing Competition 2026 Pacifico Leg sa Siargao Island, Surigao del Norte. Pinangunahan ni Governor Robert Lindon Barbers ang opening program ng kompetisyon. Bahagi ang Pacifico Leg ng Siargao Circuit 2026 na binubuo ng 3 national surfing legs at 1 international leg. Layo ng aktibidad na bigyang pagkakataon ang mga surfer na maipakita ang kanilang talento sa isa sa kilalang surfing destination sa bansa.
1: Itinangging binantaan ni United States President Donald Trump ang mga lungsod ng Los Angeles at San Diego sa California matapos mabanggit na maaari itong i-take out ng Iran. Sa kanyang pahayag sa Truth Social, sinabi ni Trump na mali ang pagkakaunawa sa kanyang mga komento sa isang political rally sa Nebraska. Paliwanag ni Trump, ang tinutukoy niyang small price to pay ay ang pansamantalang pagtaas ng presyo ng gasolina kapalit ng pagpigil sa Iran na makabuo ng nuclear weapon. Dating pinunaan ng mga demokratikong leader sa California at ilang kapwa republikano ang mga pahayag ni Trump. Sa kabila nito, muli niyang pinagtanggol ang pananaw na mas maliit na sakripisyo ang pagtaas ng presyo ng gasolina kumpara sa posibleng epekto kung magkaroon ng pag-atake sa Amerika. Hitler na! Mussolini pa? Isang kandidatong may pangalang Hitler Mussolini Semyon Flores ang nanguna sa mayoral election sa isang distrito sa Central Peru. Nakakuha si Flores ng 34.54% ng mga boto o 229 votes lamang ng 25 na boto sa kanyang pinakamalapit na kalaban. Pinagsama sa kanyang pangalan ang mga pangalan ng dalawang kilalang diktador sa kasaysayan, sina Adolf Hitler ng Germany at Benito Mussolini ng Italia. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na sa Peru na may isang kandidatong may pangalang Hitler. Noong 2018, nanalo rin sa mayoral election si Yungar itong si Hitler Guisclin Alba Sanchez na tinawag ang sarili bilang Good Hitler. Bago matapos ang araw nyo, heto muna Pampa Feel Good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Nightly.
2: Senator Bato de la Rosa is considered armed and dangerous.
3: Because the story doesn't pause when the work week ends.
4: Senator Raffy Tulfo is calling for a transparent probe into the Senate shooting incident.
3: From breaking developments to next week's talked about headlines, stay ahead of what matters all weekend long. Get it first on Newsfeed Weekend. Only here on the Billionario News Channel.
5: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
3: Get ready.
5: It's time to keep your eyes on the prize.
3: Be prepared.
5: On The Scorecard tonight.
3: Get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
5: Where sports is our business and business is our sport.
3: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
6: Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko.
7: St. Paul's. Side A, nag-ano ko ngayon. Front act. Ginawa ng producer, iniba yung pangalan ko. Ginawang Nico Umali.
8: Naku.
7: Dumadagundong niyo.
8: Gabi?
7: Nabu. Boo! Ninamnam ko yun. Boo pala ha.

0: Oras na para sa ating litiho. Sino? Oh, sino ito? Mahuhulaan nyo kaya kung sino? Sino itong politiko na to the rescue sa kanyang Chika Bay para makaiwas sa kaso? Abay, talagang mapapatanong ka naman talaga kung sino talaga ito dahil ayon sa ating polyboard, nahuli raw kasi itong si Chika Babe dahil sa paggamit ng peking plaka sa kanyang, eto, magarang sasakyan. Pero imbes na ma-impound ang kanyang mamahaling sasakyan at masuspende ang lisensya, aba, may agarang sumaklolo raw sa kanya. At hindi basta kung sino, ha? Kung sino-sino lang dyan. Dahil kundi ang kanyang sugar daddy na isang mambabatas.
1: Pero dagdag pa ng ating polybird, hindi raw kilala sa pagiging maingay sa politika ang nasabing Solon. Dahil kabilang ito sa silent majority.
0: Ooh.
1: Pero kapag ang kanyang baby ang may problema, mukhang kayang-kaya raw kumilos.
0: Mm-hmm.
1: Paano ba naman kasi hindi makatanggi si Politihu dahil 10 out of 10 umano sa looks at kaseksihan ang kanyang baby.
0: Oh, eh yung clue. Actually, parang nabanggit mo na kanina yung clue.
1: Baka hindi narinig.

0: ulitin natin, ang itong si Politiho ay kabilang sa mga silent majority at may initial na BA.
1: Bago matapos ang linggong ito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa politiko update ni Carol D.
2: Fun run with a thrill. Ready na ba ang mga taga-Kalibo sa isang nakakatakot pero exciting na takbuhan? Nag-aaniyaya na si Kalibo Mayor Judith Bautista Sucro sa mga runner at Halloween enthusiasts sa kauna-unahang zombie run sa Kalibo sa October 31. Siyempre, hindi lang takbuhan ang labanan. Encourage din ang mga runner na suotin ang kanilang pinakamagandang Halloween costumes. At dahil Halloween nga ang theme, asahan ang isang umagang puno ng takbuhan, takutan, habulan at zombie vibes. Kaya't ihanda na ang running shoes at Halloween costume. Samantala, no permanent address ba talaga ang ibig sabihin ni Senator Robin Padilla nang minsang banggitin nito na siya ay NPA? Paano ba naman kasi? Hindi nakaligtas sa kalukuhan ng netizens ang pag-compile ng mga larawan kung saan binanggit ni Sen. Robin kung saan talaga siya nagmula. Tinawag pa nga itong Mr. Worldwide sa dami ng address.
3: Opo, ako po'y taga Baguio din.
4: Baguio!
3: Opo, ako po'y taga Plaridel. Wala pa lang sa pinakalolo sa Spain pa lang.
2: Talagang sa digital age, walang lusot. Dahil bawat kalaw, may resibo yan. At usapang talong, ano nga ba ang sikreto sa pagpapalaki at pagpapahaba ng talong? Si DARS Secretary Conrado Estrella III, sanay na sanay dyan dahil isa siyang eksperto sa pagpapalaki at pagpapahaba ng talong. Seryosong talong, ha?
5: Ako, usapod mag-uumang. Kabalo ko, od ko matanong. Kung gusto ninyo, mutaas o mudako ang talong ninyo. Pagtanom ka o mani sa ilalim sa talong.
2: Para sa mas mahaba at mas malaking talong, mani is the key. At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D. Bilyonari News Channel.
5: Sa ilalim ng talong.
1: 77 days na lang! Pasko na ang tanong! Ramdam nyo na ba? Ikaw ba, Tex?
0: Or lalo na doon sa mga kababayan natin, na ilika, sana hindi na mag-ano, hindi na mag-alboroto pa ulit ito.
1: Sana kumalma na yung vulkan taal. Pero ang importante dito, kung ano man yung maging abiso, kung ano man yung maging instruction ng local government, dapat tayo, huwag nang matigas ang ulo, sumunod na lang po tayo at mas mabuti na yung kumbaga ligtas. Doon na tayo sa mas sigurado.
0: Ayan, oo. At may mga kababayan din tayo, pati sa Mayon hanggang ngayon, hindi pa binababa din naman yung alert level. Kasi patuloy pa rin siyang nagbubuga, paminsan-minsan, ng mga lava. Pero kakaiba kasi si Taal eh, kasi pag nag-alboroto kasi talagang... Oo, madaming naapekto. Talagang
1: tsaka, sobrang di ba lakas. Nung nakaraan ata, hanggang Manila umaabot yung ash fall.
0: Sana huwag naman mangyari.
1: Huwag naman. Sana lalo na nga, nabanggit natin, 77 days na lang, malapit na ang kapasukuhan. Gusto naman natin maging merry ang Pasko ng lahat ng ating mga
0: kapabayan. Pero magiging merry at lively ang kanilang umaga simula sa Monday.
1: Alam mo na yan. Simula Monday nga, aabagan nyo ang Metro Morning kasama ang inyong lingkod at si Ms. Janina Vela. Makita-kita tayo alas 7 ng umaga. At sana mag-alarm. Ikaw din, Sir Dexa.
0: Dapat pagkatapos nila ng Politico Nightly, ayan, may sports. After matutulog, para maaga silang magising at mapanood ang Metro Morning kasama si Apple.
1: Walang magpupuyat ng linggo at gumising lahat for Metro Morning. Pero maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Plus TV at Amation TV. Mapapanood

0: St. Paul's. Side A, nag-ano ko ngayon. Front act. Ginawa ng producer, hindi ba yung pangalan ko? Ginawang Nico Umali.
1: Naku.
0: Dumadagundong niyo.
1: Nabi?
0: Nabu. Bu! Ninamnam ko yun. Bu pala, ha?

0: Gusto ko talaga gospel. Bago ako nag-secular na kanta. Tapos habang nag-aaral ako ng nursing, kasi nga ang mom ko lives in the States. So, yun ang inaano, kailangan. Eh, alam mo dati, mga magulang, di ba? Oh, para makasunod ka sa Amerika, mag-nursing ka. Pati tayo dyan, nursing daw. Eh, nakita ko, ang dami naman palang maganda.
1: Ayan.
0: Ayan. Pwede na rin to.
1: Yun. Pero ito, interesting kasi kahit practical lang ang course mo, parang mahirap din takasan ng music sa pamilya ninyo. Mm. And your grandfather was a great composer and conductor.
0: Yes.
1: Resty Umali, yes, di ba? Whose music became part of Philippine musical history. Yes. Ito, growing up, aware ka ba na special ang musical legacy na pinanggalingan mo? And how was it growing up with your lolo?
0: Ano kasi yan eh, kung unang apo ko, so doon ako nakatira. Kami yung magkatabing matulog ng lolo ko.
1: Uy!
0: Oo, kaya medyo spoiled ako doon.
1: Oo.
0: Tapos naririnig yung mga pag nag-ano siya. And also, he's a musical director of FPJ, Dolphy, and Ramon Revilla. So, growing up with him, ang maganda lang sa kanya, hindi siya namamuwersa eh. Eh ako, nag-interesado lang talaga ako sa music. Pag narinig ko yung mga kanta, kinakanta ko. Tapos pinapiano ng lolo ko. Habang kinakanta ko yung mga, yan, saan ka manoroon, paano kita lilimutin. Yan. Kaya I know yung mga few of his songs, pinapiano niya yan. So, grade 2 ako niyan, kinakanta ko. Pero back in the day kasi, so I have this cousin of mine na ang boses niya nung bata kami is Michael Jackson. So, ako, 8 nag-start kumanta, siya 6. Mas ayon siya sa akin eh. So pinapakinggan ko siya, tapos hanggang sa siya ang unang-unang nagbigay ng ano sa akin kasi I was trying to imitate him. I can control yung paos ko eh pag low notes
1: pag
0: lang.
1: Low notes.
0: Pag tumaas, hindi ko na nakokontrol, lumalabas siya. Dati noon, na nakafrustrate ako. Sabi ko, ganun, ba't ikaw ay miski mataas? Ayos naman. So siya, nung bata kami, sabi sa kanya, oh, Michael Jackson. Eh, tuwan-tuwa kami.
1: Yeah, siyempre.
0: Ako iba eh, Rico J. Ayoko naman uli, matanda po yun. Wala mong batang ano. So that time, yun ginawa niya, yung sabi ng cousin ko sa akin, eto aralin mo. So grade 2 kami noon, ako grade 2 ako, he gave me this tape. James Ingram. Sabi niya, ito aralin mo para kaya the issue, ano, kinakanta-kanta ko na yung mga ganun.
1: Ito naman, and before the recording career, ano ang ginagawa ni Lloyd Umali na hindi pa kilala ng publiko?
0: Na-discover ako nung composer ng Bakit Kung Sino Pa. Meron siyang friend na nagpo-produce ng mga shows. Eh, siyempre, sabi ko, racket niya, tirayin natin. So, nabigay ako ng demo tape, kinanta ko. So, ngayon, magpa-front act.
1: Ayan.
0: Front act kay Side A.
1: Uy!
0: Dati, St. Paul's. Side A, nag-ano ko ngayon, front act. Ang bigay sa akin noon, that was like 1992. Ang bigay sa akin, oh Lord, kanta ka lang mga tatlo ha. TF mo, 5,000. Ang daming.
1: Dami noon, 1992.
0: So ngayon, eto na. Ginawa ng producer, iniba yung pangalan ko. Ginawang Nico Umali. Ako wala na akong pakialam. Sabi ko, oh, basta may bayad. No? Ang ganun pangalan.
1: 5,000 to. Kahit diba? Miko yan. Pakala na kayo. Diba?
0: Ayun, magkoconcert na kami. Eh, front act nga ako eh. So tinawag na ako, ladies and gentlemen, Mr. Nico Umali. Dumadagundong niyo.
1: Grabe?
0: Nabuo. Boo!
1: Bakit?
0: Eh, siyempre, gusto nila side in eh.
1: Oo, grabe naman to mga to. Eh, pero, mga juicy pa kayo.
0: Pero, yun ang nagpalakas ha. Ninamnam ko yun. Boo pala ha.
1: But wait, there's more.
0: Yes, dinira ko ng ano, how am I supposed to live without you?
1: Patay.
0: Nag-iba pa na ng buhay.
1: Diba? Di na buo, di ba?
0: Di na. Hold on na. Buhay na. Buhay. Di na buo. Buhay!
1: Di ba?
0: After noon, nag-isa pa ulit na front act, nag-guest naman ako kay Eddie Kay.
1: Yan.
0: Meralco. So, nandun si, what do you call this? Si Ben Escasa, technician namin noon. So, ang kinanta ko noon is yung kay A Dream is a Wish, kay Bolton.
1: Ganda noon.
0: A dream is a wish, your heart makes. Doon niya na ano sa akin, nilapitan niya ako na, oh, gawa tayo ng album. Doon pa lang. Na ano na, parang, sige, hindi naman naniniwala na nagagawa kaming album. Kaya lang, after that, tinawagan niya ako. Yun, tinuloy na niya yung kanyang promise na gagawa kaming album. Yun, nang naging history.
1: Yan na. Yan ang history ng yan ang history ng Nico Umali. Di ba? Ito, and then 1993 happens.
0: Yes.
1: you release your self-titled debut.

0: yung album yep. and suddenly there's this song. Bakit sino pa? Yeah. Inanta mo kanina. Mm-hmm. Diba? Did you know that the first time you heard that song, that it was going to be special?
1: Ayoko yatang kantahin yan. Binigay sa akin yan.
0: Ayaw mo talaga?
1: Kasi nga, sabi ko, and then binigay sa akin, oh sige, okay lang. And nung nirecord na namin nung manager ko, eh syempre, diba, sanay nga ako sa mga black music.
0: Oo.
1: Tinigil ako ng parang black. Kinulot-kulot ko.
0: Oh, oh. Yan.
1: Kulang, kikin dating eh.
0: Oh,
1: oh, parlo ng peg.
0: Oo, oh, iba, grabe.
1: Sabi sa akin.
0: Pang malakasan, di ba?
1: Sabi ng manager ko, huwag ganun. Huwag mong ganun. Ba, bakit? So ako, para akong na-offend. Kasi yun ako eh.
0: Oh.
1: Parang iniiba niya. Eh, sabi ko, sige, okay, kung anong gusto mo. So while I was like recording the song, hindi ko alam na, siyempre pag recording, putol-putol yan eh. Hindi ko alam na, mataas pala yung kanta. Nung kinanta ko, nang nilaunch ko na yung kanta, pinapractice namin, sabi, ang taas pala. Andun lahat eh. Oh. Nakakit ko, andun lahat oh. eh, nakababad eh.
0: Oh.
1: So I have to practice it para maano ko. Hanggang sa parang, nung ano na, biglang nagkukusto ko na rin. Okay naman pala yung pagkakadali ko dito.
0: Ito, kailan mo na-realize na grabe na yung sikat ng kanta mo dahil narinig mo na siya everywhere, di ba?
1: Mm-mm.
0: Kailan mo na-realize yun na pumasok na sa'yo na parang sikat na ako ah, di ba?
1: Nung unang-unang pinatugtog sa radyo yung kanta, siyempre hindi pa naman alam kung sino yung kumanta. So yung pinopromote na namin, doon pa lang, nafe-feel ko na ba? Parang kilala, pinagbabawala. Eh dati kasi, Nyor, lagi ko nagbabasketball sa kalsada. Mahinig ko? Pinagbawala na ako ng manager ko. Huwag kang magbasketball sa kalsada.
0: Hirap na.
1: KJ naman ito. Magbabasketball sa kalsada. Wala na eh. Kaya sabi, kasi may
0: mga kilala sa iyo.
1: Ganun ba yung kako? Huwag kang katambay-tambay. Ang dami naman bawal niyan. O tapos yung time na yon, syempre, bawal malaman na meron akong asawa. So, yun ang nakakalungkot lang doon. Kaya pinaalam dati na walang asawa. No?
0: Hindi mo maipagmalaki ang pamilya mo.
1: Hindi mo mailabas.
0: Mm-hmm.
1: Dumami tuloy sila. Yun ang problema.
0: Kasi siyempre, feeling nila single ka.
1: Diba? Dumami tuloy sila. Alam mo naman ako, nung panahon natin, para akong photo me.
0: Oo.
1: Mabilis ako ma-develop.
0: Exactly. Diba? Oo. Ikaw, diba? Naku-compare ka, Michael Bolton ng Pilipinas. Mm-hmm. Because yung raspy sound mo, lahat, grabe yun. At nalaman ng sikreto mo, yellow or malabig na tubig. Kwento nga sa amin yun. Ano ba yung kwento ng yellow at malabig na tubig na yan?
1: Kasi inyo, dati, nung gospel singer ako, ano ako yun, I can only sing like 2 to 3 songs.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko pa alam yung control lang ano, na para yung stamina ng boses.
0: Mm-hmm.
1: Talagang bigay agad ako. Tapos nawalan ako ng boses. So, yung nag-secular na ako, sabi ko, ba't ganun, hindi na ako makakanta. Tatlo pa lang, paus na ako.
0: Uh-uh.
1: Sabi nung pinsan ko, ano ka ma, ito, binigyan ako ng alak.
0: Yeah.
1: Alak daw. Nung panahon natin, ESQ pa. Sabi ko, ito ba talaga? Eh, di tinitira. Tapos, iniinom-inom ko. Tapos, inom kulit. Tinawag na ako ngayon. Ladies and gentlemen, Miss Lloyd. Umali. Dum dum da ra ra ra ra ra ra ra ra ra. There's a light. Ayun lang, nawala yung light.
0: Nawala?
1: Napunta ako sa drum set. Ha? Sabi nung drummer sa akin, oh Lloyd, okay ka lang. I got 2 minutes. So, doon ko, doon ko nakita na, hindi pala doon.
0: Uh-uh.
1: So, nung panorama natin, eh, may Cosmo Bar dati. Diba?
0: Oo, sikat
1: bar.
0: Yun. Abe.
1: Kumakanta ngayon ako ng mga Bryan Adams. Eh, nag-smoke machine.
0: Ako po, Batman, di ba?
1: Oo. Oh. Eh, alam mo naman ako, asthmatics ako eh. Nadampot ko yung ice cold beer. Pag inom ko, pagkanta, ba, ako effective ah. So, hindi ako nagano muna. Sabi ko, parang baka chamba lang ako. So, ginawa ko ngayon, eh, yung manager ko, sabi sa akin, Oloy, meron tayong show sa Davao. Sabi ko, sige, ilang ano yan? Ano to, 3 gabi. 3 gabi? Ilang kakantayin ko? Mga 15 hanggang 19. Sabi mo, pare tayo dito, kako. dito ko naman susubukan kung effective.
0: Ah, yun. Ice cold na.
1: Ginamitan ko na. Pero mas gusto ko nga pag mayroong parang soft drinks, para medyo gumuguhit eh.
0: Oh.
1: Nare-relax kasi ang muscle eh. Sa akin, effective yung ganyan.
0: Effective yung pala.
1: Yeah.
0: Alam mo, Lloyd, ang ganda ng journey mo because it reminds us that sometimes the path we prepare for is not always the path that ultimately defines us. From nursing to carrying the musical legacy of the O'Malley family to finding your own voice. And I think that's what makes your journey special. Hindi lang dahil naging hit ang mga kanta mo, it's because people saw themselves in them. Sa bawat heartbreak, sa bawat tanong na walang sagot, at sa bawat pagkakataong kailangan nating bumangon ulit, nandiyan ang music. More of Lloyd O'Malley when we return. Woo! Grabe! Ayun, Jan, who's your daddy?
2: Daddy Lloyd!
0: Daddy Lloyd! Daddy Lloyd!
3: Pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
4: Meron mang chicken and cheese!
5: Chili and cheese!
6: Cheesy pizza!
7: Cheesy spaghetti!
8: Cheesiest cheese dog!
9: Kids can tell!
10: Di mabilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansak manok, Magnolia, 100 taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla, kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolate. Magnolia, 100 taon na at hihigit pa.
11: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter, if it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun. All dished out daily. The Daily Dish. Only on Billionario News Channel. We celebrate a voice that continues to inform, engage, and make an impact for excellence in journalism. Insightful conversations. Congratulations to Pinky Webb, recognized as Best News Talk Program Host. And On Point, honored as Best News Talk Program at the Alta Media Icon Awards 2026. Congratulations, Pinky Webb, and the entire On Point team.

0: Yan, pag hindi nyo inailabas ang bugso ng damdamin nyo after hearing Lloyd O'Malley's performance of Kailangan Kita, grabe. Parang lalong dami na kailangan sa'yo, di ba? Ewan ko lang, kumbaga, ibang klase ng Lloyd O'Malley. Talagang...
1: Thank you.
0: Tatak OPM,
1: di ba? Thank you.
0: Alam mo, ngayon ko lang narinig yung Kailangan Kita in such a way na yung, di ba? Yung version na ganito na yung bawat lyric ko, yung damdamin, dama, brother. Oh, diba? Grabe. Ito na, isang mabilisang tanungan ito para sa mga kantang nasa playlist mo. Nandito ako. Na tayo sa part na yung...
2: Kinakabahan ako.
0: Oo, dito malalaman. Ang mga naging may kinalaman sa journey mo bilang isang singer, anak, ama ng madami, partner ng madami.
2: Hindi masyado.
0: Your ultimate heartbreak song aside from your own, na bakit sino pa?
2: Heartbreak song siguro is How Do You Heal a Broken Heart?
0: SP, alam mo ba yan? How Do You Heal?
2: Kuri naman na SP. Ang susay niya.

0: Wala ba kayo mga kamay? Grabe.
1: Pwede na mag-diaper.
0: Pwede naka-diaper.
2: Kung,
0: diba?
2: Parang gusto ko lansones.
0: Kaya mo dyan, pagbibigyan kita, may lansones dito. Bigay mo yung lansones kay Jan.
2: Thank you, thank you. Ayan ang lansones.
0: Ayan ang lansones.
1: Baka naman may lato-lato pa.
0: Ito naman, diba pagka, kunyari, gabi na.
1: Yun, ako.
0: Yan, gabi. Pagdadrive ka, pauwi ka na.
1: Okay, okay.
0: Ano yung mga gusto mo pinakikinig?
1: Ah, hindi. Sabi ko nga, gusto dyan eh, Metallica.
0: Yan. Yeah,
1: Enter Sandman.
0: Dan, dan, dan, dan.
1: Diba?
0: Oh.
1: Diba?
0: See you, April!

0: Lumalim!
1: Hirap!
0: Ang hirap. Yan na. Siyempre, kailangan magising ka. Ipawik
2: O, di ba? Kailangan talaga. Pampagising.
0: Ito naman, ito, tatingin ko, mahalaga to sa'yo, Lloyd. Kasi, kanta naman para sa lolo mo, di ba?
1: Okay.
0: Kay Manong Resti. Mm. Kumbaga, ano ba yung kanta na closest to your heart pag naalala mo lolo mo?
1: Saan ka man naroon? Yun talaga,
0: no?
1: That song.
0: Gabi talaga yun.
1: Saan ka man naroon? Kasi sa yung song na din nakaka ang iba is parang natutuwa sin na oh kinakanta sa patay.
0: Oo.
1: Eh totoo naman eh. Pwede rin sa kasal.
0: Oo.
1: Lahat maraming pwedeng pagkantahan kaya yun ang una-una kong ni-revive. Yeah. Sa Camino Ron.
0: Sample daw like SP oh.
1: Si SP pa lang andito.
0: Oo, siya talaga resident ano namin.
1: Sa

0: Galing,
1: thank you, sir.
0: Oh, sa kapag ano, pag talagang pagmamahal mo yung taong dinededicate mo yung kantang yun, talagang madadamon talaga. Ito, kailangan magising ka sa sagot na to dahil...
2: Ako.
0: A song na i-dedicate mo sa mahal mo sa buhay, sa wife mo at family mo.
2: Sa wife ko, totoo lang ang kakantayin ko dyan is yung kaya ko ni-revive yung kailangan kita eh.
0: Ah, yeah. Okay.
2: Tapos ang sa mga anak ko naman na babae.
0: Oh, kay Mika, yan.
2: Kaya kay Mika, tatlo kasi yung babae ko eh. Mika, Angel, and Aki. Ang gusto kong inaawit dyan is yung Butterfly Kisses. Pagka kinakanta ko sa kanila yan, minsan hindi ko natatapos eh. Doon pa na saan. Iba eh.
0: Itong susunod na tanong ko actually, hindi para ako kung masasagot ni Lloyd to. Kasi ang tanong isang singer na pwede mong hiramin ng boses kahit isang gabi. Meron ka bang naiisip na kanyari, parang okay na yung boses ko pero pag ito makakuha ko parang okay.
2: Ako hindi na. Wala siguro na, ako okay na. Kasi God gave me this talent. So dapat i-develop ko lang on my own. So pero nagiging inspiration ko lang yung mga foreign singers kasi may mapupulot ka doon eh.
0: Oo, totoo.
2: Tsaka ang lolo kasi ibang klase ng ang isip eh. Parang kinukuwento

0: yung father ko noon. Bandang father ko eh. So, itumutugtog, sasabihin ng father ko sa lolo ko, sama tumugtugon yan. Sabi niya sa lolo ko, sabi ng lolo, huwag mo titingnan yung masama, eh kung magaling naman siyang perform, yun ang tingnan mo. Yun ang i-develop mo. So ako naman, until now, walang ano, never ending yung pag, ano ko eh, pag, what do you call this, pag, learn paano mga ano pa.
1: Totoo yun. Yeah. Yun ang nakakalimutan na minsan ng iba.
0: Yeah.
1: Na yung bawat experience mo sa gig, sa anumang klaseng event, pag may nakikita ka, may natututunan ka. Ito naman, di ba? Siyempre, laging tinitignan nila, Lloyd O'Malley. Ito yung mga kanta nito, ito yung mga playlist na to. Pero ano yung isang unexpected na playlist na sasabihin ng tao, ay, gusto ni Lloyd yun? Ano yun?
0: Siguro, pagka kunyari, meron sila na rin ng mga parang village people. Yan, mga makinig, di ba? Village people.
1: Diba?
0: Pero hindi lalang, kaya mo pinapakinggan yan. Kasi nag-iisip ka ng, paano kaya gagawin ng rendition ko to?
1: Ano akin?
0: Yan yun eh. You have to own the song. Paano
1: yes,
0: to?
1: Yes.
0: Tirayan natin to ng ganito. Eh, ngayon kasi, may AI na eh.
1: Oo.
0: Yun
1: dali
0: lang eh.
1: Na eh, no?
0: Oo, yun ang nakakalungkot. Kasi ang totoo lang, ang apektado dun sa AI na yan, hindi naman yung mga singers eh, yun nag-aareglo.
1: Totoo.
0: Kasi pwede nalang ipagaya na lang sa banda yun eh.
1: Oo. Oh,
0: paano pang trabaho na mag-aareglo? Kawawa naman.
1: Kaya nga.
0: Oh, di ba? Kaya, yun lang.
1: Ito naman, no? Yung pagka may naka-bad mood ka, parang, ano ka, ano yung kantang parang go-to mo na, diba? Pag napakinggan mo ha,
0: same thing, yung ano lang, yung inspirational song
1: pa rin. Gospel songs pa rin.
0: Kasi yung talaga mag-uplift eh. Ako ganun eh. Meron kasing instances na, for example, bago ako kumanta sa gig, lalo na sa Japan, kung ano yung parang kakantayin, ano kayang tema ko ngayon? Ah, rock. So lahat, pati damit ko, naka-rock yan.
1: Oo, lahat.
0: Oo. Oh. Oh, R&B nga, sige, tira natin. Eh, minsan pagkanta ko, hindi ko ma-feel yung song.
1: Oo.
0: Balik ako sa roots. Kakanta ako ng gospel para ma-feel yung song.
1: Ma-feel mo.
0: Balik ulit.
1: Ito naman, boss. Oh, nandun na tayo sa mga dulo ng ating usapan.
0: Nang walang hanggan.
1: Nang dulo ng walang hanggan. Ito, which Lloyd O'Malley song do you think best represents you, who you are today?
0: My first single. My very first single. Kasi, sa totoo lang, yun lang parang hindi lang makalimutan.
1: Totoo naman.
0: Tapos yun ang tumatak sa isip ng tao. And yun ang nag-open ng doorway sa akin dito sa music industry.
1: Totoo.
0: Kaya, nung bata, ang pagbata kasi parang, yun ano makakantayin ko, yun ako nakantayin yan. Eh, sabi sa akin nung ano ko, nung manager ko, hindi yung gusto mo. Dapat yung gusto ng taong kakantayin mo. Miski na paulit-ulit. At that time kasi, sawain ako eh, gusto ko laging bago. Kakantayin ko. Yun na naman, anong lineup? Sabi niya, wag, ano yun, kasi yung tao, minsan nagpupunta yan, para marinig yan eh.
1: Yan o.
0: So, you have to sing that one. Sabi niya, oh, okay, no problem.
1: Sa kasi malamang, yun na rin yung kanta na gusto mo.
0: Yes,
1: kantain for the rest of your life.
0: Yeah. Bakit yung sino pa? Thank you for Ben Escasa, siya nang compose niyan eh. Yan. Tapos ang nag-arregla niyan niyo, si ano, Alvin Nunez. Yan.
1: Tama, tama. Ito naman, alam mo, Lloyd, grabe ah. The best
0: thank you,
1: talaga.
0: Thank you.
1: Maraming salamat, Lloyd, for
0: being game.
1: Kailangan akong tumayo talaga. Maraming salamat, Lloyd O'Malley.
0: Thank you, brother. Thank you.
1: Magbabalik po ang Sessions with Brian Yamsuhan. And to our listeners and viewers na gustong-gusto kanilang malaman kung saan ka ba nila pwedeng panoorin for your live performance, pwede ka mag-promote dito.
0: And every other Saturday, nag-guest ako dyan sa Pacos. Yan. Kaya kita-kita tayo doon along ABS-CBN.
1: Yan, doon sa malapit sa ABS-CBN, yes, Pacos. Yes. Pag nakikita nyo dyan. Pupunta ako dyan, Yor, siyempre. Yes, sir. And Lloyd, tonight, you made us realize that pain isn't beautiful because it hurts. It becomes beautiful because of what we create from it. Sometimes a lesson, sometimes a memory, and sometimes a song. Lloyd, thank you for the music and for reminding us that even heartbreak can leave something beautiful behind. Magbabalik po ang Sessions with Brian Yamsuhan.
2: Yeah! Yeah!
3: Pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
4: Meron mang chicken and cheese.
5: Chili and cheese.
6: Cheesy pizza.
7: Cheesy spaghetti.
8: Cheesiest cheese dog.
9: Bilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia, 100 taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla, kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolate. Magnolia, 100 taon na at hihigit pa.
2: A real home.
5: Perfect.
2: A real routine.
6: Let me be the

0: pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
1: Meron mang chicken and cheese.
2: Chili and cheese.
1: Cheesy pizza.
2: Cheesy spaghetti.
1: Cheesiest cheese dog.
3: Kids can tell.
4: Di mabilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia. Isang daan taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla. Kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolite. Magnolia, isang daan taon na at hihigit pa.

0: pati ako gidamay, astilan. Murag ako mang i-impeach na. Wa sila makita kang Sara ba? So, murag collateral damage ko. Anyway, kami nagampo na lang good me. Punta ma stand this pass. Gagwiling. Sa lahat naman, basta nandiyan ang Diyos, di man tayo pababayaan.
1: Naparabang siya ang na-impeach. Dinaan na lang ni Attorney Man Scarpio sa biro ang pagkakasabit niya sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Collateral damage daw siya sa paglilitis sa asawa.
2: Pansamantala namang pinutol ng Senate Impeachment Court.

health pa nga ni. FPRRD fit to stand trial ayon sa ICC. Labag daw sa data privacy. Live stream ng impeachment trial, hininto ni Presiding Officer Chisa Escudero. Pangalan ng BIR officers, tinago. VP Sara sumipot sa korte sa Quezon City pero arraignment para sa kaso, muling naunsyami. Exclusive OFW sa Cebu, nabudol daw sa pinapagawang bahay. Hirit ng nireklamong contractor, siya ang na-scam. Exclusive din, tinatayong LPG plant sa Batangas, banta umano sa kalikasan at kalapit na paaralan. Happy coincidence lang daw, PBBM. Kumpirmadong dadalo sa F1 Grand Prix sa Singapore. At medical malpractice, the Icon Clinic ni Doc Yapi pumalag sa aligasyon.

0: hindi na naman napagbigyan. Fit to stand trial si former President Rodrigo Duterte ayon sa ICC. Ito'y sa kabila ng hirit ng kanyang depensa na magsagawa ng panibagong medical examination dahil sa umano'y significant memory lapses at lumalalang cognitive abilities ng dating Pangulo. Yan ang agenda report ni Kevin Manalo mula sa The Netherlands.
1: Ilang beses na rin pinagtalunan kung fit to stand trial nga ba si FPRRD. Sabi ng depensa, hindi kakayanin dahil sa katandaan at nauupos na memorya. Sabi ng prosekusyon, kakayanin lalo na't karapatan niyang dumalo sa isang patas na pagdinig. Sabi ng mga abogado ng biktima, kakayanin. Sang-ayon din naman ito sa resulta ng pagsusuri ng mga eksperto. Bahagi ng 17 pahinang dokumentong inilabas ng ICC ang mga redacted statement ng mga ekspertong sumuri kay Duterte. Ayon dito, wala silang nahanap na ebidensya na nagsasabing lumalala ang mental state at cognitive abilities ng dating Pangulo taliwas sa hirit ng depensa. Sa katunayan, tila mas lumulusog pangaraw ang 81 taong gulang na dating Pangulo dahil na rin sa mataas na standard ng pag-aalaga sa kanya. Hindi naman pinagsasawalang bahala ng mga eksperto ang panghihina at mental slowing ni FPRRD, dulot umano ng kanyang edad at baka napapagod na rin. Pero kumpiyansa silang hindi ito hahadlang sa makahulugang partisipasyon sa kanyang nalalapit na trial higit isang buwan na lang mula ngayon. Base sa rekomendasyon ng mga eksperto para sa pagdinig, inatas ng trial chamber sa court registry na tiyaking may hearing aid support para kay Duterte. Gaya noong ikatlong status conference kung saan maayos niyang napakinggan ang proceedings. Mayroon din dapat na medical officer na laging nakaantabay. Maaari namang magbago at case-to-case basis ang sitting hours at breaks dahil hindi lamang kapakanan ng akusado ang kinukonsidera ng korte, kundi isa sa alang-alang din ang sitwasyon ng mga tetestigo. Sa huli, nagdesisyon ng korte na kakayanin ni Duterte na humarap sa kanyang pagdinig na magsisimula na sa November 30. Hindi nila pinagbigyan ang hiling ng depensa na isa pang medical examination at questionin ang mga sumuri. Bagamat wala pang kumpirmasyon, inaasahan ng korte na hindi a-absent si Duterte sa ika-apat na status conference sa darating na Martes, October 13. Para sa agenda, Kevin Manalo, Bilyonaryo News Channel, The Netherlands.
0: Sumentro sa tax records ni VP Sara at kanyang asawa ang day 37 ng impeachment trial. Naungkat din

0: ang pagtanggap umano ng bise ng kompensasyon mula sa Davao City Hall. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe, live nag-uulat mula sa Senado. Dexter, ano na ang latest sa paglilitis?
1: Kuwi na iniharap na sa wakas ng prosekusyon itong kanilang testigo na isang financial forensic analyst ngayong hapon sa katauhan ni Attorney Alexander Cabrera na siyang naglahad, Corina, na umaabot umano ng higit sa 800 million pesos ang undeclared na income at assets ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Manz Carpio. Pero nauna dyan, Corina, ay iniharap din ng prosekusyon itong taga-BIR na naglahad ng mga tax records, maging yung mga kita at yung mga negosyong may kaugnayan sa second couple. Ito'y sa pamamagitan, Corina, ng kanilang testigo na si Attorney Ann Lorraine Marquez, ang BIR Chief of Staff sa Office of the Commissioner, kaugnay ng Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay sa mga paratang ng unexplained wealth at hindi pagdeklara ng mga ari-arian. Sa direct examination, inilahad ng prosekusyon ang mga opisyal na tax records na mag-asawa sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Kabilang dito ang mga impormasyon sa kita nila sa mga nakaraang taon na iniuugnay ng prosekusyon kung ang kanilang mga ari-arian ay tugma sa mga kita at pinansyal na impormasyong idineklara. Ipinakita rin ang BIR Form 2316 ni Duterte para sa taong 2023 kung saan nakatala ang City Government of Davao bilang pinagbulan ng kanyang compensation income. Binigyang diin din ng prosekusyon ang Section 13, Article 7 ng 1987 Constitution na nagtatakda ng mga limitasyon sa pag-practice ng profesyon, pakikilahok sa negosyo at pagkakaroon ng interes sa mga kontrata ng mga opisyal ng gobyerno. At saklaw dito ang Vice Presidente. Kaugnay din ng pagsusuri sa mga negosyo na mag-asawa ang mga shares of stocks ni Carpio sa Cali 88 Food Corporation, isang negosyong nakabatay sa Davao. Ayon sa testimonya ni Marquez, walang natuklasang record ang BIR ng paglilipat o pagbibenta ng mga shares na ito sa mga record na sinuri ng ahensya. Sa cross-examination naman kaninang umaga, Corina, kwestiyon ng Defense Counsel na si Attorney Christine Ferrer ang paghahanda at interpretasyon sa mga tax record na inilahad ni Marquez. Kabilang sa mga tinutukan ng depensa ang mga blankong column sa BIR forms, lalo na yung mga bahagi para sa income not subject to tax at income subject to final tax. Iginit ng depensa na ang hindi paglalagay ng halaga sa mga column na ito ay hindi agad nangangahulugang walang ibang kita ang isang taxpayer. Question din ni Ferrer ang pagkakabuo ng mga summary na isinumite sa impeachment court, kabilang na yung impormasyong nakapaloob sa mga original na record ng Revenue District Offices o RDO. Sa redirect examination, muling pinaliwanag ng prosekusyon ang pinagmulan at paghahanda ng mga dokumentong inilahad ng BIR official. Binigyang diin na ang mga record na ito ay nagmula sa mga opisyal na database at sa mga kaukulang tanggapan ng BIR. Sa recross naman ngayong hapon, muling sinuri ng depensa ang mga posibleng pagkakakulang o hindi pagkakatugma sa mga summary at original na record. Iginit ng depensa na ang anumang pagkakaiba sa mga dokumento ay hindi agad patunay ng sinadyang pagtatago ng yaman o paglabag sa mga kinakailangang pagdeklara sa SALEN. Sa pagtatanong ng mga Senator Judge kanina, kwestiyon ni Senator Rapi Tulfo ang pagtanggap ng Vice Presidente ng kompensasyon mula sa Davao City Hall na lantaran umanong paglabag sa konstitusyon.
2: Hindi ko po maarok. Si VP Sara ay isang mapanuring abogado. Ang kanyang kabyak, si Attorney Manz Carpio, ay isang tanyag na abogado at kasapi sa isang dikapanilya law firm, ang Carpio Lawyers. And ang kanyang chief of staff ay isang abogado rin. At nakasisiguro po tayo na mayroong pang ibang mahuhusay na abogado sa OVP. Now, bakit kahit isa man lang sa kanila, hindi sa ulado ang Article 7, Section 13 ng ating konstitusyon, si ma'am nga, isang pangkarinong abogado, alam niya. Strike to na po ito, Mr. Presiding Officer, kung inyo po matatandaan, dati ko na naitalakay dito, ang hindi pag-divest ni VP Sara sa mga kumpanya kung saan siya po ay isa sa mga member ng Board of Directors.
1: Sagot naman ni Defense Counsel at Spokesman Attorney Michael Poa, mayroong nakahanda silang testigo na ihaharap para sa nasabing issue na inungkat ni Senator Rafi kapag oras na ng depensa na magpresenta ng kanilang mga ebidensya.
3: We will address this issue kasi alam naman natin pag mag-headline yan eh, di ba? So we just assure this court that we will address this issue and face this head on and give you a perfectly reasonable explanation during our presentation for evidence.
1: Corina, balikan ko lamang itong naging testimonya ngayon, itong ngayong later part nitong hapon, pagtestimonya nitong si Attorney Cabrera, Alexander Cabrera, itong financial forensic expert na kanyang inilahad nga na binabanggit kanina na nasa 817.8 million pesos ang pinagsamang hindi na ideklarang assets at income ni na Vice President Sara Duterte at ni Man Scarpio batay dun sa kanyang pag-aaral sa mga sell-in, sa mga business interest ng mag-asawa. Inisa-isa ni Attorney Cabrera ang resulta ng kanyang financial review at lumabas na noong 2022 aabot umano ng 190.6 million pesos, sa 2023 naman 167.3 million pesos, noong 2024 264.2 million pesos, habang nitong nakaraang taon lamang ay nasa 195.69 million pesos na kung susumahin nga ay nasa 817.8 million pesos itong mga undeclared assets at income ng mag-asawa. Samantala, Corina, binanggit din ito ni Cabrera kung bakit nga ba inilagay ni Vice President Sara dun sa kanyang sell-in ang GenCorp. Ang paliwanag niya, mahalaga para sa busy itong nasabing kumpanya dahil 20% ang kanyang ownership sa nasabing kumpanya. Itong GenCorp ay meron umanong pag-aaring limang fast food chain na kung saan ito ay kumikita at nandyan sa Davao City. Corina.
0: So Dexter, ito na ba ang kabuuan ng presentasyon ng ebidensya kaya nagkaroon ng summary na total na 800 million plus? Ano? May aasahan pa ba tayong ilalabas at itong amount na ito ay madadagdagan pa?
1: So far, Corina, itong mga binanggit ngayon, Corina, undeclared assets and income. Hindi pa kasama dyan yung mga binabanggit siguro ng mga maaring kinita na mga kumpanyang may kaugnayan ang busy at ang kanyang mister. Kasi ngayon, Corina, ongoing pa itong direct examination ng prosecution dito kay Attorney Cabrera at marami pang mga dokumento ang kanyang ilalabas ngayon sa pagpapatuloy nitong impeachment trial. So most likely, ang cross-examination ay mangyayari na yan sa susunod na linggo o sa Lunes para naman masubukan din ng o susubukin ng depensa na tignan yung kredibilidad ni Cabrera at yung kung gaano katotoo itong mga inilahad niyang mga dokumento ngayon sa impeachment court. Corina.
0: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat live mula sa Senado.
4: Collateral damage. Ganyan inilarawan ni Attorney Man Scarpio ang kanyang sarili matapos madamay sa impeachment trial ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal.
5: Sa gitna ng patuloy na pagbusisi sa mga ebidensya sa impeachment trial ni VP Sara, pabirong inamin ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio na parabang siya na rin ang na-impeach. Sa paglulunsad ng One Bukidnon for Sara Duterte Movement sa Valencia City, Bukidnon, ibinahagi ni Carpio ang kanyang reaksyon sa pagkadamay ng kanyang pangalan sa usapin.
6: Pati ako gidamay, astilan. Murag ako mang i-impeach na. Wa sila makita kang Sara ba? So, murag collateral damage ko. Anyway, kami ni Campo na lang good me. Punta ma... This will pass. God willing. Sa lahat naman, basta nandiyan ang Diyos, di man tayo pababayaan.
5: Matatanda ang kabilang sa mga isyong tinalakay sa impeachment trial, ang umano'y unexplained wealth at mga transaksyong pinansyal na inuugnay sa mag-asawang Duterte. Kabilang sa mga ebidensyang inilahad, ang kanilang financial records. Para sa agenda, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.
7: Muli na namang naonsami ang arraignment ni VP Sara sa kanyang grave threats case sa Quezon City RTC. Dahil yan sa nakabinbin na motion ng kanyang depensa para mag-inhibit si Presiding Judge Maria Angelica de Ramos na bias umano dahil appointee siya ni PBBM. Nag-ugat ang kaso sa pagbabanta umano ni VP Sara laban sa first couple at kay former House Speaker Martin Romualdez.
8: Meron kasi kaming pending na motion, no? Meron kaming motion for partial reconsideration ad cautelam, no? Noong dating order ng judge, no? At ito'y pending pa at dahil nga kailangan pa pag-aralin ito ng ating kagalang-galang na hukom at pati na din yung dahil sa pending petition for certiorari sa Supreme Court ay minabuti ng presiding judge na pag-aralan muna ang lahat ng bagay na ito at i-reset.
7: Ito na ang ikalawang beses na napostpone ang arraignment. Wala pang bagong petsa kung kailan matutuloy ang hearing.

0: Wala namang baha pero gumuho ang isang 96 million peso flood control project sa Arayat, Pampanga. Kaya kulong daw ang aabutin ng contractor nito ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon sa oras na mapatunayang may anomalya sa proyekto. Narito ang agenda report ni Micah Razon.
1: Mati nyo, 10, sasta ka niyan. Kundi 36 yan. Masasalji ko lahat ng mga truck. Gusto naman gumawa ni Sol. Kulong niyang lahat.
2: Bitak-bitak na mga semento, gumuhong lupa, at tumbang mga bakal ang nadatnan ni DPWH Secretary Vince Dizon na flood control project sa Pampanga. Kwento ng mga residente, nitong October to lang pumalya ang proyekto.
3: Natakot po. Kasi po, naririnig namin, lumalagutok. Bumibigay yung ano, mga bakal, yung mga pang ano nila sa baba.
4: Isang taon mahigit pa lang nang magawa ang flood control project na ito dito sa San Mateo, Arayat, Pampanga. Pero habang kasagsagan ng tirik na araw, bigla daw itong gumuho.
2: Nagkakahalaga ng mahigit 96 million pesos ang proyekto na hawak ng Santo Cristo Construction na siya ring nakabing wit ng iba pang pumalya rin na flood control project sa Pampanga.
5: Nakakapagtaka talaga, bakit isang taon pa lang, bumigay na to, no? So papabunot natin to, check natin kung tama ba yung sukat nung sheet pile nito.
2: Sa susunod na linggo, nakatakdang hukayin at sukatin ng sheet pile. At kung mapatunayang dinaya ang nilagay dito, rekta kulungan daw ang aabutin ng mga nasa likod ng proyekto.
1: 36 meters dapat to according to plan. Titignan natin kung totoo 36 meters yon. Para ma-imagine yung 36 meters, 10 pagapag na railing yun.
2: At para maiwasan ang pagtakbo ng contractor, magsusumiti raw si Dizon sa ombudsman ng precautionary hold departure order para sa agenda. Micah Razon, Billionaire News Channel.
6: Aminado si DPWH Secretary Vince Dizon na hindi na dapat magpatuloy ang tingitinging rehabilitasyon sa mga flood control project. Pero kinumpirma ng kalihim na kabilang sa mga panukalang popondohan sa 2027 ang ilang proyekto sa Pampanga River na malapit sa mga gumuhong istruktura. Ang katwiran ni Dizon sa agenda report ni Paolo G. Santos ng CLTV 36 News.
7: Sa mga kuha ng drone, makikita ang mga nakahigang sheet piles na hindi pa naaalis sa lugar. Hindi pa rin kumpleto ang bagong disenyo ng slope protection na isinagawa ng kontraktor na Edmarie Construction and Trading. Ayon sa DPWH Pampanga 1st District Engineering Office, pansamantala lamang na itinigil ang konstruksyon habang hinihintay na humupa ang baha, tuloy pa rin umano ang rehabilitasyon. Pero sa gitna ng hindi pa tapos na rehabilitasyon, lumitaw sa DPWH Transparency Portal ang panukalang panibagong 100 million pesos na pondo para sa flood control sa kandating sa 2027. Ang nakasaad na paglalarawan ng proyekto, Repair and Improvement of Collapse Flood Control. Ibig bang sabihin, popondohan na naman ang parehong gumuhong proyekto? May paglilinaw dito si Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita ngayong araw sa Arayat.
8: Same community, yun lang pagkaklaro
9: same
8: natin.
9: Same community. Yeah. Pero, kailangan maggawa tayo ng continuation ng revertment doon.
8: Diba? Anong klaseng disenyo po? Kasi nakita natin...
9: Yung bagong design na. Yung bagong design na. Habang inaayos natin yung ginawa nila dati na hindi maayos ang pagkagawa, nakita nyo naman, ginagawa yon at no cost to government ngayon, kailangan natin ituloy yon kasi may gap yun eh.
7: Ibig sabihin, hindi ang mismong gumuhong proyekto ng Edmarie ang muling popondohan, kundi ang mga karugtong na bahagi ng river protection na may puwang o gaps. Pero hindi rin itinanggi ni Dizon na hindi na isolated ang mga nasisirang flood control sa Pampanga River. Kaya diretsahan naming tinanong ang kalihim hanggang kailan ang papatsipatsing rehabilitasyon sa ilog.
8: Total rehabilitation natin sa Pampanga River, ano bang klaseng disenyo yung akma dito? At magpapatuloy ba itong ganito, papatsipatsi?
9: Hindi nga dapat. Ang problema, yun ang dinat na natin, Pau eh. Diba? Yun ang dinat na natin eh. So tayo ngayon, naglilinis, nag-aayos eh. Diba? Tagal na nga ginagawa ito na patsi-patsi. Kaya nga ngayon, hindi na pwede, kailangan nakaplano na ng tama, saka tama yung gawa.
7: Pero para sa mga residente ng kandating, bago ang panibagong kontrata at pondo, mas mahalagang tapusin muna ang matagal ng nakabimbing rehabilitasyon.
10: Sana tapusin muna ito bago mangyayari yung bagong ano, kontrata na yun.
7: Kandating San Mateo at Lakyos, tatlong komunidad sa Arayat na nakaranas ng pagkasira ng flood control structures. Sa mga iniulat na insidente, may mga pagguho kahit walang kasabay na malakas na ulan o kapansin-pansin ang malakas na agos ng Pampanga River. At sa salaysay ng mga lokal na residente at opisyal, lumilitaw ang magkakatulad na pagdududa sa kalidad ng pagkakagawa at structural integrity ng mga proyekto. Mag-uusaping nangangailangan pa rin ng masusing technical investigation at malinaw na pananagutan. Sa Pampanga River, hindi lang ang mga puwang sa flood control ang kailangang punan, kundi pati ang mga puwang na disenyo, implementasyon at pananagutan. Dahil ang tunay na sukatan ng flood control ay hindi kung ilan ang proyektong napondohan, kundi kung gaano katagal nitong napoprotektahan ang mga komunidad. Para sa Agenda, Paolo G. Santos, CLTV 36 News.

0: Sumirit sa 7.2% ang inflation rate ng Pilipinas noong Setyembre. At kabilang sa main drivers ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Ayon sa ilang ekonomista, posibleng lumala pa ang inflation outlook dahil sa nagbabadyang Super El Nino. At kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon, Department of Agriculture spokesperson Arnel De Mesa. Magandang gabi po sa inyo, Asek De Mesa. Baka nakamute po kayo, Asek. Ayan.
1: Sorry. Ayon. Ay, Corina, sorry. Magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay.
0: Opo, Asek, ano po ang dahilan sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin? Halimbawa, bigas, gulay, isda, karne.
1: Unahin natin, Corina, yung sa gulay. Alam natin na nagkaroon tayo ng mga pagbaha sa habagat at pag-ulan. At naapektuhan ito yung mga major sources natin ng gulay, yung Lolan dito sa Central Luzon at Southern Tagalog, yung mga pakbet natin. Yung ating upland vegetables naman, galing ng Cordillera, yung pang chapsoy, ay naapektuhan din yan. So, yan yung nakaapekto doon sa pagtaas, about 10% sa ating mga gulay. Sa bigas, in particular, kung titingnan natin actually yung pagtaas dahil mababa yung base effect noong 2025, the whole of 2025, almost puro negative yung inflation sa bigas. Ngayon, mararamdaman natin may mga pagtaas. Pero yung presyo talaga sa palengke, very steady, lalo na rito sa Metro Manila, yung ating regular at 45 pesos, yung well-milled at 48, at yung premium nasa 50 hanggang 55 pesos. At yung mga pagtaas sa bigas, kung dito sa Metro Manila stable, nakikita natin yan doon sa outside of Metro Manila or AOM na mga pagtaas, lalong-lalo na dito sa Mindanao. So yun yung ina-actionan natin sa ngayon, Corina.
0: Okay, so ano ang ginagawa po ng Department of Agriculture para lalo pang mapababa ang presyo?
1: Ang mandato talaga ng DA ay palakasin yung local product na production natin.

0: So at continuous yung pakikipag-ugnayan natin, of course, sa ating mga magsasaka at pangista para mapalakas yung production natin. At tutuwangan natin ito ng importasyon, lalo na sa mga commodity na hindi pa tayo sapat yung ating supply, para ma-ensure yung ating volume ng ating bansa. In fact, yung bigas, by the end of the year, ang projection namin, tagal pa yan, ng 85 days, combine yung local production kasama na rin yung import na dumarating sa ating bansa. Sa manok, nasa 125 days, at yung sa baboy, pinakamalaki, hanggang 170 days. So dito sa El Nino, sa consumer side, actually, makita natin wala tayong masyadong issue in relation to availability ng mga pagkain. Ang concern talaga ng kagawaran, yung epekto mismo sa mga magsasaka at mangingisda, kasi may mga lugar talaga, lalo na depende sa severity at gaano tagal itong Super El Nino, may mga magsasaka talaga na hindi makakatanim, hindi makakapag-alaga ng kanilang mga sa aquaculture, lalo na kung may fish skin. Ganon din sa mga gulayan natin, pwedeng maapektuhan. So yung pagtulong ng kagawaran ay nakatuon ngayon dito sa mga nasabi natin na maapektuhan ng mga magsasaka at mangingisda.
1: So ang El Nino po ay maaaring makaapekto rin sa iba pang mga bansa na atin pong pinag-aangkatan ng halimbawa bigas, nag-aangkat po tayo ng bigas, importation of other kinds of vegetables. Malamang po ba na mangyari yun?
0: Tama yun, Corina. Hindi lang Pilipinas ang maapektuhan nitong El Nino. Karamihan ng mga bansa na nandito sa Equatorial Pacific kasama ng ASEAN ay sigurado maapektuhan. Maganda lang yung timing ngayon kasi ngayon harvest ng ating wet cropping season para sa ating palay, ganun din sa mais. At kasabay nito yung harvest season din ng Vietnam at ng ibang bansa. Kaya hindi natin pinagbabawal yung pagpasok ng imports para masigurado natin, kasi hindi rin naman sila nagbabawal ng kanilang exportation ng mga agricultural commodities nila, para again, ma-ensure natin na meron tayong enough volume na maitawid natin. Kasi yung El Nino, ayon na rin sa PAGASA, pwede pa itong mag-slide hanggang March, initially kasi hanggang February, at may lingering effect pa yan, mga another 1 or 2 months. At base na rin sa pagtaya ng PAGASA, talagang mas matindi ito kumpara noong 2024. Noong 2024, we lost almost 1 million metric tons ng palay. Initially, ang projection namin ngayong El Nino, we will be losing about 700,000 metric tons ng palay. Pero again, pwedeng tumaas pa yan. Depende again sa severity at gaano katagal at kung anong mga lugar ang pwedeng tamaan. Base dun sa pag-analyze namin, may 4 na probinsya. For the last 8 episodes ng El Nino mula noong 1997 na na-monitor namin, yung probinsya ng Isabela, Mindoro, Quirino, at forget the other one, in all 8 episodes, lahat sila ay naka-experience ng El Nino. At meron naman ng mga lugar, probinsya, na isang beses o wala pa na tinamaan, kagaya dito sa Northeastern Mindanao. So iba-iba yung pwedeng maranasan ng ating probinsya, kaya yung interventions natin, every month yan, every area ay magiging strategic para masigurado natin na matutugunan natin yung epekto ng El Nino, lalo na sa irrigation, kasi it's all about water management. Nagsimula na rin tayo ng ating cloud seeding operations, lalo na rito sa Luzon, mga dams natin na watershed. Ganon din dito sa Negros Island region at sa Central Visayas.
1: Ayun, yung cloud seeding. Sige po, so baka maimbitahan po namin kayo para sa isang mas mahaba pang panayaman po. Maraming salamat sa inyong oras, ang impormasyon. Department of Agriculture spokesperson, Arnel De Mesa.
0: Maraming salamat po. Magandang gabi.
1: Exclusive, tinatayong LPG plant sa Batangas, banta umano sa kalikasan at kalapit na paaralan. At hinihinalang pneumonic plague sa Russia, cause for concern na ba? Susunod yan sa agenda.

0: Behind every line of defense are the people who protect our nation. The stories behind security, the people behind the mission.
1: In the name of public service, we are ready to serve
2: anytime, anywhere, in any circumstances.
3: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
0: The Commanders. The mornings we want.
4: Pakatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
0: Sure.
4: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
0: Real talk.
4: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
0: Playful.
4: Purina na po at saka itong wheeler na to. Hindi mabola.
2: Oo.
0: Straight.
4: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
0: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.
5: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Orense. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Isang arsobispo at isang pari na ang humaharang sa konstruksyon ng isang Price Gas LPG Terminal and Refilling Plant sa Lobo, Batangas. Bukod kasi sa umano'y banta sa kalikasan, wala pang 100 metro ang layo nito sa isang elementary school. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
6: Alam niyo itong ating bayan ay paraiso eh. Kaya lang nasisira ito eh, dahil sa mga kasakiman ng mga tao.
7: 81 years old na si Archbishop Emeritus Ramon Argueles. Pero hanggang ngayon, siya pa rin ang isa sa mga nangunguna sa paglaban sa aniyay banta sa kalikasan sa Batangas. Kasama ang ilang residente ng Barangay Banalo sa bayan ng Lubo, sinusubukan nila ngayong harangin ang konstruksyon ng isang 173,000 square meter LPG refilling plant ng Price Gases Incorporated, pagmamayari ito ng multimillionaire Escanio family. Ang lokasyon ng proyekto matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng Barangay Talahib Pandayan sa Batangas City. Ayon kay Father Dakila Ramos sa Tubong Lubo, natatakot sila sa pinsalang maaaring maidulot nito sakaling magkaroon ng aksidente. Ilog lang kasi ang naghihiwalay sa itinatayong planta at sa Banalo Elementary School.
8: Ito sa likuran ko, yung Banalo Elementary School. Ayon sa school administrator, nag-aaral dito yung around almost 200 students from kinder to grade 6. Hindi lang dito sa Barangay Banalo, kundi pati na rin dun sa mga karatig na barangay. Ngayon, pag nilakad mo ito, wala pang 100 metro mula dun sa hangganan ng school, makikita mo na agad yung ginagawa na LPG refilling plant.
7: Dagdag ni Father Dakila, kinakatakot din nila ang magiging epekto nito sa hanap buhay ng mga mangingisda at ng mga resort owners sa kahabaan ng Lubo. Halos katapat na katapat kasi ng kanilang bayan ang Verde Island Passage na itinuturing bilang Center of Marine Shorefish Biodiversity sa buong mundo.
9: Ang hazard po dito, unang-una, sobrang init, sumasabog, maraming pwede magkaroon ng lason, hindi lang po sa dagat, kundi sa hangin, siyempre sa pagkain din at sa aming mga taga rito.
7: Sa pagsiyasat ng Bilinario News Channel, dating nasa ilalim ng Forest Protection, Tourism at Foreshore Land Use Classification ang lupang pinagtatayuan ngayon ng Price Gas Plant. Kinonvert ito bilang industrial zone noong 2024 sa ilalim ng isang Batangas City Ordinance. Ang pagpresenta ng committee report, pagsasagawa ng second and third reading at ang mismong pagpasa ng ordinansa, ginawa lahat sa iisang araw lang noong September 16, 2024. Ayon sa ordinansa, nagkaroon ng public consultation sa mga apektadong komunidad sa Batangas City. Pero ang katabing barangay na parte na ng Lubo, tila nagulat na lang daw nang simula na ang konstruksyon ng planta.
9: Ito namang mga namumuno sa Batangas City, nagsabi sa amin na payag na kami, wala na kami magagawa. Yan po yung matagal na yung proyekto. So kami ho ay nangangamba kasi nasa kanila ang grasya, nasa amin ang disgrasya.
7: Ayon sa January 15 press release ng Provincial Government of Batangas, naghain noon ng isang resolusyon ng Lubo LGU kaugnay namang umano'y paglabag ng Price Gases Incorporated. Kabilang rito ang umano'y kawalan ng public consultation sa Barangay Banalo, Lubo Municipal Government at sa mismong Batangas Provincial Government. Wala rin daw 100 meters ang separation distance ng Banalo Elementary School mula sa itinatayong planta na lalabag sa pamantayan ng Department of Energy. Kulang din umano ng kaukulang certification sa kumpanya.

0: niya mula sa Lobo Municipal Government at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sinubukan naming kunin ang panig ng Lobo at Batangas City LGU pero wala pa silang tugon sa amin. Wala pa rin sagot ang DNR sa aming interview request. Pero ayon sa isang April 2026 assessment report ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGENRO, sinabi rito na lagpas 200 metro ang layo ng tank 1 ng planta mula sa perimeter fence ng Banalo Elementary School. Sa gitna ng ongoing construction ng LPG refilling plant, rekomendasyon ng PGENRO sa lokal na pamahalaan ng Lobo, magsagawa ng isang coordination meeting kasama ang DOE, DNR, Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, BFAR, Batangas City LGU at Batangas Provincial Government para raw malinaw at maresolba ang environmental concerns kaugnay ng proyekto. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
1: Sa isang pahayag sa Bilyonaryo News Channel, sinabi ng Price Gas Incorporated na kumpleto sila ng lahat ng required permits at approvals kaugnay ng isinasagawang LPG plant. Naresolba na rin daw ng kumpanya ang concerns ng mga LGU at mga kalapit na komunidad.
2: Bilang sa mga proyekto ng gobyerno, may nangyayaring anomalya. Wanted umano ng PNP ang sinasabing fake private contractor na tumangay daw sa higit 1,000,000 piso sa ipinagagawang bahay sa Cebu. Ang detalye sa exclusive agenda report ni John Riz Calata.
3: Hindi lang government contractors ang may ghost projects, pati mga umano'y peking private contractors, meron na rin. Pinagahanap na kasi umano ng PNP ang isa umanong fake contractor na si Ronnie Clorado, ang may-ari ng RG Clorado Construction, matapos siyang ireklamo ng isang OFW sa Amerika na si Estrelita Abarquez dahil sa umano'y pag-abandona sa kanyang ipinapagawang bahay sa Cebu City kahit na nakapagbayad na siya ng mahigit 1.4 billion pesos. Batay sa affidavit ni Abarquez na nakuha ng Bilyonaryo News Channel, nag-post siya online noong November 2025 para maghanap ng contractor na tatapos sa kanyang bahay. Sumagot si Clorado na nagpakilalang lisensyadong civil engineer at nagmamalaki raw na may pickup license at milyon-milyong pondo ang kumpanya. Nagkasundo ang dalawa sa kontratang nagkakahalaga ng 800,000 pesos para sa labor at materials na may target turnover sa January 2026. Sa pamamagitan ng bank transfers, nakapagpadala si Abarquez ng kabuuang 1.4 million pesos. Kabilang narito ang original contract, mga bonus at mga karagdagang project tulad ng deep well drilling, generator at installation ng dalawang aircon. Pero noong February 2026, bigla na lang umanong iniwan at kinandado ni Clorado ang construction site. Humihingi pa umano ang contractor ng dagdag na 300,000 pesos para ituloy ang trabaho. Nang inspeksyonin ang bahay, tumambad ang mga palpak at substandard na gawa. May tagas na kisame at dingding. Basag ang mga tiles, walang waterproofing at manipis na mga tubo na tinalian lang ng zip ties. Wala rin daw na ikabit na generator. Hindi gumagana ang deep well system at lumabas na gumamit umano ang contractor ng mga very tricky na angulo sa photo at video, pati paggamit ng AI para palabasing may progress ang project. Nang suriin ng BNC ang listahan ng mga lisensyadong contractor ng pickup, ay wala ang pangalan ni Clorado. Sa verification naman sa BIR District Office No. 43 sa Pasig, natuklasan ng mga otoridad na hindi na nakatira si Clorado sa kanyang address sa Santolan, Pasig City. Kinumpirma rin ng Pasig LGU na peke ang ipinakitang barangay business clearance nito. Bukod pa sa pagiging delinquent sa buwis simula pa noong 2021, nagpadala na ng demand letter ang kampo ng complainant sa pamamagitan ng Tandok and Tandok Law Offices para hingi ng refund at damages na 892,000 pesos. Inireklamo rin ni Abarquez sa DILG ang isang opisyal ng Pasig LGU na si Magdalena Mejia. Ipinagmalaki raw kasi sa kanya ni Clorado na hindi siya mapapanagot sa batas dahil marami siyang impluensyadong kakilala, kabilang na si Mejia, na binayaran umano ng respondent ng tig 300,000 pesos para makakuha ng business permits at licenses. Nilinaw ng DILG na hindi sila makakapagsagawa ng fact-finding investigation laban kay Mejia dahil nabanggit lamang ang pangalan nito ni Clorado at walang sapat na factual allegations o ebidensya para magsimula ng inquiry. Inendorso naman ng DILG ang reklamo laban kay Clorado sa PNP para sa kaukulang investigasyon. Para sa Agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
2: Nagbigay ng matapang na reaksyon sa Bilyonaryo News Channel ang umano'y fake contractor na si Ronnie Clorado at sinabing ang complainant na si Estrelita Abarquez mismo ang scammer. Si Abarquez anya ang nagpaalis sa kanila sa site at kaya niya ito kinandado ay para protektahan ang mahalagang gamit sa ginagawang bahay. ₱125,000 ang naibayad sa kanya ni Abarquez sa halip na 1.4 million pesos. Kinundi na rin ni Clorado ang pagpo-post sa social media ni Abarquez laban sa kanya at nananatili pa rin daw siya sa kanyang address sa Barangay Santolan, Pasig City. Sa kabila ng pambabatikos, kumpirmadong dadalo si PBBM sa F1 Grand Prix sa Singapore. Hindi naman daw ito gala, kundi pagkakataon para makapulong ang mga potential investors ng bansa o para sa bansa. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Singapore. Ivy, ano nang latest sa working visit ng Pangulo?
4: Kundi na kinumpirma mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na dadalo siya sa imbitasyon ni Singapore Prime Minister PM Lawrence Wong sa prestigyosong Singapore Grand Prix sa October 11 sa Linggo. Hindi rin naman ininda ni PBBM yung mga pambabatiko sa kanya dyan sa Pilipinas kaugnay nga ng kanyang pagdalo dito sa F1 race sa kabilayan ng patuloy o sa kabilayan ng pag-akyat ng inflation rate sa bansa to 7.2% at ang nakabimbing pa rin usapin ng budget anomalies. Pakinggan natin ang pahayag ng Malacanang.
5: Dadalo po siya. Dahil sabi ng Pangulo, ang mga transaksyon, mas magandang nagkakaroon ng face-to-face meetings katulad ng mga isinasagawang ganitong event. Naipahayag niya rin na minsan sa ganitong event niya nakita ang kilalang leader na si Lee Kuan Yew at ibang mga negosyante kung saan nagkakaroon ng pagkilala sa katauhan. Nakikita ang body language ng bawat isa.
4: Sa isang panayam ni Marcos sa local media ng Singapore na The Straits Times, tinawag niyang happy coincidence ang kanyang 5 araw na working visit dito. Kung anong magaganan siya ng mga Pilipino sa F1, depensa ng presidente, nasa mga event na gaya ng Grand Prix ang business leaders at malalaking oportunidad para mag-uwi ng investments. Dahil daw sa kanyang official functions as president, nilinaw nitong makanunood lang siya ng actual race sa kanyang free time.
6: This weekend?
7: Yes.
6: Yes, happy coincidence. All of this, the Forbes CEO, all of these meetings that I'm having happen. Because what's happened with the Singapore F1, it's become such an event that all these other events are scheduled around it because so many people come.
4: Matatanda ang binatikos din ng unannounced F1 attendance ni PBBM noong 2022, 3 buwan lamang matapos siyang maupo bilang presidente at ang kanyang 2026 attendance ay 3rd na niyang pagpunta sa F1. Kuri na ngayong araw ang simula ng F1 pero sa October 11 yung main race pa ng Grand Prix. Ngayong araw rin, practice sessions at sprint qualifying sessions lang ang nakaschedule. Samantala, hindi naman naibaba sa media delegation dito sa Pilipinas o dito sa Singapore kung ano ang official schedule ni PBBM ngayong araw, October 9. Basta raw bukas, nasa Nuclear Research Institute ang Pangulo para tingnan kung ano pa yung mga pwedeng matutunan ng Pilipinas pagdating sa nuclear research and safety. Samantala, welcome ko rin sa Malacanang ang paglipat ni Senador Mark Villar sa Majority Block ng Senado dahil baka raw senyales na ito na mas marami na sa ating mga mambabatas ang nakakakita ng malinaw na direksyong gustong tahaki ng Pangulo, lalo na pagdating sa kanyang priority bills. Pero kung may kinalaman ang Malacanang sa paglipat bakod ng Senador?
5: May mga sariling isipan at pagdidesisyon ang mga Senador. Hindi sila maaaring diktahan. Dahil kung sila ay madidiktahan at wala silang pag-iisip, hindi sila dapat na binoboto ng taong bayan.
4: Individual naman daw ko rin yung botohan sa impeachment trial kaya hindi nangangahulugan na lumipat sa majority sa Senador Mark Villar may kukumpas na sa boto ng Senador. Samantala, pagdating sa assessment ng ICC na fit to stand trial si former President Rodrigo Duterte sa kanyang kasong crimes against humanity, welcome din ito sa palasyo dahil mas masasagot niya raw yung kanyang kaso o yung mga alegasyon laban sa kanya kung mabuti ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Sa ngayon, yan muna ang updates mula rito sa Singapore. Balik sa iyo, Corina.
2: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat live mula sa Singapore.
8: Asahan na madadagdagan pa ang biyahe ng FedEx sa Pilipinas. Kasunod ito ng pulong ni PBBM at mga opisyal ng kumpanya sa kanyang working visit sa Singapore. Ayon sa Presidential Communications Office, naging tampok sa pulong ang expansion ng FedEx sa Clark Gateway Hub sa Pampanga na magbubukas sa 2028. Dahil dito, madadagdagan ang kapasidad sa international air freight at specialized cargo. Matutulungan din ang mga MSME sa bansa na maabot ang pandaigdigang merkado. Nakabantay ang international community sa balitang isang nagtatrabaho sa laboratorio sa Russia ang namatay dahil sa hinihinala o suspected exposure sa plague. Suspected pa lang dahil wala pang opisyal na kumpirmasyon sa dahilan ng pagkamatay ng 28-anyos na lab worker maliban sa pneumonia sa isang anti-plague research institute sa Irkutska region sa Eastern Siberia sa Russia. Naglabas ang Amerika ng health alert sa US citizens kasunod ng balita ng pagkamatay ng lab worker at mga ipinatupad na quarantine at pagsara ng mga ospital sa lugar. Nananatili ang babala sa US citizens na huwag bumiyahe sa Russia at pinayuhan sila na sumunod sa mga local health authorities at agad magpagamot kung magkakaroon ng lagnat at respiratory symptoms. Batay sa assessment ng World Health Organization, nasa low ang public health risk para sa Russia at very low sa buong Europa. Dito sa Pilipinas, nasa very low din ang public health risk ng sakit ayon sa Department of Health na patuloy na minomonitor ang investigasyon. Ayon sa DOH, patuloy na nagpapatupad ang Bureau of Quarantine ng health screening sa mga airports at kung kinakailangan, may kakayahan ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM na magsagawa ng testing para sa plague at may kakayahan ang designated hospitals na i-isolate at gamutin ang suspect cases. Sa ngayon, ayon sa DOH, hindi kailangan ang special precautions at epektibo pa rin anila ang mga nakaugalian laban sa pangkaraniwang sakit gaya ng frequent hand washing at pagtakip kapag umuubo o bumabahing. Payo pa ng DOH, patuloy na kumuha lang ng impormasyon mula sa mga mapagkakatiwala ang source. Pinawi rin ng infectious diseases expert na si Dr. Rontjean Solante ang pangamba na maaari itong matulad sa COVID-19.
7: The bubonic plague or pneumonic plague is one of those organism or disease that has what we call bioterrorism capability. And in fact, that's one of the area where most countries, including the United States, are worried about. No, but the difference here, Willard, the difference here, Yersinia pestis, which is an organism causing pneumonic plague, is a bacteria. Unlike COVID, it's virus. So it is only transmitted mainly via an infected or bite of a flea or exposure to a rodent. So which means that the method of transmission is totally different from that of COVID-19. So that alone, in terms of international spread, may not be as bad as COVID.
8: Punto pa ni Dr. Solante, may gamot laban sa plague.
7: There is already treatment for pneumonic plague. There is an antibiotic and it's easy to treat as long as you give the antibiotic and you diagnose properly the presence of pneumonic plague in the body. It's easy to treat it. And then I think number three is that having known this particular organism for several years now, countries can really align with the WHO in terms of how to control it and prevent spread.
8: Isang malubhang nakakahawang sakit ang plague na dulot ng bakterya na tinatawag na Yersinia pestis. May tatlong uri ang sakit na ito depende sa bahagi ng katawan na naapektuhan. Bubonic plague sa lymph nodes, pneumonic plague sa baga at septicemic plague sa dugo. Kung may natutunan man sa COVID-19 pandemic na hamon ngayon sa Russia, ito'y ang kahalagahan ng pagiging bukas at transparent sa tunay na lagay ng sitwasyon para maagapan ito at maiwasan ang pagkalat ng sakit. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
9: Malag sa mga alegasyon ang controversial clinic ni Dr. Eric Yapuanco o Doc Yapi. In a statement, the Icon Clinic addressed what it called two unfortunate and unrelated incidents from 2017 and 2026. Anila, the deaths were not the result of negligence on their part. Stricto raw ang standard procedure nila to require all patients to disclose any pre-existing or underlying conditions and to ensure na alam nila ang risks before any surgery. Giit din ng clinic, temporary lang ang working stoppage order ng DOLE. The agency earlier said may nakitang occupational safety and health deficiencies sa clinic. Trending ang umano'y pag-hard launch ni Sara Labati sa new boyfriend. Sa Instagram stories, flinex ng aktres ang kanilang mga litrato sa beach at sa kanyang birthday celebration. Una lang kinasal si Sara sa aktor na si Richard Gutierrez noong 2020, but they broke up in 2024. They share two sons. It's a double tie for the top acting honor sa 49th Gawad Urian Awards. Sino ang mga naghati bilang Best Actress at Best Actor? Alamin natin yan sa Agenda Report ni Tin Matro.
10: Umuwing luhaan, hindi dahil bigo, kundi dahil sa bigat ng karangalang kanyang natanggap. Emosyonal si Jericho Rosales matapos masungkit ang Best Actor Award sa 49th Gawad Urian para sa pelikulang Quezon. Sa acceptance speech, inamin ni Jericho na dumating siya sa puntong gusto na niyang sumuko dahil nawalan siya ng gana sa kanyang career.
11: I just want to give up. What? I just want to give up because it didn't mean anything. Money and fame didn't mean anything. I was looking for something deeper.
10: Pero ayon kay Echo, muli niyang natagpuan ang purpose bilang isang aktor after niyang gawin ang movie. Special mention din si Direk Luris Guillen na itinuring na niyang pangalawang ina. Pero hindi solo ni Echo ang corona. Katable niya sa Best Actor category si Carlo Aquino para sa Bar Boys After School. Damang-dama rin ang emosyon ni Maris Racal nang makamit ang Best Actress Award para sa Sunshine. Best Actress din ang veteran actress na si Odette Kan. Samantala, namayagpag ang Bloom Where You Are Planted na nag-uwi ng apat na parangal kabilang ang Best Picture. Pagi rin sina Will Ashley bilang Best Supporting Actor at Jenica Garcia bilang Best Supporting Actress. Sa gabing puno ng emosyon at pagkilala, muling pinatunayan ng Gawad Urian na sa likod ng bawat tropeyo ay may kwentong higit pa sa kinang ng showbiz. Para sa Agenda, Tin Matro, Bilyonaryo News Channel.
9: The show must go on and on. Yan ang pinatunayan ni Celine Dion matapos siyang madulas on stage. Sa viral video, kitang natapakan ng Canadian icon ang fabric ng kanyang trousers. That's when she lost her footing and fell to the floor. But Celine immediately pushed herself back up and even flashed a thumbs up at the crowd. Nangyari ito during the 11th night of her 26-show residency in Paris. Hindi lang may resemblance, may surprising family connection din sina Sydney Sweeney and Marilyn Monroe. According to a new study by MyHeritage, the two are ninth cousins. Through their fathers, they share an ancestor Dao dating back to the 1600s or the 17th century. Matagal nang kinocompare ang dalawa dahil sa umano'y old Hollywood aesthetic ni Sydney. Sa Santa Barbara Film Festival back in February, the actress wore an ivory gown similar to one Marilyn wore back in 1952. It's a Crazy Rich reunion. Crazy Rich Asians is finally coming back on screen, but this time as a TV series. Pagbibidahan pa rin ito ng OG cast na sina Constance Wu, Henry Golding, Ronnie Chieng, and Michelle Yeoh. HBO is developing the show with production set to begin next year. 2018 nang nilabas ang pelikula, which grossed over $239 million worldwide on a budget of $30 million.
2: Pag-take down ng live stream ng impeachment trial, kinwestiyon ng akbayan. At reyna ng Thailand, nagpalipad ng fighter jet. Susunod yan sa Agenda.

0: Magandang araw. Ako po si Attorney Trixie Cruz Angeles. Parating na po ang pinaka-aabang ninyong paghaharap namin ni Yusef Clear Castro.
1: L-O-L.
0: Sa Aganda.
2: Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming. We're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Ambetable Nabus and Apple David Sports Ambush, Sunday, 1 p.m. on Abante News TV, simulcast on Billionario News Channel.
0: Traffic check ulit tayo ngayong Friday rush hour sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Pansamantalang pinatakedown ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chris Escudero ang official live stream ng trial ni VP Sara. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe.
3: Wala pang kalahating oras matapos bumalik mula sa lunch break ang impeachment court, katatapos lang ng redirect at recross examination sa testigong si Attorney Ann Lorraine Marquez ng BIR para sa tax records ni VP Sara at mister niyang si Attorney Manscarpio. Pina-takedown ni Presiding Officer Chris Escudero ang live streaming ng impeachment court para sa Day 37.
4: Chair would like to address the earlier flashing of the names of the revenue officers. The chair has already ordered the clerk of court to take down the original live stream and re-upload it with the redaction of the names of the revenue officers.
3: Amin na ngayong tinakpan ang pangalan ng Revenue District Officer bilang pagtalima sa Data Privacy Act. Pero kaninang umaga, ito ay hindi na-redact ng depensa nang pinakita sa cross-examination ang dokumento na nagpapakita ng pirma sa ibabaw ng pangalan ng Davao City Revenue Officer. Kaugnay ng certification na inisyo para kay Attorney Manases Carpio. Pero nasitaan ng prosekusyon ng depensa dahil ang tinatalakay ng depensa ay ang certification para sa isang kumpanya na iniuugnay kay VP Sara. Pero ang na-flash sa screen ay ang certification para kay Carpio. Kaya itinama ng depensa ang pinakitang dokumento at muling pinakita sa screen ang tamang certification para sa City Hall King Chow Foods Corporation. Pero hindi ulit redacted ang pangalan na may pirma ng revenue officer. Naulit pa ito ng ilang beses sa kasagsagan ng cross-examination. Nakasaad sa Section 25 ng Republic Act Number 10173 o ang Data Privacy Act na ang hindi otorisado o walang consent o pahintulot mula sa individual, ang pag-flash ng kanyang lagda sa isang live stream ay paglabag na may parusang hanggang 3 taong pagkakulong at multang hindi lalagpas ng 2 milyong piso. Kaya may paalala din si Escudero sa lahat ng media entity at iba pang individual o grupo na nagsagawa ng live stream mula sa Senate feed kaninang umaga.
4: Media entities are advised to be on the lookout for themselves in relation to the Data Privacy Act. The showing of the original live stream of the Senate proceedings before the impeachment court.
3: Pinaalalahanan din ng impeachment court ang depensa at prosekusyon na tiyaking redacted o natakpan ang pangalan at pirma sa mga dokumentong gagamitin at ipa-flash sa live stream, particular kung walang pahintulot mula sa kanila na maipakita ang kanilang pirma sa publiko. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Billionario News Channel.
5: Kasunod ng pansamantalang pag-takedown sa live stream,

0: ng Senado.
1: Duda rin si Zendaya kung bakit tila hindi napansin ng depensa na may hindi dapat isapubliko sa kanilang mga ipinapakitang dokumento.
0: Yung isa kong tingin dyan ay baka the defense was remiss on that aspect of the issue of confidentiality, or perhaps baka sinasabotahin nila yung proseso. So it could go either way. Pero sa dulo, hindi ito simpleng pagkakamali lamang.
2: Tila may double standard daw sa Kamara. Ito'y matapos ang umano'y mabilisang pag-aproba sa dagdag na 5 bilyong piso sa sarili nilang pondo para sa 2027. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirapuentes.
3: Napaiyak si House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing nang maaprubahan sa second reading ang 7.2 trillion peso proposed national budget for 2027.
4: The ayes have it. House Bill number 10858 is hereby approved on second reading as amended. Session suspended.
3: Nagbunyi ang lahat ng mga nasa mayorya. Nakuha ng Billionaire News Channel ang inisyal na kopya ng aprobadong proposed budget. At sa aming pagsasaliksik, nasilip namin ang malaking dagdag na pondo na para sa House of Representatives. Sa naunang proposed budget kasi, aabot lang sa higit 17 billion pesos ang pondo. Pero base sa desisyon ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC na naaprubahan ng buong Kamara, nadagdagan pa ang pondo ng 5 billion pesos. Kaya suma total, aabot na yan sa higit sa 22 billion pesos. Sa eksklusibong panayam kay Navarro's Representative Toby Tiangco, mariin niyang kinwekestyon ang pondo ng Kamara. Hindi kasi tulad ng ibang ahensya ng pamahalaan, hindi raw dumaan sa committee hearing ang budget ng Kamara. At nang sumalang ito sa plenaryo, ay wala pang 3 minuto ay naipasa na at hindi na binusisi pa.
5: Yung ibang departmento na dinagdagan, at least nagpaliwanag naman yung mga departmento ng kanilang budget, pinaliwanag kung bakit kulang, ano yung mga programang maapektuhan kung hindi nila mapondohan, kaya kailangan lang ng additional. Pero doon sa House, walang paliwanag, di ba? Bakit kailangan magkaroon ng ganyang kalaking increase?
3: Git pa ni Tiangco, kung sino pa ang dapat mapanuri sa budget ng iba ay tila sila pa ang hindi nabusisi.
5: Dapat kami ang gumawa ng extra effort para magtiwala yung tao sa budget, di ba? Kasi lahat binubusisi namin, lahat ini-strictuhan namin. Dapat kung ano yung stricto, kung gaano ka-stricto kami doon sa iba, dapat ganun din ka-stricto sa sarili namin. Hindi naman pwedeng double standard, di ba?
6: Kung pagbabasya ng mga nakalipas na taon, palagian ang nababago ang pondo na para sa House of Representatives. Kagaya na lang noong 2025, ang proposed budget ng Kamara higit sa 16 billion pesos lang. Pero nang maisa pinalyan, umakyat ang kanilang pondo sa higit sa 33 billion pesos. This 2026, ang proposed budget ng House of Representatives ay nasa higit 17 billion pesos lang. Pero nang maisa pinal, umangat ang kanilang pondo sa higit sa 27 billion pesos. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
7: From the palace to the pilot seat, Thailand's Queen Suthida marked a milestone as she flew a fighter jet solo for the first time. As a supportive husband naman si King Maha, who watched his wife from the ground. He later presented Suthida with a bouquet and a gold badge. The Queen began flying in 2010 and has even served as co-pilot to the King on royal flights. This year's Nobel Peace Prize goes to South African human rights lawyer Navi Pillay. Kinilala siya sa kanyang pag-promote ng kapayapaan at international law. Ipinaglaban din niya ang mga biktima ng discrimination sa South Africa. Mula India, nag-migrate ang pamilya ni Pillay sa South Africa kung saan siya nag-aral para maging abogado. Gaganapin ang awarding ceremony sa Oslo, Norway sa December 10. Napunta naman ang Nobel Peace Prize in Literature kay Canadian poet and writer Anne Carson. Ayon sa award-giving body, she was recognized for her bold and inventive work that has created new forms for contemporary literature. Carson said,

0: Committee on Rules and consequently to the Senate sitting as an impeachment court.
1: With everything we know so far,
2: bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan?
1: We ask, what's the point of impeaching Sara Duterte?
3: I will be blooded but unbowed.
1: Join Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point?
4: Traffic check ulit tayo sa elliptical road, moderate to heavy. Ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Halos 10 oras na delay ang medical evacuation ng isang sundalong Pilipino sa Ayungin, Seoul dahil sa umano'y panghihimasok ng Chinese Coast Guard sa lugar. Ayon sa Philippine Coast Guard, gumamit na naman ng water cannon ang barko ng China at sinubukan silang harangan. Sa kabila nito, matagumpay na nailikas ang sundalo mula sa BRP Sierra Madre at nabigyan ng atensyong medikal. Stable na raw ang sundalo sa ngayon.
5: Tila live stream ng Estados Unidos ang execution by firing squad ang former U.S. Army Major na si Nidal Hassan. Si Hassan ang namaril sa Fort Hood, Texas noong 2009 na ikinamatay ng 13 katao. Sa Fort Hood din gaganapin ang execution sa December 3. 1945 pa nang huling nag-firing squad ang U.S. military. Agad naman kinondena ng ilang U.S. citizen ang public execution.
6: It's disgusting. It's childish. What's next? Pay-per-view? I mean, this is just ridiculous what's going on. No one should have to watch this.
7: I think personally it's a bit inhumane just because, I mean, it's not something that needs to be shown live, especially we don't know if kids are watching.
8: That's extreme. That's very extreme in my opinion. I just think it's, for lack of better words, overly doing it.
9: On track si Hurricane Isaias na tatama sa Florida, USA. At posible raw itong lumakas ayon sa mga forecaster. Narito ang agenda report ni U.S. correspondent Paul Garilao.
10: Naghahanda ang Florida sa posibleng pananalasa ng Category 2 Hurricane Isaias na inaasahang mag-landfall sa Gulf Coast Biyernes. Nagdeklara na ng state of emergency sa mga apektadong lugar habang nagbabala ang National Hurricane Center sa mapanganib na storm surge, malalakas na hangin at pagbaha.
11: Execute your plan. Make sure that you are doing things like filling up your gas tank. Make sure you have enough water and non-perishable food to last for as long as power is out. If you're in the panhandle, assume that you are going to lose power.
10: Kabilang ang mga Pinoy sa mga naghahanda sa posibleng direktang pagtama ng Hurricane Isaias sa Florida Panhandle.
12: Naghanda ng drinking water, nag-stock na ready to eat foods like canned goods at iba pa. We make sure may sapat kami supply ng maintenance, medicines and other essential medications.
13: Ilan sa mga homeowners ay nag-i-install ng hurricane shutters sa kanilang mga bintana upang maprotektahan ang kanilang mga tahanan laban sa malalakas na hangin at ulan.
10: Si Edwin Elacion, isang elder ng Filipino Christian Church sa Pensacola, ay nakikipag-ugnayan din sa mga miyembro ng simbahan.
14: We make sure na we communicate at kung kailangan nila ng tulong sa grocery, sa mga tubig, we help them.
10: Habang papalapit ang bagyo, pinapaalalahanan ang mga residente na manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan. Para sa Agenda, Paul Garilao, Bilyonaryo News Channel, Pensacola, Florida.
9: At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating Ka-Weather BNC resident meteorologist, Benison Estereja. Benison.
15: Pinky, naging maulan muli sa maraming lugar sa bansa ngayong Biyernes dahil sa ITCZ o yung banggaan ng mga hangin mula sa magkabilang panig ng mundo at dahil din sa isa pang low pressure area na nasa loob ng ating PAR na nabuo lamang ngayong hapon. As of 3 p.m., namataan ng LPA 520 kilometers silangan ng Northern Samar. Ayon sa PAGASA, hindi po ito magiging bagyo, subalit posibleng itong tawirin ang Southern Luzon at Visayas for the next 3 days. Kaya ka-weather, asahan pa rin ang maulang panahon ngayong weekend, yan ay sa kabila ng paparating na Super El Nino. bukas 10:10 o araw ng Sabado, asahan ng

occasional light rains sa may Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora dahil sa northeast wind flow or malamihan hangin galing Silangang Asya. Habang paminsan-minsan naman ang light to moderate rains bukas dahil sa LPA sa may Bicol Region, most of Calabarzon at most of Mimaropa. For the rest of Luzon, including Metro Manila, bukas pa ng hapon o gabi, posible ang mga saglit na ulan at localized thunderstorms. Pagsapit ng Linggo, October 11, uulanin pa rin po sa halos maghapon ang Cagayan Valley at Aurora dahil sa northeasterly winds, gayon din ang mga nasa Katimugang Luzon, kabilang ang Metro Manila dahil naman sa LPA. Sa natitirang bahagi ng Luzon, posible pa rin ang mga isolated

0: Negros Occidental, Misamis Oriental, Bukidnon at Agusan provinces. Kaya ka-weather, patuloy na tumutok sa rainfall advisories ng PAGASA at mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pag-apaw ng mga ilog. Ka-weather nitong Miyerkules, October 7, naglabas ang PAGASA ng panibagong advisory patungkol sa nararanasang malakas na El Niño. Ayon sa ehensya, posibleng mag-peak ang kasalukuyang El Niño bago matapos ang 2026, meaning posible na itong maituring na Super El Niño by November or December. Inaasahan din po na magtatagal ang current El Niño until the first half of 2027, meaning hihintayin pa natin ang pagsisimula ng tag-ulan sa Hunyo bago tuluyang humina ang El Niño. Ngayong October at November, 6 na lugar pa lamang ang posibleng makaranas ng tagtuyot dahil sa kakarampot na ulan. But in the succeeding months, parami na ng parami ang maaapektuhan ng tagtuyot kung saan halos buong bansa na ang makakaranas ng drought by the end of March. Ka-weather, hindi po biro ang epekto ng Super El Niño sa sektor ng agrikultura, enerhiya at kalusugan dahil bukod sa kakaunting ulan, ay sasabay pa sa buwan ng Marso ang panahon ng tag-init. Kaya ka-weather, patuloy na magantabay sa abiso ng PAGASA at ugaliin na po ang tamang paggamit ng tubig. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes. Ako po inyong ka-weather Benison Estarena na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Ramdam ang pananampalataya ng mga Pilipino sa Manila Cathedral. Ginunita kasi ang naging sakripisyo sa krus ni Jesucristo para iligtas ang sangkatauhan. Yan ang agenda report ni Betha Servito.
2: 50 taon lang nakalipas nang unang masilayan ng mga Pilipino ang banal na tela na bumalot sa katawan ni Jesucristo nang namatay matapos siyang ipako sa krus na tinatawag na Shroud of Turin. Ngayong taon, muli itong ipinakita sa publiko para sa isang paggunita na nauugnay sa pananampalataya, kasaysayan at debosyon. Ang nasabing replika ng Shroud of Turin ay kasalukuyang itinatampok sa isang exhibit sa Manila Cathedral para markahan ang 50th anniversary ng kauna-una ang Holy Shroud exhibit sa bansa na unang ginanap noong October 2, 1976.
3: Sa Shroud of Turin, maalala natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At itong tela ng Shroud of Turin ay isang magandang halimbawa kung paano nananatili sa piling natin ang ating Panginoong Jesucristo. Of course, aside from the sacraments and Jesus present in all of us.
2: Ang orihinal naman na Shroud of Turin ay patuloy na iniingatan sa Turin Cathedral o Cathedral of San Giovanni Battista sa Italy. Itinatampok din ang iba't ibang banal na authenticated replicas at relics na may direktang kaugnayan sa Passion of Christ. Tinatayang humigit kumulang 5,000 mga deboto na ang dumalo sa exhibit. Bukod sa mga taga Metro Manila, dumaragsa rin ang mga grupo ng mga deboto mula sa iba't ibang lalawigan at malalayong lugar.
4: Kumpleto yung pagpunta namin dito kahit galing kaming malayo. Hindi naman lahat ng dinadasal na natatanggap, pero more on natatanggap talaga namin, kaya patuloy nananampalataya sa Diyos at kay Jesucristo.
2: Layunin ng 2 linggong exhibit na bigyan ng pagkakataon ng mga deboto na pagnilayan ang paghihirap, kamatayan at walang katapat na pagmamahal ng Panginoong Jesucristo. Pananatiling bukas sa publiko ang exhibit hanggang October 16 sa Blessed Souls at St. Jude Chapels sa loob mismo ng Manila Cathedral. Para sa agenda, Betha Servito, Billionario News Channel.
5: Peru sets the night alight for BTS. Daan-daang fans sa bansa ang nagtipon to watch a drone show to honor the global sensation's first visit to the country. 150 drones were used to form images, including the group's official logo and the South Korean flag. BTS is holding a 3-day concert in Peru up until October 10th. Dadalhin naman nila ang kanilang Arirang World Tour dito sa Pilipinas next March. Matagal-tagal na rin nasa showbiz si Isabel Daza, but it took quite some convincing for her to enter the industry. Sa The Daily Dish ng Billionario News Channel, inamin ng kanyang mom na si Gloria Diaz na mas excited pa siya sa pag-aartista ni Belle kaysa sa anak. The former Miss Universe recalled a conversation she had with Belle and the practical advice she gave to the IT girl.
6: Anyway, she was doing a commercial with Manny Pacquiao at 3 in the morning. And she says, you know, we've done the scene 50 times already. This is not the life. I said, Belle, think of the money.

0: In the end, Belle found a way down to pursue life in the public eye and her education.
1: Kapag Miss Universe ka talaga, ganda ng mga anak mo.
2: Oo, naman. Oo,
1: naman. Ganda pa rin ni Miss Gloria Diaz.
2: Mm-mm. Kawawa naman yung ano-ano, yung doon sa Ayungin show.
1: Oo, ano ba yun? Medical emergency, hinarangan pa. Sa teritoryo natin.
2: Oo, sa teritoryo natin. Kailangan talaga yun.
1: At ang storya doon, sinabihan pa sila that there it's a medical emergency. And yet, they stopped, you know, the transfer of that Navy personnel doon po sa Sierra Madre. Kasi nga, medical emergency. Na antala daw ng 10 hours. Imagine.
2: Wow. Well, titingnan natin kung anong mangyayari dyan. Ang dami natin kailangan asikasuhin. Kung minsan iniisip ko, paano pa kaya talaga nagkakanda-ugaga ang gobyerno natin sa dami ng mga kailangan gawin?
1: Eh, diba? Ang dami din naman ahensya na nakatutok doon. Diba?
2: Oo nga, na hindi ginagawa ang trabaho nila.
1: Siya po nagsabi nun.
2: Hindi, totoo naman. May mga budget kayo. At tama yung sinabi ni Congressman Toby Tiangco. Kasi hindi ba yung ini-interview natin sa memo, yung mga teacher na 17 years nang hindi nadadagdagan ang kanilang benepisyo.
1: Talaga?
2: 17 years. Sila ang abonado, kulang ang mga classroom, 166,000 ang kulang. Ang pangako ng gobyerno is only 7,700 by 2027. 166,000 ang kulang. Biro ninyo, dinagdagan ng ilang bilyon ang budget ng mga congressman. Pagkatapos ang mga teacher hanggang ngayon ay napakaliit pa rin ang kanilang sweldo. Gawin namang 50,000 yan a month. Kasi ngayon 20,000, mas malaki pa yung sweldo mo sa driver mo.
1: Yes. Ikaw kay Ninoy.
2: Kay Ninoy, mas mataas pa yung sweldo ni Ninoy. Oh, pero dapat true. Naman, di ba? I mean, nakasalalay sa kanila yan. Pero masamang balita yon. Pagdasal lang po natin kung mangyayari. Ito na naman ang magandang balita.
1: Okay.
2: Ang magandang balita, kagabi, grabe. Nalaman natin na talagang Agenda's Got Talent.
1: Ay, grabe. Representative dyan.
2: Oo, grabe.
3: Resibo, resibo. No? Patingin ng resibo.
2: Pakita ng resibo. Ang gagaling. Oh my God! Kay Miss Gigi pa to?

0: nakikita talaga.
1: Bravo! Galing!
0: Yeah. Yeah. Si Janella, magaling din siya pang Broadway talaga.
1: Si Janella, magaling. Tsaka ikaw.
2: Hello, Erica, you sing so well.
0: Oh, very.
2: Nag-videoke po kami kagabi.
0: That will be the last of it.
2: Oo, napakaganda. Hindi lang nakuha
1: song
2: yung duet.
1: Song and dance number siya.
2: Oh,
1: mga
2: yeah.
1: 3 hours.
2: Grabe.
1: Hindi siya
0: more
1: napagod.
0: For
1: more ba?
0: 8 to 12 midnight.
1: 8 to 12 midnight. Pero sandali, sabihin ko lang sa inyo. Si Benison po, kung kailangan nyo ng rapper, pwede niyo po siya kunin. You can hire him.
2: Hey. Hire him now. As your gift wrapper.
0: Uh-oh. Boyfriend, that was fun. Happy birthday, Miss K.
3: Happy birthday.
2: Wow.
3: Happy birthday.
2: Thank you, Erica. Siya lahat ang ano, siya lahat talaga ang
1: taya.
2: Siguro may crush sa'yo yung may-ari nun.
0: Hindi.
2: Yung mga dami natin kinain, ha? Lahat daw yung libre.
0: It was good.
2: That was such a revelation. Abangan sa memo sa Monday ang kabuuan ng lahat ng mga video na nakunan doon sa mga pangyanyari kagabi.
3: Tama, desisyon ko na hindi pumunta.
2: Hello, ikaw, ah? Ikaw, ito ang hepe ng Department of Iwas. Department of Iwas. Pinky Webb. Secretary Webb.
1: Of course.
2: Ang galing mo, grabe. I mean, talagang ano siya. She has mastered the art.
1: Oh. Oh. Alam mo na pagtatawagin ka.
2: Oh, nawawala bigla.
3: DPWAS. DPWAS secretary.
1: Alright, it's 77 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
0: Ako naman si Erica Christensen.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita,

0: na mga poste. Mm-hmm. And baga, it's not perfect. And baga, it can't improve pa.
1: I think it's safe to say, Vernon, na hindi nga not perfect, but at the same time, siguro compared to yung mga neighbors natin dito sa ASEAN region, medyo lacking talaga.
2: Alam mo, maganda itong topic na to kasi ang pinag-usapan natin dito, motoring, di ba? Mobility.
1: Mm-hmm.
2: Do you know na napag-aralan ko while reading about itong topic natin for today, alam mo na 88%, more than 88% ng Filipino households ay walang kotse.
1: Exactly. I mean,
2: isipin mo, lahat naglalakad. Pero pag tingin, pag pumunta ka sa social media, ang maiingay yung mga may kotse, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Laging sila yung agrabyado, hindi na nami-meet yung pangailangan nila as a daily commuter or traveler. Pero sa totoo lang, maraming kababayan tayo na naglalakad sila araw-araw.
1: Mm-hmm.
2: And yet, hindi na napapakinggan yung hinaing nila.
1: Mm-hmm.
2: So magandang pag-usapan natin.
1: True. And I think it's safe to say, karamihan sa mga polisiya na nakita natin na ginagawa are not necessarily pedestrian-centric. Normally, pinag-uusapan natin yung mga road widening or pinag-uusapan rin natin
2: car-centric
1: yung car-centric yeah. yung policy. Is that a sentiment na nakita natin?
0: I think since Sir Vernon mentioned the 88% of Filipinos don't have a car, baga, it needs to be improved a lot.
1: Mm-hmm. And Sir Vernon, saan kaya nangangaling yung lack of respect for pedestrians siguro?
2: Eh kasi nga, ano tayo eh. May mindset tayo na yung kalsada ay built for vehicles.
1: Mm.
2: Hindi nila alam, dapat ang pinaproteksyonan natin yung talagang vulnerable na road users eh. Paglimbawa, bigyan kita ng example, yung mga pedestrian crosswalk. Wala tayong, marami sa atin walang respeto.
1: Mm-hmm.
2: Hindi tayo tumitigil. Dapat automatic yan pag nakakita ka ng pedestrian crosswalk, yung zebra crossing. Mm-hmm. Dapat mag-slow down ka na whether may tumatawid or wala. Kasi baka mamaya biglang may kumaripas na bata dyan, di ba?
1: At minsan may pagkukulang din yung enforcement sa mga rules na to. Again, very basic siya na rule, na law. But at the same time, how many times have we seen it that ignored siya? In general, kahit saan,
0: yes.
1: BGC man, or you can go anywhere in Metro Manila, it doesn't matter kung medyo posh or pangmayaman yung area, talaga hindi nasusunod din sa Pilipinas. I think we see that all over, kahit sa Vizor, nakita natin
0: yes.
1: yan, di ba? Oo.
2: Kami, we like walking around sa Kapitolyo. Kasi marami kami pinupuntahan sa Kapitolyo, marami mga coffee shops na pinupuntahan namin doon. Overall, medyo okay naman sa amin yung Kapitolyo. Kaya lang, may nakakapasok kasi ng mga motorists sa loob ng barangay na medyo walang disiplina eh. Halimbawa, isang araw lang, naglalakad ako. Everyday I walk.
1: Mm.
2: So alam ko itong sinasabi ko. Naglalakad ako from my house, mga 3-4 blocks, papunta sa office. Nung isang araw lang, tatawid ako dun sa crosswalk.
1: Yeah.
2: May nakaimpil na mga motor.
1: Okay.
2: Kasi naghihintay sila na mag-go yung traffic. Sa kanila parang bawala lang. Tinitignan ko sila. Minsan sinapsychologize ko yung mga nagmamotor doon eh. Tinitignan ko sa kanila, baka makaramdam na, guys, tatawid ako ah. Hindi nila, parang...
1: Wala silang pake.
2: Parang lost sa kanila yung nakaharang kayo dyan sa pedestrian crosswalk. Minsan may nakakaalam na, pero usually parang bakit nauna ako dito eh, parang ganun eh, di ba?
1: Gab, based on your work, anong masasabi mong siguro pinaka-common na I guess violation sa nakita natin in terms of the rights of the pedestrian and of course basic respect on the road between pedestrian and motorist?
0: I think ayun nga, parang there's a lack of they call it the pag ini-implement lalo yung law about the yielding the pedestrian lanes, di ba? When you impede the pedestrian crossing or a zebra crossing.
1: Technically, yeah, nakita natin yan on screen right now. Mm, galing yeah. sa inyo yan. All right, that's a great example. All right, yeah. So you're saying?
0: So technically, may failure to yield ka. And especially when you actually did

0: yung video oh, natin. Sayang. So yung suggestion ko sa lahat ng mga nakikinig na Melon 947 BFM, as soon as you can, punta kayo sa YouTube, alright? Check yung episode na to kasi grabe yung mga video na pinapakita namin. Okay? So just to make sure everyone is informed at makakita ng lahat. Alright, I want to talk to Gab again kasi uminit yung ulo ko. Sobrang uminit yung ulo ko sa mga video na pinakita natin kanina. And that is because, how do I put it? Ang tatanga, sorry. Like, I don't understand kung bakit ganun. Like, how do you handle it? Kamusta naman yung anger management mo nung nakita mo yung mga kamote drivers, those with blatant disregard for human life, yung ibang tao doon? How do you manage that?
1: I think it's, it's acceptance. At the same time, parang kahit anong gawin mo, mangyayari at mangyayari siya eh. Mm. Diba? So,
0: I hate that. Acceptance.
1: Acceptance.
0: Ayoko yun. I mean, like, Vernon, we have to start cultivating yung, siguro yung habit na hindi lang pwede, ganun talaga eh. Diba? Hindi pwede na ina-accept lang natin.
2: I think
0: na
2: yung sinasabi ni Gab kanina, acceptance, parang, fact of life. Oo. Pero hindi ibig sabihin na acceptance parang maging komportable na tayo sa bagay na yun. So sa amin, sa Visor, nagipag-collab kami sa mga government agencies para magawa ng solusyon. Yung, halimbawa, may nakita kaming para problematic na intersection sa Kapitolyo, halimbawa. Kukunan namin ng video or ng photo, tapos i-report namin sa Pasig City Hall.
0: The thing is that there are times wherein maganda yung design. Let's say, an intersection, yung traffic to, maganda yung design. Well thought of siya. Yung problema, kapag hindi sinusundan yung design ng mga riders, motorists, even pedestrians, to be fair,
1: yes,
0: it's no use. Diba? At the end of the day, it feels like nasa disiplina pa rin yan. Is that the sentiment para sa'yo?
1: Yes, kahit saan gagandang lugar yan, meron hindi susunod talaga sa road markings, diba?
2: Pero minsan, parang ang tingin din ng mga tao, minsan may problema din yung infrastructure. Alam mo ba na malapit sa office namin sa Kapitolyo, malapit sa istansya, alam mo ba na may ginawa dati yung dating admin ng Pasig? Nagpatayo sila ng parang walkway,
0: yeah,
2: overhead walkway from Capitolio to Capitol Commons.
0: Yes, yes.
2: Alam mo na marami nagreklamo, mga pedestrians, sabi nila parang masyadong mataas, bakit yung pa kami, pwede mga tumawid, bakit yung paakiting kami, mahirap sa amin, maraming mga seniors. So ang ginawa nila, sinara na lang nila ang laki na nagastos ng LGU.
0: Yes, yes, yes. Actually, yeah, tama. Nakita ko yan.
2: Pinasak nila yun. Sobrang controversial yung walkway na yun.
0: Sayang rin sa pera, in general. But at the same time, hindi kasi pwede that we only cater siguro to only one segment. When I mean one segment, and ignore the other. For example, yung mga PWD.
1: Yes.
0: Naubusan na ng mobility options because of that walkway. Like, tama ka. Is that something that we have also found lacking sa mga nakakita natin online in terms of like yung government planning or LGU planning?
1: Yes, I think kailangan din siya pag-isipan, especially sa mga blind, di ba? Yung mga sa sidewalk, yung mga in for the blind.
0: Yeah.
1: Tapos
0: yeah,
1: yung mga may wheelchair, syempre hindi naman makakakit ng flyover.
0: PWD accessibility, it's a big issue also, and we've talked about that on the show a lot. But right now, because feeling ko masaya rin yung productions na nagawa natin kanina, okay? Naglabas na ng video. Tara,
2: let's go.
0: Natin. Okay. This happened in July 11. Okay? First viewing to. Okay, may pedestrian dito. Guys!
2: Grabe, no?
0: Guys! Okay.
2: Hindi kaya nakatingin sa telepono yun?
0: Ito?
2: Hindi, yung kanina.
0: Yung driver. I'm guessing, di ba? Malama,
2: nakatingin sa telepono.
0: Because kung hindi siya nakatingin sa telepono,
1: may intent.
0: No, you'll slow down. Pero buti na lang na, wait lang ha.
1: Yikes.
0: Actually, not even in the right lane eh. Diba? Like, he was, look, nasa gitna siya. Makita natin dito. I don't know if you can see it right here. Okay?

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Rear Admiral Arman Balilo, former spokesperson of the Philippine Coast Guard. Sa ngalan ng serbisyong publiko, handa akong maglingkod. Ako ang inyong The Commanders. Bago tayo pumunta sa talakayan natin, may update tayo sa ongoing working visit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Makakausap natin sa linya ng telepono mula sa Singapore, si In-Command Ivy Reyes. Ivy?
1: Yes, Commander Balilo, economic transactions ang pakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kumpirmadong pagdalo sa Singapore Grand Prix sa Linggo, October 11. Ngayong umaga, ipinarating sa media na pauunlakan nga ng Pangulo ang imbitasyon ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Kung kritisismo naman ang pag-uusapan, nandiyan naman daw talaga ang mga pagpuna, anuman ang gawin ng Pangulo. Pakinggan natin ang Presidente sa kanyang panayam sa The Straits Times.
2: This weekend?
3: Yes,
2: happy coincidence. All of this, the Forbes CEO, all of these meetings that I'm having happened. Because what's happened with the Singapore F1, it's become such an event that all these other events are scheduled around it because so many people come.
1: Depensa ng Presidente, nasa mga kaganapan gaya ng F1 ang mga oportunidad para makasecure ng transaksyon ang mga heads of states and world leaders.
4: Dadalo ko siya. Dahil sabi ng Pangulo, ang mga transaksyon, mas magandang nagkakaroon ng face-to-face meetings katulad ng mga isinasagawang ganitong event. Na ipahayag niya rin na minsan sa ganitong event niya nakita ang kilalang leader na si Lee Kuan Yew at ibang mga negosyante kung saan nagkakaroon ng pagkilala sa katauhan, nakikita ang body language ng bawat isa.
1: Ito na ang pangatlong attendance ni PBBM na dati na ring nanood ng Singapore Grand Prix noong 2022 at 2023. Ngayong araw ang simula ng F1 pero sa October 11 sa Linggo ang main race ng Grand Prix. Ngayong araw practice sessions at sprint qualifying sessions lang ang nakaschedule samantala hindi na ibaba sa media delegation kung ano ang official schedule ng PBBM ngayong October 9. Assurance ng Presidente at ng Malacanang, bit-bit ni PBBM ang hangaring para sa buong Pilipinas sa kanyang pagdalosan. Dagdag pa ng Presidente, dahil sa kanyang official functions, makanunood lang naman daw talaga siya sa kanyang mga libreng oras. Sa ibang balita, Commander Balilo, winelcome ng Malacanang ang balita ng International Criminal Court na fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil maayos niya raw masasagot ang kanyang kasong crimes against humanity kung nasa maayos din na kalagayan ang kanyang kalusugan. Sa ngayon, yan muna ang huling balita mula rito sa Singapore.
0: Maraming salamat, Ivy Reyes. Nag-uulat mula sa Singapore. Alam niyo ho, talaga pong mix ang reaksyon ng mga kababayan natin o ng sambayan ng Pilipino dito sa pagpunta ng Pangulong Marcos sa Singapore. Pero tandaan po natin, siya bilang Chief Executive Officer ng ating bayan ay may tungkulin siyang i-promote at mag-engage sa mga diplomatic relations sa isang bansa katulad ng Singapore at sa mga activities na nagaganap doon sa nasabing bansa. Pero naiintindihan ko rin po yung reklamo o yung hinaing ng ating mga kababayan na tumutulig sa dito sapagkat minsan naiinip sila doon sa mga resulta at sinasabi nilang gastos lang ito at sayang ang panahon. Pero ang sa akin po ay hintayin natin ang resulta at hopefully ang mangyayari dito ay magbe-benefit sa mga kababayan natin. Sa likod ng mga pangakong mataas na sahod, magandang trabaho at mas maginhawang buhay sa ibang bansa, may mga taong naghihintay ng pagkakataong magsamantala. Pero paano nga ba naluloko ang mga biktima? Ano ang mga modus na dapat bantayan? At paano natin malalaman kung ang isang job offer ay oportunidad o bitag? Alamin natin ang mga senyales ng human trafficking

0: rise above the rest and become the next Quizby Millionario.
1: And I'll be
2: your next Quizby Millionario.
0: Billionario Quizby Season 2, College Edition, on the Billionario News Channel.
3: Sa likod ng mga pangakong maayos na trabaho at mas mataas na sahod, may mga Pilipinong nahuhulog sa bitag ng human trafficking. Pero paano nagsisimula ang panluloko? Ano ang mga senyales na dapat bantayan? At paano natin mapoprotektahan ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay? Alamin natin ang mga modus ng human trafficking at ang mga dapat tandaan para hindi maging biktima nito. Panoorin natin ito.
4: Sa likod ng mga pangakong magandang trabaho, mataas na

0: sahod at mas magandang kinabukasan, may mga Pilipinong nahuhuli sa bitag ng human trafficking. Sa pamamagitan ng peking job offers, online recruitment at panlilinlang, sinasamantala ng mga trafficker ang pangarap at pangangailangan ng mga tao. Ang dapat sanang maging daan sa pag-unlad ay maaaring humantong sa sapilitang pagtatrabaho, pang-aabuso at pagkawala ng kalayaan. Kaya mahalaga ang papel ng Bureau of Immigration at iba pang kaukulang ahensya sa pagpigil sa krimeng ito. Ngunit higit sa lahat, mahalaga ang pagiging mapanuri ng bawat Pilipino. Beripikahin ang mga job offer, suriin ang mga dokumento, at huwag magtiwala agad sa mga pangakong walang sapat na katibayan. Dahil sa laban kontra human trafficking, ang tamang impormasyon at agarang pagkilos ay maaaring makapagligtas ng buhay. Huwag magpalinlang, maging mapanuri at tumulong sa pagprotekta sa bawat Pilipino.
1: Para mas maunawaan natin kung paano pinipigilan ang human trafficking at paano napoprotektahan ang mga Pilipinong posibleng mabiktima nito, makakasama natin ang dalawang opisyal mula sa Bureau of Immigration. Makakasama natin si Attorney Anisha Haji Hassan, spokesperson ng Bureau of Immigration. Kasama rin natin si Attorney Melvin Mabulak, Chief ng Advanced Passenger Information System Operation Center at Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Sa ating talakayan, pag-uusapan natin ang mga modus ng human trafficking, ang papel ng immigration sa pagtukoy ng mga posibleng biktima at ang mga hakbang na maaring gawin ng publiko para makaiwas sa bitag ng mga trafficker. Attorney Hassan, ma'am, at Attorney Mabulak, welcome po sa The Commanders.
2: Magandang hapon po,
3: magandang
2: sir.
3: Hapon po. Salamat
1: sa magandang hapon. Kita. Salamat po sa pagpalunlak ninyo ngayong hapon. Attorney Hassan, ma'am, tanungin kita, ano ang human trafficking at paano ito nagiging banta sa mga Pilipinong nagnanais magtrabaho o maghanap ng mas magandang buhay sa ibang bansa?
3: Alright po. Ang human trafficking, ito po yung pamamaraan ng pagre-recruit, pagdadala ng mga tao sa isang lugar kung saan ginagamitan po sila ng pananakot, panlilinlang, no, or pamimilit para po isagawa yung isang exploitation. Ito pong exploitation may come in many forms. It can be through forced labor, sexual exploitation, and other illicit or illegal purposes pa po. And so far po, masakit man pong tanggapin ang ating mga kababayan po. Marami po sa kanila nangangarap ng magandang kinabukasan para sa mga pamilya nila. And ang nakikita lang po nilang paraan dito ay ang, for example, yes, mag-abroad po. No? And many of them, hindi po nila nare-recognize na sila na po pala ay nagiging biktima na ng human trafficking.
1: May panganib at nagiging biktima,
3: yes,
1: eventually. No?
3: Tama po.
1: Alam mo, naiisip ko, ito ay may direktang epekto to sa moral and welfare ng pamilyang Pilipino.
3: Yes,
1: katulad nga ng sinabi mo, imbis na guminhawa, dahil sa yung sinabi mo na panlilinlang ng ilang mga tao ay napupunta sa kabiguan at nasisira yung pamilya kung minsan at nagiging biktima pa mismo yung taong involved dun sa human trafficking. No? Attorney?
4: Sir,
1: yung mga karaniwang modus ng mga trafficker sa paglilinlang ng kanilang mga biktima, lalo na sa pamamagitan ng social at media at mga peking job offer.
4: Opo.
1: Ito'y sabi nila laganap. Anong take mo dito?
4: Opo. Pero hindi po ako attorney commander, ha?
1: Ah, okay.
4: Isa ko'y ordinaryo. Pero ako po ay talagang na-assign sa airport ng maraming taon at nakita ko kung ano yung mga struggles ng ating mga kabayan to look for a job. Pero nakikita din po natin yung mga ginagawa, yung repatriation, Commander, no? Na ibinabalik sila at karamihan po sila ay talagang na-exploit na biktima. At ang pangkaraniwang paraan kung paano sila na-recruit at naguyo ay through social media. May mga offers po na ibinibigay sa kanila na magandang sahod, magandang trabaho. But they end up, nang pumunta na sila, sila ay nasa, napupunta sa scam hub. Sila ay binubugbog, talagang minamaltrato. Yung iba naman po ay talagang napupunta sa mga sexual exploitation, Commander. No? Kaya sa itong pamamaraan po, nakikita natin ang iba't ibang forma ng panlilinlang sa ating mga kabayan na ginagamit nila ito sa they are banking on the, of course natin, yung weaknesses ng kababayan natin na nangangailangan ng pera. That's why one of the things na nakikita natin, Commander, yung exploiting them by offering good jobs, illegal recruitment sa social media. Yung iba pa nga, mga kaibigan, kapamilya nagtatrabaho doon, inaano sila, nire-recruit nila. Unfortunately, hindi sila dumadaan sa tamang proseso ng ating gobyerno.
1: Base ba sa data, ito ba'y medyo alarming na o manageable pa?
4: Commander Sir, ano nakikita natin talagang tumataas?
1: Pataas siya.
4: Tumataas. Pero nakita din naman natin, it's because nagkakaroon ng reporting yung mga ano yung mga iba't ibang ahensya, nalalaman natin. Kaya nga po ang laban din po kasi ng trafficking ay it's not a fight ng isang ahensya lang. It is a whole government approach. Sa ating gobyerno po meron tayong Interagency Council Against Trafficking. Ang immigration nagkataon lang na kami ay andoon sa ating mga paliparan. Kaya tinatawag kami na the last touch, the
1: first line of defense, first line, and last touch.
4: Yeah, last touch, first line of defense pagpapasok, pero last touch, no, yung papaalis. Pero kaya kailangan natin malaman din at makita ng ating publiko na even the recruitment nagsisimula sa community. Na even before sila dumating sa ating ano sa ating mga paliparan, dapat makita natin na nasawatan na natin. Yan po ang nakikita natin, Commander, no, na dapat yung approach natin. And we're very proud to say na we have people na nag-create talaga yung Bureau of Immigration ng isang opisina, yung IPROBS, the International Ports Border Enforcement section natin, na nakatutok lang talaga dito sa trafficking. Ito yung opisina na ginawa po ng Bureau of Immigration.
1: Sige. Alam mo, sa dami na nag-aalok sa trabaho sa ibang bansa, Attorney Anisha, paano natin malalaman ng isang Pilipino kung lehitimo yung job offer o posibleng ito'y bitag at sila'y mapapahamak?
3: Of course, syempre, lagi nating sinasabi, pagdating po sa pag-a-abroad ng ating mga kababayan, ang pangunahing ahensya ng ating gobyerno na makakatulong sa kanila para po maberipika nila yung legitimacy ng mga recruitment agencies na to, magtungo lang po at humingi ng assistance sa ating Department of Migrant Workers. Ano? Kasi sila po
1: yung... So, sila yung katayap nyo rito?
3: Yes.
1: Sila, yung, sila po. Sila yung directly na...
3: Tama po.
1: Nakaka-relate dun sa mga OFW natin.
3: Yes po.
1: Na maaring maging
3: yes.
1: Biktima nitong
3: in fact,
1: human
3: trafficking. In fact, nag-credit po sila ng mga okay. Recruitment agencies na talagang pwede or qualified po na mag-recruit abroad ng ating mga kababayan.
1: Oh, kayo ba sa Bureau of Immigration, may knowledge kayo dun sa mga red flags na dapat bantayan ng isang recruit sa isang recruiter, kontrata o yung process kung paano ginagawa yung scam, ano? O yung panliling lang. Hindi ko lang alam kung kayo lang o may mga ibang agency pa na ginagamit para makita natin itong mga red flags na ito. Melvin?
4: Yes, sir. No, nakita natin. Yung red flags talaga, mostly sa interception natin sa ating mga paliparan, karamihan sa akin na recruitment through online, sa social media.
1: May so yan ang prevalent talaga ngayon,
4: yes,
1: ano?
4: Yes, sir. Yan talagang nakikita natin.
1: Naalala ko kasi, yung my father is also an OFW.
4: Yes, sir.
1: Yung mga dati, may mga napifake, pero through agency.
4: Opo.
1: So ngayon, dahil meron ng social media, mas madaling makapanlin lang at mas madali yung proseso ng panliling lang.
4: Okay.
1: Yun ang halos ang sinasabi mo.
4: Yes po, Commander, nakita natin din po sa recent na mga ano natin, mga interception, upon investigation, lumabas talaga po yun.
1: Okay. May mga pagkakataon ba, Attorney Anisha, na ang isang tao ay hindi agad na didetect, no? Hindi kaagad nakikilala na siya ay posibleng biktima ng human trafficking at paano ito nangyari? Kasi minsan, nasa airport ka na. Doon mo lang malalaman na biktima ka pala samantalang hinatid ka ng mga kamag-anak mo, enjoy sila sa paghatid sa'yo at looking forward sa magiging mangyayari doon sa iyong journey. Pero sa airport pa lang, meron ng mga kaba dahil may mga palatandaan.
3: Yes po, no? Karamihan na sa mga na-document natin, yung mga tao po na nagiging biktima nung human trafficking, hindi sila aware na biktima sila. So, kasi, totoo po. Kumbaga, sa umpisa kasi matatamis po yung pangako ng mga nagre-recruit, ano? So, hindi nila napapansin na medyo out of the ordinary na too good to be true, ganyan. So,
1: Nagsanlana ng kalabaw, nagsanlana ng lupa, nangutang na kung kani-kanino, pero sabi mo nga, too good to be true.
3: Yes. So lagi pong pakatatandaan ng mga

0: kababayan natin, kung hindi malinaw yung pamamaraan ng pupuntahan o yung employer na sinasabi po ng recruiter, o di naman kaya inuutusan sila na magsinungaling o magpresenta ng mga peking dokumento, dapat po na suriin nila ng mas malalim pa kung totoo ba talaga yung offer ng...
1: Kasi usually nagkukompromiso ka agad sila eh. Yes. Ah, kasi may kulang akong dokumento. Hindi, okay yan. O kulang ako sa, halimbawa, yung birth certificate ko, may problema, marriage certificate, problema, at sasabihan ka na hindi kaya namin iusin yan. Dapat yung palang red flag na.
0: Tama po. So dapat doon palang imbestigahan na nila. Maghanap po sila o magkonsulta po sila sa kanilang mga kamag-anak kung sino po yung pwede makatulong sa kanila o mas maalam po. At pwede rin naman po nilang tawagan yung ating mga concerned government agencies.
1: Sir Melvin, sa pananaw ng Bureau of Immigration, ano ang mga sitwasyon sa biyahe na maaring magbigay daan sa karagdagang mga karagdagan para matiyak ang kaligtasan ng isang pasahero?
2: Opo, nakita natin sa batas kasi campaign against human trafficking ang ating paliparan, inaatasan yung Bureau of Immigration mag-enforce ng at least strict departure policy. Kasi nakita natin dito na...
1: Yan yung mga tanungan dun sa Bureau of Immigration. Minsan nagtatagal ng pila eh, pero nakikita ko na minsan naiinis yung iba. Pero nakita ko ginagawa lang ng mga BI personnel yung kanilang tungkulin para mapangalagaan yung kapakanan ng isang OFW. Yes, sinusuring po. Mabuti. Sige.
2: Yes po, kasi kintitignan po natin sa ating paliparan. Pagpasok po nyo, kung may question po yung ating immigration officer na nasa counter, i-endorse po yan sa secondary inspector.
1: So pagka may suspecha sila na
2: may red
1: ito,
2: flags. Yes po.
1: May red flags. So meron pa palang secondary inspection na mas masusi.
2: Yes okay. po. Diyan po makikita natin na kung saan may mga sinusulatan sila, nagkakandak po ng interview. At the same time din po, tinitingnan po yung travel history din po ng tao. Kasi nakikita po natin na sa ganyang pamamaraan, marami tayong nare-rescue, marami tayong natutulungan na endorse din sa ating mga interagency.
1: Halimbawa, yung isang Pilipino na may history na dating nag-tourist lang halimbawa sa Dubai, sa Singapore o kung saan man, pero siya pala ay nagtrabaho na nalalaman ba natin yan, nadidetect natin? Meron bang paraan para yung mga tauhan natin ay, you know, masusi nilang makita at maimbestigahan kung ano talaga yung background nitong taong ito?
2: Opo, kasi tayo may data sharing tayo sa BMW, no? Yung kanang record kung sila ay nagrehistro sa PUA. Kaya pag ang isang tao nakita yung previous travel, iba yung kanyang declaration, mas mabusisi yung tinitingnan
1: natin.
2: Yun
1: nga yung tourist, di ba?
2: Yes po, opo.
1: Pero nagtagal ng ilang months, yun pa lang ay tanda o dapat magduda ka na.
2: Opo, yan pong tinitingnan natin. Kasi sa ganyang pamaraan po, may data sharing tayo na be-verify natin at nakita natin even sa records ng mga repatriated, yung ibinalik na naging biktima, karamihan po sa kanila umalis as tourist and ended up sila ay nabiktima, nagtrabaho doon, wala silang protection from the government.
1: Walang papers o walang working papers. Ito yung tinatawag minsan na pagdating sa ibang bansa na under the table, talagang hindi sakop ng proteksyon ng labor laws ng country at maging doon sa atin. So, ito ba'y marami pa rin nangyayari? Yung mga nag-a-apply ng turista na nahuhuli ninyo o nalalaman ninyo? Meron pa bang mga incidents na ganyan sa kasalukuyan?
2: As of today, tuloy-tuloy po yung kampanya po natin. Mayroon tayong nare-rescue, no? Kasi ang treatment din natin sa kanila, biktima din sila. Na pag nare-rescue po natin, ini-endorse po natin sa ating task group sa airport. Mayroon pa tayong mga na-intercept na ganito po, pero tuloy-tuloy po yung ginagawa ng Bureau of Immigration. That is nationwide, hindi lang po dito sa Manila.
1: So paano yun? Right then and there, pagka nalaman na hindi yun yung talagang gagawin niya, so pipigilan nyo yung magta-travel, at anong susunod doon? Anong mangyayari? Talagang pauwiin lang siya? Investigation? At anong mangyayari doon sa kanyang supposed to be na travel at yung supposed to be na nag-recruit sa kanya? Meron bang follow-through?
2: Opo, mayroong yung, pag nagkakaroon po kasi, Commander, ng endorsement na na-refer ka doon sa task group, mayroon din silang mga taga-NBI, taga-PNP, may taga DSWD, even yung from the Department of Justice, para mag-conduct po ng investigation.

0: At nagbabalik po ang inyong The Commanders. Manatili po kayong nakatutok, tinatalakay pa rin natin ngayon ang pagpigil sa human trafficking at illegal recruitment. Ah, meron kang gustong klaruhin kanina, Melvin, sa data ng offload. I'm giving you the chance.
1: Opo, Commander, para makita po ng ating sambayan ng Pilipino. Kasi napakarami po yung pre-proseso ng Bureau of Immigration. Pero kahit doon sa pre-proseso po, ang hindi po temporary deferred departure pinapakumpleto, actually hindi umaabot ng 1%. That's around 0.2% lang po o 0.3% ang dinedefer ng departure natin na kailangan din po nilang kumuha ng tamang dokumento. Medyo makikita natin mayroon tayong stricto na palisiya, pero that's only not even up 1%. That is 0.2% lang po ng total number ng mga nagtra-travel ng mga kabapayan natin.
0: So hindi rin pala ganun karami?
1: Ay,
0: kung,
1: hindi
0: po. Kung compare mo dun sa total na nagtra-travel ng OFW?
1: Yes po, opo.
0: Okay. Attorney Elsan, paano natutukoy na immigration ang mga paserong posibleng biktima ng human trafficking? Ano ang senyales ng kanilang, na kanilang binibigyang pansin?
2: Of course, yung mga immigration officers po natin, primary inspection officers and secondary inspection officers, they are equipped to assess yung ating mga pasahero kung sa tingin ba nila may pagkakataon na sila ay may probability na maging a victim sila of human trafficking. Isa sa mga tinitingnan dito, of course, yung attitude ng ating pasahero, no? Minsan, nagbibigay sila ng inconsistent statements. Siyempre, magpapresent ka ng document, pero yung nasasabi ng office, ng pasahero, iba sa ipinapakita niyang dokumento. Pangalawa, tinitingnan din natin yung kanyang previous travel history or conduct, no? So,

0: may mga script, no?
1: Yes.
0: Pero alam ko, meron kayong training eh para sa mga personnel nyo. Nagsasanay kayo para dun sa para malaman niyo kung ito ay nagsisinungaling o hindi. Anong ginagawa niyong training dito pagka BI personnel ka?
2: Yes po, Commander, no. Ang training, napaka-comprehensive po yung training kasi once you assess a profile, a passenger, tatlo po yung tinitingnan. Ang una po yung tao, yung pangalawa yung dokumento, at yung kanyang kwento. Dapat nagkakatugma po ito. Kaya nga po, yung immigration officer are trained as well how to conduct interview. Yung pangalawa, trained din po sila yung ating mga officer sa detection ng fraud ng mga papel. Kasi iba po yung talagang, pag alam mo na, when you are at the airport po, sanay ka na, you acquire a clinical skill. Isang tingin mo pa lang na profile mo. Pero dapat tinitingnan din po yan sa dokumento, sa kwento, at sa kanyang actuation and behaviors po.
0: Ang naisip ko lang, kasi nung nasa Zamboanga ako, nakita ko rin yung mga Coast Guard tsaka ibang other agencies. Kami sa Coast Guard noon, kami yung nasa barko, nag-inspect yung mga palabas ng bansa. At pero nandoon yung Bureau of Immigration. Pero minsan nakita ko sa dami ng mga pasahero, kulang din yung Coast Guard, kulang kayo eh. So iniisip ko lang kung sapat ba yung personnel ng Bureau of Immigration considering na we have a porous border, attorney. So meron bang effort ang pamahalaan para kayo palakasin, bigyan ng asset, at ano pa yung maaring makatulong sa inyo?
1: Of course, patuloy po yung laban. Despite the limitations po, no, we are making do with what we have right now. But the fight still continues po. Yung ating panukalang pagbabago or modernisasyon ng ating Bureau of Immigration Modernization Bill na sana po maipasa na po sa Kongreso. Of course, patuloy po tayo nagre-request sa ating mahal na Department of Justice bilang ang ating mother agency ng karagdagang personnel para po mas maging tumibay pa po yung ating pagbabantay ng borders and to better assess our passengers and protect them from possible human trafficking schemes.
0: Yung personnel nyo, may data ba kayo kung ilan na kayo? Kasi iniisip ko, porous yung borders natin. At kahit pag sama-samay mo siguro yung Coast Guard, NBI, Navy o yung PNP Maritime, parang talagang challenge sa atin na bantayan yung mga kababayan natin na lalabas ng bansa, na magtatrabaho sa ibang bansa, na hindi dadaan sa Bureau of Immigration o sa other authorities.
2: Yes, Commander. Actually, sa number natin, compared sa ibang bansa, no, tayo nga, we are comprised of more than 7,000 islands. Pero yung ating mga tauhan na immigration, around more or less 3,000, kasama na po yan ng hindi, per mga around 3,000. I don't have the specific numero. Pero kulang pa tayo. Pero kung anong meron tayo, ginagawa natin. Kaya ang ginagawa po ng Bureau of Immigration is coordination.
0: Nagde-deputize,
2: nagko-coordinate. Kaya doon sa southern part of the Philippines, ang napakalaking tulong namin from the Coast Guard, from the Armed Forces of the Philippines, from the PNP, nagtutulong-tulong po tayo kasi talagang hindi kakayanin even our may mga tauhan kami sa intelligence, even sa fugitive search unit na ang daming mga accomplishment nila. Pero yung fugitive search unit, hindi nga umabot ng 100, no? But they are monitoring, ginagawa yung operations nationwide yan.
0: Alam mo, dapat capital intensive din. Kailangan nyo ng assets eh. Although ando naman yung Coast Guard, yung PNP, tsaka yung AFP. Pero iba pa rin kung may sarili kayo at meron kayong dagdag na tauhan, attorney.
1: Yes, currently meron po tayong modernization efforts.
0: May recruitment ba kayo? Kasi baka maraming mag-apply sa Bureau of Immigration, maraming interesado.
1: From time to time po, nag-recruit po, nag-open po tayo ng mga available positions sa Bureau of Immigration. Tuwing nabibigyan po tayo ng slots po ng ating DBM. So, yan po. We are looking forward to the interested applicants po. They can check our website po to see for open positions.
0: Sige, balik tayo dun sa human trafficking. Melvin, ano ang Advanced Passenger Information System o APIS? Ikaw ang head dito.
2: Po, sir.
0: At paano ito nakakatulong sa pagbabantay ng border security?
2: Opo, ang Advanced Passenger Information, ito po yung bagong sistema na in-implement ng Bureau of Immigration. Pagtaliba po ito sa

0: ating executive order number 122. At the same time din po, ito kasi ay isa sa mga recommended practice ng iba't ibang mga border checkpoints nation sa buong mundo. Tayo po ay nag-implement nito last year, March 2020-2025. As of today, mayroon na tayong 49 airlines na nagsasabit ng kanlang advance information. Yan po ang ibig sabihin ng advance information. Ibig sabihin, kung advance po yung information, mas advance din po yung pagbe-vet natin, pag-check natin, pagbe-verify natin. At nakita natin na talagang naging effective po yung pag-check natin sa ating mga borders.
1: Okay. Yung technology, no? Ako, kinukomment ko yung Bureau of Immigration, lalo na sa airport. Nung nagkaroon nung yung ini-scan mo na lang yung passport, naging mas mabilis yung procedure. Meron bang mga bagong technologies bukod dun sa mga yon para na nagagamit ninyo dito sa laban sa human trafficking?
0: Opo, isa po sa tinitingnan natin yung ano, we are deploying yung maraming CCTV. Meron CCTV. Nationwide po ito, hindi lang dito sa NAIA.
1: Tapos meron kayong nagmamonitor na command center?
0: Yes, sir. Meron po tayo. Ito po yung ating National Operation Center na nasa main office.
1: Dito sa Manila?
0: Manila po, okay. Opo. Nakikita po niya. At the same time din po, yung mga tauhan din po natin from the secondary inspector at sa primary ngayon, mayroon ng body camera.
1: Oh,
0: just recently, yung ating primary inspector, target natin, ma-deploy na dito sa, ano, maging operational na nationwide po ito ngayong October at the end of this month na magamit na. Pero sa ibang areas, sa Cebu, sa Davao, sa Clark, ginagamit na po yung body cameras ng ating primary inspector, ha? Hindi lang po yung secondary because we need to show to sa ating mga tauhan din, we have to be accountable din sa ating ano ginagawa at makita din ng ating mga tao na dapat maging tapat sila sa kanilang tungkulin at nakikita binabantayan po kayo ng ating opisina.
1: Attorney, ano tong Interagency Council Against Trafficking? Kasi kanina napag-usapan na natin ng pahapyaw. Pero paki-discuss sa atin o paki-paliwanag sa atin kung ano ang nagiging coordination ng iba't ibang government agencies dito sa IACAT.
2: Ito pong Interagency Council Against Trafficking, ito talaga yung manifestation na yung paglaban po natin dun sa human trafficking is a whole of government approach. So under nitong Interagency Council na to, kasama po dyan, nabibilang po dyan ang Bureau of Immigration, meron din pong PNP.
1: Ang lead agency, DOJ o...
2: Yes
1: po. DOJ,
2: yes,
1: no? Po. Oh.
2: So, meron din po tayo dyan, Department of Social Welfare and Development. Nandiyan rin po ang ating National Bureau of Investigation. So, ito po yung mga agencies kabilang dito na may mga kanya-kanyang mandato under that council. Ano? So, mahalaga po yung koordinasyon natin dito sa Interagency Council na to dahil dito po nagaganap yung mga referral mechanisms. So for example, na-intercept po yan ng Bureau of Immigration, i-refer niya po sa appropriate agency. For example, nangangailangan ng assistance o pagkalinga dahil may matinding pinagdaanan, sexual exploitation or forced labor, i-refer po natin yan sa DSWD. So for example naman, nakitaan natin na kailangan pa ng mas malalim na pagsusuri para malaman kung ano ba yung modus, ano ba yung ginamit na scheme para maisagawa yung trafficking, i-refer natin yan either sa PNP or sa NBI po. Then, pag na-discover po nila or na-document nila yung mga modus na ginagamit nitong mga masasamang loob, nasasabi rin po nila sa Bureau of Immigration through information sharing para pag yung pong mga posible or probable victims po na ma-encounter ng ating officers sa airport, alam na nung officers kung ano yung mga titingnan niyang factors or red flags para masabi na, ay ito, itong tao na to, posibleng biktima ng human trafficking.
1: Okay. Sa pagbabago ng mga modus ng mga trafficker, ano pa ang mga hakbang na dapat palakasin ng pamahalaan para mas mapigilan ng human trafficking sa Pilipinas?
0: Opo, sa atin talaga yung whole of government approach. We have to understand na ang ating mga kabayan ay naghahanap ng kabubuhay. Pero it should go down to the root of the problem. No? Yung ating pagsawata at laban natin sa anti-trafficking nagsisimula sa ating community. No? We have to ensure na ang ating mga kabayan magkaroon ng trabaho dito, mapaganda ang buhay, kasi yung ating aim lang naman, lumalabas sila para sa pamilya. Isa ito sa tinitingnan din natin, kaya mayroon tayong effort sa ating interagency council na pumupunta kami sa community, nakikipag-usap, to educate the people. Yan po ang ginagawa ng Bureau of Immigration at ng ating IACA.
1: Huling message, Attorney, anong assurance ng Bureau of Immigration dito sa laban ng human trafficking?
2: Ang assurance po na maipapangako ng ating Bureau of Immigration, patuloy po nating pinagtitibay, pinapalawig po yung ating mga programa para mas matulungan po natin yung ating mga kababayan. Kabilang na po rito yung pag-i-improve ng ating mga systems, pag-i-invest po sa digitalization programs po ng ating Bureau of Immigration, and of course yung pagpapalakas po ng ating APIS o yung Advanced Passenger Information System. Kabilang na rin po yung ating public information campaign awareness, no? Awareness campaign. So ito po yung may papangako ng Bureau of Immigration na sa ating mandato para protektahan yung ating mga kababayan against human trafficking, the Bureau of Immigration will always treat our passengers with compassion and with respect to human rights and dignity.
1: Napakaganda. Attorney Anicia Haji Hassan at Sir Melvin Mabulak, maraming maraming salamat po sa inyong oras at sa mahalagang impormasyon na ibinahagi ninyo sa ating mga manonood. Sa bawat pangarap na makapagbabago ng buhay, siguraduhin hindi ito magiging daan sa pagsasamantala. Tandaan, mga kababayan, huwag magpalinlang sa mga pangakong sobrang ganda para maging totoo. I-verify ang mga job offers, maging mapanuri sa mga recruiters, at huwag mag-atubiling humingi ng tulong kapag may kahinahinalang sitwasyon. Dahil ang human trafficking ay hindi lamang usaping panghangganan, ito ay laban para sa kalayaan, dignidad, at karapatan ng bawat Pilipino. Manatiling nakatutok dahil susunod na ang agenda. Ako si retired Rear Admiral Arman Balilo, former spokesperson of the Philippine Coast Guard. Sa ngala ng serbisyo, handa kaming maglingkod. Ako ang inyong The Commanders!

0: considering that he is a past president of this republic, kung titingnan mo yung kanyang mukha, maganda naman ang kanyang kalagayan.
1: Unless the asylum is given, all warrants are still valid. We will do our best to bring him home as soon as possible.
2: Sa naging affidavit ni Bonoan sa Sandigan Bayan, umabot sa more or less 21 billion pesos ang unavail na Senate leadership funds sa ilalim ng pamumuno ni Senator Cheese Escudero.
3: The existence of probable cause has been declared.
4: The articles of impeachment were referred to the Committee on Rules and consequently to the Senate sitting as an impeachment court.
5: With everything we know so far,
6: bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan?
5: We ask, what's the point of impeaching Sara Duterte?
7: I will be bloodied but unbowed.
5: Join Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point?
8: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng

content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa hinatuan Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

0: Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Ang pag-unlad ng isang bayan ay hindi lamang nasusukat sa mga proyektong na ipatatayo, kundi kung paano nakararating ang serbisyo at ang oportunidad sa mga tao sa komunidad. Makakasama natin sa Politico on the Spot si Sambuanguita Negros Oriental Mayor Jonapat Aviles. Maayong gabi, ikaniwuliha, Mayor Aviles.
1: Good evening, sir. Maayong gabi po ni Mudea, sir.
0: Mayor, simulan natin sa mga pangunahing prioridad ng inyong administrasyon. Ano po yung mga maituturing nating pinakamahalagang issue at pangangailangan ng ating mga kababayan dyan sa Sambuanguita na inyong tinututukan po ngayon?
1: Salamat po. Good evening. Everything we do is guided by our official vision, a clean and green, disaster resilient and orderly Sambuanguita, where every family lives a decent life with reliable water, enough food, and a future they can be proud of. Right now, we focus on three key areas. Mm-hmm. Efficient and water supply. Ito ang pundasyon ng maayos na pamumuhay. We keep developing new sources, building tanks, and expanding pipelines, especially in barangay population. For far-flung areas, we installed electric deep well pumps so no one goes without clean water. Mm-hmm. And with health and environment, true to our vision of well-managed solid waste disposal, our sanitary landfill is now 90% complete as of September 30, 2026. Mm-hmm. We're targeting operation before 2026 of December. Mm-hmm. And we're also fast-tracking our dialysis center and strengthening our marine protected areas. Mm-hmm. For security, livelihood, and good governance, we ensure no one is left behind. Resources are protected and public service is honest, open, and truly for the people.
0: Ayun. Sir. Okay. Mayor, nabanggit niyo yung mga programa niyo unang-una yung sa supply ng tubig. Ano pong paghahanda ng Sambuanguita, ng inyong lokal na pamahalaan para sa posibleng epekto ng El Nino dyan sa inyong lugar?
1: Ngayon po ay naghanap kami ng other sources and we'll build a tanki po para sa mm-hmm. mga darating na ni forecast na El Nino. Mm-hmm. So we have looking for any sources na pwede na ma-stock po during drought season.
0: Oo. Pero sa ngayon, Mayor, wala pa namang epekto yung El Nino dyan sa inyo, doon sa mga sakahan, sa mga
1: sa wala mga pa bukid. Po. Wala pa pong epekto ito. Maayos naman. Green naman puros ang ano natin. Ayan. Mga taniman natin. Puro pa ano. Especially sa atong sa ating mga sugarcane plantation natin. Buti naman po.
0: Sapat pa ang supply
1: po,
0: ng patubig.
1: Umuulan pa rin dito. Umuulan.
0: Good news. Magandang balita po yan dyan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nagtatanim ng tubo. Pero may potential din po ang Sambuanguita sa issue, sa larangan ng turismo. Ano po yung mga hakbang ng inyong administrasyon upang higit na mapaunlad ang tourism industry dyan sa Sambuanguita?
1: Okay po, tama po. Tourism is one of our greatest strengths. Mm-hmm. We make sure everyone benefits. We're promoting our 10 marine protected areas through Dive Sambuanguita. No? 6 out of 7 tourism office staff are certified open water divers, mm-hmm. fully trained and ready. We are now serving 25 resorts and 7 dive shops operating here. Uh-huh. We're growing agri-tourism also. Our Latap copy from Malungkay Diot, placed in first in Negros Oriental and sixth in the region of the DTI competition. Mm-hmm. So we're training our people, the boatmen, as tourism frontliners this October 26 to 29 and food handling seminars in November. Hindi lang tayo naghihintay ng bisita. We prepare our residents to lead. Last year, we recorded 19,308 tourist arrivals, and that's just the start. Tourism is not just for investors. It's for every family earning from it.
0: Mm-hmm. Oh, mahalaga din kasi ang Sambuanguita, isang matatawag din natin coastal town po dito sa Oriental, sa Negros Oriental.
1: We have Apo, we have 5 coastal barangays and 5 mountainous barangays po.
0: Oo, exacto, you know, at least may dagat at mayroon din mga kabundukan. Pero mahalaga po, yes, Mayor, ano, yung mga infrastruktura sa pag-unlad ng isang bayan. Ano po yung mga pangunahing infrastructure projects po na inyong tinututukan po? Particular yung mga siguro, masasabi natin, kalsada, mga farm-to-market roads, mga connectivity, mga public facilities dyan sa inyong area.
1: Yes po, during my term, first term po, tinututukan talaga natin yung pinaka priority po ang water system. Yun, mm-hmm, yun po ang ano pinaka problema pag upo ko. Then second is ang ating mga kalsada. Mm-hmm. Sa ngayon po 70% na po ang halos lahat na simentado na, yung mga ilan-ilan na lang na mga barangays ang hindi pa na kumpleto ng siminto, mm-hmm, pero as of now po we're coordinating with the NORSO, mm-hmm, to help us the data of the uncemented barangays.
0: Oo. Pero yung mga area, dahil nga sinabi nyo may mga kabundukan din, ito yes, ay accessible naman na sa mga sasakyan. Bagamat sabi nyo may mga area pa na hindi sementado yung lugar. Siguro at least kahit papano may mga feather roads, may mga kalsada na maaaring matakbuhan ng sasakyan.
1: Yes po. Sa tulong ng kalahi po, mm-hmm, ito po ay naging passable lahat ng mga mountainous barangays natin. Mm-hmm. And Sambongita is awardee sa mga national sa kalahi seeds programs here. Uh-huh. Last week, we received awards from the national level kasi po nag-champion kami sa regional at nominee kami sa national para sa performance-based sustainability for programs sa ating mga bayan sa Negros Oriental. Wow. So ang Sambongita po ang isa lang sa na nominee sa lahat sa 16 regions throughout the Philippines.
0: Ayan, congratulations po doon sa inyong pinakahuling award na nakuha mula sa Kalahi Seeds. Pero mahalaga din na Mayor, ano, yung livelihood at mga economic opportunities para sa ating mga kababayan dyan. Ano po yung mga programang tinututukan ninyo para po dito?
1: Sa ating mga kababayan po na mga magsasaka at mga mangingisda, sila po ay mayroon tayong mga programa po na mga free fertilizers at saka mga farm equipments po, katulad ng tractors, harvesters. Yun po ang ano nila, galing sa ano na local at saka na doon sila po na nakinabang sila sa mga infrastructure, mga equipments na ano natin.
0: Pero kilala yung area nyo, okay lang Mayor, para lang bisdak. Pero diha sa inyong lugar Mayor, dyan sa lugar po ninyo, kilala din sa pagtatanim ng mga tubo.
1: Yes po, Negros Oriental po na may plantation po. Marami din po dito sa Negros Oriental. Uh-oh. Noon ang Occidental lang po, pero ngayon yung Oriental ano na rin, marami na rin nagtutubo ngayon, magsasaka. Saka marami tayong natulungan for their tractors, free fertilizers, and we give free seeds for rice and corn and vegetable to the other mga sasaka din po.
0: Oo, at
1: sa mga mangingisda po, nagbigay din kami ng mga fishingers at saka pambots, mga indigenous na mga tauhan natin dito sa locality of Sambongita.
0: At isa na rin sa mga umuusbong ngayon dyan ay yung ito nga ang production ng kape. Pero bilang panghuli Mayor, ano po yung inyong pangmatagalang vision para sa Sambongita? At ano po yung nais ninyong maging kalagayan ng bayan sa mga...

0: Sa Busuanga, Palawan, hindi lang turismo ang hamon ng isang island municipality. Kasama rin dito ang access sa healthcare, emergency response infrastructure at basic services para sa mga barangay na malalayo sa sentro. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, kasama sa mahakbang ang pagpapalakas ng emergency response sa dagat at healthcare access, habang patuloy ang pagpapaunlad ng Busuanga bilang tourism destination. Ang ating politiko on the spot, makakasama natin ngayong gabi si Busuanga Mayor Raymond Arce Cruz. Good evening, Mayor Arce. Ano po ang pangunahing hamon na kinakaharap ng Busuanga ngayon at ano ang prioridad po ng inyong pamahalaan o pamumuno?
1: Good evening po, Sir Francis, at sa inyo pong mga taga-subaybay at manonood. Para po sa amin, ang pinakamalaking challenge po ng Busuanga ngayon ay una, dahil kami po ay isla, kami po ay geographically challenged. Isa po yan sa aming pangunahing suliranin. Maliit po ang aming bayan, maliit din po ang aming pondo. At sa pag-unlad po namin, ay talagang masasabi mo pong talagang kami po ay dahan-dahan lang. Iniisip namin paano po namin sasabayan yung mabilis na pag-unlad nang hindi naman po naiiwan yung mga maliliit po naming kababayan. Lumalaki po yung turismo, lumalaki ang population, yung economic activity. Kaya po, kasabay po nito, siguro kailangan po namin mapagbutihin o i-develop yung amin pong

0: infrastructure, transportation, lalo na po yung tubig, ang kuryente, yung aming waste management, yung aming healthcare, at yung iba pa pong basic services po namin.
1: At katulad po ng nabanggit nyo, Mayor RC, habang lumalago nga po itong turismo dyan po sa bayan ninyo, ay lumalaki rin ang demand sa infrastructure, transportation, waste management, tubig at iba pa po na mga basic services. Paano po ninyo inihahanda ang LGU sa patuloy na paglaki ng Buswanga?
0: Tama po. Gaya po nung sabi ninyo, habang dumadami po yung tao at turista, kailangan din po kasabay po nito yung improvement ng aming infrastructure. Kami po, dahil nabanggit ko kanina na kami po ay maliit na bayan, maliit ang pondo, kami po ay patuloy pong nakikipag-unayan sa iba't ibang national agencies na ating bansa. At may mga ilan-ilan na rin po na tayo po ay nabibigyan ng biyaya, nabibigyan po tayo ng pondo. Dahil talagang kung kami po ay heavily dependent pa rin po kami sa NTA, sa aming ERA. Kung local income po ang pag-uusapan, ay talagang hanggang ngayon po ay maliit pa rin po ang aming local income. Kaya po tuloy-tuloy po yung aming pakikipag-ugnayan, partnership sa provincial government, sa national agencies, at syempre pati po sa mga private sectors po namin.
1: At Mayor RC, pagdating naman po sa kabuhayan, paano po ninyo sinusuportahan ang mga magsasaka, ang ating mga mangingisda, yung po mga small business owners at iba pang local workers para hindi lamang turismo ang maging sandigan ng ekonomiya po ng inyo pong bayan?
0: Opo, tama po kayo. Dito po sa amin, ayaw po naming maging tourism dependent po yung buong ekonomiya po ng Buswanga. Kami po ay malaki po, malawak po ang aming lupa dito sa bayan. Meron po tayong agriculture, meron tayong fisheries, farming, merong livestock, meron po maliliit na businesses. At meron po kami mga handicrafts din at iba pang livelihood activities. Kaya po sabi ko, kailangan po talaga palakasin po yung bawat sektor, tulungan po sila sa market, tulungan po sila sa capital, syempre sa technology at skills, dahil nakikita rin po namin yung infrastructure sa yung value ng infrastructure sa agriculture. Kami po ay nakipag-ugnayan na rin sa National Electrification Administration, dahil syempre importante po ang sa hanap buhay, importante ang kuryente. At marami-rami na rin po kaming mga sitio o mga island barangays na natutulungan na po. At ngayon po ay 24 hours na po ang supply ng kuryente. Dahan-dahan po ay ang buong bayan na bibigyan na po ng tamang supply ng kuryente po, ang mga basic needs po namin.
1: At siyempre, Mayor, dahil napag-uusapan po natin itong basic services gaya po ng healthcare, education, at social services, ano po ang mga serbisyong nais po ninyong palakasin, lalo na para sa mga residenteng nasa malalayong barangay?
0: Opo, dito po sa aming bayan, meron po kami ditong ngayon po ang amin pong, wala po kasi kaming hospital ho dito. Meron na lang ho kami dito ay yung Rural Health Unit, RHU. Sa kasalukuyan po, ang amin pong RHU ay meron hong expansion. Kami po pinabigyan ng pondo ng DOH. At yung expansion ho na yan ay ilalaan ho namin para doon ho sa mga bibili na aming mga equipments, kagaya ho ng X-ray, ng laboratory, ng ultrasound. Dahil sabi ko nga, hanggang sa ngayon po ang amin pong RHU ay kulang sa gamit, at karamihan ho sa aming mga pasyente, lalo na po yung mga mas kailangan ng mas maigting na medical attention, dinadala ho namin sa bayan ng Culion. Itong bayan ng Culion po ay mayroong isang DOH-run hospital na kumpleto ang gamit. Kaya sa ngayon po, sabi ko pangsamantala, nag-invest na rin ho kami sa Sea Ambulance. Meron na hong si ambulance sa amin na yung dating biyahe na 2 oras na papunta ho doon pagdala ng pasyente. Ngayon po ay 40 minutes na dadala na ho namin yung pasyente. Malaking bagay ho sa amin itong si ambulance na kumpleto po ang gamit, na sigurado pong kayang bumuhay ng pasyente habang sakay niya ang pasyente ron. Kami po ay meron na rin hong free medicine sa amin pong mga kababayan. Tungkol naman po sa pagpapalapit ng serbisyo sa aming mga barangay, gaya ng tinatanong po ninyo, May programa ho kaming arangkada tong barangay kung saan lahat po ng departamento ng lokal na pamahalaan ay dala-dala ho namin, nakaschedule ho kami monthly, pumupunta ho kami sa isang barangay, dala namin ang lahat ng serbisyo. Lalo na po doon sa mga island barangays na talagang mahirap po ang access nila sa amin. Mula po sa kung ano po, dala namin ng MHO, dala namin ng ultimo ang PNP, ang engineering, ang assessor, sa lahat po, lahat po ng aming departments dinadala po namin para kung ano pong kailangan nila ay doon lang po sa barangay hall nila o doon sa covered court lang po nila ay makukuha po nila yung serbisyo ng lokal na pamahalaan.
1: At siyempre, Mayor, bilang panghuling tanong po, kung pag-uusapan po natin ng Boswanga, pagkalipas po ng ilang taon, ano po ang gusto niyong makitang pinakamalaking pagbabago sa ekonomiya, sa serbisyo publiko, sa mga infrastruktura at sa buhay po ng mga Bosangganyo o taga dyan nga sa Boswanga.
0: Boswanganyo. Opo. Dito po, gusto ko makita ang isang Boswanga na maging isang model municipality ng hindi lang po dito sa aming lalawigan, kundi po ng ibang mga bayan sa ibang probinsya. Yung bayan po na mas maunlad, connected, resilient, at siyempre yung mas marami pong opportunity para sa mga mamamayan. Yung mga infrastructure po natin, gusto po nating makitang maganda, reliable po yung ating mga basic services. Siyempre, yung mga local businesses po ay dumadami, mas matatag yung agriculture, yung fisheries, at siyempre po yung tourism na talaga pong pakikinabangan po talaga ng aming local communities. Siyempre po, higit po sa lahat, gusto namin nararamdaman ng bawat Boswanggenyo po na kahit papaano ay tumataas po ang antas ng kanilang pamumuhay. May trabaho ang lahat, may negosyo, hindi na ho kailangang mag ibang bayan para ho makahanap ng trabaho, pero dito lang ho mismo sa bayan namin ay nandito na po yung mga trabaho ang kailangan po nila.
1: Yes, maraming salamat po. Muli, isa oras po ninyo, Boswanga Mayor Raymond Arce Cruz.
2: Bangkero Unfiltered.
3: Who leads Philippine sports? Who are the next Filipino champions? And what does it take to represent the country at the highest level? Discover the athletes, the stories, and the people shaping Philippine sports. Join Philippine Olympic Committee President Abraham Bampol Tolentino together with a Filipino Olympian guest co-host, POC's Philippine Olympic Hour, every Saturday, 11 a.m. on BNC.
4: Good evening, I'm Pinky Webb.
5: Asking the right questions.
4: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
6: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
5: And getting the most honest answers.
7: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?
8: It would be nice to know kung ano yung insights nila.
9: We just have to come up with specific plans on this.
5: Pinky Webb, on point. Mondays to Fridays on BNC. The Billionario News Channel. Behind every line of defense are the people who protect our nation. The stories behind security. The people behind the mission.
10: In the name of public service, we are ready to serve anytime, anywhere, in any circumstances.
11: Because in times of crisis,
12: there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
5: The Commanders.
13: Sa kaugnay pa rin na balita tungkol sa impeachment proceedings, makakausap natin si Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan. Magandang gabi, Attorney.
14: Magandang gabi sa iyo, Dexter, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa iyo.
13: Attorney, kanina hindi pa natapos ano ang cross-examination dito kay Attorney Marquez ng BIR?
14: Yes, itutuloy ang cross-examination bukas ng umaga at sana matapos before lunch because handang-handa na po yung susunod naming forensic expert mo. Na matatahi-tahi lahat ng pinakitang mga dokumento, yung AMLA, yung banks, BIR, etc.
13: Oo. Ang tinutukoy niyo po, Attorney Lorna, itong si Attorney Alexander Cabrera, tama po?

0: Yes, si Alex Cabrera.
1: Oo. Pero ang binabanggit kanina, Attorney Kapunan, kailangan munang maipakita ng prosekusyon na isa siyang eksperto pagdating sa mga financial forensics. Tama po?
0: Well, yes, because ang bibigay niyang testimony will be as an expert witness. Mm-hmm. At malalaman naman bukas na si Alex Cabrera, talagang kilalang kilala naman sa field na ito.
1: Mm-hmm. Pero kanina, habang sinusubaybayan namin yung direct examination ni Attorney Matip dito sa inyong testigo mula sa BIR, ang daming mga lumabas na mga tawag doon, yung hindi pagtutugma, doon sa indineklara sa SALN, compared doon sa mga inilahad na isang official document din na pagbabayad ng tax. Without siguro delving into the merits, Attorney Lorna, ano yung mga pinaka-salient na pwede nating masabi sa publiko, sa mga nanonood sa impeachment trial, na mga naprubahan, most likely, dito sa Day 36?
0: Kasi dito sa Article 2, no, sa Unexplained Wealth, i-remind ko lang sa ating mga nakikinig at saka viewers mo, na tatlong aspect dyan. Ano? Number one, yung failure to declare sa SALN.
1: Mm-hmm.
0: Number two, yung nag-declare nga ng income na disproportionate naman sa kanyang talagang official salary. At number three, yung failure to divest.
1: Mm.
0: Pakita natin dyan yung sa nakaraang araw, yung business interest niya, at this afternoon, yung business interest na mag-asawa, no, sa Kalye 88, pati foundation, pati yung mga companies na pinakita ng SEC witness, kung saan merong shareholding or officer or part ng board ang isang VP Sara, no? Mm-hmm. But what was important today was yung provision ng law na pag ikaw ay public official, hindi ka pwede mag-exercise directly or indirectly ng profession mo, no?
1: Uh-oh.
0: At napakita sa mga tax returns na merong income during the time na vice president na siya. Binigyan siya ng sweldo pa ng City of Davao, no?
1: Uh-huh.
0: In connection with her exercise of her profession as a lawyer.
1: Mm-hmm.
0: So, that by itself already is a clear violation.
1: Mm-hmm.
0: Number two, napakita rin ng ating witness kanina yung issue ng discrepancy.
1: Mm-hmm.
0: May discrepancy sa mga SALN niya at saka may discrepancy sa mga dineclare na income.
1: Uh-huh.
0: Yung dineclare na income sa BIR na binayaran ng taxes, hindi naman tama, hindi naman matching, hindi naman swak na swak sa dineclare nilang income na mag-asawa na 98 million. So, at saka yung issue ng tinanong ang witness ng BIR kanina, paano yung corporate, yung income galing sa corporation, ano? At tinanong kasi, although ngayon mukhang nag-divest ng 47% si Attorney Man Scarpio sa shareholdings niya sa Caleb, sa Cal 88. Hindi naman pinakita yung documents transferring ownership, no? Kasi kung binenta mo yung shares mo, dapat nagbayad ka, meron kang income from the sale of the shares, at dapat nagbayad ka ng income tax.
1: Dapat naka-indicate doon sa income tax return ng mga binayaran mo yung binabanggit niyo po. Pero wala. Kanina, Attorney,
0: pero wala. No? Kung donation naman, dapat meron rin. Kung dinonate naman niya, bakit naman niya i-donate ang share ng isang company niya na merong ang pinakita na may 315 worth, no, of income galing from a state-owned China state-owned company na nag-contribute sa income, hindi rin naman na-declare yung income na yan. So, kung hindi napatunayan yung legit, yung transfer or yung pag-divest ng isang Attorney Man Scarpio na asawa ng Vice President, dapat dineclare rin yan sa tax return at saka sa

0: Sal N.
1: Sal N. Sa Sal N, Vice President. Kasi ang Sal N ang isang public official joint yan eh.
0: Oo.
1: So yung mga tinatanong kagaya kahapon, ang tinatanong lagi sa cross-examination tungkol sa bank certificates or bank transfers eh, wala naman yung pangalan ni Vice President, no. Yung joint account ng isang former President Duterte, eh sinasabi nila wala naman signature, but that's false, no. Wala daw signature si VP Sara sa signature card. But kinonfirm rin ng presiding officer Chis that in the signature card dated July 2023, inandun ang pangalan at andun ang signature ng isang Vice President, Sara Duterte. Diba? So mali yung sinasabi nila na walang alam ang Vice President. Ngayon, lahat ng defense, ang direksyon ng defense, puro walang alam. Walang alam. Ganun din nung tinawag sa witness stand si kapatid niya, na si Baste, sabi rin niya wala siyang alam. Pero hindi sapat na evidence ang walang alam. Kung ikaw ay lawyer at si Attorney Manscarpio, lawyer din, dapat alam nila. Dapat alam nila ang kailangan nilang i-declare. Dapat alam nila ang kailangan nilang bayaran ng taxes. Dapat alam nila ang kailangan mag-divest.
0: Attorney, paano po ngayon natin mahuhuk ulit ang publiko? Kasi ang daming nagsasabi parang nauumay na sila sa panonood kasi puro numbers ang nakikita. Parang paano po natin maipaintindi na ito yung pinakamahalagang bahagi ng impeachment trial?
1: Mahalaga ito kasi kasi ang dapat tignan nila pera ng bayan yan. Hindi nila personal property ito. At hindi lang yan, napakita nga na talagang intentional ang tinatawag na concealment. The words of Senator Tito Sen, no? Sabi nga niya, parang tinikling, no? Bumili ng manager's check, kinonvert yung time deposit sa manager's check, hindi naman in-cash yung manager's check na yan. Nung maglalapse na, kumuha na naman ng bagong manager's check. So, ang nangyari, floating. Kung floating yung check na yan, ibig sabihin, hindi kasama sa bank account ng Vice President at ng asawa niya at hindi nila kailangan i-declare. So, floating ng floating. So, pero ang isang magandang napatayan ng prosecution is meron diyang amount, no, na 96 million. Ang 50-20 yung Vice President, saka yung kapatid niya, at saka yung... At may 16 million yan na binayad sa isang sami-uy na non-drug lord at non-personal family friend ng Duterte family at ng Vice President. Bakit ka naman magbibigay sa isang sami-uy? Anong kapalit nun?
0: Ayun.
1: So merong betrayal of public trust yan.
0: Diyan sa issue din. Attorney, nung mga nakaraang pagdinig,

0: nakatag isang respondent na huwag mag-testify against oneself, no?
1: Uh-huh.
0: So, wini-weigh rin natin, baka magiging, again, another incident na pwede na naman nila iakyat sa uh-huh. Supreme Court on grave abuse, no? Ayaw mm-hmm. natin mag-delay on the basis of technicality. So, at saka, i-assess rin natin ang mga ebidensya.
1: Mm-hmm.
0: Baka
1: hindi na siya kailanganin.
0: Baka hindi na siya kailangan. Kasi predictable naman yung sasabihin niya.
1: Mm-hmm.
0: Sasabihin rin niya yung sinasabi ng defense, I do not know.
1: Oo. Ayan.
0: Pero kailangan, she should know.
1: Mm-hmm.
0: Kung asawa mo yan, di mo ba tatanungin, husband, ano nang nangyayari sa account natin to? Meron ba tayong income dyan? Sinarado mo na ba yan? Mm-hmm. Hindi niya pwedeng sabihin ng... Ayan. Kagaya ng sinasabi ng defense, I do not know.
1: Mm-hmm.
0: Sa atawa ko lang yan. Sinabi niya about her father, no?
1: Mm-hmm.
0: Hindi ko alam yan, sa tatay ko yan. Ito naman, hindi ko alam yan, sa kapatid ko yan. Sa asawa ko yan. Ang hindi lang, parang sinasabi namin sa prosecution, ano yon? Bakit ganun ang line ng defense? Linaglag niya si President Duterte. Hindi lang yan, linaglag niya yung asawa niya.
1: Mm-hmm.
0: Ang hindi lang niya linaglag ang China account niya.
1: Well,
0: wala siyang kitabi about China. So, linaglag niya lahat except China. Siguro
1: ayun.
0: Takot sa China.
1: Mm. Ayan. Well said. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Lorna Kapunan. See you tomorrow po sa day 37 ng impeachment
0: Thank
1: trial.
0: Thank you so much. At gusto ko lang i-share na tungkol sa confidential funds, meron ng desisyon ng COA.
1: Mm-hmm.
0: Final and executory na yung desisyon ng COA. No? Tungkol sa dapat ibalik na ng Vice President yung 78 mm-hmm. billion na yan.
1: Okay. Well said. Maraming salamat.
0: Okay, maraming
1: Attorney
0: salamat.
1: Attorney Lorna Kapunan ng prosecution. Magandang gabi.
0: Mabuhay po kayo.

0: question dyan. Who's your daddy?
1: Daddy Lloyd.
0: Daddy Lloyd. Daddy Lloyd. Daddy Lloyd.
2: Samantala, sa gitna ng aktibidad ng Bulkan Taal, nakatutok ang mga otoridad sa pagmamatsyag sa bulkan at pagtiyak sa kaligtasan ng mga residente sa mga kalapit na bayan. Para bigyan tayo ng update sa sitwasyon, makakapanayam natin si Agoncillo Batangas, Mayor Sendevila Cindy Reyes. Magandang gabi po at welcome sa Politico Nightly, Mayor.
3: Magandang gabi po, Sir Dexter. Magandang gabi rin po sa inyong mga nakikinig.
2: Mayor, kumusta po kayo?

0: dyan sa Agoncillo at ang mga residente ngayon dyan?
1: Sa ngayon naman po ay medyo mas okay ang sitwasyon dahil kalmado po ang bulkan. Mm-hmm. Wala naman pong naitala maghapon na katulad o kahaluntulad nung nangyari kahapon. Pero yung pong amoy ng asupre ay nananatili po mm-hmm. doon sa mga affected barangay.
0: Mm-hmm. Ilang barangay po ba ang naapektuhan itong masangsang na amoy asupre galing sa Bulkang Taal?
1: Kahapon po ay tatlo lang, yun pong Banyaga, Pilipinwang at Subic Ilaya. Mm-hmm. Pero kanina po ay amoy din po siya sa iba pang mga barangay.
0: Mm-hmm. Doon sa nangyaring aktibidad niya kahapon o habang paggabi na, may mga naapektuhan ba? May nangyari bang ashfall o kung ano man?
1: Mayroon pong ashfall. Mm-hmm. Putik po yung naibuga mm-hmm. na umabot po doon sa Barangay Bilibinwang.
0: Uh-huh. Kumusta po yung ating mga residente sa Barangay Bilibinwang?
1: Marami po sa kanila ang lumika simula po kahapon, mm-hmm. Kagabi. At hanggang ngayon po ay nananatili pa sila sa evacuation center yung iba at yung iba naman po ay nasa mga kamag-anak nila mm-hmm. sa iba't ibang barangay po dito rin sa Agoncillo po.
0: Oo. May record po kayo, Mayor, kung ilan po lahat ang ating mga kababayan na napilitang umalis sa kanilang mga bahay at pansamantalang manuluyan sa inyong mga evacuation center?
1: So far po, ang nakatala sa amin as of 8 o'clock po kanina ay nasa 247 individuals.
0: Mm-hmm.
1: At ang families po ay 86 families.
0: Mm-hmm. Kumusta po ang paghahatid ng tulong po sa kanila sa mga inisyal na paghahatid ng ayuda doon sa kanilang tinutuluyan po sa ngayon?
1: Yun pong nasa evacuation center natin ay wala naman pong problema dahil nandoon naman po yung ating mga nakapreposition na food and non-food items.
0: Mm-hmm.
1: At katulad doon kaninang umaga, nagpunta rin po ang Red Cross at sila po ang nagpakain ng almusal.
0: Mm-hmm.
1: At yung iba naman po natin mga kababayan na naiwan doon sa barangay ay nadistributan din po ng face mask.
0: Mm-hmm. So sapat naman ang supply ng ating face mask para doon sa mga kababayan natin dan sa mga barangay na sabi niyo lalo ngayong padapit hapon eh may mga ilang lugar pa na nakaranas ng masangsang na amoy ng asupre.
1: So far ay okay naman po at ang ilan ho sa ating mga kababayan ay hindi rin ho gumagamit ng face mask dahil hindi po sila sanay. Hindi makahinga, ganon, opo.
0: Mm-hmm. Pero ano po ang abiso ng ating mga eksperto, ng ating mga health officials dyan sa lugar dahil maaring may epekto ba ito sa kalusugan, yung hindi magandang amoy?
1: Siyempre po, sa ating hong respiratory system ay hindi po siya maganda talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ho ang madami sa lumikas ho kahapon yung may mga bata,
0: mm-hmm.
1: yun hong matatanda at yun hong may mga respiratory diseases.
0: Oo. Ayun. Kumusta po ang koordinasyon ninyo sa PBOC, sa PDRMO at iba pang ahensya na ng pamahalaan para sa pag-maintain itong alert level at paghahanda sa mas posible pang mas mataas na emergency?
1: Maayos naman po, sir, ang amin pong coordination. As a matter of fact, kagabi po ay nagpunta po agad ang PDRRMO dito po sa aming bayan.
0: Mm-hmm.
1: At nagdala din po sila ng face mask. At ganyan din po sa mga taga-FIVOX kasi meron na po kami GC na mabilis po ang aming ugnayan.
0: Mm-hmm. Ito bang mga evacuation center natin, Mayor? Ito ba yung mga eskwelahan na ginagamit po ngayon? O ilan po
1: hindi
0: ang
1: po
0: ginagamit?
1: Isa lang po ang ginagamit natin sa ngayon. Isa lang po ang open.
0: Mm-hmm.
1: Yun po yung PAGCOR Social Civic Center po namin na nasa Barangay Pansipil.
0: Oo. Pero hindi naman po apektado po ano ang pasok sa mga eskwelahan. May mga eskwelahan ba na malapit doon sa mga area na may naaamoy na asupre?
1: May mga eskwelahan po, Sir Dexter. Kaso
0: Apo.
1: ay nagkataon naman po na sports fest din po ng mga eskwelahan. So,
0: wala
1: po
0: pasok.
1: Talagang apo.
0: Oo. Pero hanggang kailan po kaya, Mayor, na ganyan yung sitwasyon? Ano pong paliwanag po sa inyo ng FIVOX para makapaghanda din yung ating mga kababayan dyan kung kailan sila pwedeng bumalik na sa kanilang mga bahay?
1: Sa pagtatansya po kanina ng aming MDRRMO ay most probably daw po kung sa umaga po ay hindi na ganun katindi ang amoy o mawawala na, ay before lunch po ay magdedecamp po kami.
0: Okay. At magandang balita yon para doon sa, lalo na sa mga bata na alam mo na malilikot, na kailangan ng mas malaking lugar para sa kanilang mga bahay. Ano pong mensahe niyo sa ating mga kababayan na go ahead, Mayor?
1: Sa ating pong mga kababayan dito po sa Agoncillo, tayo po ay palaging kalmado sana at tayo po ay laging handa. Kasi yan naman pong Taal Volcano ay very active. At from time to time ay talaga naman pong pumupusngat. Nagkataon lamang na kahapon ay medyo kakaiba siya. At dahil po gabi na, so kita natin yung parang may apoy siya at kumigil. Kaya medyo nakakatakot po. At saka sobrang ang tindi ng amoy ng asupre kasi nandoon din po kami sa ground zero kagabi.
0: Okay.
1: Yun po, ang atin pong lokal na pamahalaan ay lagi pong nakahanda. Katuwang po natin ang PNP, BSP, ang Coast Guard po, at iba po pong mga volunteers na palagi po tayong nakahanda na anuman pong sandali na kailanganin ninyo ang aming serbisyo, ang aming tulong, ay kaagad po kaming makakarating sa inyo.
0: Okay, maraming salamat po. Agoncillo, Batangas Mayor Sandrila Cindy Reyes. Magandang araw. At maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Channel o Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. At ako si Dexter Ganibe. Para lagi kayo updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below.

0: kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacañang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
1: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
2: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh? Yeah. Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
3: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
4: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
3: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
4: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
5: Politico Nightly.

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas. Good morning sa inyong lahat. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Ay, magandang balita. Magandang balita po muna tayo, ha? Sa araw na ito ng Huwebes. Proud moment para sa Pilipinas! Apat na Filipina executives ang pumasok sa prestigyosong Fortune's 100 Most Powerful Women in Asia.
1: Wow.
0: Imagine. Oh. O, diba? Uy, marami rin Asian countries, ha? Mm. That's not just ASEAN, it's Asian. Okay, so for 2026 po ito, dahil sa kanilang liderato, negosyo, at malaking impact sa rehiyon. Nanguna sa mga Pinay, si Mint or GCash President at CEO, my friend, Martha Sazon sa number 35. Sinundan ni Land Bank President at CEO Lynette Ortiz sa 77th spot.
1: Pasok din si na Mega World President and CEO Lourdes T. Gutierrez Alfonso sa 87th at Union Bank President and CEO Ana Maria A. Delgado sa 98th.
0: Wow!
1: Yan, batay sa rankings na ito sa scale at performance na kanilang mga kumpanya, pati na rin sa innovation, career trajectory at social impact.
0: Pinatunayan nila na world class ang galing ng mga kababaihan sa iba't ibang industriya tulad ng fintech, banking, naku, bobo ako dyan, at real estate. Isang malaking inspirasyon ang tagumpay ng apat na powerful Pinay leaders na ito para sa bansa. O, hindi ba nakakatuwa naman?
1: Congratulations.
0: Most powerful in Asia, Martha Sazon of GCash Mint. Congratulations!
1: Yay! Yay!
0: Talaga namang pinalakpakan siya ng buong studio. Okay. Ang ating word of the day. Alam mo, ito parati itong pinag-uusapan. I mean, parating binabanggit.
1: Oh.
0: Di ba? Accountability.
1: Yes. Sa usapin ng accounting ng pera sa gobyerno.
0: Right.
1: Sa usapin din accountability ng mga public officers.
0: Yes. Accountability sa Tagalog, siguro may pananagutan.
1: Pananagutan.
0: Kailangan panagutan ninyo kung ano ang ginawa ninyo. Mm. Kung magkano ang ginastos nyo. Okay. Accounting, kaya nga iniisa-isa po yan.
1: Oo.
0: Pero sa mga panahon ngayon, naiiba ang mga nasasabi ng tao. Imbis na accountability, tcharan! Accountability. Ano ba yan?
1: Pinahaba natin.
0: Sige nga kayo magsabi, mabubulol din kayo. Accountability.
1: Accountability. Ayan.
0: Kung ano-ano ang iniisip nito. Okay.
1: Ang ibig sabihin nito sa ating Memo Speak na dictionary ay ang obligasyon ng isang opisyal na ipaliwanag kung saan napuntang pera. Imbis na sa kaban ng bayan, ginawang kaban ng bulsa.
0: Ay, kaban ng bulsa talaga. Kaban ng bulsa. Okay, pwede rin. Accountability. Ayan, kailangan ipikit ko yung mata ko bago ko masabi siya ng tama.
1: Tandaan, kasi sa Friday magre-review tayo.
0: May quiz. May test tayo ha. Sa Biyernes, bukas. Okay, NCAP is back. Alamin natin ang hinaing sa likod ng kamera. Sapat na nga ba ang mga CCTV at automated camera para magpatino ng mga driver? O mas kailangan pa rin ng kamay ng batas sa pamamagitan ng ating mga traffic enforcer? NCAP kontra sa tradisyonal na paghuli, sino ang mas epektibo? Ikaw, nagmamaneho ka.
1: Oo. Ako ano pabor ako sa NCAP.
0: Pabor ka sa NCAP. Is it really effective?
1: Para sa akin, oo. Effective number one sa pagbawas ng chances na magkakasuhulan, magkakanegosasyon. Mm. At least ito, camera nang huhuli sa'yo. Pwede mo naman i-contest kapag halimbawa napadalan ka ng notice of violation. May period for you para i-contest kung hindi talaga totoo.
0: Paano may ko-contest? Eh sila yung may litrato.
1: Pero halimbawa, sabihin mo, mali yung circumstance na dinidescribe doon sa notice of violation. Hindi ka naman talaga nag-violate, pero nakunang ka ng something.
0: Masusukat ng TV, yung CCTV, yung speed?
1: Meron.
0: Ah,
1: may lumalabas na, halimbawa, speed.
0: Oo.
1: Lumagpas ka, may nakita ako, nagpupula.
0: Oo.
1: Lumagpas sa speed limit.
0: Totoo.
1: May speed camera na kasi.
0: Alam mo, pwede talaga eh. Kasi in the age of AI, mas magiging efisyente, accurate, ang mga

0: violation. Halimbawa, pag ma-detect ng AI na hindi ka naka-seatbelt, o pag ma-detect ng AI na nakatingin ka sa telepono mo habang ikaw ay nagmamaneho, or walang child's safety seat ang baby, o kaya patay ang ilaw mo sa gabi.
1: Yes.
0: Eh, lahat yan, madedetect yan ng AI.
1: Oo, yung number ng plaka mo, hindi pasok dun sa number coding.
0: Oo nga, no?
1: Oo nga. Rin.
0: No, ang tanong, have they already also improved their technology?
1: Or tao lang din ang nagbabantay?
0: Oo. Malabo yun. Malabo yun. Hindi kakayanin yun. Pero, agree ako, talagang worldwide, Willard, ang pagkakaalam ko ha, talagang contactless na talaga ang mga transaksyon sa mga government employees ng common tao. Kasi nga, nagkakausuhan yung suhulan or extortion. Ayun. Sa customs, dapat gawin na nila yan.
1: Yes, contactless.
0: Contactless. Yung director namin, dati customs siya sa Australia. Tama ba? Canada. Canada, oo. Contactless daw sila doon sa custom. So, walang pagkakataon ay kay masuhulan.
1: Oo, wala nang negosasyon. O, baka pwede pag-usapan.
0: Oo.
1: Diba?
0: I think kung talagang gagamitin ng AI, dun muna. Kaya unahin ng palitan lahat ng congressman. Gawin na lang AI ang paggawa ng batas.
1: Oo. Okay. Unti-untiin natin. Tapos senador, di ba?
0: Oo nga. Tapos presidente. Okay. Pero wag lang yung mga news anchor, ha? Hindi nyo kayang magkomento ng ganito. Okay, lahat po yan bubusisiin natin. Lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: hopefuls ready to take on incredible skin transformation journey. From their first step to the moment they finally see their reveal. Witness their stories, their challenges, and their cuties reveal. Hosted by Doc K. Rebolledo, only on the Billionario News Channel.
1: Makakasama po natin ngayon Dexter Cardenas Hepe ng Quezon City Traffic and Transport Management Department. Hello, sir. Maganda umaga po.
2: Good morning po, ma'am.
1: Opo. Ang Quezon City ang isa sa mga nangunguna, no? Sa mga high-tech. Very progressive po kasi itong si Mayor Joy Belmonte. So, contactless ang kanilang apprehension. So, una, bakit po sa palagay ninyo hindi lahat ng mga lungsod ay gumagamit ng NCAP ngayon?
2: Yung may agreement po sa kayo muna, PPP yung project, and kailangan medyo comprehensive yung pag-aaral, and yun po yung nagpapatagal po lang talaga. Pero lahat po sila isang ayon din po na magpapatupad ng itong NCAP.
1: So sa pagkakaalam po ninyo, lahat ng lungsod sasang-ayon?
2: Opo. Nauna lang po kasi yung lima, because yung na-TRO po kasi yung ng Supreme Court noong 2022 ay yung limang lungsod po yun. Kaya sila yung ready to resume the ordinary launching of the NCAP.
1: Ayun, okay. O, maganda naman yun. Okay, matapos maibalik yung NCAP sa limang lungsod sa Metro Manila, ano po ang pinakamahalagang pagbabago sa pagpapatupad? Right now, it is ongoing, no?
2: Opo, nasa dry run period, pero yung... What is important right now is yung pag-re-launch namin, re-implementation of the NCAP is mas malinaw na po yung mga road signages, lane markings, and everything, pati yung technology, mas malinaw po yung mga kuha, wherein yung mga agam-agam ng ating mga motorista na malabo yung mga kuha. This time, it's more on clarity. Mm. At saka yung the uniformity of the fines and penalties, ay na-address na rin po yan, yung ano yung multa sa isang lungsod and other LGUs, ay pare-parehos po yan. And together with the fines and penalties of the MMDA, kasi yan po yung sa single ticketing system in Metro Manila that was approved Metro Manila Traffic Code in 2023. So na-address na po lahat yung mga concerns it comes to the enforcement of the fines and penalties.
1: Ay, importante yun. Siyempre, kasi bago ka sumunod sa batas, dapat alam mo yung batas. Well, una, dapat napag-aralan yan. Ano? Pero nga naman, kung wala nga namang mga linya sa kalye na malinaw, speed limit, o kaya ay iba't iba pang mga signages, eh mahirap nga namang sumunod sa batas. So, sinigurado muna na ito po'y malilinaw.
2: Malinaw na,
1: kaya pwede nang i-enforce yung NCAP. So, paano po malalaman ng isang motorista na nahuli siya ng NCAP?
2: Upon capture ng the apprehension, ano, evaluate ng ating mga evaluators, reviewers ng mga sa monitors, and they will approve yung kuha, and within the 5 days upon capture, a notice of violation will be sent to the address, home address of the registered owner of the vehicle.
1: Ah, papel pa rin.
2: Opo. NOV, notice of violation. Doon sa given address po niya, bibigay po, papadala. And within that, pag na-receive na ng vehicle owner of the NOV, notice of violation, eh, pwede niyang i-contest actually yung violation within 10 days. And doon din sa notice of violation, meron yung QR code or the ID number of the violation wherein pwede niyang i-view yung violation committed niya na paano niya na-commit, saan lugar, anong oras niya na-commit yung violation. So, klarong-klaro din sa notice of violation kung paano niya nagawa yung kanyang pag-commit ng violation.
1: Paano naman siya makikipag-aregluhan? Paano naman siya makikipag-aregluhan yan? Hindi, sabihin na po natin he disagrees or may pagkakamali, may glitch.
2: Opo. They can file a protest. Also, meron tayong Traffic Adjudication Board na wherein they can file the protest. Na andun na rin na yung within that 10-day period, pwede nila i-contest actually. Through online din, pwede rin online din siya na submit lang nila yung mga documents, necessary documents, or pictures to contest the violation committed.
3: Paano po yun, Sir Dexter? Kasi ang pinapadala ng notice of violation yung may-ari ng sasakyan, yung nakapangalan doon sa registration papers. Pero hindi siya necessary.

0: yung nagmamaneho Apo. O yung nag-commit ng violation, pwede ba i-contest yun, sir?
1: Pwede niya i-contest nga. Ayun nga yung, sinong gumamit ng ano niya, ng sasakyan niya, di ba? Pero yung deniability kasi, the obligation, is the owner. Mm. It presume na siya yung nag-drive. Pero ngayon, kung meron siyang ino-nominate as a violator, yung driver niya, siya?
2: Silang dalawa na lang ang mag-uusap.
1: Mag-uusap siya. Pwede niya pagbayarin na yung driver niya. Or, kung gusto niya yung mag-penalize yung driver niya, he can nominate or she can nominate the driver. Through an affidavit. Meron din na rin form doon sa website niya. They can fill up the document and send us na yung driver niya ang nag-commit. Pero itinanggap din ng driver niya na
2: correct.
1: Na I own the violation. So, right. Malilipat yung the charge on notice of violation to the driver.
0: Kasi magkakaroon ng bad record, hindi ho ba? Yung violator. Apo. Kaya importante din na kung sino talaga yung nag-commit ng violator, siya ang managot. Kasi minsan inaarkila lang ang sasakyan.
2: Naku, para naman yan yung nangyari sa ano, wag na lang natin ibalik. Baka maalala pa ng tao. No, but I'm saying, ito ay kasama na sa negosasyon if you're hiring a driver. When you're hiring a driver or when you lend your car, kailangan usapan, pagka nagka-violation ka, ikaw ang magbabayad niyan, ha?
0: Tama.
2: Diba? Kasi meron ba kayong honor roll at horror roll? Yung ibig ko sabihin,
0: strike,
2: yung
0: ilang strike.
2: O yung nakailang strike ka na, may ganun po ba?
1: Ang kagandahan sa system taxi natin ngayon, ma'am, ay directly connected tayo kay LTO. Now, once you committed the violation, issue ng violation, may alarm na rin. After 10 days, di ka nagbayad, may alarm sa LTO. And yung every violation, merong demerit points doon sa license. So, when you accumulated a certain number of points or demerit points, that's yung LTO naman yung will conduct the administrative suspension or revocation of your license. Depende kung ilan na yung demerit points na accumulated.
2: Ako, may demerit points pa pala yan. O kasama rin yun sa negosasyon. Dapat lahat ng mga may-ari ng sasakyan, kung iba ang nagmamaneho ng inyong kotse, mag-usap na kayo. Kasi eventually, lahat daw ng mga lungsod sa NCR ay ganito na. What about the provinces?
1: Ang na-TRO lang kasi, ma'am, yung the Metro Manila LGUs. So other provinces, other cities, they can proceed anytime.
2: Okay.
0: Ano na po ang sistema na ipinapatupad behind NCAP sa QC, sir? AI na ho ba ang ginagamit nila or may tao pa rin pong nagbabantay?
1: AI po siya. Ang meron lang tayong evaluators, di ba? Or reviewers of the yung sent na violations. Kasi ano ba yung, paano niya na-commit yung violation? Meron bang ambulansya, nag-siren, baka may duman yung ambulansya yung dumaan. Ire-reject na ni reviewer yung violation kasi ambulansya or mga marked vehicles, yung or emergency vehicles yung dumaan. So, automatic na ire-reject ni reviewer yung kasi si AI, kuha lahat ng klase ng vehicle, di ba? So, may reviewer tayo. Ngayon, dumaan yung ambulansya or fire truck or police car, obligadong aalis din yung isang motor vehicle or rider, di ba? So, magkukommit na rin yung violation yung
0: nagbigay daan.
1: So, ire-reject na rin ng reviewer yon. So, kaya tayo may reviewer kasi lahat ng gagawin ni CCTV is to capture every violations.
2: Okay, so, talking about uniformity, sa ngayon, lima pa lamang. Pero sinasabi po ninyo sa buong NCR, tama po ba NCR or Metro Manila?
1: Metro Manila po.
2: Metro Manila, magkakapare-pareho po ang sistema. Yes, fines, penalties will be uniform.
1: Existing na po yan since 2023. Kasi with the TRO noong 2022, noong NCAP by the transport group, immediately we constitute a TWG to study yung mga complaints ng mga motorist and wherein in-address po natin lahat yung unification ng traffic rules and regulations including fines and penalties including the enforcement para to address yung issue ano iba-iba yung
2: tama nga naman
1: multa. So yun po yun. So 2022 po yun. So 2023 lumabas po yung memorandum with the Metro Manila Metro Manila Traffic Code lumabas 2023. So 2025 na-lift na temporarily yung NCAP ng MMDA May 2025. So this year may June 2026 na-lift na rin yung sa mga LGU.
2: Right. Okay. So but eventually paano pag lumabas ka na ng Metro Manila sa ngayon, may traffic enforcer pa rin?
1: Other cities meron na rin sila mga NCAP kasi hindi man sila na TRO.
2: Okay, so may NCAP sila but hindi siya mandato, hindi siya iniuutos. Parang the decision is still up to the LGU leadership.
1: Per LGU.
2: Okay. So pwede hindi sumunod.
1: Yung mga major cities na malalaki na mayroong problema doon sa mga enforcement on the traffic rules, they use that the same technology po.
0: Sa Quezon City, sir, ilang porsyento po ng mga lansangan ang sakop na covered ng NCAP?
1: Medyo naging ganun na tayo, naging meticulous lang tayo sa pag-enforce uli. We're gonna do it one intersection at a time muna. We pilot na siya one intersection and after 1 month, kung ma-perfect na natin the whole processes, we will move to another intersection, improve uli natin sa other intersection until such time na na mabuo po natin. This is in coordination with the MMDA processes kasi ang lead agency dito para maintindihan po natin is MMDA. So lahat ng linalatagan ni MMDA hindi kami maglalatag ng CCTVs or NCAP in that particular areas para hindi walang conflict. So
2: yun ang gusto ko tanungin. Saan ano yung sa MMDA na NCAP na rin po sila?
1: Opa.
2: Okay, at alin yung sa LGU?
1: Opa. Ganyan nga, like Commonwealth,
2: main
1: thoroughfares like Commonwealth and Quezon Ave, Aurora Boulevard, C5. So, pag nandun, when there's the presence of the MMDA CCTVs na or the NCAP, hindi na kami papasok doon. Doon outside that areas na like Kamuning, Kamyas, and other Erod, yung wala yung presence nila, doon kami papasok. At alam naman ng MDA, that's the agreement with the MMDA. Kaya mas maganda yung coordination this time with the lead agency, MMDA.
2: Okay, so magkano po ang penalty? Yun ang pinaka-importante dito. Tumaas po ba yung mga penalty and fine?
1: Oh. Before the 2022, yung na Supreme Court na TRO, mas mataas siya noon. So this time, mas binabaan natin na nag-average siya to the the whole LGU of Metro Manila together with MDA. So minimum is 500 and nagre-risk ng maximum of 5,000 lang. So meron mga first offense, second and third. Depende naman sa number of offenses.
0: Ano po ang pinaka-common violation, sir, na nakaka-capture ng NCAP?
1: Oh, yung disregarding traffic lights, signs, di ba, obstruction, gano'n. And this time, added naman yung number coding, seatbelt.
2: Number coding, seatbelt. Kasama rin pala talaga yun. Ano? So nakikita yun ng camera? Kahit yes, nasa loob ka ng kotse?
1: Kitang-kita po yun. Klarong-klaro po yun.
0: At 24/7, Sir Dexter, papapatupad.
1: Ang kagandaan kasi nito, 24/7. Kaya yung alam naman natin, yung mga behavior ng driver, pag wala makita ang enforcer, the tendency is to commit a violation in the absence of enforcer. So this time, pag 24/7 yung nagbabantay, na-oblige yung ating mga motorista.
2: Ano po ang gagawin ng lahat ng mga enforcer na mawawalan po ng trabaho? Anong gagawin na? Magkakaroon ng better police visibility or paano po yun?
1: Sa laki po ng Quezon City, there are so many intersections. So we can redeploy ang ating enforcers doon sa areas without the NCAP. Sa mga high-dense na sana ang commuters, nandandan yung mga motorista. Hindi, at saka ang ano po, para malinawan din po, ang enforcer po, hindi po nandun para manghuli. Ang enforcers kadalasan, nandun po para i-guide ang ating mga motorista to give information sa ating mga motorista and passengers how to use the sidewalk, yung mga loading and unloading natin areas, mga terminals. So, marerefocus po natin ang ating mga enforcers to the areas na mas kailangan ng kanilang serbisyo, na hindi naman kailangan manghuli. But tulungan ang ating mamamayan na mas mapaganda yung biyahe nila pag kanilang...
2: Okay, so sa dulo, sa post-mortem, yung assessment, kung talagang mas epektibo ito o hindi, ano po ang inyong magiging sukatan?
1: Pag wala na nag-violate, ma'am.
2: Totoo ba?
1: Yes, ma'am. Kasi one great example really is yung sa experience namin the 2022 of the five pilot areas namin

0: to water, they have rights to timber. So practically, we really do not government. So yung sinasabi nilang kailangan natin ng pagmimina para sa pag-unlad ng bansa, pag-unlad ng karamihan, that's not true because our country does not even benefit. Even yung mga majority Filipinos do not benefit. But they use the name of national development, they use the name of the majority against indigenous peoples para pumayag dyan sa mga mining, pumayag dyan sa mga dams, sa plantations.
1: Sa planong Paksilica po, ma'am, nakukonsulta ho ba ang IP sector?
0: As far as we know, hindi. No? Kaya nga kami tumututol dyan eh. Kasi eto na naman, ang linya ng BCDA is that there's no ancestral lands in the area kung saan itatayo yung Paksilica. Parang sino ang niloloko nila? I mean, we were taught in school, di ba, na ang mga Negritos, ang mga Aitas, ang mga unang mga tao dito sa ating bansa, ngayon, sasabihin nila na it's not ancestral land. Yan, these are public lang. Eh, nauna pa ang Aita kaysa sa BCDA eh. Nauna pa ang mga kapatid nating Aita before the US bases. In fact, napaalis na nga sila sa US bases. Lumipat sila sa ibang parts ng kanilang territory. And then now they're going to be displaced again because of Paksilica.
2: Mm-hmm. Well, they better come up with a plan. Mm. Kasi kung merong displacement, kung yung mga ordinaryong tao dito sa Metro Manila, hinahanapan nila talaga ng lugar yan. Mm-hmm. Hindi naman porket ibig sabihin na sa kabundukan yan, hindi mo napapansinin yung mga naroon. Also, is there enough access to education, health, para sa mga taong nakatira po sa bundok? Nakita ko kanina naglalakad sa may sa may tubig, umaakyat baba ng bundok,
1: basic services.
0: Unfortunately, sa panahon ngayon, 'di ba, we have internet, we have all of this. Marami pa rin talaga mga pamayan ng mga katutubo, do not have schools, do not have hospitals, we do not have roads, no infrastructure. In terms of yung ating ilan sa amin na nakakapag-aral compared to non-indigenous peoples, ang layo pa rin talaga ng agwat eh. So wala 'yon. Kaya ayan na naman yung isang nagiging problema because now basic services are rights, 'di ba? Pero ang nangyayari, ginagamit nilang puhunan or favor ito for the entry of mining or energy. Yung sana yung parang sige, we will give you scholarships, we will give you schools, we will give you clinics, etc. Pero ang laging kasunod nun, basta pumayag kayo na pumasok ang mining company. Sana hindi ganun, 'di ba? Dahil nangangailangan yung mga katutubo, ibigay natin 'yon dahil we're also citizens, we're also Filipinos.
2: Pero do you vote? Kayo po yung bumoboto.
0: Me, personally, I do. Right. Many of us do.
2: Many of you do.
0: Marami din sa amin ang hindi rin registrado because simply they are not registered by birth.
2: Ay, ganun po.
0: Malaki pa rin. Significant number among the Aitas, among Dumagats.
2: Dapat pala yan, iniisa-isa.
1: Oh, may remedyo pa ho ba doon? Pwedeng ihabol?
0: You know, we tried to do that when we entered party list elections in 2010, pero hindi pala ganun siya kadali because minsan iba rin kasi yung pangalan namin sa katutubong pangalan namin, di ba? So you have to complete all of that. You have to have a first name, you have to have a last name. Kung may nanay ka or tatay ka, you have to have a middle name. It's not an easy process. But supposed to be the National Commission on Indigenous Peoples ang gumagawa niyan. Kasi kung magbibigay sila ng certification na ikaw ay katutubo, tapos wala ka namang record,
2: sino
0: mas madali sana.
2: Sino po ang pinuno ng NCIP?
0: The chairman now is Nancy Katamco.
2: Is she indigenous?
0: Well, I think she is.
2: Oo. Nancy Katamco. Okay. So, i-guess natin. Susunod natin pagkakataon. How enlightening. Thank you so much. Hari Nawat, things get better for the indigenous peoples of the Philippines. Maraming salamat po, Katribu National Convener, Beverly Longgid. O, nakakatuwa naman ang NCAP. Hindi na kailangan ni Memo yan.
1: Oo. Tuloy-tuloy na yan.
2: Na-memo na siya. Oo. Thank you very much. Pero sana nationwide. Di ba? Talagang for me, dapat NCAP, okay, for traffic, use AI. And you can use AI to make things much more efficient in government. No? Okay. Ito pa, yung isang dapat i-memo. Ano bang ginagawa ng NCIP? Bakit ganun? 17 million na Pilipino, hindi ba may isang Pilipino nga lang na mamamatay Hindi ba malaking bagay na yon? 17 million people marginalized, walang representasyon sa Congress, at yung NCIP parang medyo lumpo. Sa ating narinig ngayon, ano? Pero papakinggan natin ang kanilang panig.

0: mas malaki pa yung responsibilidad nila na walang formal representation sa Congress ang IP sector na totoong marginalized.
1: Oh, yun ang totoong marginalized, hindi yung mga inimbento lang na kung sino-sino mga grupo dyan sa Congress. Pero yan po yung ating ipa-follow up, yes, no, for the indigenous people. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga isyu. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mang-aapi kung hindi po tayo magpapaapi.
0: At walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
0: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito po ang Memo

Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi pa tiyak kung gaano kabilis sa aksyon

0: May ibang mas mahalagang bagay pa sa ipira ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako, tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
5: Who leads Philippine sports? Who are the next Filipino champions? And what does it take to represent the country at the highest level? Discover the athletes, the stories, and the people shaping Philippine sports. Join Philippine Olympic Committee President Abraham Bampol Tolentino together with a Filipino Olympian guest co-host, POC's Philippine Olympic Hour, every Saturday, 11 a.m. on BNC.